0: akin pa yung kanilang nasasakupan. And that is illegal. That is unjust. Ano po? Pag kayo po ay may bahay, mayroon po kayong lupa, bigla pong inago sa inyo na wala pong karapatan yung mga umagaw, eh masakit po yun sa inyong kakalooban, no?
1: Hmm.
0: Ganun din po dapat yung nararamdaman natin kapag mayroon pong problema sa ganitong kagaya po ng nangyayari ngayon sa ibang bahagi po ng Palestine.
1: Kumbaga, hindi yung blanket authority o license for Israel to do or commit atrocities. Yan ang sinasabi natin.
0: Tama po yun. No? Kasi sabihin po natin na God's chosen people, nagkakamali din po yung God's chosen people at kailangan din po silang sa sabihin yan. Na mali yung ginagawa ninyo.
1: Opo. Kasi may comment dito si Rico na binigay na daw ng Israel ang Gaza, pero ang problema, ang namamayani daw sa Gaza ay yung Hamas. Now, anong comment po doon? Kumbaga, well, self-preservation daw ginagawa ng Israel eh.
0: Yun po kasi, well, masalimod po kasi yung history, ano? Yung pag-occupy po ng Israel ng Old Jerusalem, that was really one of the difficulties there, no? Na parang, kumbaga, isang malaking pagkakamali na nasundan hanggang ngayon, hindi na po talaga mahirap nang ibalik, no? Hindi na pwedeng ibalik yung ketchup sa kanyang lagayan, lalagyan, pag nailabas na, ano po? At, sabihin po natin na ganun pong halaga, no? Ang problema ko kasi is hindi naman din po ito reason para mag-violate ng rights ng marami.
2: Yun.
0: Of course, usapin po yun kung meron bang genocide, nandun po yun sa International Court of Justice, ano po, meron pong kaso, at dinidinig po yun sa kasalukuyan, siguro in the next, baka magkaroon po ng decision yan in the next 2 or 3 years, no?
2: Mm-hmm.
0: Based on past cases, ano po. But the principle is that there are rights, they're clearly stated in many treaties, many documents that are binding on all states, no po. At habang kinikiala po natin yung right to self-determination ng Israel, it's also acknowledged by international law, we are also obligated to recognize the right to self-determination of Palestinians, no? A state does these things that violate the right to self-determination, we also have an obligation as a state to express our condemnation of the same violations. No, that's actually what international also provides. Kasi po yung tinatawag po, yung right to self-determination, tinatawag po yung peremptory norms. Ibig sabihin po ng peremptory norm, ito po yung isang alituntunin na hindi po pwedeng baliwalain ng kahit sino dahil lahat po ay inaasahan na kumikilala dito. Ano po? At obligasyon din natin bilang isang responsible member of the international community na kapag meron pong lumalabag dyan, ay obligasyon natin actually under international law na magsabi na yung lumalabag ay mali at dapat niyang itigil yung kanyang maling ginagawa. Yun po yung tinatawag na solidarity nature of the peremptory norm.
1: Yan, nako, kaganda. Attorney Romel Bagares, salamat sa paglilinaw.
2: Mm-mm.
1: Sa ating mga tagapakinig. Dapat talaga, historically, alam natin yung background para hindi tayo basta-basta nag-comment on Facebook.
2: Attorney Bagares, mabuhay ka. Maraming salamat sa
1: ulitin,
2: po sa
1: ito. Sa ulitin po, attorney.
0: Wala naman po at magandang umaga sa muli.
1: Maganda nung discussion na
2: yun. Basta usaping international relations, Attorney Romel Bagares ang ating go-to.
1: O yun, tandaan natin na the Philippines is just being consistent. Ako, meron pa tayo isa pang pag-uusapan.
2: Nasa linya na siya. Kaya nga natin tinatanong yung ating mga kaagapay, diba, tungkol sa kanilang kinagigiliwang mga social media. Kasi nga, ito yung medyo napapagdiskitahan ngayon. Tama ba yung term ko, Pastor?
1: Tama, napapagdiskitahan, nasisisi sa mga nangyayaring kaguluhan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, may laban-bawi tungkol sa
2: Discord.
1: Tapos meron ng proposal na hihigpitan ang
2: magkaroon
1: mga
2: ng prangkisa.
1: Pambira social media platform.
2: Congressional franchise.
1: Naku naman, tingnan natin ang sagot ni Sir Ronald Gustilio, National Campaigner ng Digital Pinoys. Magandang umaga, Sir Ronald.
3: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, Pastor Eric, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, ano ang una niyo reaksyon nang may nag-propose na lagyan ng hingan, i-demand ang congressional franchise sa mga social media platforms?
3: Well, alam niyo ho, matagal na hong usap-usapan yan na ano ho, no, na papatawan nga po ng magpapanais nga po ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ho ng requirement na congressional franchise ho yung ating mga social media platforms dito sa bansa. At alam niyo, dati pa man ho, ang sinasabi ho natin ay dapat pag-aralan din itong munang maigi, no? So, talaga kung ano kasi una, wala kong congressional franchise requirement ang mga social media platforms sa kahit anong bansa. Ibig sabihin, kailangan pong maging maingat din yung ating mga mambabatas dito na not to create the impression na parang may panggipit o pagkitilho sa malayang pamamahayag. Pero at the same time, naniniwala din ho kasi kami na kailangan hong magkaroon talaga ng mekanismo na kung saan ay magtitiyak din po na yung mga social media platforms naman, bagamat may kalayaan na mag-operate, ay meron din ho silang pananagutan ho na mag-una sumunod ho sa mga batas ng bansa kung saan sila nag-ooperate. Pangalawa, magkaroon ho ng mekanismo na kung saan ay yung kooperasyon between the platform and the government is nandyan po. Hindi pwedeng, kumbaga outright na libre lamang na kahit gawin nila yung kung anong gusto nilang gawin.
1: Opo, yung kalilang demand na magkaroon ng physical office,
2: mm-hmm,
1: ang dito. Facebook dito.
3: Well, dapat lamang po, tingin ho namin, dapat, mm-hmm, meron ho talagang mga opisina o di po kaya ay legal representative ho yung mga social media platforms at even yung mga gaming platforms at saka mga streaming platforms, no? Alam ho ninyo, matagal na ho itong nag-ooperate ho ng itong mga to dito sa ating bansa, kumikita sila, and yet, ang magbabayad ng buwis sa paggamit nito eh hindi naman ho yung mga platforms kundi ho yung ating mga kababayan. Tandaan ho natin, mm-hmm, nung ipinasa ho yung digital service tax, hindi naman po ito income tax para doon sa mga offshore technology platforms kundi value added tax ito, no? So tayo rin ho ng mga consumer, mm-hmm, ang gumagamit. In short, una, wala hong kinikita ang gobyerno mula ho sa mga ito. Pangalawa, iyon hong jurisdiction ho sa kanila. Ibig sabihin, kapag ka meron hong mga nagaganap ho sa kanilang mga platform na labag ho sa ating batas, eh alam niyo ho, ang experience ho natin dyan, kahit ho flinag na ho sa mga technology platforms, eh napakahirap hong pasunurin. Kung sumunod man, minsan napakatagal, no? Kaya nga ho, we appreciate din ho yun hong mga platforms na nag-establish na ho ng kanila hong presence dito sa ating bansa. No?
1: Like Google.
3: Yung Meta, although hindi pa ho siya yung legal representative, pero yung kanila hong head ng public affairs dito ay aktibo ho sa pakikipagtulungan ho sa ano sa ating gobyerno, yung kanilang public affairs office. Gayun din po ang TikTok. Nakikipagtulungan na rin ho sa ating gobyerno, no? And very recently, si Reddit at si Discord, after nga ho nung ultimatum sa kanila, eh nangako na rin ho na maglalagay ho ng physical office. Okay. And hopefully, yung iba pang technology platform sa susunod ho, eh hindi na ho sana umabot pa sa pagtitreten na ibaban sila, no? Eh, mag-establish na ho agad. Lalo ho kung yung platform nila ay may vulnerability na magamit ho ng mga threat actors online.
1: Sir, sabi nyo, wala pang bansa na hiningan ng franchise, mm-hmm, ang mga to. Pero may mga bansa ba na nag-demand na magkaroon ng physical office?
3: Yes, marami hong mga bansa, okay, ang meron hong physical office ho.
1: So yun reasonable.
3: Mga technology platforms, no, sa Europa, even sa Singapore, sa Indonesia, mm, nandiyan ho yung mga opisina. Meron din hong mga bansa na nagre-require ho ng prior registration sa gobyerno bago ho makapag-operate ang mga social media platforms. So hindi ho ito bagong mekanismo. Ang bago ho talaga eh yung paghingi ho ng franchise. Pero yung pagkakaroon ho ng local legal representative o di kaya ay local regulatory office, meron ho yan.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Eh, sir, ang isa rin pong kaisipan, ano, at ang ipinagtataka rin po ng ating mga kababayan at yung mga nag-advocate din laban nga dito sa congressional franchise, eh, bakit parang mas magiging mahigpit pa tayo dito sa mga ganitong mga platforms sa, mm-hmm, social media? Well, in fact, parang ang luwag-luwag naman natin when it comes to online gambling.
1: Oo.
2: Anong nangyari?
3: Ako ho, Ako ho, as I see, hindi ho tayo maluwag sa online gambling. There may be some lapses ho, no. Ako ho may concern ho ako on how some gambling entities are doing their marketing strategy. Pero regulated po ang gambling dito sa ating bansa, no. So yung social media, hindi ho yan regulated. So, hindi ho pantay yung treatment ho natin dyan. Pero, be it as it may, kung tingin ho ng mga kababayan natin ay dapat iban na ho yung gambling, pwede naman ho nating pag-aralan kung dapat ho bang iban. Pero, sa recent studies ho natin, yun hong mga aktibidad na binan ho natin ay nag underground lamang, no. So we might be creating a bigger monster, pero yun na nga, hindi naman dapat ito pinagtatagpo pinagbabangga, but rather tingnan natin kung may lapses doon sa isa, hindi naman dapat ikumpara ito para hindi ligawan ng regulatory framework yung isa pang industriya, eh, di ba?
2: So you cannot compare apples and oranges, parang ganon.
3: Exactly. Kumbaga parang mali ho yung parang yung sinasabi nga ho na humihingi kayo ng accountability sa mga technology platforms, pero sa mga nasa gobyerno hindi kayo humihingi. Parang teka lang, hindi ho dapat ganyan yung natin dyan.
2: Pananaw.
3: Kundi dapat parehong may accountability ang mga yan.
1: Opo. Pero yung katulad nung pagbaban sa minors, kasi may ibang bansa ginawa na yun, yun masasabi 18
2: below, 16 below, yeah. 15 below, ang dami na.
1: Yun, do you support that initiative?
3: Ako po, ang pagtingin ko po dyan, no, dapat unang-una, yung regulation sa mga social media platforms, kasama ho dyan yung child safety. So ibig sabihin, dapat magkaroon ng age-appropriate content na kung saan, and features na kung saan kapag ganito ang edad mo, dapat na ito lang yung features na nakikita mo. Now, yung isang usapin kasi dyan, yung merong age group na tingin ho ng mga eksperto ay hindi pa dapat nakaka-access ng social media, such as yung actually magkaiba ho ng version yung Kongreso at Senado. Pero I agree na halimbawa yung 13 years old ho, masyado hong bata yun para nakaka-access ng social media. Yung kanila hong cognitive development ay hindi pa ho ganun ka-develop. Yung kanilang awareness, even their brain function is not that fully developed. No? So dito ho tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga ho, yung mga recent victims ho nung at victim perpetrators ho nung mga school violence related to nihilistic violent extremism, mga minor de edad, kasi nga it's connected with their cognitive development, di ba? So medyo mahirap kung kumbaga yung kanilang brain development doon mo maano kung if they're acting with discernment or not. So kaya sila rin yung target. So ibig sabihin, talaga hong yung mga bata pa ho, hindi pa ho dapat yan pinapagamit ng social media or any platform na meron hong mga social features. Yung mga 16 and above, tingin ko ho pwede na ho yun with limited features din ho.
1: Oh, naku, magiging limitado pala paggamit ka ng social media kasi bata pa. Pero sir,
2: di nga.
1: Sir, kahit ang YouTube Kids, may mga lumulusot eh.
2: Mm-mm.
1: May mga hindi rin magandang content eh. Di po ba?
3: Yes. Ay, yun nga po. Yun nga po yung isa sa mga hinahabol din po namin sa technology platforms, no, na we understand na pwede hong merong makalusot. Kaya ho yung isang inaano ho namin, pinopropose ho namin dyan, dapat meron ho talagang continuing review. Hindi ibig sabihin na nag-comply today ay lusot na sila forever, no. Dapat merong continuing review, and at the same time, bukas sila doon sa mga partnership, sa mga iba't ibang mga grupo, iba't ibang sektor, para ho, pagka may nakita ho na mga inappropriate content for this certain age group, pagka flinag sa kanila, automatic yung takedown. And yun hong artificial intelligence dapat nagagamit na rin ho nila yan sa ano sa pag-i-scan ho ng kanila hong mga contents, no? And we've seen social media platforms do that. We've seen Meta, personally na experience ko yung I don't know if I can call it efficiency kasi minsan po, minsan sablay, minsan pasok.
1: Oh, minsan nagre-report ako.
3: Without the context kasi minsan pwedeng sablay yung judgment ng Meta. Kumbaga, black and white lang yung makikita niya without the context, no? So, pero kung tinikong, if you're going, kasi yung merong na-flag sa akin, parang si, if you're aware of yung cartoon ho, nung kabataan ho natin, eh si Crayon Shinchan ho, no, yung pilyong bata. Ano ho yun, na meron ho akong post tungkol sa kanya several years back, pero I think last year na flag ho yung content na yon, pero several years back pa yon. Mm-hmm. Which shows na the AI content moderation may work, pero there might be some context given behind the, yeah, no, the enforcement, no. Mm-hmm. So may mga ganyan pa pong kailangang pag-aralan. We understand that technology develops, no? Mm-hmm. Pero ang mahalaga, meron hong mga mekanismong malinaw na merong mga mekanismong pwedeng gamitin, mm-hmm, para ho magawang ligtas itong mga platforms na to. Kasi these platforms, they are really meant to do good. Mm-hmm. Niniwala naman ho kami dyan. It's just that they are being exploited, and sometimes may problema ho when it comes to their cooperation and coordination with the government, especially sa mga law enforcement agencies.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Kasi nga, katulad ng sinabi ng Reddit, may mga takedown requests, mm-hmm, na hindi pinagbigyan ng Reddit kasi it's about criticism sa mga public officials.
2: Mm-hmm.
1: Kaya meron ding attempt to censor.
3: Ako naniniwala po ako dun, no, na kapag itong kritisismo na to, hindi naman siya libelous. Pangalawa, mm-hmm, hindi siya fake.
2: Let
3: hindi ito dapat i-take, mm-hmm, down. Mm-hmm. And even our partners in the government ho, mm-hmm, maniniwala diyan. Syempre, hindi naman ho iisa ang isip ng nasa gobyerno at ng pribadong sektor, no. Pero we also have an experience na meron ho kaming ni-request with Reddit para ho tanggalin itong content na nag-aakusa din ho at naninira doon sa ilang personalidad na nag-accuse na sila ho ay merong illicit relationship, etc., etc., mm-hmm, which led to tendencies to harm the victims, mm-hmm, themselves. Nasaktan, mm-hmm, nila yung sarili nila. Never hong ginalawan ng Reddit yan. Pero recently ho, doon ho sa naging pag-uusap ho with Reddit, they are willing to cooperate, mm-hmm, with the government, no? And I think the mechanism now will be nagbigay na ho sila ng green lane, eh. Yung green lane, ito ho yung kumbaga parang express lane ho para sa, mm-hmm, gobyerno, na yung mga complaints ho mula sa gobyerno, mas mabilis ho ang response dyan.
2: Mm-hmm.
3: So parang ang i-adapt na lang ay single platform yung ano, yung gagawin ho for the whole government, no. Mm-hmm. Sa ganun, nakikita rin ho may check and balance din kung sino yung mga nagre-request lang na balat sibuyas at sino ho yung mga nagre-request na talagang may legitimate concerns. Pero nevertheless, ano ho eh, meron ho talaga tayong mga prior experience, and even if they ako ho naniniwala that the transparency report of some of these platforms may have not been as transparent as it should have been.
2: Mm-mm.
3: I would like to move forward na given na meron na akong agreement, meron na akong prior cooperation.
2: Mm-mm.
3: Ang gusto na ho naming tutukan ngayon, dapat gawin na ho ito sa lalong madaling panahon.
2: Pero sir, meron lang akong last question.
1: Mm.
2: Sir Ronald, hindi naman natin dinidiscount ano, yung kagustuhan nga ng ating mga lawmakers, mm-hmm, ng ating mga in authorities na ma-address nga yung mga problema sa mga paaralan, ano, yung mga insidente ng karahasan. Pero meron na lang ba kayong parang pakiusap sa kanila? Since nasa kanila nga yung power, di ba, para mag-regulate or kung ano man, na hindi lang maging reactive, di ba, kundi talagang mapag-aralan po at hindi parang para na lang may solusyon, 'di ba? Kung ano na lang ang ibababa po sa atin.
1: Responsive, not reactive.
2: Yes, sir.
3: Yes, dapat ho talaga ano ho talaga yung approach natin diyan, no. More on prevention and preparation rather than response, 'di ba? Although mahalaga rin yung response kasi talagang it's there na. Yung isa hong nakita natin, kailangan ho talaga itong pagtulong-tulungan ho ng gobyerno and even the civil society groups kailangan hong tumulong dito, no. Kaya nga ho ito ho meron hong information and education campaign na ilo-launch ho yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Na-invite na po kami, nag-invite na rin po ng iba pang technology platforms. I think even the social media platforms will be there and several government agencies. Kasi kailangan ho talaga isang massive education and preparedness campaign yung kailangan hong gawin dito. Kasi meron naman, sa atin hong, sa nakita ko namin, meron hong mga senyales before an incident of violence happen. Meron hong mga signs na pwede mo sanang naobserbahan kung alam ho natin kung ano yung dapat nating maobserbahan. Pero dahil this is a fairly new animal to everyone of us, except po doon sa mga meron akong mga prior experience at talaga akong gumagawa ko ng investigasyon patungkol sa mga ganitong kaso, ibig sabihin talagang pare-pareho ho tayo, kailangan ho nating matuto dito sa lalong madaling panahon.
1: Actually, dapat mag-ingat ang gobyerno kasi nung sa Nepal when they blocked yung 26 social media and messaging services, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, nagkagulo eh. Sa Nepal eh. At ano yun ha? Failing to meet local registration deadlines. Nauwi daw yun sa resignation ng Prime Minister eh. Diba? Yes. Kaya dapat ingat tayo dyan.
3: Tama po kayo. Pero alam niyo ho, kami naman ho, ito nga, napagbibintangan nga kaming government operative eh. No? Pero alam niyo ho, we have been working closely with DICT and CICC. Oh. And alam naman din ho natin kung up to what extent lang ho yung kaya natin gawin. Pero alam niyo ho, it's there while we have the freedom of expression, we also need to have accountability from these platforms eh.
1: Tama.
3: Di po ba? Kumbaga, naintindihan ho natin na ginagamit ito ng ating mga kababayan para ho sa iba't ibang purposes. Kaya nga ho, dati pa man ho, we advocated for its responsible use. Pero ayun na nga po, kung meron na nga ho mga ganitong insidente na nangyayari sa kanila, inaabuso yung kanilang mga platform, and yet these entities are refusing to cooperate with the government. Eh yun lamang ho, kahit man lang ho, pansamantala ay pansamantala i-disable yung mga accounts na involved sa mga ganito, i-take down yung mga content na nagpapakalat ho nung propaganda ng karahasan. Kung yun mga yun nga ho, hindi nga ho nila ma-comply, talaga ho magkakaroon ho tayo ng problema. Ibig sabihin, we understand that the government should protect freedom of expression. However, I think that right, mas nangingibabaw po talaga yung public safety eh.
1: Yan,
3: di po ba? Kasi, malaya tayong magpahayag, pero kung ang pinapahayag na karahasan na nakatarget ko sa ating mga kababayan in guise of kumbaga nagtatago ho sa malayang pamamahayag, nun ho tayo may problema. Ito naman hong mga nagpapakalat ho ng karahasan na to, hindi naman ho nila layuni na protektahan ho yung mga kababayan natin eh. Ang gusto nga ho nila mag-stage ng mga iba't ibang klase ng pag-atake, yun hong kanilang mga nabibiktima, no. So we really have to take down this network, no. So ano ho yan, handin na ho tayo dapat dito, hindi ho dapat ito usapin lamang ng mga ating kapulisan, ng ating law enforcement, hindi ito trabaho lamang ng gobyerno, kundi lahat ho tayo, kayo po sa media, kami ho sa civil society, sa sila sa gobyerno eh dapat at maging yung lalong-lalo ho yung mga technology platforms, yung mga impormasyon ho tungkol ho sa mga account na may kagagawan ho nito eh napakahalaga po.
1: Yeah. Kung maraming salamat sa Ronald Gustilio at marami pa tayong pag-uusapan na sana sa ulitin mag-available po kayo.
3: Opo. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang umaga.
1: Yan si Sir Ronald Gustilio, National Campaigner ng Digital Pinoys. Tandaan po natin ang Spider-Man Chapter 5 Verse 2. With great powers comes great responsibility.
2: Ayan o. MJ. Pastor A.
1: Malalangin na tayo.
2: Yun na nga. Let's pray.
1: Yes, Lord. Panginoon, maraming mga issue na pag gumalo kami sa isang bagay, maapektuhan ng ibang bagay. Ang panalangin po namin, Lord, that the government will have the wisdom, that you'll give them the wisdom that comes from above, comes from you, upang mas holistic, mas makabuluhan ang magiging solusyon at hindi patsy-patsy o mga pabigla-bigla lamang. Alam naman po namin na ang malasakit naman nila ay para sa ikabubuti ng bayan, kaya niling po namin, Panginoon, na nawa ang aming pong pamahalaan ay gabayan ninyo sa bawat takbang para sa ikasusulong ng aming lipunan. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod sa radyo, nawa naging kaliwanagan sa aming mga tagapakinig ang aming mga naging pagtalakay. Sa inyo po ang aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen and amen. Amen. Back to back. Thank you po sa inyo mga Bitin. Messages. Up next na, servisyong OFW. Salamat sa ating mga katsim positive. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Narinig mo na ba ang salitang grooming? Teka, hindi ito yung pag-aayos sa sarili ha. Seryoso ito. Ang manipulative na pagbuo ng relasyon at tiwala ng matanda sa menor de edad. Target ng groomers ang mga batang may pinagdaraanan, kulang sa atensyon o paniwalain. Madalas nagsisimula sa caring words at kunwaring sincere friendship, pagbibigay ng regalo at rewards. Eventually, pag may tiwala na, sunod na ang abuso at manipulation. Isama pa ang pananakot na may gagawing masama kapag nagsumbong. Illegal ang grooming, personal man o online. Kaya dapat bigyang atensyon ang mga hindi may paliwanag na closeness ng bata sa matanda.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamang-kamang na, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita Kits!
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ako po si Chona Mantilla ng National Reintegration for OFWs at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Mabuhay ang mga bagong bayani.
8: Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Gandang araw sa iyo mga agapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita, Tuesday edition po. Sama ninyo ang inyong likod, Pastor Rene Bunsoy po, at isang oras po tayong magbibigay ng kasagutan sa mga katanungan na inyong pong ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Ngayon po ay Tuesday, September 29, 2026. Isang araw na lamang po ay Oktubre na. At pabilis ng pabilis yata ang paghila sa atin palapit sa ating inaabangan na Pasko. At ngayon lamang po ay ating damandama na ang Christmas season. Kasi paulit-ulit nang pinapatugtog yung mga songs na gusto nating katahin kapag Pasko na. Kaya inaanyahan ko kayo mga kaagapay, inyo po kaming i-like, i-share, no, even sa inyo pong mga kaibigan, mga sa buhay, mga OFWs, kahit po kahit replay ni ang kanilang panood ay makakatulong pa rin po ito sa kanila. At titingnan natin kung nariyan na po si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, good morning sa iyo. Mukhang wala pa siya. God. Sige, ating abangan na lang, no? At sa ating pagpapatuloy, bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay tutungo sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating mababasa sa Isaiah chapter 46, no? Talata 10. No? Isaiah, kabanata 46, talata 10. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang aking panukala ay mananatili at aking gagawin ang lahat ng aking kalooban. Mga kaagapay, sa gitna ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan, may katiyakan tayong hawak ng Diyos ang lahat. Ulitin ko, may katiyakan tayong hawak ng Diyos ang lahat. He is in control. Siya ang may kapangyarihan sa kasaysayan, sa mga bansa, sa ating personal na buhay. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang teorya. Ito ay praktikal at nagbibigay kaaliwan. Yaman din lamang na ang Diyos talaga ay in control o hawak niya ang lahat, no? Ano ho ang dapat nating gawin? Ito po ay ilan sa pwede nating gawin upang panatilihin nating payapa at tiwasay, knowing na ang Diyos nga ay in control of everything. Unang-una, magtiwala. Magtiwala na ang Diyos na lumikha ng mga bituin ay siyang humahawak din ng iyong buhay. Ano man ang pwedeng mangyari ay mangyayari, ngunit hawak ng Diyos ang inyong buhay. Kaya magtiwala. Pangalawa, palitan ng takot ng pananampalataya. Ang kasaysayan ay hindi aksidente. Ito'y ginagabayan ng kamay ng Diyos. Kahit na saan ka pang mapuntang lugar, sa anuman ang mangyari sa iyo, nagkaroon man ng problema, ituon po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Alisin ang takot at palitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, huwag pasakop. Ang tunay na tagumpay ay sa mga may planong nakaayon sa kanyang kalooban. Panatilihin po natin na ating pong nilalakad ang daan patungo sa kalooban ng Diyos. Huwag ho tayong lilihis sa kaliwa o sa kanan. Pagkos, tayo po ay magpasakop lamang sa kalooban ng Diyos. Sumunod, magpahinga. Kahit bumagsak ang trabaho, kahit magkaroon ng walang kasiguruhan, sapat ang kanyang biyaya. Ang sabi nga niyo po sa verse na ating i-quote, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses." Kaya rest assured, pwede tayong magpahinga na ang Diyos ay may control pa rin sa lahat. Panglima, mamuhay ng may kumpiyansa. Walang kapangyarihan ang kaguluhan laban sa trono ng Diyos. Kaya dapat po nating ilagay ang confidence natin, ang ating kumpiyansa sa Diyos na makapagyarihan sa lahat. Anim, ihayag o ipahayag ang ebanghelyo. Sa oras ng krisis, gamitin ang iyong patotoo upang dalhin ang iba kay Kristo. Kahit na pa may mga krisis, makikita po natin dito bukas ang puso ng ilan upang tanggapin ang katotohanan ng galing sa salita ng Diyos. Pangpito, humingi ng karunungan sa mga desisyon sa trabaho, sa pananalapi, alalahanin ang Diyos ang gumagabay sa puso ng tao. Tayo po, tayo po ang pwedeng magbigay ng kumbaga maayos na payo dahil sa karunungang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At panghuli, manalangin. Ang panalangin ay tanda ng pagtitiwala sa kanyang soberanya. Ituon natin ang ating sarili, sabihin natin, Panginoon, anuman po ang nangyayari sa aking buhay, sa aming bansa, aking itinutuon sa inyo ang aming pagtitiwala sa inyo, lalong-lalo na sa inyong soberanya. Sa ang bahagi ng iyong buhay, kailangan mo magtiwala na ang Diyos na may hawak na kasaysayan ay siya ring may hawak ng iyong mga pangyayari. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat na ikaw ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Turuan niyo po kaming magtiwala. Palitan ang takot ng pananampalataya. Magpasakop sa inyo. Magpahinga sa iyong biyaya. Mamuhay ng may kumpiyansa. Ibahayag ang ebanghelyo. Humingi ng karunungan at manalangin ng may lubos na pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan po ang gabay mula sa salita ng Diyos at patuloy ho tayong nagbo-broadcast. Hindi lang pa natin alam kung ang ating kasama ay naririyan na. No? At titingnan natin, no? Audio lang po siya. Pastor John, nandiyan ka na ba?
11: Can you yes, hear me loud? Yes, good morning Pastor Rene. Narinig ba ako?
10: Yes, hello? Loud and clear.
11: Okay, magandang araw mga kababayan at mga kapatid sa Panginoon. Pasensya na kayo po, hindi po tayo manakikita ngayon. Anyway, bumabati po ako mula po dito sa San Mateo na sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa broadcast ngayon. Ano man po ang gamit nyo, abay-enjoy po natin at makinig po tayo. At i-share, please like and share. Yan po ang aming laging lambing sa inyo upang mas marami po makapakinig sa ating broadcast. Pastor Joe Biasong po ito.
10: O siyempre, babatiin na natin yung mga nanonood ngayon. Ano? At saglit lamang po ating bubuksan yung ating broadcast. Baka gusto mo nang unahin, mga bumabati on your side, partner.
11: Actually, partner, dahil wala nga akong laptop, so itong cellphone mismo, hindi ko alam kung paano bubuksan at the same time nagbo-broadcast. Baka magka-problema. Anyway, babati lang ako, partner, ha? Yung lahat ng mga nanonood na ngayon, nakikinig. Pero may mga babatiin lang ako ng mga nakasama ko kagabi. Una, yung aming manggagawa at the same time, naging kapatid namin sa Panginoon. Naging manggagawa ko siya ng gate nung ano nakaraan, tapos napadalo nung dumalo nung Sunday, Rupino at Vincula. Ang tawagin siya okay. Ruping. At siya ay tumanggap sa Panginoon at ngayon hindi na lang manggagawa kundi kapatid ko na sa Panginoon. At siya ay dumalo din, nagkaroon kami ng men's gathering o kapihan ng kalalakihan dito sa aking malapit sa bahay, sa ground. Mm-hmm. At nakasama din namin siya si Brother Tony Manas, Pastor Rene, Professor Manny Manas ay nakasama din kagabi. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-join kagabi sa aming kapihan ng kalalakihan. Dito lamang. Alam mo, yan ang aming fellowship partner eh, kahit walang schedule. Basta nagkayayaan ng kape, ayan, may mga mga napunta at nakikipagkwentuhan at panalanginan na rin sa kanilang mga concern. Kaya maraming salamat po. At doon na rin sa mga dumalo kahanong Sunday, mga hindi ko na isa-isahin, dumalo mga OFW na sa mga, I think, pito na mga natulungan natin at sila ay naka-join doon sa aming School of Ministry kasi we are now preparing din partner ng pagpapadala ng household service worker bilang mga missionary dyan sa bansang Hong Kong.
10: Wow.
11: We are preparing now. Ayan, maraming salamat sa Panginoon.
10: Maganda yan. Oo. I remember si Tony Manas kasi yan way back in college sa FEU. Oh, dyan sa Moraita. Dyan kami nagkakilala at parang small world na kasama po pala dyan sa San Mateo. At yes, remember vividly.
11: Yes. Kasi dito nakatira yung partner. Kaya pagpupunta ka sa akin, tiyak makakausap mo siya. Dahil dito sa same subdivision, mga ilang block lang, dalawang block lang ang pagitan, bahay na niya.
10: Oo nga, naalala ko yan eh. Magkasama kami yan sa student council ng Institute of Arts and Science sa FEU. So ako ay part ng student council as parang reporter and photographer ng aming school organ, yung dyaryo ng Arts and Science. So kaya hoping to meet him one of these days. Ayan.
11: Amen.
10: Hoy, babating ko na. Oo, babating ko na yung mga nasa ating chat, no? Si Karen Damian, mapagpalang araw po. Ayan, palagi yan, yan. Ohayo gozaimasu, Karen-san. Ayan. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday. Kagapay listening to AM Radio everyday. Thanks po. Si Emmy Pagyo Chodoro, good morning po sa lahat. Blessed morning. Si Rosalinda Ohanam Mansano, at nakikinig na po sa radyo. Si Vincent Garcia, good morning po, Pastor Rene, watching while at work. Emmy Cristobal, Mary Ann Cruz Francisco, good morning po, mga guwapong pastors, host ng Servisyong OFW, listening from Hong Kong. No? Mukhang kailangan padyakitan mo na ito, Pastor Joe. Si Mary Ann.
11: Kaya mo, pagpunta ko dyan ng January 16, hopefully we can meet si Mary Ann.
10: Si Rogelio Vergara, God bless you all po at good morning po sa ating lahat. At si morning po sa ating lahat. At si, ayan, si Emmy Cristobal na bata.

0: Ate Dr. Marlene, no, Ferido, no, si Dr. Cortez, si Pastor Joey Cortez, ng ang head pastor or ang senior pastor ng community Cornerstone Community Baptist Church. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa akin palagian tuwing ako ay mag-preach diyan sa inyong church. Blessings po sa inyong lahat. Partner?
1: Okay, so maraming salamat, partner. At ganoon na rin, medyo habol lang ako, no? Dahil nung Sunday, maraming mga kasama tayo nung morning service. Si Dr. Hannah, nakasama din namin yung aming anak. At kinukongratulate ko rin yung aking bunsong anak na sila ay nag-gender reveal, ano? Nung Sunday, si John Joseph Ebiasong at saka si Aya. Nung Sunday, mga kasamang kapatiran, sila Brother Tony, Sister Nitz Tan, Sister Lani Lachika, at yung aking pamilya, si Dr. Hana nga, at saka si Timothy Jan. Kaya aking may bahay, Banji Biasong, masayang-masaya kasi mayroon na namang baby boy na Biasong partner. Eh, dadagdagan na naman ng ating lahi.
0: Mm-hmm.
1: Nako, ayan, pangalawang apo.
0: Pangalawang apo, mapapasana all na lang talaga. Pero ayan. darating din tayo dyan.
1: Oo naman, papunta lahat darating. Dyan.
0: Huwag lang nating madaliin. Okay, partner, meron ba tayong katanungan na galing
1: ah, yes. Dyan sa inyo? Actually, akala ko... magsasalita ka at ako na ang unang katanungan, partner, kasi noong
0: Sige,
1: Sunday,
0: partner.
1: Noong Sunday kasi may isang bagong dalo lang talaga at yun, tumanggap sa Panginoon, umiiyak siya nung after ma-receive si Christ, pero yung pala may problema din noon tungkol sa kanyang mag-a-apply daw siya ng action fund. Hindi ko napapangalanan para magiging parang general na lang yung question. Pero kasi may mga ganitong katanungan. Ang tanong niya, makaka-bill po ba ako ng una ng action fund, number one? Makakasuhan ko ba ang employer ko dahil hindi ako nakatapos ng kontrata? Yun ang tanong niya, no? After nung aming school of ministry ay 2 to 4 yun eh. 2 to 4 ng afternoon ang training na yon. Pagkatapos nagtanong siya kasi sinama lang siya nung isang kapatira naman na naka-avail na kasi halos mga kapatiran dito naka-avail ng mga action fund ilang-ilang mas ngayon mga 15 ata yan na mga distressed naman talaga, no? Naka-avail sila kasi may nag-refer. Ngayon ang tanong niya yon, dalawa pastor, no? Pastor Rene. Gusto nating mapag-usapan ito pero sasagutin na natin agad yung concern niya at dadalhin natin sa iba na may ganitong experience. Number one, makaka-avail po ba ako ng action fund? Ay tinanong ko muna, siyempre, mag-a-assess ka muna kung ano ba nangyari. Bakit 1 year lang yung natapos mo? Upon, ano, partner, kasi na pinapayuhan na siya ng mga kapatirang nagsama sa kanya, nasama ka kasi nagtutulungan ka. Upon checking, assessment, partner, yun pala yung isang taon na sinasabi niya na hindi natapos ay that is ano, a new contract pero balik manggagawa na siya.
0: Okay.
1: Sabihin, natapos yung 2 years, pagbalik niya, iko-continue lang yung contract. Pero walang bagong kontrata. Kumbaga yun pa rin. Balik manggagawa. So, hindi niya natapos yun. So, ang tanong ay distress ba siya para maka-avail ng action fund since second contract na yun. Yun yung ating pagtulungan, partner.
0: Okay.
1: Ayan. So, yun muna. Ngayon, ang sagot ko ganito, immediate, sabi ko, ganun pala. Kasi ang understanding din ng kapatirang nagsama ay

0: kontratang unang kontrata kagaya nila ng mga kasama niya na nakaabil ng action plan dahil hindi nakatapos ang kontrata kagaya Ednalyn Cacao, sila Aida, Arlene, sila Malin, mga nakaabil lahat yan, partner Rebecca, okay. Carla, lahat yan nakaabil. So akala nila pag hindi nakatapos makakaabil na. Yes, tama naman pag hindi nakatapos ang kontrata. Pero ito, pangalawang balik na, hindi as first contract.
1: Okay.
0: So ikaw, partner, anong masasabi mo dyan?
1: Una-una, nakakalito yan, ano? Kasi nga, umuwi siya, tapos parang pinagpatuloy lang. Kaya nga, ang pinapayo natin, wag basta-basta uuwi, tapos wag basta-basta, sa akin hindi klaro kasi kung siya baga ay nag-sign sana ng bagong contract. Kung ganun, kahit ganun nang nangyari, ano, sa akin hindi ko talaga ano, no, hindi ko masasabi na parang kung siya baga ay fa-file ng complaint, kung sana maging malinaw ang kanya pong pagpapaliwanag, no? I think she can try na mag-file ng complaint. Pero sa akin, partner, ha, dapat sana hindi siya umuwi ng ganun kalabo ang kanyang employment. Ulitin ko, ha, hindi lang po natin sure kung siya po ay pwedeng mag-file. But gayon pa man, sa akin, ano, mas magandang linawi niyang maigi. Ito ba'y partner, nakauwi na ito, no? Nandito yes. Na siya sa Pilipinas, ano?
0: Actually, nag-church nga nung Sunday, kaya naikwento right. At sinama siya para mapaliwanagan, ma-counselan kung possible ba na maka-avail ng action fund since hindi magagawa siya.
1: Sometimes ano eh ewan ko, no, ayoko sumagot ng diretso, pero I will leave it to my partner na sagutin ito. Sa akin okay. Parang hindi ako sure eh. No?
0: Okay. Thank you partner. Maganda at least nakapag-share ka ng yung masasabi diyan. Kaya yun yung una kong tinanong na bakit hindi mo natapos, no? Ang sinasabi niya ay pinauwi na siya ng employer, siguro additional information. Pinauwi na rin siya ng employer kasi nagreklamo na siya na sobrang laki na dami ng trabaho. Ang dami niyang alaga, I think apat, no? Tapos siya pa yung household chores. Imagine mo, partner, apat ang alagang maliliit na bata. Kanya pa yung household chores. Tapos, nagre-reklamo na siya, kumuha ng isang manggagawa yung employer para daw makabawas. Isa lang ang inaalagaan niya, isa lang. So, may tatlo pang naiwan at yung na hindi Pilipino yung lahi eh. Yun lang, pag tulog ang bata, tulog yung kasambahay. Pag gising ang bata, siya gising. Parang napaka-easy nung trabaho pero hindi rin nagtagal, partner. Ito pa yung mga additional information. Hindi rin nagtagal yung okay. Manglahay. Ayon daw sa agency niya na kinuha na ng employer, ay wala siyang ibang gagawin kundi yun lang. Kaya nung pinipilit siyang paggawin ng iba, umalis din yung manggagawa. Sabi ko nga, nag-comment nga ako, sabi ko, ganyang katindi ang mga Pilipino. Tatlo na, may trabahong bahay pa. Talagang sagad din, nahirapan din siya. Pero, kita mo naman, tatlong bata, wala kang tulog. Paggising yung bata, gising ka sa madaling araw din, magtatrabaho ka pa sa bahay, maglilinis ng mga kwarto at regular na magluluto ka pa, partner. Sa loob-loob ko lang, talagang walang tatagal na ganun. Walang tatagal.
1: Okay. Kaya, partner, partner, knowing this now, no? Kanina, di kasi nabanggit yan eh. Knowing this now, kung yan ang circumstance, at ganyan naman pala kahirap, abe, babaguhin ko yung aking pahayag. Eh, pwede siya mag-file ng complaint sa kanyang agency kung ganun. Dahil clearly, eh, kung meron ganung pahayag pala at nilayasan ng kasamahan ano sa nakasambahay na ibang lahi, eh, tapos siya ang napagbuhusan ng lahat ng responsibility, eh, mali naman nga yun, lalong-lalo na kung hindi siya, walang enough na tulog yan, enough na pahinga yan, tapos tatlo alagaan mo, tapos kasambahay ka pa, medyo mahirap yan. So I think she can file her complaint.
0: Mm-mm. Okay, so ang sinabi ko ngayon sa kanya ay tama yon, yung payo mo partner, tama yan, ano, na pwedeng mag-file. Pero nung sinabi ko yan, siyempre, ang sasabihin natin ay may mga violation naman pala sa contract. Kahit sabihin mong balik manggagawa, partner, hindi lumalabas sa obligasyon yung kanyang sending agency, partner, kumuta po sa yung kontrata, di ba? Doon lang papasok yon sa ibang mga pananagutan. Pero may pananagutan pa rin, hindi pa rin makakawala ang nag-send na agency sa kanya. Pero nung tinanong ko na, magpa-file ka ba ng kaso? The same, yung advice mo, partner, nung tinanong ka, magpa-file ka ba ng kaso? Sabi niya, hindi po. Kasi ayaw ko na pong maabala. Oh, that's another partner. Yung mga ganyang in-advisean mo na hindi magpa-file ng kaso. Sabi ko, kung hindi ka magpa-file ng kaso, wala kang may puprove na distress ka sa Department of Migrant Workers. Even sa OWA, kasi tapos na rin ang contract, wala nang balik Pinas balikan na buhay kasi nakatapos ka naman ng kontrata sa una na 2 taon. So hindi ka rin makakapag-file sa... Hello, partner?
1: Yes, I'm here. Ayun,
0: hindi ka rin makakapag-file sa Action Fund. Yun lang po kasi alam ko magbe-break tayo, partner. So siguro itutuloy natin mamaya para maano pa natin, ma-discuss pa natin yung ilang mga ano dyan. Go ahead, partner.
1: Medyo first time ito, no, na ganitong discussion natin. Merong mga complication and this is how we wish nandi dito si attorney Pastor Nicola Kuya Kaloykaw, no? Kasi clearly he will be the one who can answer this gray area. Pero ganun pa man, ngayon po, tayo po ay magbe-break lang muna dahil 9:01 na ho ng umaga. Huwag ho kayong aalis, magbabalik pa po ang servisyong OFW yung makalipas lamang ng ilang sandali.
2: Servisyong OFW!
3: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
4: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
3: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
4: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
3: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
4: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
3: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
4: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
3: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
2: Servisyong OFW.
1: Nagbabalik po ang serbisyong OFW kasama ninyo, inyong mga lingkod, Pastor Rene po at si Pastor Joe Biasong. Eh, partner, katulad ng sinabi natin kanina bago nag-break, eh, how we wish nandito si Pastor ni para siyang sumagot nito eh. No, nang nakakamiss, no, kay Pastor ni Kuya Chloe Cao.
0: Ah, yes. Napakalaking bagay dyan yung anong magiging legal action na pwedeng gawin ng worker dahil maituturing partner ito na kahit sabihin mo siyang siya pa ang nag-terminate ng contract, nagpilit na umuwi. Pero mapapansin mo na mayroong paglabag din ang employer sa kanyang ano, base sa contract sinabi niya ay ang sinabi doon na ilan lang anak tapos pagdating doon biglang apat. So may deception doon sa kontrata o may pan hindi ko alam kung pinagtakpan lang nung ahensya yung kontrata na nakasaad na dalawang bata at yung household chores na trabaho normally. Pero yung apat, talagang ano yun, may paglabag, may violation sa contract partner. Kaya kung sakali man siya'y magpapile, I believe yan ay i-entertain ng DMW para dahil that is a violation pa din. Bagamat ha, maganda, matry yan na matest kung kahit sabihin mong balik manggagawa ka pa na magpapile ng kaso ng violation ng contract, if i-entertain sa DMW. Para sa akin, personally, partner, para sa akin ay pwede pa rin mag-file ng kaso yan sapagkat hindi nawawala ang pananagutan pa rin ng ahensya na pinadalhan. Lalo na kung mayroong masasabi tayong pandaraya o pagbago sa kontrata o paglabag sa kontrata ng employer at saka ng kanyang ahensya, hindi ko alam dito, partner, kung alin ang nandaya o nagdoktor o nagsabi ng totoo. Yung employer ba na sinabi na 4 pero binawasang ginawang 2 para dahil alam ko tatanggihan ka, partner, ng OFW dyan kung 4 na bata, di ba? So, at nung humihingi siya ng aumento, partner, para man lang makompensate na alam nating hindi kaya, pero siyempre, partner, sabi nga niya kung siguro dinagdagan niya ang sweldo man na kahit magkano kasi 110 lang eh. I think this is Kuwait, no? 110, Jordan pala, Jordan. Right. 110 lang yung kanyang dinar. Kung dinagdagan man lang niya, gawing 120, maaaring pilitin ko pa na tapusin yung another 1 year. Pero medyo, sabi niya, parang ang damot na, yun si ginamit niya ang term eh, madamot na pwede naman sana dagdaga para, kasi kumuha din partner ng ibang lahi, di ba? Kumuha ng ibang lahi, babayaran din niya yon. Pero kung ibinigay na lang sana sa kanya, di hindi pa siya nagbayad ng panibagong worker. Yun ang kanyang tama ng loob. Ang kanyang hinanakit, kaya nagpilit na rin siyang umuwi. Pero sabi ko, balikan ko lang yung first contract. Kung may bagay first contract pa lang, you can file. Kasi hindi ka makaka-avail ng action fund. Yan ang pangalawa kong sagot. Hindi ka makaka-avail ng action fund kung walang distressed report or salaysay na may nangyari sa yung ganito kung hindi ka magpa-file ng case. Kahit hindi mo man tapusin, just in case lang, na hindi mo idiretso sa NLRC dahil ayaw mo na ng abala, pero at least meron kang document na ma-proof para isubmit sa DMW na ikaw ay distressed kasi sa first contract pa lang may paglabag na. Yun ang aking sagot siya, partner.
1: So at the same time nga, talagang ganyan din naman ang ginagawa natin, partner, dito sa Global Filipino Movement. Kapag ang unang-unang tinatanong natin kapag sinabi nila distress, di nakatapos ng kanilang kontrata, tinatanong natin kung ito ba'y dumaan dyan sa Migrant Workers Office. Kasi ang halaga ho noon, no, ang halaga ho noon ay kayo'y na-process. Ibig sabihin, doon pa lamang sa bansa kung saan kayo naroroon, ay meron na ho talagang proseso na kung saan pasusulatin kayo ng salaysay, kikwento po ninyo yon, and then validate po nila yan. At kung may pagkakataon, kung maaayos pa, ay pwede hong doon magkaroon na nakagad ng conciliation meetings, no, kung saan ay pag-uusapin kayo o kung maaari ay maayos na yung inyo pong concern. At kung hindi naman, bibigyan nga kayo ng endorsement na doon nga sinasabi kapag kayo ay distress may certification niya na siyang mismong dokumento na inyo pong gagamitin kapag kayo mag-apply ng inyong distress o yung action fund. Saan mang region po kayo naroon? Kahit hindi ho, halimbawa kung nandito kayo sa Metro Manila at sa ibang ano kayo, sa ibang lugar kayo, ibang regions, doon po sa regions no, pwede hong doon maibigay yung endorsement na yan. At yun po ang gagamitin, no, para ho makapag-request ng inyo pong action fund, partner.
0: Okay, tama yun, partner, no? Magandang ma-share natin yan na kapag nagkaroon ng conciliation, kasi conciliation procedure na rin yan, partner, yung galing sa Migrant Workers Office, kasi dyan pa lang, ang advantage nun, kagaya sabi ni Pastor Rene, may issue ang kayo ng endorsement. That proves na ikaw ay distressed. Number two, ikaw ay entitled ng balik Pinas balikhan na buhay or any benefits from OWAC if meron. Ang pangalawa o pangatlo, yung DM sa DMW, hindi na po kayo magfa-file ng conciliation. Hindi na po kayo magpa-file ng legal complaint kasi the same document na galing sa Migrant Workers Office ang isa-submit na, hindi na kailangan dumaan sa DMW kasi yun ay DMW na rin po. Yan, partner, ang hindi alam ng marami na yung dating polo na under ng DOLE, ngayon ay DMW na ang may under sa kanila, yung Migrant Workers Office. Yan ang kaibahan, partner.
1: Oo.
0: Ibig sabihin yan, kung kinonciliate na sa Migrant Workers Office DMW, hindi na yan magkoconciliate uli. Maghihearing dito sa Manila. O regional DMW kasi yun na po ang conciliation. Didiretso na po kayo sa NLRC. Yun na yun. So,
1: actually, yan ang maraming hindi nakakaalam, partner. Ha? Kasi kapag ka doon sa mismong MW na nagkaroon na ng conciliation, pagka ho hindi nagkaroon ng pagkaayos doon, pagdating sa Pilipinas, hindi na kailangan mag-conciliation pa dito. Diretso na sa NLRC.
0: Alam mo, partner, kapag ang labor, kasi normally humahawak niya, hindi case officer . Labor attaché mismo ang gumagawa niyang endorsement na yan. Nakasign, partner, yung pangalan ng DMW, yung labor attaché plus yung mga check kung ano ang ma-avail at kung ano ang endorsement na yon nakalagay doon. Endorsement to NLRC to file money claims. Nakalagay yan, partner, sa check. At entitled for Balik Pinas Balikhanap Buhay Action Fund. Naka-state doon, partner, yung mga pwedeng ma-avail kung, yun ang kung dyan, kung dumaan sa Migrant Workers Office. Sa case nating pinag-uusapan, partner, hindi ito idinaan. Idineretso ito ng airport.
1: So yun ang sinasabi natin, partner. Marami at ito ay hindi naman ito bago. Marami ho talaga yung mga ganitong cases na kung na-address pa lamang kahit nandoon pa sila. At kung alam ng OFW yung pong ganitong procedure, malaking bagay ito, partner, di ba? Malaking bagay na kung doon pa lamang nare-resolve na . No?
0: Uh-huh.
1: Okay na sana, magiging maayos ito. No? At anong tawag dito, ibang yung sabi natin, yung naalala ko tuloy yung sinasabi ni Pastor ni noon, abay, pagtrabuhin natin yung ating mga nakaposte doon. Pagtrabuhin natin, trabaho nila yan.
0: Trabaho nila yan. Hindi natin utang na loob na sila'y tumutulong dahil sila'y bayad at trabaho nila kaya naandyan siya. So, ang masaklap yan, ang mahirap lang nga partner, ikaw ba na, ito'y tanong lang, pero mas sasagutin din naman natin yan, ikaw ba na employer, alam mong may problema ka sa worker, do you think dadalhin kita sa migrant worker's office at malaman ang totoong nangyari? Di ba't hindi?
1: Hindi. Oo.
0: So, ang gagawin mo, ididiretso mo yan sa airport para hindi makapagreklamo. Ang hindi niya alam, pag nag-file ng reklamo yung OFW o kaso ng dito sa administrative case at money claims, hindi niya alam nakasama siya. 'Di ba? Hindi niya alam nakasama siya. Pwede pa siyang masampahan ng kaso, reklamo ng sa adjudication para a disciplinary action against employer. Hindi niya alam 'yon, partner. Yeah. Hindi niya pinapaliwanag alam 'yan ng agency.
1: Kaya, right. At
0: oh, kaya
1: at, partner, ang gusto kong sabihin, partner, eh, kaya sa akin, ang payo ko talaga, lalo na doon sa mga nakikinig, kapag ganun ang ginawa, involve yung employer, ano, pati yung agency doon, huwag ho kayong mag-atubili. Pag nandito na kayo, huwag ho kayong mag-atubili na mag-file ng complaint, even against your employer. Kasi pwede ho silang mag-blacklist. At yan yung paraan para po siya, hindi naman para makagante, partner, no? Yan ay para mabigyan din sila ng leksyon na kapag ka ganyan, ibiruin mo, iuuwi, didiretso sa airport. No, kuminsan nga, hindi nga sinabihan, eh, bait-bait pa eh. You pack your things, so we will take you somewhere, tapos dali na pala sa ano, sa airport. Gulat na gulat si FOFW. Ibang klaseng lupit yun, partner, no? Biruin mo, bait-bait, tapos iahatid ka na pala sa airport para pinalayas ka na pala.
0: Partner, eh, yan, matatawag na illegal termination yung ganyan, no? Pag-file pa rin kaso, makakapagreklamo pa rin ng isang worker kapag ganyan ang ginawa ng isang employer. Kaya, mga kapatid, right, kailangan lang talaga, alam natin ang ating mga karapatan na malimit sinasabi ni Attorney Cao at ipaglaban yung karapatan na yon. So, sa ganito, sa case ni OFW na humihingi sa atin ng tulong, nagtatanong sa atin, so pwede pa rin mag-file ng reklamo, partner, kasi ang babasihan even ng DMW ay ang first contract na may paglabag, partner.
1: Yeah, correct.
0: Kahit
1: correct,
0: sabihin correct mong nasa second contract na siya o balik manggagawa na siya, hindi lumalabas o hindi makalalabas sa obligasyon ang employer, ang worker at ang employee, ang agency como sa nasa pangalawang contract. Kasi malamang sasabihin dyan ng agency, hindi, wala na kaming pananagutan dyan kasi nakatapos ka naman ng contract. Diba? Nakatapos sa una, pero hindi nilabag naman yung ano. May mga promise din kasi partner nung una eh, na tataasan na sweldo sa pagbabalik. Pero hindi naman nangyari. Kaya may tuturing pa rin na may pananagutan pa rin ng employer.
1: Yes. So, again, payong ano, no? Payong kapatid, payong kaibigan, payong kaagapay po, ay kapag ho ganito, huwag po kayong magatubiling magkonsulta. Una-una, dito sa aming himpilan, no? Pwede po kayong magkonsulta sa amin para tanungin kung anong pwedeng gawin. Pwede kayong punta dito sa Global Filipino Movement or kayong malapit-lapit dyan kina Pastor Joe Biasong sa OFCMI, eh pwedeng-pwede ho yan, no? Para ho ma-empower ho tayo sa ating pong mga karapatan ang dapat na pwedeng gawin or yung ating pwedeng ipayo ay makakatulong ho para sa inyo.
0: Actually, partner, dagdag ko lang, no? Kaya yan ang ginagawa ngayon ng ating ministry dito sa OFCMI na mayroon na tayong mga paralegal training kasi at least yung mga aalis ng mga OFW na mga missionary din sila at the same time, tent makers kung tawagin natin, after the training, at sila rin ay makakapag, sila rin ay ini-empower para mag-empower ng iba. Kailangan natin ng marami. Hindi natin kakayanin, Pastor Rene, GFM, limited ang aming reach, no? Pero ang OFW, kahit saan yan pupunta, kaya kung empowered yan na umalis, tiyak magiging kapakipakinabang. Doon siya, partner, magiging kapakipakinabang eh. Sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuan, bilang isang, hindi lang yung skill na yun ay given, na kapag may skill ka, nagagamit mo, nagiging blessing ka sa kumpanya, at the same time, nakakatulong ka pa sa mga OFW may mga problema na pwede mong matulungan through through their advices at mga sharing na makatulong sa kanilang pagiging manggagawa.
1: Tama, tama. Agree tayo lahat dyan sa iyong mga sinabi. So again, inyo po kaming kontakin dito para malaman po ninyo anong pwede ninyong gawin. So kay OFW, no, na inyong maging bisita partner, sige po, ituloy po ninyo para at kung kinakailangan ng assistance, nandito lang po ang Global Filipino Movement, partner.
0: Okay, so yun lang po mga kababayan, kasi nga minarapat kong i-share, hindi lang para doon sa isang ang pangalan ay si Annalie, no? Hindi ko nababanggit yung apelyo, Annalie, na umiiyak siya, partner, eh, dahil siyempre sa bigat ng problema, may mga pangangailangan, kaya naghahabol ng Action Fund. When I advise her to file ng case, sabing baka hindi na po, Pastor, alam ko malaking oras ang gugugulin. Pero sabi ko, nasa iyo yan, pero kami, sinasuggest namin to file a case para maging ebidensya mo sa migrant workers, sa DMWNCR na ikaw ay distressed kahit balik manggagawa ng status mo. At I believe it will be considered sa tingin natin, partner. Dapat i-consider siya na distress worker pa rin kahit sabihin balik manggagawa. Kasi ang status mo naman, OFW pa rin, partner. Ang kontrata nga lang ay pangalawa na pero hindi natapos. Ang aking tingin. So we have to ask the wisdom ni Attorney Ace Millar regarding this. Para naman maano, kaya i-PPM ko siya actually after our program.
1: Alright. Ako, siguro, pansamantala muna tayo magpapaalam, ano, dahil wala na tayong ibang question na i-address, ano. At siguro, maikling panalangin na lang. Ako na po ang mananalangin. Panginoong Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo para sa aming mga overseas Filipino workers na merong similar na experiences na hindi naman po nila binalak na umuwi o mapauwi ka agad at hindi matapos ang kanilang kontrata. Pero dahil sa kadahilanan na merong mga unequal or parang unfair na pag-violate ng kanila pong mga kontrata ay napapauwi sila. And humaharap po sila sa walang kasiguruhan na future dahil nawalan sila ng livelihood. Lord, we pray unang-una for your peace. Iapain mo sila, O Diyos, na kahit po sila nakakaranas ng ganito, kayo ay Diyos na buhay at totoo, na pwede nilang sandigan sa mga panahong ganito. Dalangin din namin, Panginoon, ng patuloy na pagbigay niyo ng katalinuhan sa DMW, sa OWA, na kung saan may mga benefits po silang naibibigay sa mga ganitong karanasan ng aming mga OFWs. Particularly yung aming mga household service workers. Patuloy na panalangin namin ng hustisya ang tamang pagtrato sa aming mga manggagawa, sa aming mga household service workers. And at the same time, we also pray that mabigyan sila ng opportunity dito na kahit hindi na po sila umalis, magkaroon sila ng livelihood na hindi na nila kailangan iwan ang kanilang mga pamilya. Dalangin po namin ito. It is our heart cry, Lord, for this kaagapais na nagpupursige para sa kanilang pamilya. Lord, would you hear their cries for help, and would you answer their prayers? Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. at amen. Amen. Kung kayo po ay merong mga katanungan pa na pwede ho ninyong gusto namin sagutin, ipadala lamang po ninyo dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Pansamantala po kami nagpapaalam at bukas meron po, buong linggo tayo ng merong paglilingkod sa servisyong OFW. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
0: Ito naman po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. nagpapaalala na pinagpala ang bayang Pilipinas, ang ating mga overseas Filipino workers, kasama siyempre ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Pastor Rene.
1: Magandang araw, Pastor Joe. Magandang araw po sa inyong lahat.
5: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
6: What if magsumbong sa akin ng anak ko na inabuso siya online? Tandaan, mahalaga ang listening at hindi blaming. Makinig ka muna at huwag manisi. Imbes na sabihin mong, bakit mo ginawa yan? Bumuo muna ng validating atmosphere. Maaaring simulan mo sa, salamat kasi shinare mo ito sa akin. At pagsisigurong nariyan ka para sa kanya. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang ligtas siyang mag-share ng buong detalye. Pagkatapos, maingat na i-report ito sa otoridad. Always remember na bilang parent, kakampi ka. Ang mahinahon mong approach ay one step tungo sa solusyon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
8: Anak, anong binibilang mo?
7: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
8: Ano nga yun, anak?
7: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
8: Eh bakit mo binibilang?
7: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
8: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
7: Ilan po?
8: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
7: 70 times 7? Parang dami po, mami.
8: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
7: Hindi po siya nagsasawa?
8: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: may mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
4: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
5: Bakit? Kaya sabihin mo.
4: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
6: Kulamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kagapay. Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang Agapay ng Sambayanan. And kami po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. And of course po, kasapi po tayo ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So ngayong umagang ito po, sa mga nanonood, nakikinig po sa atin, good morning, good morning. Kung kayo po ay nasa Facebook Live na po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today, and in-encourage din po namin kayo kung pwede po kayo makisama po sa ating mga discussion ngayong araw na ito, no? Maganda po yung ating pag-uusapan. Ito po ay yung kung paano ba natin na ipapasa ang spiritual truths, no, sa ating mga, at saka ang ating faith sa ating mga anak. Hindi po siya madali kasi it requires responsibility po sa atin. Hindi siya basta-basta tinuturo lang. Ano po? So kung kayo po ay may access po sa inyong Facebook Live, pwede po kayo mag-join in sa conversation po namin sa chat box. And kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, maaari din po ninyo itong gawin. And of course po, kung kayo po ay hindi pa nakakapag... Tanungin nga kita, ikaw ba nakapag-download ka na ba ng ano? Ng...
1: Meron! Hindi ko lang ginagamit. Kasi, hindi po kasi sa online, may nakaka-online
0: oo,
1: naman.
0: Nga, eh. Oo.
1: Pero maganda po talaga yon. Lalo na kapag ka po kayo ay, let's say, may data limitations. Mm. Kasi pag
0: malakas
1: pag-prepaid yung ano mo, makain ng ano,
0: data.
1: Lalo pag may video, ganyan. Eh, yung pong app natin, pag pinindot niyo yun, para kayo naka-radio.
0: Okay.
1: Para kayo naka-radio. So, ibig sabihin, lahat po ng programa natin, buong araw, tuloy-tuloy lang siya. Mm-hmm. At isa pa maganda sa data natin, kasi po pag naka-Facebook tayo, ganyan, no? Tapos, eh, ikay... di ba pag mga break, napapatugtog tayo ng ano?
0: Ah, yes. Oo nga, no?
1: Hindi kayo nakakarinig ng tugtog.
0: Sa Facebook.
1: Ng papuri dahil yung mga copyright issues. Kahit na ang papuri po ay technically pag-aari ng FEBC, hindi kayo makakarinig. Pero sa app, makakarinig kayo.
0: Yun pala yun.
1: Alam mo bakit? Kasi kahapon, a few weeks ago, bumiyahe ako. Tapos, nakikinig ako ng radyo ng isa sa mga programs natin. Gabi yun, gabi.
0: Okay.
1: Tapos, click na ganun, sa radyo, meron yung ano, yung papuri hour, yung oras
0: Yes,
1: na. Oo. Sa ano, Facebook, sa ano, wala. Wala. Oo.
0: Okay.
1: Sabi ko yun. Ginawa ko sa app, pwede sa app. So, pwede pala yun.
0: Ayun. Oh,
1: so, i-download niyo po yung app kasi para na rin kayo nakaradyo.
0: Hindi ko naisip yun.
1: Hindi matakaw sa load niyo.
0: Okay.
1: Kasi nakikinig lang kayo eh.
0: Ayun. Yung pala yung benefits.
1: Yun ang benefit.
0: Obviously, techie ako, di ba?
1: Oo. At kung kayo po ay nasa, like say, sa probinsya.
0: Okay.
1: No? O sa lugar na mahina yung pagkayong video nyo ay gaganon-ganon, no? Sa app, dalawa lang video, mapasok agad.
0: Okay. Actually, buti naisip mo yun. Talino ka talaga yung mana ka sa akin eh. Hindi, kasi inisip ko nga yun.
1: Para saan to?
0: Oo, like, kasi kung may access ka naman sa Facebook through your phone.
1: Oo,
0: so,
1: bakit pa?
0: Oo nga naman. Ano, unless kaya mong bitbitin yung
1: right,
0: radio.
1: Yung
0: PM radio mo. Alright, so kung kayo po ay...
1: Ganito, yung FEBC natin na ano.
0: Ayan.
1: Ganyan po.
0: So, yan po ay pumunta po kayo sa ano po? Sa
1: Android. Sa Play Store.
0: Sa Play Store, Google.
1: Or iPhone.
0: Sa Apple App Store or kaya sa Google Play app po natin. Tapos, i-type nyo lang po doon. Hanapin nyo po ang 702 DZAS FEBC, no? So, doon po. And then, i-download nyo po yan. Tapos, makikita nyo na po yan doon sa inyo.
1: Lalabas po yung ating logo. Na nakalagay 702 or FEBC ganun.
0: Okay.
1: PH.
0: Ayan. So yan po pala ang purpose ng ano ng ating app, no.
1: Mm-hmm.
0: So ayan po, pwede niyo po yan i-download, no. And of course, sa mga nasa ano po, nasa kanilang mga tahanan na nakikinig po ngayong araw na ito sa transistor radios po ninyo, ano man ang ginagawa ninyo ay maraming po salamat for tuning in. Nagmo-multitasking po kayo ngayong araw na ito. So, di ba pala ako nagpapakilala?
1: Bisita po natin siya na inagaw niya po yung studio time natin. Pero
0: so, kung kayo po ay hindi nyo po kami na-review yung aming boses lang po ang inyong naririnig, ang tinig po ni Ate Isa Tika.
1: Pastor James Letica po, magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga.
0: Okay. And for this morning po, yung ating topic, ano po ito, no? Walang oras na pinipili itong topic na to eh.
1: Oo. Talagang ito po ay tungkulin ng mga magulang.
0: Mm-mm.
1: Dito.
0: Yes. So ang title po ng ating topic for today ay 4 Simple Ways to Teach Your Child About God. Naisip ko lang ano, kasi pareho tayo actually eh. Pareho tayo na lumaki po kami dalawa ni Pastor James sa in a Christian home when nung ako po'y pinanganak sa mundong ito, actually was the same year na ang aking mother ay nakakilala sa Panginoon. Mm. But prior to that, ang father ko, ang family po ng father ko, 1960s pa lang, ay nakakilala na rin ang lolo at lola ko. No?
1: Sila ang original eh, no?
0: Oo. My on the De Guzman side, on my father's side, sila po'y nakakilala sa Panginoon through a couple na missionary. Ngayon po ay pareho na po silang yumao, no? Si Mr. and Mrs. Barker. They were missionaries in Mindanao. Pero
1: di ba sila din yung nagtayo ng college noon?
0: King's College. Yes, King's College po. Dalawa ata yung kanilang ang kanilang branches dyan. But when they first came kasi sa Pilipinas, ma-share ko lang po yung testimony ko and maybe this is to encourage also our missionaries, no? When they first came sa Pilipinas, bandang Caloocan pa ito eh, no? Naglalakad daw sila, naghahanap sila ng marerentahang lugar. And nung panahon na yon, bukid pa.
1: After the Second World War lang yun, di ba?
0: Yes. Bukid pa daw ang Caloocan. Tapos
1: lahat naman eh, pati Mandaluyong, no? Puro
0: totoo.
1: Lalo noon, no?
0: Uh-oh.
1: Puro talahib.
0: And ang nangyari po noon ay tamang-tama, sabi mo nga it was after the World War II kasi ang aking grandparents ay mula sa probinsya ng Nueva Ecija kung saan talaga sila nakatira noon ay syempre doon ang kaguluhan eh, no, sa bandang norte, and they found their way to Manila. Tapos dahil nasunog na po ang kanilang bahay sa probinsya, hindi na po sila bumalik doon. So they settled po dito sa Manila. And then sila po ay I'm not sure kung pag-aari na po nila yung lugar na yon. Pero kung saan po nakatira ang aking grandparents, pinaupahan po nila yung isang kwarto. So habang po naglalakad, naglalakad daw si Mr. and Mrs. Barker, ay nakita nilang sign sa labas na room for rent. Pagkatapos yun, nag-inquire sila and na-sharean nila ng gospel ang lolo at lola ko and doon sila nakakilala sa Panginoon. So I was born in a Christian home and kaya nga yung mundo ko talaga puro sheltered ako.
1: Mas sheltered pa po siya sa akin.
0: Kasi
1: lahat po siya, simula preschool hanggang college,
0: lahat.
1: High school, college, masters,
0: Christian school.
1: Dalawang master's degree niya, Christian school pa rin.
0: Christian school pa
1: pwede
0: rin.
1: Pwede na ako maging madre ng mga Baptist ng aking asawa dahil talagang puro Christian school talaga.
0: And, you know, kahit saan kami mag-reside, meron kaming hahanap kami talaga ng local church kung saan magiging involved kami. And actually, ma-share ko lang din, you know, in the past, ang aking lolo at lola talaga, simulat sa Paul, talagang supporters po talaga sila ng FEBC.
1: Oo.
0: Kaya nga po, the late namin Manong Manong Tatay Bishop Fred Magbanwa ay known yan to be the quote-unquote adopted son ng lolo at lola ko.
1: Parati no? Nakatambay sa inyo yan.
0: Lagi pong his family.
1: Mga panahon po na yun, bawal ako pumunta sa kanila pero siya pwede pumunta sa bahay nila.
0: So yung buong family na yan ay the Magbanwas, no? And so I share that because through the years, naipasa po, of course we know that salvation is individual po yan. Kanya-kanya right. po. Pero talaga pong naipasa po yung ano, yung knowledge about the Bible, faith, about sa Panginoon hanggang po ngayon, pang ilang generation na yan, fifth generation na. Kasi hindi na po hindi na apo sa tuhod, apo na sa ano ba yon, talampakan na ba yung tawag doon. It's such a joy to see even hanggang sa apo na ng apo ay naglilingkod sa Panginoon.
1: So in other words, ikaw ay apo sa tuhod, spiritual tuhod ng mga Barkers.
0: Hindi, apo. Apo. Kasi, kasi ka-age nila ang lolo't lola ko eh.
1: Oh, pero sa in the faith nila yan,
0: yes,
1: apo
0: yes,
1: ka.
0: Yes. In the faith, correct.
1: At yung mga apo, correct. At napaka-important nito kasi
0: generational, eh. Yes.
1: At yung apo at yung anak natin ay apo nila sa hilalaki. At yung ina apo natin ay napapapart na katawan yun, nasa hiniliit na tayo. Generational.
0: Correct. Yes.
1: Ibig sabihin, yung kanilang maliit na parte na sila po yung namahagi ng gospel,
0: right.
1: At that time, umabot na hanggang 1, 2, 3, 4, 4, 5?
0: Bali, 6th.
1: 6th generations.
0: Yes.
1: Wow.
0: Yes.
1: Grabe,
0: yes.
1: No?
0: So,
1: at ganun din yung
0: on your end.
1: On our end, on yung akin pong lolo na pastor, and then yung father ko.
0: Pastor, pero hindi niya alam na pastor siya.
1: Oh, actually, ang lolo ko po, wala siyang father in the faith. Kasi po, siya po ay binigyan ng Biblia.
0: Mm-mm.
1: At doon siya nakakilala
0: yeah,
1: sa Panginoon.
0: Pero sino nagbigay ng Bible pare. Na yun? Pare ang nagbigay. Uh-huh.
1: Kasi yung akin pong lolo ay ayaw niyang maniwala sa purgatorio.
0: Uh-uh.
1: So
0: question niya ngayon.
1: Oo, nakulitan yung pare.
0: Uh-uh.
1: Eh kasi nung panahon noon, ang mga Katoliko bawal magbasa ng Bible.
0: Okay.
1: So sabi ng pare, eh ikaw ay sakristan na napakatagal,
0: uh-uh.
1: Basahin mo ito. Oh. Sabi niya, paano pag sinabi nitong Biblia na ang binabasa po ng lolo ko noon, siya po ay naligtas, reading the Catholic Douay Bible.
0: Okay.
1: Okay, yun po.
0: Ano
1: Catholic
0: ba yung
1: Bible?
0: Ano sa ating mga
1: Douay translation yon, ang pinagbasihan po noon ay Latin Vulgate.
0: Okay.
1: Na yun din ang basihan din ng King James. Pero noong panahon na yun, wala pang King James or Bible. Kasi nga, yun ang priestly Bible na ginagamit. No?
0: Mm-hmm.
1: And then, nakita ng aking amang ang Juan 3:16, no, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sasampalataya ay di mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung nakita niya yun, siya po'y kumilala sa Panginoon. Wala siyang sinner's prayer. Kasi wala pong simbahan.
0: ABC. Walang ABC.
1: Or evangelist sa bayan ng Tanay, Second World War. Don't you find it interesting na your grandparents came to know the Lord shortly after the World War.
0: Right.
1: And my grandfather, ganun din, and grandmother the same.
0: Mm-mm.
1: Right? So, ako ay pang third generation na pastor.
0: Mm-mm.
1: And our son, who is now a pastor, is fourth generation. At yung apo ko, hindi ko alam kung ano gusto niyang gawin ni Zach. Sabi niya, ano, ang dami niyang gustong gawin.
0: No, alam mo ba the other day?
1: Ang dami niya kasi gusto gawin eh. Oh.
0: Actually, sobrang proud ako eh. Kasi the other day, something to do with the alarm.
1: Mm.
0: No? Tapos, sinabi ko sa kanya, nag-comment ako dahil parang nagising siya maaga, eh wala namang pasok kasi cancellation ng mga classes, ganyan. Pagkatapos, ang sabi niya sa akin, no mama, sabi niya, ano, sinasanay ko na yung sarili ko kasi pag pumasok na ako sa Bible school.
1: Wow! Grade 7 yun. Grade 7.
0: Grade 8 na.
1: Grade 8. Matagal pa yung biyahe niya. No?
0: Pero yun ang sinabi niya.
1: Ang dami niya. Gusto ko yun. Yung may kita siyang ginagawa ko. Gusto niya maging gano'n. Kaya, yun ang panglima generation na yun. So, generational. No?
0: Right.
1: Generational. Right. And on a side note, alam mo ba na merong ginawang longitudinal generational study of, ang alam ko, mahigit 20 years eh. Sikat na sikat ito eh, na every season for the family, lahat ata ng pastor ginagamit ito.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung linyada po ni Jonathan Edwards.
0: Ah, yes. Uh-huh.
1: The great revivalist. At meron siyang kasabay na the Max Jukes family.
0: Okay.
1: Si Jonathan Edwards po, kung Kristiyano, kakailan mo yan, no? Ay isang ginamit ng Panginoon bilang isang tapat na revivalist, missionary, lahat, no? Yung linyada ni Jonathan Edwards ay talagang many generations still following Christ. Hanggang ngayon, puro followers of Christ. Okay. Yung Max Jukes family ay ano, laman ng preso, sila mag-asawa.
0: Mm.
1: Mm. And interestingly, yung study na ginawa na yon, sinundan nila yung lineage doon dalawa, nasabay silang nabuhay during that time, no?
0: Okay.
1: Yung linyada po ni Jonathan Edwards ay nag-produce ng isang vice president ng Amerika,
0: okay,
1: ilang senador, ilang congressman, abogado, doktor, missionary, pastor.
0: Wow.
1: Yung kay Max Jukes family, lahat pahamak.
0: Mm.
1: Lahat karamihan nakulong, na involved sa crime, sa substances, yung iba na naman natutunan ng trabaho, natutunan yung trabaho sa loob ng kulungan.
0: Mm.
1: No? Pero sabay silang nabuhay at the same time. Mm. Diba? Doon makikita po ang kapangyarihan ng magulang na pilit nagiging tagasunod ng Panginoon,
0: mm-hmm,
1: no? In their life, not just Sunday to Sunday,
0: mm-hmm,
1: pero talagang yung kanilang ano ay hindi lang sa pinagpapala ng Panginoon, kundi talagang nai-impact nila yung kanilang mga generations na sumusunod.
0: Mm-hmm.
1: No? Napakahalaga po yung usapan na yan.
0: Yan. So yan po ang ano natin, ano, yung four simple ways to teach your child about God. And punta na po ako sa ating Bible
1: verse
0: reading.
1: Tayo, yes.
0: Sa verse po tayo, no? Ang ating Bible verse for today's topic ay matatagpuan po sa aklat po ng mga awit or psalm. And ang pang 127th na chapter, dalawang verses pong babasahin ko, ang ikatatlo at ang ikaapat na verse po ng chapter na yan. Basahin ko na po ang verse po ng chapter na yan. Basahin ko na po ang Tagalog version.

0: turn to a young man are like arrows in the warrior's hands. Mm. No, sabi sa again traditional translation, children born happy is the man who has children because they're like arrows.
1: Mm-mm.
0: You know, with a quiver full.
1: Mm-mm.
0: To meet the enemies at the gate.
1: Mm.
0: Yung palang ating mga anak, ang sabi dito ay hindi sila basta progeny o inanak lang natin.
1: Okay.
0: Mm-mm. Sila po pala ay pamana ng Panginoon sa atin. Now, ano po ba ibig sabihin ng pamana? Hindi po ba meron tayo sa bahay natin na mahalaga sa atin pero hindi naman necessarily mahal?
1: Yes.
0: So, for example, ako po ay nagko-collect ng relo. Naalala mo nung ilang years ago, bata pa yung mga anak natin, habang nasa Hong Kong tayo ay minanghimasok sa bahay natin.
1: May pumasok sa house
0: pumasok
1: natin.
0: Sa bahay natin. Tapos narinig lang ni Pastor Joms ata yun. And doon sa kabilang kwarto, may kumalabog. No? Sumigaw siya, sino yan? Gumanan siya. Tapos narinig niya ako, may kumalabas. Kasi wala po tao sa bahay namin. No? Yung nga, nakita na wala naman, may nakuha. Natawa akong tao kasi ninakaw niya po yung cellphone ko.
1: Mm-mm.
0: Eh, dala ko po yung cellphone ko, yung po kinuha niya, sira. Pero ang una kong tanong ay, kasi alam ko, nakapatong yon sa...
1: Computer
0: at sa... Hindi, computer table. Pero yung box ko ng collection ng mga relo.
1: Yung relo, yes.
0: Okay? Ang una kong tinanong sa kanya, alala ko pa yon. Sabi niya, hindi sir, okay mag-alala. Yung mga relo mo hindi nagalaw.
1: Uh-uh.
0: Sabi ko, hindi, buksan mo. Buksan mo.
1: Mm.
0: Okay? Picturean mo, buksan mo.
1: Mm.
0: May hinahanap ako isang particular na relo.
1: Mm.
0: Right? Yung relo po na yon ay, pagtingin mo sa eBay, no, hindi siya mahalaga. I think parang $20 ata or something like
1: okay.
0: That. No? Ang dated nung relo na yon ay, it was an Elgin Sportsman na parang 1962 ata or something like that. No? Sa akin po, on the money side, wala siyang masyadong halaga. Kahit ibenta ko yun, wala. Pero sa akin po, sa lahat ng aking koleksyon, yun ang pinakamahal. Kasi po yung relo na yon ay nung ang akin pong ama ay nag-migrate sa Amerika bago maging missionary. Pag uwi nila, niregaluhan nila ang aking lolo, aking amang, nung relo na yon.
1: Okay.
0: At yun po ang kanyang ginamit, umaakyat kung saan sa ang bundok ng Tanay at Rizal para mag-missionary. After a while, dahil po aking amang, hindi na mahilig yan sa jewelry parang tatay ko. No, nung yumao na siya, ibinigay po pabalik sa aking ama.
1: No.
0: Ang aking pong braso ay malaki. Maliit na nga ngayon eh. Lalo nung panahon na yon, yun po ay 32 millimeters. Ibig sabihin, sa usapan ngayon, size na pambabae ito.
1: You mean yung bilog?
0: Yung bilog.
1: Ah, okay, okay.
0: Pag sinuot ko
1: yung
0: po yun,
1: yung face niya,
0: mukha ako may bracelet. Pero mawala ng lahat, wag lang yon.
1: Mm.
0: Kasi sinuot din na aking ama yon sa kanyang pagmiministeryo na hindi din naman siya mahilig magrelo, ang daddy. Pero paminsan-minsan, sinusuot niya yon at nung aking pong ama yumao, nakita ko po ito at aking tinabi. Sa sobrang importante sa akin yung relo na yon, hindi ko pinapaservice. Kasi pag pinaservice niyo po yun, bubuksan nung tao, tapos lilinisin, baka palitan ng pyesa kung may papalit, tapos paandarin ulit. Hindi yung mahalaga sa akin kung umaandar ang relo o hindi. Dahil hindi ko naman siya masuot, hindi naman bagay sa akin. Pangalawa, ayoko may mangyari pa. Yun po ibig sabihin ng pamana. Madalas po kasi sa kalakarang usapan Pilipino, pag sinabi natin pamana, usapan pera. Ang usapan mahalaga o mahal na bagay, no? Ang sinasabi po dito ng Panginoon, although anak natin mahalaga at mahal natin, okay? Ay ang tinuturo niya ay paano man nating tinatrato ang ating pamana. Di ba? So, sa akin, napakahalaga ng relo na 'yon. Mawala na lahat ng iba. Isang kahong relo, mawala na lahat 'yon, wag lang 'yon. Kasi 'yun po ay aking pamana. Na ipapamana ko sa aking mga anak. Sila magtutuloy nito.
1: Paano yun? Ang dami mong lalaki. Anak, kanino mo bibigay?
0: Eh, unahan na lang. Sabi niya, alam natin, sabi ni si Ernie yun eh, may adopted na kay Lord na. Sabi niya, Da! Alam mo naman si Ernie,

0: Eh, mga tanong yun eh. Da! May tanong ako. Ano yung anak? Pag namatay ka ba, pwede namin suot mga relo mo? Kasi napagkwentuhan namin yung relo. Pag namatay ka ba, sabi ko, basos na bata to. Boy na boy pa ako ah. So, yung sinasabi dito, no? Ang inyong mga anak ay heritage o pamana ng Panginoon. Mm-hmm. They are reward from Him. Ang atin pong mga anak ay hindi bunga ng ating pag-iibigan lang. Mm-hmm. Ang atin pong mga anak ay pamana ng Diyos sa atin. At sinabi dito, sabi niya, like children born to a young man, like arrows in his hands. Ibig sabihin, pag dumating daw ang kaaway, puno yung pana mo. Mm-hmm. Hindi po ina-advocate ng Panginoon ng violence, kundi sinasabi niya, pag dumaan ang kalaban sa inyong tahanan, marami kayo sama-sama. And in our times of trials and losses sa ating bahay, diba? Makikita mo nagbubuklod-buklod ang magkakapatid, ang pamilya, and it's solid. It becomes solid. No? And ganun po kahalaga ito. So kung atin po kayang mga anak ay pamana ng Panginoon sa atin, papaano natin sila tinatrato? Huwag naman sana na ano, ang unang isipin natin eh, tugunan nila yung pangarap natin. Kasi madalas ganun eh, no? Yung tatay, frustrated na abogado o doktor o ano, yung bata, marunong lang magbilang, 1, 2, 3, 4, 5, no? Eh, baby pala, naku, magiging engineer to, o accountant, and we try our best to put them in the best schools and get learning. Wala pong problema sa mga issue na yan. Pero hindi po yun ang ano, ang priority ng ating Panginoon.
1: Pero ano even sa atin na nasa gawain, nasa ministry, no? Siyempre, although we always say na what is the Lord telling you, ano sa yung sabi sa iyo ng Panginoon, pero talaga naman, ando dun talaga yung desire natin, di ba? To follow kung ano yung, because tayo nasa full-time ministry na talagang joy din po sa atin na makita natin. Ang wish natin talaga is, maging nasa full-time ministry din sila. Pero kung yun ay kalooban ni Lord, kasi kung hindi naman yun yung kalooban ni Lord, eh, hindi din po magiging maayos. Pero yun nga, I mean, you look at mga pamilya ng mga pastor and how they, in a good way, they are so proud kapag nasasabi na, oh, yung anak ko pastor din, oh, yung apo ko nga eh, pastor na rin eh. No? So talagang malaking joy yan for them na, and to us na makita natin. So hindi, although sinasabi mo na sana wag naman natin ipasa yung ating mga
0: frustrations.
1: Pero
0: turuan natin silang hanapin ng Panginoon. Diba? Ano mo sabi ng daddy eh, tatay ko po, sabi niya, success is knowing and finding the will of God and doing it. Kung ano man yun, kalooban ng Panginoon. Mm-mm. So, yun pala, ang trabaho natin mga magulang ay hindi lang maglagay ng pagkain sa pagkainan, pag-aralin siya sa maayos na lugar, kundi ang primary duty natin ay ipasa ang legasiya at turo ng Panginoon sa ating mga anak. Kaya lang alam mo, sabi nga sa topic natin, no, pahirap ng pahirap yan sa panahon ngayon.
1: Super. No? Super. Ang dami mo kasing kalaban eh.
0: Oo. Isang I did a parents conference, you know, past month, no, dyan sa church nila Pastor Alex Ruelo, no. After that meron kaming forum. Yung mga magulang, ibang magulang, alam mo yung part gusto nila matuto and part exasperated, pagod sila. Pastor, paano namin kakausapin yung anak namin eh hindi nagsasalita? Yung ganun. Paano namin impact yung anak namin eh yung mukha na sa cellphone parati? Paano namin yung ganun ba? Puro ganoon. And then ramdam mo yung ano, yung urgency at yung bigat ng mga magulang na na parang, oo nga, paano namin gagawin yun? Eh, hindi nga kami nakikita, di ba? Alam mo, statistics na ginagamit ko dati, yung breakdown ng 24 hours sa buhay ng isang tao.
1: Then how many hours lang meron tayo?
0: After yan, matulog, maligo, mag-toothbrush, pumasok ng 10 hours a day, 8 hours a day, right? Magtrabaho ka at makabalik, you basically have roughly around 2 hours or less lang in the 24 hour period na ma-impact mo yung mga anak. Wow. Diba?
1: Yeah.
0: Na-depress ako bigla, nakita ko statistic din, sabi ko, ano ba naman? Ang hirap. But that's what God is asking from us. Mm-hmm. That's what God's asking.
1: Yeah, so sa ating po mga ano listeners po this morning, kung kayo ay naka-tune in po sa ating program this morning, eh ano po, share po ninyo, no? I-share po ninyo sa ating chat box. Ano po ba, actually, inisip ko kanina, dalawa yung pwede ninyong i-share. Eh. Una po is, kung ano po, how did your parents, if you had the privilege po, ang blessing na magkaroon po ng mga magulang na nakakilala sa Panginoon, paano po nila kayo guide patungo towards getting to know
0: pabalik
1: God.
0: Pabalik sa Panginoon.
1: Oh, and then kayo, kung kayo naman po ay magulang na ngayon.
0: Anong ginagawa nyo?
1: Or lolo't lola, ano pong ginagawa po ninyo para maging intentional po kayo sa pagpasa po ng ano ng heritage po ng believing in God, yung faith po ninyo, ano po ang ginagawa? Kasi minsan nga po ang nangyayari is pinapaubaya na lang natin sa simbahan, no? Pinapaubaya po natin, pinapaubaya natin sa school, lagi natin sa Christian school, so yung teachers dapat
0: i-guide yung trabaho natin para sa kanila,
1: and then dalhin natin sa church, and then church kayo ang gumawa ng ano.
0: Hindi ba yung sabi ni ano ni pastor na yumao na itong kamakailan lang, si Bodhi Bauckham, sabi niya, our children are falling away, not because the church is failing, but because we have asked the church to do what we parents were supposed to be doing.
1: Yes, yes.
0: Diba? Pinaubayan natin, ginawa nating rehab yung simbahan o yung eskwelahan na reform para pag-uwi sa bahay natin, di sumasakit yung ulo natin. Yeah. Yun ang nangyari.
1: Yeah. So, yun po, sulat po natin sa chat box yung dalawang katanungan na yun. Ano? Paano po kayo guide ng inyong mga magulang? And kayo din po, kung kayo ay magulang na rin po, ano naman po ang ginagawa po ninyo para po mag-guide mong inyong mga anak towards getting closer to God? So, but wag po kayo nga alis. Babalik po muli. Magbe-break lang po tayo saglit. And mapapakinggan ninyo ang music ng Papuri kung kayo ay nasa radio
0: or
1: o
0: app.
1: Merong app. So wag po kayo alis, babalik po ang Family Matters Tuesday edition.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright po, muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayong umagang ito sa ating topic na four simple ways to teach your child about God. So, simulan mo na nga dyan sa ano na yan. Ang medyo mahaba-haba yung study na yan.
2: Pero ang
1: gandang
2: study niyan, no? Kasi inaaral ko din yan para sa...
1: Sige nga.
2: Kami po ay sa IBC ay Season for the Family.
1: Mm-mm.
2: Ang title po na aming series, kung kayo po ay gustong maki-watch online or to join us in person, is The Generation We Cannot Lose.
1: Okay.
2: Kasi if there is a generation, ngayon, sabi ng statistic na ang generation ngayon are so interested in spiritual things. In fact, sabi ng study, mas mataas ang percentage ng kabataan ngayon to know more about spiritual things than yung mga tao, in particular men, young men, than the Second World War in boomers. Oo. Kaya lang, kahit na ganun, laganap din po ang maling turo at kaisipan.
1: I see.
2: Kasi nagtitake advantage yung mga malakulto at ano sa usapan.
1: Okay.
2: So, you know, pahaba ng pahaba. So, itong study na ito, ang ganda eh. 35 years. Laki.
1: 35 years.
2: Yes, from 1970 hanggang, hindi nga eh, a span of over 35 plus years, 1970 to 2005.
1: Anong source mo niyan?
2: Ito po
1: James?
2: Ay ang ginawa ito ng landmark published study by Vern Bengston, isa siyang sociologist.
1: Okay.
2: Na he did a study on families and faith, how religion is passed down across generations. Yan
1: wow.
2: Po yan.
1: Okay.
2: No? Ang sabi po dito ay 3,500 people, more than 350 families. That's a huge study. Ha?
1: Okay.
2: And ang objective daw is to measure paano naipapasa ang religious practices, spiritual values across generational lines. No?
1: Dapat sinama tayo dito. Pasok tayo sa taon.
2: No, interestingly, you remember si Ate Chris Miku.
1: Yes.
2: Member nila,
1: yes.
2: Pastor Jandy.
1: Yes.
2: Na
1: ang
2: kanyang
1: right.
2: PhD
1: correct.
2: Ay
1: yes.
2: Pinag-aralan niya ang organic growth ng right. ating ministry na nag-umpisa pa siya, nagpunta sa Tanay.
1: Right.
2: Sinundan niya po yung yapak right. ng anong tawag sa study na yon, hindi naman ano eh, yung ano yung tumira ka dun sa ano sa
1: tsaka, hindi ko, sige, okay.
2: So tin-raise niya hanggang sa tribes kung saan yung kila Pastor Benji.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hinanap niya yung dugtong noon. Right?
1: Wow.
2: And so, ang napansin daw no study ay, sabi niya, paano na ipapasa ang values, religious values, spiritual values, may mga factors daw na nagdi-dictate papaano na ipapasa ng tama o hindi na ipapasa.
1: So, ang objective ng study na yon,
2: alamin kung paano na ipapasa ang spiritual values.
1: Okay.
2: Tapos ano yung mga elemento na nagsasabi na nagiging naipapasa nga o nagiging hadlang pag hindi ginawa.
1: Okay.
2: Oo. Okay. At yung una daw is that there is a high intergenerational transmission. Kahit na palang feeling mo mga anak mo hindi nakikinig sa'yo ngayon tsaka yung culture natin iba, sabi o, nearly two-thirds, 60-70% of adult children retain the religious spiritual identities of their parents. Sipin niyo yung anak ninyo, hindi, parang hindi interested yung pala eh, paglaki eh, aangkinin nilang kanila din pala.
1: Pero ano ha, napatanong ako dito bigla. Kasi yung span of time ng
2: right.
1: study na to was from 1970 to 2005. So iniisip ko lang, ano, anong meron during those 35 years? Kasi iniisip ko baka iba na rin ngayon.
2: Right.
1: Kasi nga sabi nga natin because times have changed, sabi mo madami nga study show na mas madami ngayon ang nagiging
2: interested
1: in knowing about spiritual things, pero bakit nga hindi nagiging malalim?
2: Because sabi yung ang tanong, yun ang sagot nito, na merong dahilan kung paano na ipapasa effectively at pag hindi nangyari yun, hindi na ipapasa.
1: Okay,
2: so, yung unang elemento daw is relational warmth is the primary predictor, the single strongest predictor of successful faith transmission is warm supported parent-child bond. So, hindi pala yung sermon ka ng sermon sa mga anak mo.
1: Okay.
2: Dahil sa bahay ka ngayon, so, memorizing mo Psalm 119. Hindi pala ganun.
1: So, meaning to say,
2: relational-based siya.
1: If that was the primary reason before, and it's something na we can, hindi siya nagbabago, pwede mo pa rin siyang gawin ngayon.
2: Right. Pwede mo gawin ngayon.
1: Okay.
2: So, wala palang kinalaman masyado yung, kasi iba na kultura ng mga bata ngayon. Kasi ang pinagbabasihan kung ang inyong anak ay aangkinin ang inyong spiritual na pananampalataya ay kung makikita nila ito na observe nila sa relasyon nilang pangmagulang.
1: No? Kasi ito ah, basahin ko, ang ganda ng mga notes niya dito eh. Sabi, di ba sabi mo, warmth is the primary predictor. It is the strongest. Tapos may some points tayo dito. Sabi, children who experience high relational warmth combined with high parental engagement were significantly more likely to share parents' spiritual worldview in adulthood.
2: Right.
1: Okay, tapos conversely, high religious expectations paired with low relational warmth frequently led to religious alienation or rebellion.
2: On that light, tinan mo, let me prove the point on the local scale. Na meron tayong mga estudyante ngayon who are from the tribes. Yung first generation na, yun po yung naabot na aking amang, yung mga lolo nila. So sila, nakakilala sa Panginoon nung dumating na sila Pastor Benji as missionary doon. Tinanong ko, sabi ko, so kailan kayo, estudyante ko sa bibliology, kailan kayo nakakilala sa Panginoon? Sabi nung isa, parang 13 years old, isa parang 12, ganun. So like, okay, kailan kayo nakakita ng Bible? You know, they never saw a Bible. Not until dumating si Pastor Benji doon.
1: Okay.
2: Sabi ko, yung Bible stories. Sabi niya, nakarinig po kami ng mga bata kami, merong dumaan po sa tribo namin, tapos umalis din. Pero doon lang yung meron silang naulinigan lang nila yung Jesus and ganun. Pero hindi lang naintindihan talaga. Sabi ko, wait, so anong basihan ng mga magulang ninyo tungkol sa Diyos? Hindi po kami tinuturuan tungkol sa Diyos.
1: Okay.
2: Kasi hindi din, mga magulang never even heard about God. Tribes to eh. Ang alam nilang Diyos yung sinasamba nila. May idea lang sila. But not like kung kapasa sa atin. Sabi ko, teka, anong basihan ng mga magulang sa tama o mali? Yung po nasa isip lang nila. Can you imagine?
1: Wow.
2: Yung sabihin, kapag ka pala, malapit sila sa magulang nila, pero wala namang ipapasa yung magulang ng spiritual values, eh lalaki din yun ang walang spiritual values. Lalaki din.
1: Hindi, pero ano, no? Teka, ang dami kong gustong sabihin, no? Mawawala ako sa yung train of thought ko. Pero, okay, kasi dito, ang kanyang, iniisip ko lang yung connection sa sinasabi mo. Although, wala, kasi nga, so nung nagpunta dun si Amang, yung mga nauna, nakakilala sa Panginoon. Pero since walang nag-follow up
2: yung mga lolo ng lolo nila yun,
1: So since walang nag-follow up,
2: nawala siya.
1: Naputol siya. Pero in connection with this, na ang sinasabi dito, na ang pinaka-greatest factor is the relationship, inisip ko lang kasi, bagamat there were many years na naputol yung teaching about the Bible, about sa Panginoon, and then suddenly pumasok si Pastor Benji in that ministry. And hindi, of course, there was konting sa umpisa.
2: Dapat i-guess natin si Pastor Benji din sa
1: program
2: natin.
1: Pero nung sa umpisa, merong resistance, di ba? Kasi nga, syempre, very, high alert sila sa mga taong pumapasok
2: into
1: the community. Kasi nga, sometimes,
2: na-take advantage sila.
1: Na-take advantage sila. But, nung finally they made the connection na si Pastor Benji ay kakilala nga si Amang, di ba? Then they started welcoming them.
2: Right.
1: But natanggap agad, I mean,
2: that's... Nung mga bata,
1: naisip ko tuloy, was it because nga yung kanilang relationship
2: with their own parents?
1: With their own parents are, yes. And then naisip ko...
2: Interestingly, ang alam ko, itong dalawang dalaga ni Tagal sa atin, yung tatay nilang dalawa naging pastor.
1: Oh, okay.
2: Sa tribes natin.
1: Okay.
2: Or elders, ganon.
1: Kasi nga, if there is a bond, a connection
2: right.
1: with your parents or your grandparents, once sinabi na yan ng lolo at lola,
2: nai-transmit ka agad.
1: Madali na nilang tanggapin. Kasi
2: malalim yung kanilang relasyon.
1: Oo. And naisip ko lang
2: din. Hindi
1: yung
2: basta isinubo sa kanila basta-basta.
1: And naisip ko lang din, I guess one of the blessings, no, na pagdating sa mga communities na ganon, less worldly distractions talaga.
2: Pero ano sila, mas pure.
1: Oo.
2: Mas pure
1: sila. Walang
2: kalaban.
1: Wala, oo.
2: Walang distraction, walang internet. Alam mo, nagpunta ako dun dati, di ba? Nakatext lang po ako sa truck. Tok-tok ng bubong nila. So, pag send ko, papato ko sa bubong yun, may makakapasok tsambahan. Mm-mm. Otherwise, wala talaga.
1: And you know, I also remember the time na, I'm watching that time, baka hindi natin matapos tong ating conversation. But I also remember the time na we had the privilege to minister sa Batak tribe sa Palawan, no, with mm-hmm. Dr. Wealthy.
2: Yes.
1: And, nakita ko kung paanong yung mga maling ideology natin dito sa syudad.
2: Wala silang alam doon. Pero sadly, nakita nyo din doon na
1: nung pumasok,
2: yung mga bata na nagpupunta sa bayan, pagpasok nila pabalik sa tribo,
1: yes.
2: na impluensyahan na kagad sila.
1: Yes.
2: Diba?
1: Yes.
2: Uh-uh. So, you
1: But
2: know.
1: Anyway, sige.
2: Ganun kahalaga po yun. Uh-huh. So, yung pangalawang findings ng research ay the essential role of fathers.
1: Paulit-ulit mong
2: sinasabi. Paternal leadership yan. Napakahalaga po ng role ng mga tatay. In fact, meron isang group na parati kong ginagamit yung research, let's say, the National Fatherhood Association.
1: Mm-hmm.
2: No, yung impact ng tatay. Whether ang tatay ay nag-i-impact for the gospel or hindi, nag-i-impact ka rin. Right? Ang sabi na, to be silent is to have made a decision. To speak is to have also made a decision. Mm. Ganun pala yun, halaga. May ikatlong finding po. Pangatlo. Ano ba yun? Pangatlo, pang-apat.
1: Pangatlo na yun.
2: Ito pang-apat po. Authenticity over indoctrination.
1: Mm.
2: Ibig sabihin yung nakikita po ng ating mga anak na tayo po ay hindi basta sumusunod sa Panginoon dahil ito po ay utos ng ating relihiyon.
1: Mm-hmm.
2: Kundi talagang tayo buong puso, nagsusumamo at sumasampalataya sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero ang tanong, ano ang pwede natin ngayong gawin?
1: Mga specific na...
2: Specifically. No? Kung hindi pala pastor yun, nag-sermon ka ng sermon sa anak mo, kinakagalitan mo, iba sa inyo, ginagawa niyo pamparusa yung Bible.
1: Mm-mm.
2: Diba? Mag-pray ka ng 3 oras. Yung mga ganun. No? Ano yung talagang genuine, makatotoo na paraan, no? Upang ma-impact natin ang ating mga anak.
1: Okay, so ito po yung mga 4 helpful tips po on how we can teach our child about God. So yung unang-una po, of course, no, is share how the Bible brings you joy.
2: Yes.
1: Minsan po kasi mahirap po yung part na yan kasi kadalasan ng mga kabataan po natin, hindi talaga nila nakikita yung importance. They feel na pangmatanda lang yan. Or
2: religion diba, lang.
1: And then remember, naalala mo, there was one time, lagi mo itong naisi-share nung merong nagpa-counsel sa'yo, marriage counseling, and then you said, what does the Bible say? And then ang sagot
2: sabi niya, huwag naman Bible, parati nilang Bible.
1: Wala Bible, yung practical naman.
2: Oo, yung practical naman.
1: Practical naman. Pero alam mo na, kaya na-appreciate ko din yung na-appreciate ko yung mga versions natin of the Bible that make it easier for our children to understand.
2: Right.
1: Kasi mahirap naman talaga. Although ako, like tayo, in the Bible school, with memorization, we try na para uniform.
2: Tsaka nakagis na natin yung salitang ganun. So, mas madali sa ating mapigap
1: so, yun. Like, you know, we use the King James Version of the Bible pag nagme-memorize tayo ng verses. Pero, mahirap talaga para sa isang bata na intindihin yung ganong language. So, yung other translations ng Bible na mas madaling intindihin for our kids ay talagang very helpful yan. Pero sabi dito, share how the Bible brings you joy. Sabi po sa Psalm or sa aklat po ng mga awit, verse 19, verses 9 to 11, ang sinasabi po sa verse na ito ay, the judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. They are more desirable than gold. Yes, than much fine gold. Sweeter also than honey. And the drippings of the honeycomb, in keeping them, there is great reward. So how would your kids know na this is true for you? Paano nila malalaman na sa'yo ay may ano din to? May ano tawag dito?
2: Kinatutuwa mo, nagkatuwaan.
1: Okay, ikaw.
2: I-share niyo po sa inyong mga anak, you know, what you learn from the Word of God.
1: Mm-hmm.
2: Yung personal, hindi yung inuulit nyo lang yung sermon ni Pastor no Sunday. Yung kung paano kayo nabe-bless mm-hmm. sa Word of God. Kung paano kayo, anong nadadala ng relationship nyo with the Lord,
1: mm-hmm.
2: yung ano, faith. That, kasi that becomes genuine.
1: Mm-hmm.
2: No? Na hindi ang tingin nila ay nagpapakareliyoso lang kayo. Kundi, mm-hmm. kundi ito ang walk nyo with the Lord is something intrinsic. Galing right. sa loob.
1: Mm-mm.
2: No? Share with them, you know, verses, 'di ba? Share with them ano, sabi nga dito Ephesians 4:15, you know, learning how to speak the truth in love. Okay?
1: In love.
2: In love.
1: In love.
2: In love. In love. Mm-mm.
1: Husband, ayan, kasi minsan pag po, sabi mo nga kanina, sadly, meron tayong mga naririnig and mga kakilala natin na ginagamit po ang Bible as a punishment, no? Huwag po natin gawin yon kasi tinuturuan nga natin na mahalin nila eh.
2: Ginawa natin capital punishment yung Bible.
1: Na mahalin nila, maintindihan nila, mai-apply nila ang salita ng Panginoon. So, huwag po natin gamitin as a punishment. I know of someone na sabi, sige, hindi college yan hanggat hindi mo na-memorize ang okay
2: as a isulat form, mo kopyahin mo ang Psalm 119. Wow.
1: So kasi ang mangyayari na i-equate po nila yung salita ni Lord as a punishment
2: bilang kaparusahan,
1: or wag po natin ipangbato kapag tayo, let's say, lalo na pag tayo ay galit, no?
2: Children, obey your pellets.
1: Oo, hindi po. Gawin po natin siya, gamitin po natin siya in a positive manner. It's
2: baka
1: it's
2: batuhin
1: also,
2: kayo pabalik ng anak niyo. Fathers, do not
1: provoke your children.
2: Provoke your child, di ba?
1: Mga
2: ganun lang po. When you are discouraged or nagkamali ka, you know, share your to your child your the verse na hinahawakan mo about forgiveness and the grace of God.
1: Yes.
2: No, dapat makita ng ating mga anak na ano na ika nga eh ano makatotohanan yung ano natin, yung ating Biblia na ating binabasa.
1: So, ano, instead of just throwing verses at them, no, you tell them how the Word of God has helped you.
2: And it's brought you joy. It
1: and
2: bring
1: has
2: you
1: brought
2: joy
1: you joy.
2: Na makita mo, you and, know. Ako po eh, kami po ay walang literal na pamana sa ay mga magulang. Pero yung Bible po ng daddy ko, hawak ko hanggang ngayon. Mm-hmm. Ang dami po niyang Bible, ako din po. Pero pag nakita mo yung Bible nung, gulpi-gulpi yung Bible nung. Daming notes, daming sulat, daming ganito, daming ganyan. You know? And I saw how even nung na-stroke na siya, may mga sulat yung Bible niya, nakaliwang kamay yung ginagamit.
1: Yes.
2: No? Napakalaking impact po sa akin nun kasi I saw na siya po ay he took joy in guide and guidance sa salita ng Diyos, hindi dahil pastor siya o theologian siya, kundi it really brought him that much happiness sa buhay niya.
1: Alam mo ito ano, isang blessing, no, na and natutuwa ako bilang nanay ng pamilya is that, you know, with our children being in Bible school, syempre na-challenge din yung kanilang pag-iisip eh, no? Kasi sa Bible school talagang tinuturoan sila how to defend your faith. Lalo nga nasabi mo nga kasi madami mga katuruan ngayon na lihis na po eh. Lihis na po sa sinasabi ng Panginoon sa Bible. But I take pride and joy na pag kami po ay nabanggit na po namin to before na ang aming dinner time po talaga ay special po sa amin. Uh-oh. Yan because sobrang busy namin the entire day.
2: Ang tagal po ng dinner namin.
1: Matagal po yung dinner and madalas may discussion po sila, sharing time sila kasi yung mga anak po namin magtatanong na sa daddy nila, "Da, anong tingin mo sa ganito? Eh pero bakit kasi sabi ni ganito?" So you know, ang yung pagdating po sa even conversations,
2: right,
1: ay because nakikita na nila ngayon sa kanilang mga sarili now na they're grown men na how meaningful talaga and how beneficial God's word is sa kanilang buhay.
2: Naalas ka tuloy dyan yung bunso, yung not the bunso but pangalang sa bunso nasa first year ng Bible school. May tinanong siya, sabi rin nalang kuya niya, assignment mo yan, no?
1: Pero, ano, I mean,
2: tawa talagang... Tawa. Sabi niya, bakit? Paano mo nalaman? Naging assignment din namin yan eh.
1: Pero yan, ano, nakakatuwa. And ang pangalawa po is...
2: Pangalawa. Ang ganda nito pangalawa.
1: Share when God convicts you. Sabi dito, it is not your job to convict your child. Hindi naman tayo Holy Spirit eh. It's not your job to convict your kids of sin. It's the job of the Holy Spirit. But you can also model this. So you tell them, when God speaks to you through His Word, you tell them kasi, like again, sabi natin, yung una natin, ano, wag po natin gawin para pang-convict dun sa anak natin.
2: How is the Word of God confounding you?
1: Yes.
2: Pag kinukontra ka ng salita ng Diyos, no?
1: Mm-mm.
2: Pagka sinasalagay ka nga na, teka lang, yung ganun ba? Hindi yung ano, like I said, bilang pastor, no, pang-preaching lang natin, pampangaral sa mga tao, pero paano kang kinatatagpo ng Panginoon through the Word of God?
1: Mm-mm.
2: So makikita na hindi ka nagbabasa ng Bible only to your pleasure or benefit, but also it's a guide for life.
1: Mm-hmm.
2: No? So, ang ganun sinabi dito sa notes na sabi, our best parenting leaves our kids eager for the conviction of the Holy Spirit.
1: Mm-hmm.
2: No? Sabihin, hindi sila natatakot, alam nila na pagka ito ibig sabihin, kinakausap sila ng Panginoon, the Lord is setting them at the right direction.
1: Mm-hmm. No? Ayan. At sabi nga natin dito, wag po natin, ano, minsan kasi sabi dito, let's imagine, no, you lost your patience with your kids, no, nagalit ka. Tapos, sometimes even shaming them in the process.
2: Right.
1: And then suddenly, the Lord convicts you and says, sabi natin tayo dito, hay, bagamat mahirap, pero i-model natin, ano, pag nagkamali tayo, we apologize to our children. And then sabi din dito, i-example mo po, meron siyang ano story dito eh, meron daw isang nanay na nagalit sa kanyang anak, tapos talagang out of control siya. Ang dami niya ng mga litanya, ang dami niyang sinabi. And then suddenly, nung medyo nag-calm down, the Lord convicted the mom. And so the mom went back to the child and said, anak, I'm sorry. Sabi niya ganun. Napansin ko lang lahat ng mga hindi mo nagawa. Hindi ko napansin yung mga ginawa mo pala.
2: Mm-hmm.
1: And then nag-apologize siya. Tapos sabi niya, you know, I was reminded in Philippians 4:8 and 9, which is one of my favorite passages sa Bible po, na in Philippians 4:8 and 9, you think of the good things, the true, the noble. And then sabi nung anak, oh, that's my favorite verse too. So, di ba, he was able to make connections.
2: Nagkaroon ng connection.
1: Sabi, of course, kids learn about the love of God best in the context of a warm connection with you. So again, balik po tayo dun sa premise natin kanina na your children will be able to receive it better if you have that connection with your ano,
2: right,
1: para na, because they trust you, they have that connection with you. So when you start sharing God's word, how it has helped you, mas madali po nilang natatanggap ito. Hindi lang basta na ang layo mo na
2: di ka ma-reach,
1: walang may distance, no, my wall.
2: Uh-oh.
1: But if there's a connection, it's easier for them.
2: They will sense that your yung sabi natin how the word of God brings you pleasure, mm-hmm. but also how in you know, your love for God, you mm-hmm. know, and what that does. Mm-hmm. Napaka ano po niyan, laking bagay niyang part na yan sa ating mga anak, no? Kasi ano yan eh, oftentimes yun nga ang tingin nila, Bible, church, pang matanda lang yan. Mm-mm. Or iba, anak mo nagja-church, pero ang tingin nila dun sa church mo, sa big church, iba sa kanila. Mm-mm. Sa kabataan, o sa youth, o sa mga bata. So, hindi nagkakaroon ng connectivity pagtanda nila nagko-connect dun sa part na yun. Diba?
1: Okay, so punta po tayo sa third one, Dan.
2: Saan yeah. Ang pangatlo po dito ay to notice when your child exemplifies a spiritual quality. Naku, ganda niyan. Mm. Ibig sabihin, pag nakita ninyo ang inyong anak na naglilingkod sa Panginoon, nag-pray, nag-ano, pansinin natin.
1: Yes.
2: Hindi ibig sabihin, ano ah, yung i-highlight natin, no? Kundi, pansinin natin, mm-mm. no? Notice that when they have a desire to follow God, mm-hmm. no? And I'm not saying compliment them. Not that, and okay lang naman sa akin na i-compliment them. Pero mm-hmm. hindi po yun ang idea. The idea is to just to notice na, you know, parang isip mo alit-lit lang. You know, help your child see what joy those qualities and actions bring and how those qualities can bless others.
1: Mm, yes.
2: Na pag sila ay nagpagamit sa Panginoon sa isang particular na paraan na ginagamit pa ng Panginoon yun. Mm. Hindi yung basta kung ano-ano lang, no? Mm-mm. Then they will have a love for God and a love to serve God in the way that you might have the love to serve God.
1: Mm-mm. No? Right.
2: Ang makulit kong minsan, o mahirap kong minsan, yung mga magulang pag yung bata ay masyado namang nag-active sa church. Mm. imbis na po yung katuwa natin, nagagalit pa tayo. Diba? Now, I understand, may mga duties yan sa bahay. Magkaroon kayo ng kondisyon, diba? O, sige, papayaga ka, gawin mo ito, gawin mo ito. You know, I've heard many parents, ano ko, pastor, gabi na nasa simbahan pa. Iniisip ko lang, alam ko may ministry doon, pero ganito, ganyan, isip ko, bakit pag anak nyo nag-sleep over para mag-aral, di kayo nagre-reklamo?
1: Mm-hmm.
2: Ano po ba talaga gusto ninyo? Yung inyong anak ay gabihin sa paglilingkod sa Panginoon o gabihin dahil nakatambay sa labas?
1: Mm.
2: Diba? At nag-i-involve sa kung anong kalokohan. Dalawa lang ho kasi yan eh. There's only two, you know. There's the Lord and there's the other guy.
1: Mm-hmm.
2: Right? So, imbis na punahin natin in maling paraan, punahin mo. If you are curious,
1: mm-hmm.
2: magandang conversation point 'yon, no? Ano ba yung ginagawa mo diyan?
1: Mm-hmm.
2: Ano ba naiisip mo? Mm-hmm. Yung ganun ba?
1: O sea, wala mo, nagkukwentuhan lang kami. Ay, talaga? Anong mga napapagkwentuhan ninyo?
2: No. Gusto niyo mag kunyari anak ninyo nakatambay sa church, no? Masaya ka dapat doon.
1: Mm-hmm.
2: Bigyan mo pera o bili muna kayong ano, chichirya para meron kayong yung ganun ba maging supportive tayo sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Pag sila tuturo ng mga bata o nag-ano, supportive tayo sa kanila. Bakit pagka mga sport tsaka ano eh kung makasuporta tayo ganun na lang tapos eh pero pag sa Panginoon eh sibang ka na naman, yung ganun.
1: Mm-hmm.
2: Parang tapos magtataka tayo ba't nagloloko bata.
1: Pero diba? Alam mo dito sa point na to kasi alam mo naman pag nag-discuss tayo ng ganito I always do a self-check, right? Tinitingnan ko talaga ito ba ay pinapamuhay ko, ano pa yung need ko pang gawin, ano ba yung mali ko na dapat iwasan ko. Pero dito sa part na to, yung notice when your child exemplifies a spiritual quality, ano, na-convict na naman ako dito kasi pinili mo na naman to dahil sa akin, diba? Na-convict na naman ako kasi syempre po sa amin, kami po ay physically ang aming tirahan ay
2: katabi.
1: Nasa katabi ng church. So And with our three boys now in Bible school, may mga duties po talaga yan. Meron silang mga assignments. Bilang
2: cleaning assignment.
1: Na minsan, nahahighlight talaga yung hindi nila nagagawa.
2: Kesa yung ginagawa nila.
1: Tama. So, guilty po ako
2: dyan. Silang ganun din.
1: guilty po ako dyan.
2: Hindi kasi totoo naman, bilang parents, kuminsan din naman kasi, sabi ko nga sa isang youth symposium na pinagsalitaan ko, sabi ko, kasi siya ang tanong niya ay, papaano po kung ano yung parents ko hindi naman Christian, sabi ko, be the best version of a Christian child you can be in the home. So, kung wala pa ako nakikita magulang na pag yung anak ko, tumitino, napapaayos, naaral na mabuti, lahat, dahil nagcha-church, kung yan ang dahilan, kung magulang tamang pag-iisip, ay sige, doon ka lang doon. Kasi napapabuti ka doon. Diba? So, you know, maging supportive po tayo sa kanila. Ask them, teka, o sige, minsan ka, pero gawin mo muna sa bahay, then okay na. Okay na. Yeah.
1: Okay, and ang last one po natin, ay ang pwede natin gawin is to teach your child about God, spark their curiosity. Pero yun nga ang problema kasi katulad noon sa atin, yung discussion niya, pag tinanong ka ng anak mo, may sagot ka, eh paano kung magulang ka na hindi mo alam
2: ayun lang, sagot? Ayun nga, kaya dapat tayo, handa din tayo.
1: Okay.
2: Oo, hindi pwede tanong mo sa pastor.
1: Sige nga, explain
2: kaya dapat
1: po
2: tayo ay may kaunting kalaliman din no sa mga pastor na nakikinig. Ang aming po church, meron kami ginagawa. Ang tawag na impact. Ang impact po ay hiwalay po sa afterglow. Ang afterglow po yan yung regular weekly worship ng mga kabataan. Pero yung impact po, parang every 2 weeks ata yan. Parang twice a week, twice a month.
1: Twice a month, yes.
2: Yung po ay mas malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Where they talk about issues, talk about moral issues, apologetic issues, theological issues, ganyan, about yung paniwala ng society based on today, yung mga ganun ba?
1: Pwede bang sumama dyan ng magulang?
2: Hindi. Pero meron kayong mga fellowship, mag-attend kayo ng fellowship ninyo.
1: Okay.
2: Oo, or maybe ask your pastor, you know, gawa tayo ng ano, para po kayo ay matuto. Or kayo mismo, punta kayo sa dating guest natin parati dyan, si Pastor Gerald, no? Sa Transform Lip, sa Facebook kayo, punta kayo. Dahil po nilang mga books doon on growth, Christian growth, discipleship, knowledge, na maraming pwede kayo matuto.
1: O di kaya baliktad, no? Kasi pag halimbawa nga, kasi ang tanong ko sa'yo, pwede bang sumama dyan sa conversation na yan para malaman ko kung ano isasagot ko sa anak ko pag tinanong ako. Pero pwede din naman baliktad. Hindi, serious ako kasi madami po tayo mga...
2: Mag-self-study kayo.
1: Either mag-self-study or ibabalik ko yung tanong ko sa anak ko.
2: Eh, ano nga ba sagot dyan?
1: Ano nga ba? Ano ba ang natutunan mo? O, diba?
2: Or maybe pag-aralan yung dalawa.
1: Okay.
2: Kasi that means that would be a form of bonding, ika nga. Alam mo yung a few weeks ago, yung nagkaroon kami ng theological symposium among the instructors and professors noon. So, nag-present si Pastor Gerald ng theological paper, tapos ako naman, tapos round table discussion. So, ginawa namin, inopen namin sa seminary students. No?
1: Okay.
2: Higher year, siyempre, yung mga graduating na, yung mga ganon, para may, ano sila. No? Yung isang anak mo, who's only in his second year, asked to attend. No? And he was so engrossed in the conversations na, although hindi pa niya nate-take up yung subjects na yon, partially he did already. It was very, and I could see that he was so engrossed in the usapan, yung balikan ng usapan, yung balikan ng question, na, nagkaroon siya ng love for knowing the Word of God and studying the Word of God. And bilang magulang, abangan po natin yung mga ganong opportunities. Let us teach our children about God, spark the curiosity. Diba? Ano nga ba meron dyan? Ano sagot dyan? Anong ganito? Bilhin yung libro. Dalawang anak ko naman, si Pastor Andrew, si son-in-law si Kenji, nagpunta siya sa book fair a few weeks ago, no? Dami na kahit ang libro. No? Ang mahal.
1: Sobrang mahal na.
2: Ang mahal ng mga libro kahit discounted, siyempre mga imported books, no? Natatawa ako kasi lahat ng libro nila na nakikita, puro theology, tsaka Bible, theology, tsaka Bible. So, mamaya, sabi ko, sige, hintayin na lang. Sabi ko, may electronic book ako niyan. So, kasi mga e-books ako about the same titles, pinapadala ko sa kanila lahat. It was so nice to see that they, in this generation, na lahat ng bagay video.
1: Ah, okay. Diba? Yeah.
2: Na sila, they had a desire to learn about God. And they had a desire. So, as a father, I wanted to do my part. No? So, dinownload ko lahat yan. Pinagpapasa ko sa kanila lahat, you know, so that they can, ano, they can read it. No? Ganun po kahalaga. No? Teaching your child about the Bible and about the Word of God is not really complicated at all. No? But again, hindi po natin may papasa sa ating mga anak ang salita ng Diyos kung hindi po malalim ang baon nito sa ating relationship sa Panginoon. Pag malalim na po, mas susceptible na sila para pakinggan. Kasi yung sensitivities mo nandun din. So you want to do the same thing. You want to learn about the same thing na ganong halaga.
1: Ang ganda nung ano mo dito eh, last few words mo in closing po natin. Ano? Kasi nga, kanina pa natin sinasabi, when you try to pass it all, yung pass your faith down to your children, let's do it the right way para mas maging effective po siya. Huwag po natin gamitin ang salita ng Panginoon. Huwag po natin siya ipasa in such a manner na instead na i-receive nila or accept nila, i-re-reject nila because of, not because of God's word, but because of the manner kung paano po natin ito pinasa. Ang huli mo dito, ang last mo in closing, sabi dito, a change in heart from perfectionism to grace. So, paano ba daw natin ito gagamitin? In example niya, isang babae ng pangalan ay Laura. Sabi sa kanya, Laura wrote daw to me, yung writer po ng ating source for today, after the conversation. Sabi daw niya, ngayon daw, she no longer uses the Bible to try to get better behavior for her kids. Hindi niya pinangbabato para, oh, hindi obey your parents, ha? O, hindi niya pinangrirehab. Instead, sabi niya, she lets the Bible change her own anxious perfectionism towards her children and replace it with growing grace. So instead of just throwing verses, you let them see how this applies to you.
2: Right.
1: How the Word of
2: how
1: God
2: so true
1: has
2: to you.
1: Corrected you, has rebuked you, has changed.
2: Brought you joy.
1: Yes. Yeah. Don't throw it o para magbago ka, para mag-change ka.
2: Basahin mo ito para magtino ka.
1: You let them see how the Word of God has affected right. you, has changed you, para po mas maintindihan nila at mas ma-appreciate po nila ang salita.
2: Yes,
1: po
2: and they themselves will have a love for the Lord the way you have a love for the Lord. Kasi tandaan po natin, sabi ng study, 60 to 70% success transmission. Success into what? Success in transmission of godly spiritual values? Or, alam na natin, no? Natin. So, malaki po tungkulin natin sa ating mga anak. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon kung tayo nakakilala sa Panginoon. Tungkulin po natin ito ay maipasa sa kanila.
1: Alright, so Daddy, let's
2: manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Salamat sa pagkakataon. Maging magulang, maging ama, maging leaders of the home. And so, Lord, today, we dedicate all of them today. Kausapin mo po sila. Ikaw po ang kumasama sa kanila. Pakita mo ang kadakilaan mo, Panginoon, sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Marami pong salamat mga kagapay for joining us today muli po dito sa Tuesday edition ng Family Matters. I pray po na na-bless po kayo sa ating conversation today. Paki-share nyo po sa inyo po mga kamag-anak, mga kaibigan at iba pa po natin mga kagapay. Muli po nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
2: Pastor James Litika po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa kanila.
1: God bless you all po.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Sakaling magsumbong ang bata sa nararanasang pang-aabuso online, pinakaunang dapat mong gawin ang pagiging kalmado. Kalma. Oo, nakakagulat, nakakagalit. Pero makinig ka muna. Huwag mong sisihin ang bata sa sinapit. At huwag paulit-ulit na tanungin ng detaling, for sure eh trauma ang idinulot. I-assure mo siya na safe ang mga ibinahagi sa iyo. Tandaan, huwag na itong ipagkalat. Seryosong issue ang sexual abuse at dapat inire-report sa tamang otoridad para maresolba. Pero sino nga ba ang tamang otoridad? Pwedeng tumawag sa numerong 911 o pinakamalapit na estasyon ng pulis at Violence Against Women and Children Desk. Pwede rin sa DSWD o sa Bantay Bata 163.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pagkukunwari.

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Come on, come on, oh Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita Kits!
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento.

0: hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
1: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
2: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
3: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
4: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
7: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
8: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
8: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Kumusta ba kayo ngayong araw ng Martes? Ha, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Alam kong yung iba sa atin ay busy-busy. Siguro naghahapit kayo ng mga month-end report nyo. Kasi alam nyo ha, ilang tulog na lang. Diba? Dalawang tulog na lang. Magkatapos na po ang buwan ng Setyembre. Grabe no, biruin nyo, natapos na natin, patapos na tayo sa unang bear, diba, ng 2026, diba? Dumaan na tayo sa September and excited tayo ma-meet ulit si Bear at yan nga ang October. Ayan, kaya samahan nyo po kami ha, sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo dito sa ating programa over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito nga po ang programang Entre Pinoy Special. Kagapay, kwento ka naman sa amin, ano ba yung naging ganap mo sa araw na to? Ano ba yung mga pinagkaabalahan mo? Kumusta rin ang weather? Alam mo ha?
1: Oh, yes!
0: Mukhang makulimlim na naman, nagpabadya na naman ang pag-ulan. Kasi dito habang tinatanungan namin sa labas ng One Corporate Center, eh medyo madilim ang kalangitan. Maulap ang papawirin dito sa may bandang Pasig City. At kanina nga lang, eh bumaba nga kami kasi nagkaroon kami ng annual physical exam at nasa baba nga yung sasakyan ng x-ray. Eh inabutan kami ng ambon sa baba. Eh kayo ba, kaagapay, kumusta ba ang weather dyan sa inyong mga kinalalagyan? Maganda ba? Maaraw ba? Or maulan? Yan na, ikwento mo naman sa amin para malaman din, malay mo, makapag-weather update tayo sa mga kaagapay natin na bumabaybay sa inyong mga lugar. Yan na, kwento nyo sa amin. At syempre dahil Entre Pinoy Special na naman, aba, panibagong opportunity para po tayo ay magtampok ng mga Entre Pinoy, Entre Pinay. Paano nga ba umasenso? Paano nga ba magnegosyo? Kaya sama-sama po tayo sa moment po na ito at inaanayahan ko na po yung team radio natin. Yan, happy listening, happy po listening sa mga gumagamit ng kanilang mga radio. May it be sa inyong PM radio, transistor radio, or car stereo. Ayan na, sana maganda, malakas ang signal natin sa inyong mga area para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Yes. And syempre, abam, nabanggit ko na ang team radio. Aba, makakalimutan ko ba ang team online?
1: Good morning!
0: Yan, good morning po sa mga naka-tune in na, naka-view na ng ating ongoing live sa Facebook at maging sa ating YouTube channel. Yan, hello, hello po sa inyo. Aba, mag-comment ka na para mabasa ko yan. And don't forget, pakishare naman po ng ating streaming para mas malawak pa, mas marami pa ang maabot po natin dito po sa ating broadcast. Aba, simulan ko na yung pagbabasa ng ating comment section dahil madami-dami na ito. Aba, good morning kay Ate Rosalinda Manzano. Yan. And ito ah, magandang araw din, sabi niya, ang kanyang lunch today ay tinolang manok at saging na lakatan. Yes, masarap yan. Si Cynthia Valencia, sabi niya, good morning, listening. Ito ah, ang kapitbahay siguro ito ni John B. Kasi taga San Jose del Monte, Bulacan din siya. Hello, Ate Cynthia. Tapos si Faustina Habla, good morning, happy listening sa kanyang radyo. Uy, ang aga niyang bumati. Sabi niya, Merry Christmas daw sa atin. Ayan, ilang days na lang ba bago mag-Christmas? Check nga natin, ilang days na lang para po ma-update ang ating mga kaagapay. Kakatapos lang daw niya maglaba, mainit daw ngayon sa Marikina. Ayan, ang kanyang ulam today ay sinigang na bangus. Yes, si Flora Velasco, thankful Tuesday. Ang sa kanya naman ay pinangat na yellowfin and paksiw na ayungin. Ang kanyang dessert ay lansones. Uy, panahon ng lansones ngayon. Oo, ang sarap na. Kasi nga isang araw bumili kami. Parang yung tatay ko ginawang panghimagas. Naubos niya ata yung isang kilo ng lansones. Saka mura ngayon ang kilo ha, ng lansones ha. Sa inyo ba mga kaagapay, kumusta sa inyong area? Panahon ba ng lansones at saka mura ba yung Oo, mura ba ang lansones sa inyong lugar? At ito na nga, no, dahil sa tulong ng ating team, ayan talagang, meron tayo 87 days na lang bago ang Pasko. Oo. Pero alam mo, Janby, kay Phil kasi araw-araw ay Pasko, 'di ba? Malayo man, malapit din. 'Di ba? So, Kagapay, kumusta ka ba today? Ayun, comment na. Ito naman si Flora Velasco. Hello po sa inyo, si Telma Manjares. Blessed morning. Ang kanyang merienda ay pansit gisado bihon. At ano to? Pandesal. With pritong bangus. Oo, grabing merienda to ha. Pamalakasan. Si Sonia Casera, sabi niya, watching daw sa atin ngayon, hello daw sa Norsagaray, Unchangeable God Commission Church. Shout out daw kina Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Aba, ito si Ate Luz Aguilar, listening sa Leaf Condo, Muntinlupa. Ang kanyang lunch ay ginisang toge and pakbet. Ito naman yung lunch ko kahapon, naginisang toge kami sa bahay. Tapos ito ha, si Telma Manjares. Uy, nag-update siya ng kilo ng ano, ng lansones. 70 pesos to 90 pesos daw ang per kilo ng lansones. Oo, mga ganito. Kasi sa amin, ang kilo ng lansones sa panahong tulad nito ay 80 pesos. Ayan. Saka masarap, no? Manamis-namis. Si Len Agdon Reyes, blessed Tuesday morning, listening sa Palaya, Nueva Ecija. Uy, si Ate Guy nag-update na sa atin. Sabi niya, mainit sa Bulacan, Bulacan. Ang kanyang ulam ay pakbet at torta at saka saging. Ayan. Ang lansones daw sa kanila ay 70 pesos per kilo. Mm-hmm. Si DCG Sakalam. Ayan. Sabi niya, morning po from DCG Printing Services. Tapos si Ate Len Reyes, nagpapa-shoutout sa kapatiran ng Jesus is Alive Community. Hello po sa inyo at maging kay Eds Plegaria. Blessed day po. Lasining from Binangonan, Rizal. Ang kanyang ulam ay adobong manok. Ayan. Tapos ito ha, si Lilibet Estrella sa ating YouTube. Blessed Tuesday. Mula yan sa Commonwealth, Quezon City. Ang kanyang ulam ay munggo. Ayan, nagsasarap ng ulam nyo. Pero in advance na ni Ate Lilibet ang kanyang munggo na dapat Friday lang. Hindi. Pero pwede naman, di ba? Every day. Basta ingat lang sa health, di ba? Kasi lalo na may mga gout dyan, di ba? So Kagapay, patuloy na makinig sa inyong mga radyo. Patuloy na mag-comment sa ating ongoing streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. And don't forget, pakishare po ng ating broadcast para marami pa yung makapanood sa atin. Anayahan na po ang buong pamilya, ang buong sambahayan na mag-tune in sa atin. Pero for now, no, aba, shoutout muna sa may mga birthdays.

0: Alright, happy happy happy birthday po sa mga kaagapay nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Happy birthday ngayon ng araw ng September 29, 2026, araw po ng Martes. Maligayang kaarawan kay Professor Renz Kevin Alcazar mula yan sa Cavite. And happy birthday din kay Jaime Angelo Katapang. Aba, ito makakalimutan ko ba ang butihing nanay ng aking mga kaibigan? Happy birthday, Tita Vicky Seva!
1: Happy birthday to you!
0: Ayan, we're praying sa patuloy na kalakasan, pag-iingat at pagpapala na nagmumula po sa ating Panginoon.
1: Amen!
0: Baka tita, no? Ang lagay, ganun na lang ba yun? Ayan, welcome na welcome po, di ba? Diba? Ano ba ang handa natin? Magpapapansit ba kayo? Spaghetti? Ayan, share mo naman sa amin. Ayan, eto naman, happy birthday din. Aba, sa kasamaan sa simbahan, napakagaling na pianista dyan sa amin sa CCF Angono. Happy birthday kay Kuya Sifren Gilaran. Hello po, Kuya Tata. Happy happy birthday. At eto happy birthday din kay Professor Sally De Guzman. Happy birthday!
1: Happy birthday to you!
0: Ayan, kaagapay ah. Nawa, Panginoon ang patuloy na mag-bless po sa inyo sa panibagong taon na ito ng inyong buhay. Patuloy na i-encourage na po kayo sa anumang landasin na patuloy nyo pong kinakaharap. Ayan. Alright, so happy happy anniversary din sa may mga anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Alright, may it be sa inyong pag-asama bilang mag-asawa or di kaya sa inyong organization, ministry or negosyo, nawa no, ang Panginoon ang patuloy na maging pundasyon, ang manguna at maging sentro po ng inyong pagsasama. May this year, di ba, be full of blessing.
1: Amen.
0: Ng kanyang protection. At ito ihabol natin sa ating comment section, madami na nagko-comment. Ihabol ko si Es Pelagra. Sabi niya, blessed day po, listening from Binangonan. Si Servants Blog, Pastor Vince and Sister Julie is watching from Taal. Good morning po mga taga The Way Baptist Church na nakikinig. Ay, hello po sa inyo. Ang kanilang ulam ay pakbet. God bless daw sa atin. Aba, ito nag-comment na rin si Edna Lorenzo Victor Buenaventura. Ang kanyang ulam today ay chapsuy. Tapos, shoutout daw sa CVT family dyan sa Baras Rizal.
2: Hi po!
0: Tapos si Emmy Teodoro watching from Linwood, Washington State. God bless daw sa atin. Si Iral, parang baliktad to ah. Binaliktad ang name sa FB, sabi ni siguro Kuya Larry Miguel. Sana tama ako, no? Asking for prayers for Larry o Miguel. Ano to? Ame... Amelobastoma Mandible dito sa PGH, naka-schedule daw sa October 5. Praying for you, Kuya Larry.
1: Amen.
0: Maging si Abby Dailo. Good morning. Listening mula yan sa Das Marinas City, Cavite. At for now, kaagapay, alam kong very excited ka na, pero for now, pakinggan po muna natin ang ating baon.
3: It's baon time.
4: Magandang araw kaagapay! Nagsimula sa isang simpleng hamon ang matutong magsalita ng wikang Ilocano ng sariling pamilya. Ito ang ideyang naging wika PH. Binuo ito ng mga estudyanteng mula sa Technological University of the Philippines, Manila at Mapua University, Makati. Sa loob lamang ng 16 na oras, nakalikha sila ng unang bersyon ng wika PH para sa isang developer competition. At sa halip na hanggang paligsahan lamang, ipinagpatuloy nila ang proyekto kahit may klase, thesis, internship at trabaho. Ngayon, may mga arili ng wika PH para sa Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at Asi gamit ang mas interactive at gamified na paraan ng pagkatuto. Para sa mga bumuo nito, higit sa teknolohiya ang layunin nila. Nais nilang tulungan ang mga Pilipino na muling matuklasan ang wikang nag-uugnay sa atin sa pamilya, komunidad at kultura. Mula sa personal na karanasan, naging teknolohiyang Pilipino para sa sariling wika. Isang patunay na ang kabataan ay may kakayahang gumawa ng solusyon para sa kapwa Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagdapon.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa at nasa Action 9 segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur or entrepreneur na may mga available work opportunities sa ating mga listeners na naghahanap ng trabaho sa panahon na ito, aba, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And dito naman po sa ating agapay ng sambayanan, patuloy tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Office Administration or Business Management, may nakalaan pong admin works para sa inyo. Kaya kung may desire ka to apply for Staff Assistant or even sa mga regional stations natin na madami rin tayong vacancy, pwede nyo i-check yung website natin ng Ministry Opportunities ng febc.ph. Ayan. So, if you have the desire na mag-apply, ipag-pray nyo po. And of course, isend niyang inyong application ng inyong resume sa recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo, kagapay, may bago tayong programang ilalaan para sa inyo. Ito nga po ang Your Captain Speaking, hosted by Pastor BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide starting sa October 5, araw po ng Lunes, araw po ng, ayan, Monday, ayan, mula 4 p.m. to 4:30 po ng hapon, dito po sa inyong agapay ng sambayanan. At ito, ah, kaagapay, another reminder, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magaganap po sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La The Fort, Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang impormasyon, bisitahin po ang leadershipsummit360.org. Isa pang anunsyo, mga kaagapay, gaganapin na po sa October 23 ang Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch. Sa ganap po ito na alas 7 po ng gabi, yan, sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awiting Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Once again, October 23, 7 p.m. at nakapost po sa inyong screen ang detalye po nito. Libre lamang po ang event po na ito. At syempre, kaagapay, alam kong very excited ka na sa moment na ito. Pero ngayon may kasama tayo sa ating program. Ayan. Habang inaantay pa ang ating guest, di ba? Yan. Javes, kamusta ka naman today?
1: Okay naman po.
0: Ayan.
1: Yan, no?
0: Yan. Shoutout ka muna.
1: Ayun, shoutout sa mga kaagapay natin dyan. Kuya Kael, may gustong magpabati actually.
0: Sino yan?
1: Yung mga kananayan natin sa Galilean Gospel Mission Church. Kapag daw tanghali, napapakinggan kanila, ginaganahan sila magluto.
0: Ayan. Pero ang tanong, dapat sinishare din.
1: Ay, sana po, sana po.
0: Sige, yung family mo.
1: Ayan. Ayan, binabati ko po ang mga Manchu family. Ayan, ang aking nanay, kung nakikinig ka ma, dyan ka lang, stay put ka lang dyan. And then, yung mga adult natin kanina, sila Mother Nanette, sila Mother Olive, yan, sila Mother Lily. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan po, nandito na po ako in flesh kasama si Kuya Kael. Ayan.
0: May nababasa ka ba dyan sa ating comment section?
1: Ayan, no, pa-shout out daw kay, kung nabasa mo na to kanina, no, kay galing kay Sir Edmond Legaspi Mabuyo. Sabi niya dito, pa-shout out po, ang ulam namin ngayon ay nilagang baboy. Wow. Ayan. And then, wish ko po kay Lord, tumaas na din po ang presyo ng bakal kasi po, kawawa po kaming maliliit na negosyanteng. Ayan, maliit ang kapital. So, pinagpipray ni Kuya Edmond, Kuya Kael, na tumaas yung palitan din ng kanilang, sabi niya dito, yung bakal, no? Siguro negosyante din to, si Sir Edmond. Ayan, sige po, papagpray po natin yan, Sir Edmond. God bless po. From listening from Tanawan City, Batangas. Ayan po, shout out.
0: At alam mo talaga, dahil nasa pagnenegosyo din to si Kuya Edmond, umalay natin, di ba? Mag-guest din natin siya dito sa Entrepinoy.
1: Oh, one time, di ba?
0: Mm-hmm. O ito naman si Kuya Larry Miguel, medyo pinahirapan ako kanina kasi baliktad na kanyang pangalan. Pero hello po, Kuya Larry, ang kanya naman ay gulay na mais, may malunggay at hilaluan ng kasag. Ano kaya yung kasag, no?
1: Din,
0: parang first time po narinig itong kasag. Pero ikaw ba, Jobs, ano ba yung madalas mong figure or favorite mo na pananghalian?
1: Ayan, hindi na ako lalayo, no? Uh-oh. Ang chicken curry talaga ni Mama. Talagang sabaw pa lang, kuya. Talagang
0: ulam
1: na, mapaparami ka talaga ng kain.
0: Oo. Pero baka naman, tita.
1: Ma, narinig. Malapit na yung birthday ko actually, so baka, di ba,
0: mahalin natin, di ba? Oo. O sabi ni Kuya Larry, ayan, mula siya sa Ginayangan, Quezon.
1: Wow.
0: Ayan, medyo malayo-layo ha. Pero salamat ha, dahil naka-tune in po rin kayo sa ating program. Kaya siguro mag-comment sila, mag-share pa rin sila ng ating streaming para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan.
1: Yes.
0: Ayan, siguro right now habang inaantay pa natin ang ating guest, no, we encourage you na mag-tune in sa inyong mga radyo, ipamalita na sa inyong mga kapitbahay, 'di ba? Ikaw ba, Jobs, bakit pa dapat makinig sila ng Entrepinoy Special?
1: Ayan. Well, una po sa lahat, ayan. Napakaganda dahil very informative yung ating program na ito with or poging-poging Kuya Kael, no? Talagang marami kang matututunan. Even me, nai-encourage nga ako, Kuya Kael, na pumasok na din sa negosyo, no? At planning, nasa planning stage po ko kung ano yung mga possible na pwede nating pasukang negosyo. Kasi, kailan pa tayo mag-isa, di ba? Yun yung tanong. So, tutok na po. Marami kayong matututunan talaga dito sa programang ito.
0: Ayan, maraming salamat, Jobs. Nakasama po natin si Jay Bestman. So, grabe na, we're so blessed na makasama ang ating Poging RTV staff, di ba? At syempre, napapakinggan din siya sa programang Unang Salmo, no?
1: Ayan, yes.
0: May part din siya dyan. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa ating program. Kaya diretso na po tayo sa ating Entrep Kids.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.

0: Agapay, nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanahan. Tayo nga po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At patuloy nga po na sumama sa aming kwentuhan. At ito another opportunity para tayo ay matuto, ma-inspire. Kaya sa Entre Kids, talagang lagi tayong may kaagapay dito na lagi nag-share ng overflowing wisdom patungkol nga lalo na sa mga ating Entre Kids, no? I-welcome po natin, walang iba, ang ating kaagapay, long-time partner at host din po ng Moms at Heart at Memory Mami, walang iba kundi si Mami Bessie Rios. Happy morning, Mami Bessie!
1: Happy morning, happy lunch. Ayan, ulam na naman ang usapan natin.
0: Oo nga. Ano ba, Mami Bessie, nakapagluto ka na ba?
1: Nakaharap ako sa mga laptop, mga gadget.
0: Trabaho ka agad.
1: Pag nakita kasi ako sa work from home ay talagang work, hindi siya yung kusina.
0: Oo. Ayan, baka may gusto kay shoutout, Mami Bessie.
1: I-shout out natin yung ating mga nakasama. Grabe, Kyle, ano, para kung parang hindi ako nag 72nd birthday, ano, sa dami ng ginagawa.
0: Sa daming ganap, oo.
1: Oh, parang weekly ay nasa north south. Ayan. So, gusto kong i-shout out yung aking mga nakasama diyan. Hello po sa inyo diyan sa Nueva Ecija, kung saan po nag-gather ang ating omni na mga women sa kanila pong conference. Mm-hmm. Ayun. At ang aming pong pinag-usapan ay mirror, mirror, babae, sino ka nga ba? Wow, si wow. Ganda ba? And a shout out, ayan, on Saturday from North, galing pupunta naman ako sa South, diyan sa lugar ng Cavite, Women of the Kingdom naman ang usapan, ayan.
0: Ayan.
1: So, yun lang naman ang mga ganap ng buhay ko.
0: Oo, hindi naman madami, no? Napakadami.
1: And of course, ang aking mga love, love na mga students, okay? Pasensya na kayo kung makulit ang teacher. Okay. So, eto, kukulitan na naman tayo, no, sa ating mga bata. Natutuwa ako dun sa mga nababasa kong mga post kung saan-saan. And some local government units na nagbibigay ng suporta sa ating mga kabataan upang sila ay igawi. Dito tinatawag nating entrepreneur.
0: Yes.
1: Oo, ayoko na silang banggitin kasi baka magkaanuhan pa sila. Oh, ba't ako binanggit? Yung isa, hindi. Ganyan. And of course, itong ating mga NGOs na ganun din naman, pumuposisyon. So, eto po yung mga nakikita ko na nakalagay doon sa kanilang mga ganap, no, for the youth. So, tinuturoan nila sila na mag-engage doon. Di ba may mga projects sa schools?
0: Yes po.
1: Yan. So, yung mga projects nila sa school, mga tinatawag nating mga craft nila sa school. So, ginagabayan sila para ito ay maging saleable. Yan. So, yun yung isa. And then, yun naman yung mga ibang LGUs. Talagang ginagather, especially yung ating mga out-of-school youth na mga kabataan.
0: Yes.
1: Upang sila naman ay turuan din. At ito ha, meron silang mga ibinibigay na kapital, ha, take note. Binibigyan sila ng mga panimula, no?
0: May puhunan na kaagad.
1: Oh, yes. So, para kailangan lamang na kanilang papatunayan na viable, no? At saka isa pa, kaya nga tayo dito sa Entrep Kids ay umaagapay para magkaroon ng ibang pananaw sa tinatawag natin na pagninegosyo. Kasi ito ay dapat magsimula po sa ating mga kabataan na sila ay papasok sa negosyo, hindi para ika nga ay yun, dumami ang kanilang pera at dahil marami na ang pera, I can do this and do that, no, di ba? Parang masaya si sarili, di ba, no? So hindi 'yon. No, we are encouraging our young generation upang magkaroon sila ng ibang mindset na this business will be blessed because this business is what the Lord likes me to do.
0: Napakaganda.
1: And it is being blessed by the Lord because I will be an instrument to bless others.
0: Napakaganda, dapat ganun. Mami Bessie, kasi yan talaga yung gusto natin, ma-shift natin ng mindset. Kasi syempre, hindi lang basta dapat yung mga, lalo na yung mga young people natin na nais na pumasok sa pagnenegosyo, na hindi sila dapat after profit or after income, pero ano nga ba yung siguro long term na maitutulong ito sa kanyang sarili, 'di ba? Kasi we think na yes, ang bawat ginagawa natin, we use it as a ministry din, as a tool, no, para may bless din yung ibang tao. Kaya napakaganda po mga kagapay, kung may mga anak po kayo na bata, kabataan o young at heart, aba sabihin niyo makinig na sa ating program, kasi napakaganda nga po ng ating mapag-uusapan. Sige nga Mami Bessie, ano bang topic natin for today?
1: Yes, so bago yung topic natin, puluting ko yung napakahalagang sinabi mo, no? Yung tulong sa sarili.
0: Yes.
1: Kasi sa ngayon, no, isa nga ito sa aking na topic nung Sabado doon sa mga kababaihan. Ang dami nila, Kael, no? Punong-puno yung church. Parang about 500 sila na nag-gather sila. Yung magagawa ng ating engagement sa business para sa ating sarili. Kasi ang dami nating problema ngayon sa mental health, sa self-worth, yung mga ganyan. Kaya ko ba to? Mahalaga ba ako? Ano ba yung aking gaganapin sa mundo? And because of that, ay nagkaroon ng, yan, buti yung sinasabi mo. Na dahil nakapagputap ako ng business, nagkaroon ako ng tinatawag na success dito, ay magkakaroon ako ng dagdag, no, na kaalaman, wow, I can do it. Yan.
0: Yes,
1: o, diba? May tulong sa ating self. Alright, ngayon naman ang ating tutuunan ay may kinalaman dito sa ano ba talaga ang mundo natin? Diba ang mundo natin ay parang laging magulo, laging maraming push, diba?
0: Correct.
1: Parang nagkakaroon ng napakadaming challenges ang ating mga bata. And because of that, meron tayong lima na bagay na nais na ibahagi sa kanila upang yung business world kasi pagka tinignan natin, ito ay punong-puno ng push and pull. Yan. Ipupush ka or ipupull ka nila, no? So dapat ready yung ating mga kabataan dito, no, na yung mga risks na kanilang kakaharapin dito. And pag sinabi natin kakaharapin, doon natin gustong bigyan ng agapay yung ating mga adults, no, kung paano ang gagawin. So unang-una, number one, dahil lima yan, let us give the children that opportunity to embrace grit. Wow,
0: yeah.
1: Ano ba? Yakapin, di ba? No? Maganda yung word na yan eh. Kasi pag sinabing hawak lang, parang ganyan lang. Misan yung hawak ganun lang, di ba? But when we say embrace, talagang tanggap na tanggap mo. Payag na payag ka, no? At itong grit na to, pinaghalo-halo itong lakas ng loob, tatag ng dibdib, yan, mga ganyang bagay. At karanasan na huwag po nating masyadong bakuran, no, yung ating mga bata. Kasi kaya hindi nagkakaroon ng grit ay ang mga magulang ang nagpo-front ng linya. So they do the frontline work of supposedly magkaroon sana ng grit yung mga bata, 'di ba? Yung tipong hayaan mo siyang lumangoy, okay, medyo nakasinghot, 'di ba? Ganun naman matuto sa swimming.
0: Totoo.
1: Tama ba? Bago ka matuto sa swimming, nakalunok ka muna ng mga
0: totoo
1: tubig.
0: Totoo 'yan, Mami Bessie.
1: Pumasok sa ilong mo, 'di ba? No? And nagkaroon ka ng experiences na parang sisinghap-singhap ka muna ng ganun, 'di ba? So in life, yun yung nais natin na sana ay iparamdam ng mga adults, no, sa ating mga bata. So halimbawa, dun sa kanyang mga ginagawa sa school, no? Of course, yun nga, papasok nga yung joke ko kanina na, Nay, naku, ano ba yung teacher ko? Ganito, ganyan, no, diba? No, nireklamo agad siya. Mga projects, ganun. So maganda kung kakausapin natin siya kasi ang mundo ng bata pag tinignan natin, parang, 15 years, 20 years nasa school, di ba? Depende sa course.
0: Yeah.
1: And most of the time, kesa sa tahanan, nandun siya sa school. So, yun ang magandang maging daan upang mahubog si grit. O anak, teka muna, huwag muna agad titingnan si teacher. Ganit. So, yun, gabayan natin siya. Huwag natin, minsan sasakay pa yun.
0: So mahalaga, Mami Bessie, mahalaga po na hindi lang dapat ang mga magulang, ine-embrace dapat ng mga anak, hindi lang dapat ang mga winnings, pero kailangan din yung mga failings, dapat ine-embrace din.
1: Oh yes, yan. Especially, halimbawa, uuwi yung bata, no? Kasi ito, iba-iba ang teacher, no? Kaya nga, lately, meron akong mga ibang schools na na-train ng grace-filled instructions, no? Kasi, Depende po kasi yan sa guro at syempre about guro, meron din itong mga ika nga pinagdaraanan or napagdaanan, no?
0: Ayan.
1: Na hindi rin siya naka-crossover. Kaya minsan ganun magsalita or ganun ang kanyang pakikiharap, no? Dun sa mga failures na yan. So maganda if we will let the children, yun, uuwi siya, no? Di dala-dala yung project niya. Tapos ang dami-dami mga remarks ni teacher na
0: Ayun.
1: talagang very frustrating, di ba, no?
0: Ang daming
1: Tapos,
0: comments, no?
1: oo, ang daming comments, no? So, matotal, ang grade niya ay bagsak, parang ganyan,
0: Oo.
1: ano? So, yes, masama yung loob ng bata, nalulungkot siya. Kasi for the bata, nalaman, ano, parang I gave my best, no? I gave my best, but my best is not as best as what teacher likes, di ba, no? Ganun yan, eh. Dapat mag-meet siya. So, ayun, pwede natin siyang bigyan ng yung detalyado. Kasi minsan sabi, yung mga expressions din kasi natin, parang wag nating masyadong i-shortcut. Okay lang yan, anak. Sige, sa susunod, galingan mo na lang. Alam mo, ang liit nun, ha, yung expression na yan. Pero sa atin pong mga listeners or viewers dito sa ating Entrep Kids, ang haba ng impact nun. Kasi pag sinabi mo yung sa bata, parang hinawi mo lahat yung kanyang nararamdaman. And then siya pa yung nasisi mo na hindi ka kasi nagmagaling ngayon. So next time galingan mo. O di ba? And to a child, maybe hindi siya sumagot. Ayun. Iisip-isipin na niya yon. Magiging ano na to. Parang nakalagay na dun sa hibla ng kanyang ika nga ay memory ng isip. Na pag next time magkaroon ulit siya ng ganong karanasan, ay hihugot yung karanasan na yan. Ibang tao na yung kaharap niya, ha?
0: Oo.
1: Pero yung pa rin yung huhugutin niya na karanasan. Kaya tayo nagkakaroon ngayon ng maraming mga ika nga ay buhol-buhol sa na relasyon.
0: Mami Bessie, how about
1: natin
0: yung ano?
1: Makunik.
0: For example, kasi syempre may mga bata na hindi ganun kalakas ang loob na sumubok ng mga bagay-bagay sa buhay nila. Paano natin, siguro bilang magulang, guardian, or parent nito, paano natin matuturuan ng mga bata na hindi dapat kaagad sumuko kahit mahirap, kahit na may competition, or kaya hindi nila nakuha yung gusto nila. For example, yung batang ito, gustong magtinda ng candy-candy, eh hindi naubos yung candy niya. So ano ba yung dapat na i-encourage mo for that person?
1: Yes, oo. Naku, maganda yan na himay ng konti. Ang tawag natin dyan ay paano ba patatagin yung kanyang pagharap sa mga risk, no?
0: Correct.
1: Paano natin siya ine-enable, no? Na yung mga risk ng kagaya yan, no? Maraming iaalok sa atin sa mundo kung paano natin harapin.
0: Oo.
1: Ang ating mga ika nga ay risk na yan or sinasabi nating difficulties. Well, sa ngayon, ang offer ng world na pinakamatunog at pinakamarami ay gumawi tayo sa compromise, di ba? Mag-compromise ka para madali. O, ito na lang yan, the easy way, no? Ngunit, ang pinakamaganda rito as a parent, as adult in the family, ay magandang maipakita ito sa ating mga bata. So, halimbawa, very, very simple. Nagluluto ka sa iyong kusina, di ba? Well, may mga dishes na madaling lutuin. Iprito mo, ilaga mo yan. Di ba? Igisa mo. However, there are dishes, let's say, gusto mo dahil birthday, gagawa kang lasagna, di ba? Yung
0: Ayan,
1: mga ganyan. O yung mga kung ano-ano pang mga lutuin na hindi lang siya isang beses, no? May mga series na gagawin kang procedure. So, while doing that, you can talk about it sa bata. You can share na, alam mo anak, no? Alam mo, ang hirap po, nilaga ko muna tong noodles. O tapos, ito, tinan mo, nilaline ko tong ano, di ba, yung ganyan, no? Tapos, nakikita ng bata na ingat ka. Maganda nga kung pinapatulong natin siya. So, ano yung punto ko dito na tinutuunan? Yung pagsasalita natin. Ano ang naririnig sa atin ng bata? Reklamo or satisfaction, di ba? Uuwi ka, halimbawa, galing ka sa opisina or sa factory or kung saan, ano? Naku, nagkaroon kami ng bagong sistema ngayon. Hindi ko pa masyadong maintindihan. So, naririnig, nag-uusap kayong mag-asawa ng isang batang anak mo na sabihin nating 8 years old. Andun lang sa tabi yan. Pero ito po yung ating dapat ay maging malay, no? These children may not be right dun sa usapan natin. At minsan sasabihin mo, lumayloyo ka nga dyan, usapan na matatanda yan, di ba? Naririnig nila yon. How ikaw bilang tatay at nanay nag-uusap. Tapos sagot naman ni nanay, "Ako talaga? Paano na yan?" "Ah, pero alam mo naman, syempre, kailangan nating tiyagaan yan. Tsaka masaya rin akong gawin ito kasi, alam mo, pag natutunan ko itong mga bagong sistema na ito, di ba, anong galing, anong maganda yung pakiramdam ko." So while that conversation is going on between the adult or baka may ate pang kasama or tita na kausap dito, yung hearing ng bata doon ay maganda ito na mapulot, no? Nung tinatawag natin na ika nga kaalaman tungkol dito sa tinatanong mo ng risk, diba?
0: Oo.
1: So the child now will have an impression, wow, okay pala. Hindi pala ano, nakakatakot yung mahihirap na trabaho.
0: Yan. Mm-mm.
1: Hindi pala ako dito magkakaroon ng tinatawag na ika nga ay parang hindrance, no?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan lang yung willingness yan. Tapos yun, lalo na kung sasagot pa yung isa na, "Uy, alam mo, nakakatuwa talaga, tinanggap mo yung mga hirap na yan."
0: Oo.
1: Oo, kasi ganito, ganito, yan.
0: So, ma-affirm so, yun siya, Mami Bessie.
1: Na-affirm ngayon.
0: Oo.
1: Na ang bata, while listening, nakakabuo siya ng picture sa kanyang kaisipan na two adults are talking or three adults are talking and what they're talking about is something difficult experience nila, yet ito yung kanilang pananaw.
0: Mm-hmm.
1: So yun po ay isang katotohanan na alam mo, ang daming mga batang natuto sa yun lang yung dinig lang na ganyan.
0: Yeah.
1: Yung dinig lang.
0: Mm-mm.
1: Sa pagdinig nila sa mga comments ng mga adults ay magkakaroon sila ng tinatawag na perception nila, bubuo sila ng values nila.
0: Mm-hmm. Ayan.
1: Okay.
0: Siyan. Ayan po yung ating first point, embrace grit. At ito, maganda yung pangalawang point natin, Mami Bessie.
1: Third.
0: Ayan, third na tayo. So, equip how to do negotiation and simple house chores or play. So, ano ba to?
1: Okay. Di ba sabi ko kanina, ang ating business world ay influenced by push or pull.
0: Mm-hmm.
1: Or yung mga risk na yan, no? Mga alok, no? So dito, tinuturo natin naman yung negotiation. So halimbawa, so magkakapatid sila. Sa halip na saway-saway tayo, "Ay, ano ba? Di ba, huwag yung agawan yung bunso." Parang mm-hmm. ganyan, di ba? No? Ganun lagi, si saway. Why not call them together? Sige. O gusto mo tong laruan na to? Eh, kay kuya to eh. So, anong pwede natin gawin dyan? Ayaw ni kuya ibigay sa'yo. So, ano, "O kuya, bakit ayaw mo? Sabihin mo ngayon dito sa kapatid mo." So, yung mga pag-process ng mga bagay na yon, matututo sila nung tinatawag na negotiations. Ganun din naman sa pagbibigay natin ng housework nila. Kaya, congratulations po dun sa mga talagang family na binibigyan po ng tuon, no?
0: Uh-uh.
1: Yung participation ng mga bata, no? In the housework. Kasi napakaganda po itong opportunity sila ay matuto.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, minsan manood ka, ewan ko, naging karanasan ba ito ng ating mga listeners? Sina nyo nga po, i-shout out nyo nga
0: comment
1: po yan.
0: Comment nyo nga po, comment po.
1: O, comment nyo nga, karanasan nyo ba to? Yung nautusan ka, di ba? Ikaw din tagahugas ng plato, no?
0: Kanya-kanya tapos, kayong task, oo.
1: Oo, mauta ka talaga, no? Bubulahin mo yung kapatid mo, di ba? O mamaya, ano, ito, ganito. No? Depende kung ano yung pambola mo. Bibigyan mo siya ng, siyempre, kung may baon, dagdag na pagkain or whatever, di ba? Or tutulungan mo siya sa assignment niya, di ba? Para yung work mo siyang gagawa. O yun, negotiation siya. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Relate po ba yung mga iba natin dyan? Paano kayo natuto ng negotiation sa mga kapatid? Well, I use the word na mas mautak, di ba?
0: Mm-hmm.
1: And I'm not using that word in the negative sense. Ito yung tinatawag nating street smart.
0: Yes, oo.
1: Street smart na ano, na mapamaraan ka pero hindi yung sa pandaraya. Kaya nga negotiation eh.
0: Uh-oh.
1: Kasi in a negotiation, the skill that is being built during negotiation is I give this, can I get this?
0: Mm-hmm.
1: Parang ganon. What if I give you this, can I get this? Or, sige, I'm listening to you, bibigay mo sa akin ito, teka, sandali.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan may kapalit. Wait, iisipin ko. So, ganun yung dynamics ng negotiation.
0: Mm-mm.
1: And to a certain extent, itong negotiation na to, ay yan, magiging kagamit-gamit yan pag nasa tunay na negosyo ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi a very big part of success in business is marunong ka ng negotiation.
0: Mm-mm. Sa ganyan, Mami Bessie, yung tanong ko naman, paano may papaliwanag ng magulang sa isang anak? For example, kanya-kanya yung binigay na responsibility. Eh, paano yun? Si isang anak, bakit mas mabigat yung task ko? Kay kuya, ganyan. Ito lang yung task niya. Paano man na-negotiate yun? Baka mamaya, yung comparison, nandyan.
1: Okay. Yung tanong na yun ay, ang pwede dyan gamitin is what we call the clarification, which is also part ng negotiation.
0: Yan.
1: Kasi yun yung parang step one eh. Bago tayo mag-negotiate, kalinawin muna natin, sandali. So anak, alam mo kaya yan ang naka-assign sa'yo. Tingnan mo naman kung gano'ng kakataas.
0: Oh.
1: Pag in-assign ko yan dito sa kapatid mong isa pa, edi nabasa na lahat ng katawan niya. Nagugas na lang siya ng plato natin. Mukha na siya naligo. Kasi nabasa na lahat yung mga tubig sa kanya, di ba? So eto pa, no? Eto pa yung isang mahalaga po, no? Isa sa kapansin-pansin na nature ng ating young generation today ay matanong.
0: Oo.
1: And compared to the tanong nung araw na, alam na, minsan very basic, no? Halimbawa, titingala siya, bakit ano lumalakad yung cloud, paano yung butike, hindi na lalaglag, mga ganyan. Ah, ngayon, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ko kailangan itong gawin? Eh, kung ganito ang gusto ko. Yun. May mga ganun sila ngayon. May mga ganyan silang tanong.
0: Mm-mm.
1: And those questions ay sometimes hindi agad masasagot ng adult, no? Ngunit, okay lang po yun.
0: Mm-mm.
1: However, ang sabihin natin sa bata, teka muna anak, alam mo, galing mo talaga magtanong, o di na-affirm mo siya, di ba?
0: Oo, tama.
1: Nasabi mo sa kanya. Kaya lang, parang pag-iisipan ko muna yung tanong mo. I-research kaya natin, tanong natin sa AI. Itanong natin sa AI. O, di ba? Kasi, ituruan din natin siya, no? Kung paano. Kasi, ituruan din natin siya, no? Kung paano gumamit ng mga tinatawag natin makakasin.

0: ating pagiging patient, di ba?
1: Correct.
0: Yung good in waiting, di ba? Kasi yun yung nakikita ko ngayon na because of this incoming technologies, parang bumababa na yung pagiging mapasensya ng tao, no? Yung konting loading lang na ganyan. Parang, ano, tagal-tagal nito. Ilipat ako ng site, ang bagal-bagal nitong site na to lumabas. Di ba yung ganyan? So, yun, let's also be conscious na hindi din tayo nagiging impatient.
1: Correct.
0: Kasi hindi naman yan yung ano, hindi naman yan yung dapat natin, kumbaga, i-push, no? Na na-value natin. Because patience, whether we have this technology or not, eh, kailangan po yan. Napakahalaga po yan. And the willingness to wait. Yan. Doon na tayo sa number 4, inspiring, no?
1: Yan.
0: Parang i-inspire natin sila by properly using yung mga terms, no? Kasi sabi ko nga, napakahalaga ng pagsasalita. Na sobrang halaga. Kasi yung pag-i-inspire ay hindi yung dapat na parang, ay, ano kung galing mo talaga, no? Yan. So, ito, sabi niya, uy, tingnan mo. Pinangunahan mo to, ha? Ang galing mo, hindi ko pa sinasabi to. Yan. Nauna ka pa? Wow, naisip mo to? Parang hindi ko naisip yun, ha? Parang ganyan. So, sasabihin mo ngayon kay bata, ah, talaga anak, ikaw nag-ayos nito? Wow, talaga? Nice. Paano mo yung ginawa? Sige, turo mo sa akin. Ano yung inuna mo? Kasi yung bata, by hearing this, things mula sa atin, meron siya ngayong naiisip na it's not only the ability, but being, kasi ang mga bata, ang unang-una dapat na nariringgan ng mga ganyang bagay ay sa tahanan.
1: Correct. So, Mami Bessie,
0: sa mundo,
1: yung ganito, may
0: wala yun,
1: yung mga paggamit ng mga ganitong terminologies, kumbaga may cognitive impact sa isip ng bata ito.
0: At hindi lang sa cognition, meron tong dating sa emotion.
1: Emotions
0: kaya
1: din.
0: Kaya nga ito, no, adult na, well, sabihin natin, ang daling mapikon pag medyo pinansin. Kasi nga, hindi matatag yung kanyang emotion dun sa mga pagpansin na yan. Kasi sa tahanan, ang laging pagpansin sa kanya ay parang yung binagsak siya bilang tao. Yung ano ba, tingnan mo ka talaga. Wala ka talaga alam gawin. Parang ganyan, no? Parang nagigil ka pa, no? Parang, o alis, umalis ka na dyan, isi ano na lang, kapatid mo na lang pagagawin ko niyan. Kasi makalat kapag ikaw ang gumawa niyan. So, yung mga statements na yon, may be very easy to say, no? And, ito rin, ano? Ang isang nangyayari kasi sa ating mundo, yung mga adults, ay hindi rin sila nakakrossover with those kinds of experiences. So, sila adult, oh, like ito po yun, yung mga atin pong mga listeners and viewers, ilan po sa atin ang lumaki sa mga ganong klaseng naririnig sa tahanan? No? Yung ikukumpara ka, di ba? Yung hahawiin ka or hindi ka bibigyan ng responsibility kasi ang view sa'yo ay, hindi mo naman kaya yan, di ba? Yung mga ganon. Or nag-a-attempt ka, kagaya nitong pinag-uusapan natin, to take risks and to be an initiator of something. Tapos, bigla, di mo kaya yan.
1: Parang gano'n, di ba? Na,
0: yes, oh. And now, this adult ngayon, ito, mga parents na, di ba? Nasa workplace na, young professional na. Bit-bit yung memory na yun. Bit-bit yan.
1: Siyempre, dadalhin yan hanggang sa lumaki siya.
0: Sa Nueva Ecija, no? Wow, sana natatandaan niyo po. No? May tinuro ako na tatlong areas how to heal that kind of wound in your brain. Kasi wound yun eh. Or wrong impression na tinanim sa'yo. So, para gumaling ka doon. Para makagraduate ka doon. Ayan. Sige po, mag-message kayo sa akin at isi-share ko sa inyo.
1: Comment nyo.
0: Paano gagawin yan.
1: Ayan. At syempre, Mami Bessie, nasa last point na tayo. Ayan, konti na lang ating time. Ang ating last point ay, take novel ideas that may seem weird. Ano ba to?
0: Ay, nako. Maraming ganyan ang mga bata ngayon. Yung ba mga ideas nila minsan na nag-experiment sila ng kung ano-anong bagay, no?
1: Mga like, out of this world.
0: Oo, like, ito na lang, yung parang simpleng-simpleng experiment nitong si apo ko. E di yung munggo, di ba? Munggo dati talaga, ginagawa lang natin yan, itatago sa ilalim, mga ganyan. Weird siya.

0: Weird. Kasi ang ginawa niya, yung fertilizer and experiment niya. So, ipe-fertilize si Munggo. And of all fertilizers, sobrang weird. Ang fertilizer niya, coffee. So, yung kanyang instant coffee, yung kanyang ground coffee, yung beans na coffee. Yung kanyang mga iba-ibang brand, iba-ibang klase ng coffee. O, di ba napaka-weird nun? It may sound weird, pero sa dulo, na, meron siyang mga observation. So, minsan po, ganun yung ating mga bata. Sometimes, they try to invent or reinvent something, no? Di ba, makikita mo yan minsan. Meron siyang mga gagawin sa kitchen. Halimbawa, di ba sa kitchen, nagpapakulo ka, minsan sinasagap yung bula. Eh, ayaw niyang sinasandok-sandok yon. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng parang funnel na ni-roll or whatever na sandok yan. Eh, yun, huwag po natin agad papagalitan. Yan. So, sabi, oh, ang galing nga, naka-funnel pa yung ano mo, naaral mo ba yan sa ano, sa school? Di ba kasi sa school may funnel na gano'n? Or yung ating ganga, parang simple machine na yung tumutuloy na ganyan, inclined plane, parang gano'n. So, yun, dapat papansinin natin sila. Kasi, ayun nga, weird siya. But in business, if you will recall, yung mga nagsimula na parang kakaiba, tinamungay ng mga business natin. O, di ba? Hindi na siya yung mga kamukha ng araw. Ngayon, sino ba makakaisip ng mga ganong klaseng nakapak na sila ngayon, di ba? Na ang kakaiba na yung itsura, di ba? Na dati, hindi mo naman nape-preserve ng ganyan. So, yun po yung limang bagay na sana ay mabigyan natin ng tuon, no? And basically, kung titingnan natin, ang bottom line nito is let's be observant.
1: Ayan.
0: Let's listen to the child. And the third is let's watch how we will communicate to the child. Yun yung bottom line of interaction din sa ating pinag-usapan sa anong gagawin natin sa ating mga bata to be entrepreneurial in their skills. Yan.
1: Napaganda. Oo. So, ulitin ko yung points ni Mami Bessie. Number one is embrace the growth. Two is enable modeling risk, hard work, and integrity. Three is to equip how to do negotiation and simple house chores or play. At yung pang-apat ito, inspire by using properly using terms. And lastly, take noble ideas that may seem weird. So, Mami Bessie, bago ka namin pakawalan, aba, baka may mensahe ka sa ating mga kaagapay. And invite mo na rin sila na tumutok sa memo ni Mami at Moms at Heart.
0: Yes, opo. So, tayo po ay sama-sama dito sa ating ikanga pagkakaisa, magkakaagapay para sa kaayusan ng ating pamilya. And congratulations sa napakagandang conference ba yan? Yung nung last Saturday din, di ba? Ang laki ng attendance.
1: Yung cross-gen ba yun, Mami Bessie, no?
0: Oo, yes, the cross-gen, oo. Patunay lamang po na ang mga pamilya ngayon ay umaangat sa ating kamalayan sa napakaraming hamon. So, let's join together dito nga sa ating mga programs ng 702 DCAS. Na lahok-lahok at iba't iba, we are just one sa ating pong layunin para sa pamilyang Kristiyano na Pilipino. Yan.
1: Alright, muli Mami Bessie, maraming salamat sa inyong time. Once again, sa mga kaagapay po natin, natutukan po ang Entrep Kids dito po sa Entrepreneur Special. At lagi natin makakasama si Mami Bessie dito, not just here, but also sa kanya pang mga programa tulad po ng Memo ni Mami sa Family Matters at sa programang Moms at Heart tuwing Sabado. Wala na tayong time, magkapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si Shaira Gabornes at maging si Nicolas Toy at Angelica Kalayag, maging sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at maraming salamat po sa pagtutok. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you!

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Mga Kawikaan 31:26. Ako po si Debbie Marcelo, may asawa. Kung papaano ko po nalampasan ang malupit na pagsubok sa aming pamilya, ang siya ko pong nais ibahagi dito po sa Tanikalang Lagot dahil sa Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo.
1: Mahal, kanina ka pa ganyan, nakatingin sa malayo, malalim ang iniisip. Ano bang bumabagabag sa'yo, mahal?
2: Pinag-iisipan ko sa yung alok sa akin ng kumpare ko sa kumpil sa Pasig. May trabaho na ibibigay sa akin sa abroad. Kung tatanggapin ko ba, pero sabi ko, pag-usapan muna natin. Kung papayag ka ba na mag-abroad ako?
1: Ikaw lang naman ang makakasagot niyan. Kung kaya mo bang lumayo sa amin ng mga anak mo. Totoo naman na malaki ang kikitain mo sa abroad. Halos yung isang taon mong sasahodin dito ay 3 buwan lang nasahod doon.
2: Pero papayagan mo ba akong mag-abroad?
1: Wala ka namang magandang trabaho dito. Casual ka lang sa factory ng tela. At may anak na tayong mag-aaral na. Papayagan naman kita para sa mga anak natin. Sa kanilang kinabukasan. Mahirap mang malayo ka sa akin, sa amin ang mga anak mo, pero titiisin namin.
2: Debbie, mahal, para sa atin naman yung pag-abroad ko eh. Kailangan natin magtiis. Kung ito lang talagang mabuting paraan para gumanda yung buhay natin, lilipad ako sa abroad, mag-iipon. Kapag maayos na, saka ako mag-for good dito at magtatayo tayo ng negosyo.
1: Mahal, hindi kita pipigilan. Kung ano man ang plano mo, sumigi ka. Asawa mo ko nakakayaning magtiis na malayo ka sa amin para sa ating mga anak.

0: Oh, mabuti at napasyalan mo kami dito ng tatay mo. Musta na kayo ni Josh?
1: Heto po, Inay. Mag-iisang taon na siyang nasa abroad. Nagpapadala ng pera tuwing katapusan ng buwan. Nakakabayad kami ng mga utang, lalo na sa mga ginastos namin sa pag-a-abroad niya.
0: Mabuti naman at regular naman siya nagpapadala sa inyo, anak. Dito ka naman ang halian. May niluto akong bulan lang. Paborito mo ito, di ba?
1: Talaga? Sige, Inay. Matagal na nga akong hindi nakakatikim yan. Madalas na kasi naming iulam na mag-iina ay yung mga maling at corned beef na padala po ni Josh. Heto nga po at nagdala ako para naman makatikim kayo sa padala ng asawa ko.
0: Unahin mo munang bigyan ng mga biyanan mo. Malapit lang naman sila dito eh.
1: Doon nga po ako unang nanggaling. Binayaran ko na rin po yung kinuha naming pera sa kanila. Kaya natuwa naman yung mga balae ninyo. Babayaran ko na rin kayo sa perang inutang namin. Malapit na ang taniman. Pambili niyo po ng punla.
0: Itabi mo na lang yan, anak. Di ka naman namin sinisingil ang tatay mo eh. Bigay na namin yan ng tatay mo sa inyong mag-asawa. Nakabili na kami ng punla. May itinira nga pala kaming dalawang sakong bigas na pansain mo. Pati si Nabalae, binigyan ng tatay mo ng isang sako.
1: Kaya po pala masaya yung dalawang matanda. Naku, yung binan kong lalaki, panay sabong pa rin daw, Inay. May sinabi sa akin na hindi na daw niya nakakasama si tatay sa sabungan, kahit sa kabaret. Tumatanggi daw kapag inaaya daw niya.
0: Dahil binago na ng Panginoong Hesus ang tatay mo. Mula nang mabisita kami dito ni Pastor, nagsimula kami mag-aral ng salita ng Diyos. Yun, tinamaan ang salita ng Diyos. Kaya maginhawa na kami. Wala nang alak at panabong. Di na rin ang bababahay ang tatay mo dahil isa na siyang born again.
1: Talaga po, Inay. Natutuwa naman po ako. Yun lang po palang makakapagpabago kay tatay.
0: Eh, yung biyanan mong lalaki ang matigas na tumatanggi. Pero yung babae, si Mare, sumasama na rin sa akin kapag dinadaanan ko sa kanila at inaayang magsimba. Kaya nabawasan na ang chismosa sa kanilang lugar.
1: Si Ina nga po palang isa sa mga dama mo sa chismis dahil kayo po ang reyna.

0: magandang araw sa iyo, Debbie, anak.
1: Papan, mabuti po at napasyal kayo. Ah, mano po?
0: Kaawaan ka ng Diyos. Eh, sumadya ako dito para dalawin na rin kayong mag-ina. At may kailangan ako sa iyo, Debbie. Manghihiram sana ako ng pera eh.
1: Ah, magkano po ba ang kailangan ninyong hiramin na pera?
0: 5,000 sana. Eh, kung meron ka dyan. Napatalo ko kasi sa sabong yung pambili ko ng materyales na pambubong ng bahay. Eh, bigay sa akin ni Josh yun eh.
1: Alam ko naman po yun. Ibinilin sa akin ni Josh.
0: Sana wag mo nang iparating ito kay Josh. Magagalit yun sa akin. Babayaran ko to kapag nabenta ko yung 3 biko. Ibabalik ko agad sa'yo to.
1: Papang, mabibigyan ko po kayo ng 5,000. Pero hindi po yun utang. Bigay ko po sa inyo. At hindi po malalaman ni Josh dahil sarili ko po itong naitabi.
0: Naku, nakakahiya naman anak.
1: Papang naman, asawa ko po ang anak ninyo. Kaya tutulungan ko po kayong mabili po yung mga yero. Pero sa isa pong kondisyon, sumama na po kayo sa pananambahan, Papang. Matagal na po kayong inaaya ni Mamang, pero ayaw po ninyong sumama.
0: Eh, dahil ikaw ang nagsabi, sige anak.
1: Talaga po?
0: Oo, magsisimba na ako sa born again. Sa ganun ay mapalitan ko naman ang katuwaan, ang kaluwagan mo sa ang pangunawa sa aking kamalian na may patalo ko ang pambili ng yero sa sabong. Eh, hindi ka maramot anak, ngayon ko lang napatunayan.
1: Basta Papang, yung makita ko po kayo sa simbahan, masaya na po ako.
0: Maasahan mo anak,

0: Sa'yo pala, Debbie? Kumuha ng pambili ng mga yero ang papang mo?
1: Mamang? Akala ko po hindi niya po sasabihin sa inyo.
0: Aba, inakonsensya. Mula nang nagsimba. Hiyang-hiya sa'yo na imbis na pautangin mo ay binigyan mo ng pera. Eh mamaya dumaan ka sa bahay. May kinatay akong mga panabong niya. At wala akong itinirang buhay. Eh total, may pressure cooker ka naman. Magsasawa tayo mag-ulam ng mga panabong ng papang mo.

0: Hello? Debbie? Mahal? Mabutit na kontak mo ko dito.
1: Josh, mahal? Oo, palagi na tayong dito sa telepono mag-uusap. Kasi pinayagan ako ni Pastor at ni Pastora na pwede kong gamitin ng telepono dito sa Mission House. Mura lang naman ang bayad.
0: Talaga? Ibig sabihin, kasama ka na rin ni inay at naitay mo sa pananambahan sa mga born again? Si Junior, gusto kong kausapin.
1: Sa susunod na tawag ko, naglalaro eh, ayaw paawat. Nag-i-enjoy sa Sunday school. Mahal, kamusta ka na dyan? Miss na kita.
0: Ako rin. Miss ko na kayo. Pero huwag ka mag-alala. Nag-file na ako ng bakasyon. Buong December na ako dyan magpapasko sa Pilipinas.
1: Praise God! Tinugon ng Diyos ang panalangin ko.
2: Ilang taong ka na rin na ayaw pa uwi ng Pilipinas. Mabuti at piniyagan ka ng employer mo.
3: May karelyebo na akong dalawang German dito sa pag-operate ng machine. Kaya piniyagan ako ng boss ko. Naawa nga sa akin dahil almost 3 years ako nandito eh. Walang bakasyon. Mataas nga yung overtime. Malaking perang nasahod ko pero kapalit naman yung kaban-kabang kalungkutan lalo na sa tuwing araw ng Pasko.
2: Basta mahala, simulan mong magdasal at magbasa ng Biblia. Dahil yun lang ang ating magiging komunikasyon na ang Diyos ang ating palaging makakasama.
3: Oo, mahal. Bukas na bukas rin, pupunta ako sa bookstore para bumili ng Bible. Maghahanap na rin ako ng Born Again Christian Church dito. Debbie, mahal, sabik na sabik ko na kayong mag-ina na mayakap. Mahal ko kayo.

0: Nakauwi si Josh noong December 1980. Napakasaya ng aming Pasko. Dahil mismo kaming mag-anak ay naging born again Christian. Nag-retired si Josh taong 1990 at umuwi siya sa Panginoong Jesus taong 1993. Malungkot man na di namin siya nakapiling noong Christmas ng 1994, pero alam naming mag-iina na nasa piling siya ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos na buhay.
1: Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Mga Kawikaan 31:26.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Debbie Marcelo. Mga nagsiganap:
1: Marita Anciano Nadal,
3: Buds Burse,
4: Eva Moratalia Gomez,
2: Roy Camu Gomez,
5: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
1: 700 volts. Balita.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes, 29 ng Setyembre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 volts. Balita.
3: Karapat ang pantao na naig sa desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero sa usapin ng paghahanap ng ilang personal at pampublikong ikinilos at isinagawa ng biset ng kanyang asawa sa impeachment court. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Nanaig kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Impeachment Court, batay na rin anya sa konstitusyon at iba pang batas na nagbibigay ng garantiya sa karapatang pantao. Ito ay kaugnay sa nauna ng hiling ng prosecution panel na ilantad at tanggapin ng Impeachment Court ang mga isinagawa at inihakbang ng vice-presidente sa kanyang personal at pampublikong galaw bilang vice-presidente, gayon din ang paghahayag ng business interests, bank records at BIR records ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio nang may permiso ang naturang mag-asawa. Ang tinig ni Presiding Officer Francis Escudero.
5: Rule 26, Revised Rules of Civil Procedure, for the presiding officer cannot prevail over Section 17, Article 3 of the Philippine Constitution, which provides, quote, no person shall be compelled to be a witness against himself. Being part of the Bill of Rights, the right against self-incrimination remains protected even under impeachment process as held in Duterte v. HOR, GR number 278353. The principles laid down in People versus Ang as well, GR number 231854, are instructive. If the request is allowed, any material and relevant matter of fact so requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Her failure to answer a request for admission, on the other hand, will be deemed an admission of fact requested to be admitted. Moreover, Rule 26 requires the answer to be under oath. That Rule 26 requires the answer to be under oath. Exposes the party requested to the additional peril of being held liable for perjury and thus constitutes compulsion that is not allowed under the Constitution.
4: Magkagayunman, nakahanda na ang kahon-kahong ebidensya sa impeachment court patungkol sa umano'y hindi maipaliwanag o tagungyaman ng nasasakdal na vice-presidente at ng kanyang asawa. Inihayag naman ni Escuderong hindi niya pinapayagang maalis o i-expunge batay sa hiling ni Duterte Carpio ang hiling ng prosecution panel ukol sa paghingi ng permiso sa kanilang mag-asawa upang isiwalat ang mga ebidensyang naturan. Bahagi ito ani Escudero ng mga record ng impeachment court. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votes. Balita.
3: Davao City Mayor Sebastian Duterte idineklara bilang hostile witness ng impeachment court. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
6: Humarap sa witness stand ngayong araw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng impeachment case laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Matatanda ang nagpadala ng subpoena ang impeachment court kay Mayor Duterte upang tumestigo sa mga kontratang iginawad ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte Carpio ayon sa idiniklarang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth nito o SALN. Sa pagsisimula ng dinig, hiniling ng prosecution na ideklarang hostile witness si Mayor Duterte. Tinutulan ito ng depensa at iginiit na hindi na relevant ang magiging testimonya ng alkalde sa kabila nito. Pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng prosecution kaya maaari itong gumamit ng leading questions pagtatanong kay Mayor Duterte. Pinangunahan ni Attorney Theodore Te ang pagtatanong sa alkalde na kinumpirma ang kanyang mga tungkulin bilang Davao City Mayor at Head of Procuring Entity ng Lungsod. Kabilang umano sa kanyang mga responsibilidad ang pag-aproba sa Annual Procurement Plan, pagtatalaga ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC, pagtukoy sa paraan ng procurement, gayon din ang pag-aproba at pag-issue ng Notice of Awards. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na inatasan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator ng Davao City na lumagdas sa mga kontratang isinusumite sa kanyang tanggapan. Bagaman sinabi niyang hindi siya pamilyar sa mga dokumentong maaaring nilagdaan ni Domingo na hindi na umabot pa sa kanyang mesa. Samantala, sinabi ni Mayor Duterte na wala siyang kaalaman sa tungkol sa GenCorp Industries Incorporated bago ito nabanggit sa impeachment trial. Aniya, nalaman lamang niya ang tungkol sa kumpanya matapos siyang padalhan ng sabina upang tumistigo. Iginiit din ng alkalde na hindi niya alam na kabilang sa mga stakeholder ng GenCorp Industries Incorporated ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
7: 700 votos. Palita.
3: 19 at hindi 15 ang kontratang iginawad ng Davao City Government sa pag-aari ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kumpanyang GenCorp Industries ayon mismo kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
4: Sa kanyang pagharap sa 31st araw ng impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio, inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterteng 19 at hindi 15 ang mga kontratang iginawad sa GenCorp Industries Incorporated na pag-aari ng Vice Presidente.
8: Let's go to the total number of awards that have been awarded to GenCorp by the City of Davao. You confirm, sir, that this would be 15 awards, sir?
9: No, this is 19.
8: Ah, 19, sir.
9: It is in the statement.
8: I see. So 19, sir. Okay. And were these awards, sir, part of the documents that you have brought before this court?
9: Yes.
4: Dahil dito, minarapat ng prosecution panel na busisiin ang mga kontratang iginawad sa GenCorp dahil ayon sa naunang testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, 15 lamang ang mga kontratang iginawad ng Davao City Government sa GenCorp. Itong nagbunsod kay Presiding Officer Francis Escudero magkaroon na muna ng maagang lunch break upang bigyan ng pagkakataon ang dalawang nag-uumpugang legal panel na busisiin ang mga dokumentong dala ni Davao City Mayor Duterte. Nauna rito'y binigyang diin ng alkalding mabusising na pag-aralan ang mga detalya ng GenCorp nang sumali ito sa mga public bidding sa lungsod, bagay namang hindi matanggap ni Prosecutor Attorney Theodore Te, ngunit bagay din namang kinontra ni Defense Counsel Attorney Justin Gular habang sumasagot si Mayor Duterte. Ang kanilang tinig sa 31st araw ng paglilitis ng impeachment court kasama na si Presiding Officer Francis Escudero.
8: According to you, sir, it is presumed that GenCorp has complied.
9: Yes,
8: I see. And so when you say that, sir, that's not part of the rigorous evaluation that you made for GenCorp.
9: Because you argumentative, said, Your Honor.
8: Your Honor, I'm simply using the witness's own statement, Your Honor.
9: Move on, counsel.
8: Thank you, Your Honor.
9: Move on, please.
8: Now, you did not have occasion to take a look at the corporate documents of GenCorp, sir?
9: Asked and answered, Your Honor.
8: No. I've never asked that question.
9: Witness may answer, and witness has already answered.
8: No.
4: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: At iyan ang kabuuan ng balitaan hatid ng FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
7: 702 Balita.
10: Kung may abuses online, safe pa bang gumamit ng internet ang bata? Oo naman. Para matiyak ang digital safety, siguraduhin naka-private ang settings ng device, social media, at gaming profiles. I-disable rin ang location sharing services. Maiging ma-block ang messages mula sa strangers at iset sa friends at kakilala lamang. Iwasan din ang paglalagay ng info sa identity ng bata gaya ng larawan, buong pangalan, edad at iba pa. Strong passwords ang key para hindi ma-access ng iba ang account. Higit sa lahat, ideal pa rin na bantayan from time to time ang kanilang online behavior. Bago magbigay ng device, i-double check muna ang digital security.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
1: Masay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
11: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
7: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre po sa ating pong mga kababayan sa pamamagitan po ng YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, at ikaw kaagapay na nakaantabay online sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kung gusto mo kaming makasama 24/7, tara na't mag-download ng ating mobile application. At syempre, ikaw kaagapay na aming pong katuwang at kasama po sa inyong regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang ang PN Vizca. Ako po si Brian De La Cruz. At ngayong araw ng Martes, kaagapay, baka sabihin yung naninibago kayo sa ating programa. Hindi po, pansamantala muna po nating inilipat ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency para sa isang makabuluhang kwentuhan sa usapin ng volunteerismo. Kaagapay, ang ahensya ng gobyerno na po ito ang isa pong head agency po na kung saan ang ating talakayan ay para po sa koordinasyon ng mga volunteer. Hindi lamang po sa ahensya ng gobyerno, maging sa labas po ng ating bansa. At syempre kaagapay, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa isang sektor na may malaking papel sa paghubog po sa susunod na henerasyon ng mga leader at voluntaryo. Ito nga kaagapay, ang Higher Education Institution o mga pamantasan o kolehiyo. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano maaaring maging bahagi ng kultura at sistema ang isang universidad, lalo na po ang volunteerism, at kung paano nito nahuhubog ang mag-aaral bilang mga profesional na may malasakit, pananagutan at kahandaan na maglingkod sa bayan. Kasama rin dito mga kaagapay ang isang universidad na may mahigit isang siglo nang may kasaysayan na itinatag noong 1911. Nagsimula mga kaagapay ang St. Louis University sa Baguio sa pamamagitan ng maliit na paaralan na itinatag ng isang misyoneryo, at kabilang dito ang Congregation of Immaculate Heart of Mary o ang tinatawag na CICM para po sa mga lokal na mag-aaral. Ngaya kaagapay, pupunta na naman tayo sa Baguio. Mula sa isang simpleng simula, lumaki po at naging maunlad ang institusyon po na St. Louis University, o kaagapay, kilala natin to bilang isang SLU. At syempre po, upang bigyan po tayo ng malalim po na pagkakaunawa, malalim na pagkakaintindi, saan nga ba nagsimula ang SLU? Yan po ang ating pong alamin, tutuklusin, lalo na po sa usapin ng voluntarismo. Sa pagkakataon na to kaagapay, makakasama ko po ang Director ng Community Extension and Outreach Program Office mula po yan sa St. Louis University. Ipinapakilala ko po si Binibining Charmaine Mendoza. Magandang hapon po sa inyo, Miss Charmaine.
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig at sa inyo po na nasa programa ngayong hapong ito.
0: Ayan,
1: ako yung lubos na nagaganap.
0: Yan, maraming salamat po. Kahit po ilang milya ang layo po natin, kami po ay nasa Metro Manila, ngunit kayo naman po ay nasa, tama po bang word, ang kabundukan po, Miss Charmaine, no? Nakakatuwa.
1: Yes po.
0: Kasi nga,
1: nasa, yes, mountainous area of the Cordillera.
0: Ayan, bago po tayo magsimula, baka gusto nyo pong batiin po ang mga nakikinig sa LSU, lalo na po ang buong pamantasan po, lalo na ang mga estudyante at ang administration staffs po natin.
1: Yes po. So gawis ay agaw kada tako amin from mula sa nagkakaisang komunidad ng Pamantasang San Luis, isang maalab na pagbati sa ating lahat.
0: Okay po. Ano po yung ibig sabihin po ng sinabi niyo, ma'am?
1: Ah, yeah, that's a Cordilleran. Yeah, those are Cordilleran word, and we claim that gawis would definitely mean good in our language. It's a Kankanae term.
0: Mm-hmm.
1: Agaw, gawis ay agaw ngayong hapong ito, ngayong araw na ito.
0: Mm-hmm.
1: Sa ating lahat, yes po. Mm-hmm. Gawis ay agaw kada tako amin.
0: Mm-hmm.
1: Magandang hapon po sa ating lahat mula sa nagkakaisang komunidad ng Pamantasang San Luis.
0: Oh, wow, ang ganda naman,
1: yes,
0: ang ibig sabihin. Iba talaga kaagapay pag wikang Filipino, no, yung mga translasyon mula doon sa mga dialekto na dapat nating maunawaan. Kaya naman po, sige po Miss Charmino, simulan na po natin ang talakayan para po sa pagkakataon na to. Miss Charmino, bago po tayo tumuko sa ating talakayan, maaari po ba kaming bigyan ng malaking background mula po sa inyong sarili muna o sa inyong kasalukuyan tungkulin sa St. Louis University, at maaari po bang ipakilala sa amin ano po ang inyong pamantasan, lalo na po ano po ang inyong misyon bilang isang higher education institution?
1: Yes po. So salamat Sir Brian. Okay lang po mag-taglish, ano?
0: Walang problema po.
1: To our distinguished guest as well, our fellow advocates of volunteerism, our partners from various sectors, members of the academe, our community leaders, our students, and all who believe in the transformative power of service. Again, our nabara nga panagkablaaw. So, on behalf of our University President, Reverend Father Gilbert B. Salas, CICM, and of course, our Vice President for Mission and Identity, Vice President for Mission and Identity, Reverend Father

0: mga outreach programs, mga volunteer initiatives, and of course, community partnership ng pamantasan. So sa St. Louis University, naniniwala po kami na ang edukasyon ay hindi lamang paghahanda para sa trabaho o sa responsibilidad, kundi paghahanda rin para sa isang makabuluhang paglilingkod. Sabi nga nila, mission and excellence, missio et servire. Kung usapin din lamang ng mission, hayaan niyo ako magbahagi ng kaunti mula sa abot ng aking kaalaman, no? Mission comes from the Latin word missio, meaning sending or the act of sending. So it comes from the Latin verb mittere, meaning to send. So yes po, in Christian theology, the idea of being sent is central. And definitely Jesus speaks of being sent by the Father and in turn sends His disciple. So bilang isang Katoliko, at syempre CICM in amin ang paghubog ng mga estudyante, ng mga guro, mga kawani bilang mga taong may malasakit, hindi lamang para sa kapwa, kundi lalo na sa ating lipunan. At isa nga sa mga konseptong gabay namin ay ang salitang binadang. Definitely, it is a Cordilleran word which depicts community solidarity. Isa itong katutubong diwa ng pagtutulungan at syempre ng pakikipagkapwa. So ito ang aming paraan ng pagtingin sa konsepto ng volunteerism. Kasi hindi lamang siya nagbibigay ng tulong, kundi bumubuo din siya ng tunay na ugnayan at sama-samang pagkilos para sa kabutihan ng lahat. Mm-hmm. Maraming salamat po.
1: Mm-hmm. Ako po, malalim po pala ang pinanghuhugutan.
0: Ay, alam, hindi pa ako naka-open cam, sorry.
1: Hindi po.
0: Yes
1: po, okay lang naman po. Opo,
0: sorry.
1: Wala pong anuman, no. Alam nyo, kaagapay, nakakatuwa.
0: What happened, sorry.
1: Okay lang po, you may take your time naman po sa atin, no. At sa ganung uri ng pagkakataon, mga kaagapay, no, ang SLU nga po ay mayroong pong malalim po na hugot sa pamamagitan po ng mga tinatawag po natin na misyon. O yun nga, kaagapay, malinaw po sa atin dito na kapag ang isang institusyon o kapag ang isang organisasyon ay may kakayanan, at hindi lang may kakayanan kundi may husay sa pagkakaroon po ng isang tinatawag natin na mission field, nalalaman po natin unti-unti, dahan-dahan, na marami pala tayong kayang gawin. Diba? Lalo na kung tayo ay humuhubog po ng mga profesional, hindi lamang sa nais silang marating, kundi kung paano pa nila maibabahagi ang kanilang mission. Kaya sa pagkakataon to, ma'am, unti-unti natin tatalakayin po, no? Bali po, no, Ma'am Charmina, ibigay niyo sa amin ang mission po ng SLU. And at the same time po, nakikita po natin dito na may malaking tungkulin po talaga tayo sa ganitong uri ng pagkakataon at ng paraan. Ang gusto ko pong matanong, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang journey po ng LSU po sa pagpapalakas ng mainstream volunteerism? And at the same time, paano niyo napasok to sa inyo pong universidad? Paano kayo nagkaroon ng sistema? Ano ang mahalaking bahagi ng inyong ginawa dito upang kilalanin ang volunteerismo sa buong pamantasan ng hindi lamang isang aktibidad?
0: Sorry, Sir Brian. Am I audible?
1: Yes po. Naridinig po namin kayo.
0: Hindi ko makita yung camera ko. But yeah, allow me to, respond to your question. Mm-hmm. Sorry. You were saying that, papaano ba natin nakikita ang papel ng higher education institution sa pagbibigay or sa institutionalisasyon ng volunteerismo, konsepto ng volunteerismo sa St. Louis University, sa SLU po, no? So, allow me to just go back and yes, hayaan nating tayo ay maglakbay, no? Ito yung mga namimiss ko kapag tayo ay naghaharaya. Masasabi ko pong napakahalaga ng papel ng higher education institutions dahil ang mga kalahok na universidad o institusyon ay hindi lamang sentro ng kaalaman, kundi sentro rin ng values formation at social responsibility. Lalo na sa konsepto ng St. Louis University, madalas nating marinig na ang volunteerism ay sige, extracurricular lamang.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit para sa amin sa St. Louis University,

0: City, Sir Brian, at sa ating mga tagapakinig, no? Ang diwan ng pagboboluntaryo ay tunay na bahagi ng paghubog po ng ating pagkatao. Kaya naman, kapag institutionalized ito, nagiging bahagi siya ng ating kultura, ng ating polisiya, ng ating programa, at ng ating pang-araw-araw na buhay ng pamantasan. So isa sa mga unang hakbang siguro ng St. Louis University, I give credit to my predecessors. At ngayon na pinagpapatuloy po natin ay ang pagpapalakas ng sistema at mekanismo, hindi lamang na ating mga extension programs, kundi para sa ating mga outreach sa pamamagitan po ng ating opisina. Unti-unti naming binuo ang mga proseso, partnerships, at frameworks upang maging mas organisado. And the word, because lagi nating naririnig yung sustainability, para maging mas sustainable at mas nakaugat sa pangangailangan ng komunidad ang volunteerism. Ika nga natin, no, it should be fully grounded on the needs of our communities, no? Kung kaya naman, naging inspirasyon din namin ang pagbuo ng isang website kung saan hindi lamang limitado sa pamantasang San Luis. Maging bukas din po ito sa iba. And that's the goal. We have this so-called Binnadang Hub. At maraming salamat, meron tayong katuwang ng mga volunteers from the American Peace Corps, syempre sa pamamagitan din po ng PNVSCA, the Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Kaya malaking tulong po sila sa pag-i-institutionalize at pag-streamline ng ating mahaba, mahirap, masalimuot na proseso ng pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Mm-hmm. So siguro bottom line is, yeah, we have this genuine approach whenever we speak about community engagement here. And It's not just for the sake of compliance. While it's true, sa una napipilitan ka, pero dalangin at hangad namin yung purposeful approach na after that, there should be this divine intervention for us to keep going. Let's carry on the mission. And let's continue our mission. So yun po yun, Sir Brian. Thank you po.
1: Bali, ma'am, ma'am Charmino, tama po ba, nakabukas na po ba ang inyong camera po?
0: Yes po, at the moment. But I don't know. I'm using a tablet, sir. So medyo may mga limitasyon ako at the moment.
1: Okay.
0: I don't want to... Ayokong galawin kasi baka
1: sige ma'am, malinaw naman po. Opo, malinaw naman po ang inyong audio.
0: But
1: yun naman
0: try
1: po.
0: Our best, magpa-assist po.
1: Sure
0: dito.
1: Po, walang problema, ma'am.
0: Yes po, sir.
1: Malinaw naman ang audio natin. Ang mahalaga, ma'am, makapagsahim papawid tayo sa mga kababayan po natin. Ma'am,
0: apologies.
1: Walang problema
0: kanina
1: po.
0: Kanina pa ako naka-open ka.
1: Okay lang naman po. Bali, ma'am, no, ang mangyayari po kasi sa atin dito, no, kumbaga parang nakita natin dito na, ma'am, ano po yung mga proyekto ng St. Louis University na masasabi niyo ito yung pinaka naging ito yung pinaka nagpakita sa inyo na ang volunteerismo dapat hindi lang nasa loob ng ano ng isang subject, kundi ito ay naipapakita. Ma'am, ano yung mga initiative po ng inyong pamantasan mula rito?
0: Kung usapin din lamang po ng mga initiatives, definitely, we are fully grounded on the CICM advocacies or CICM trust, namely the Justice, Peace, Integrity of Creation, and Indigenous Peoples Apostolate. We are more on to try striking a balance between justice, peace, integrity of creation, and Indigenous Peoples Apostolate. At masasabi ko na malakas po kami pagdating sa integrity of creation, sa ating pangangalaga sa kalikasan. That is our top advocacy, aside from the medical missions we do, because we do promote health and well-being, not just inside the campus, but definitely outside, no? We do the hydroponics. Meron po tayong hydroponics project in support for our halfway home for the boys. Kasi meron din po tayong orphanage within the university. So we do share that, not only for our boys, but definitely the whole of the Luwisan community through the so-called capacity building program. And we cannot do that alone. we have this partnership with the City Veterinary Agrarian Office.
1: Wow.
0: Sila po yung mga eksperto pagdating sa mga ganito dahil hindi po namin i-claim yan. I mean, our intention is to ensure na wala pong batang nagugutom through our project Daily Bread in the university, through our financial assistance, through our scholarship programs. So one way is to find ways na...
1: Hello po? Hello, Ms. Sherman. Yan, mga kaagapay, no? Habang finifix pa po natin yung ating pong technical difficulties po with Ms. Sherman, pero nakita natin dito kaagapay. Alam mo ba kaagapay na pag sinabi nating hydroponics, ito yung paggamit ng isang method po para po sa pagpapalaki po ng ating mga halaman. Ginagamitan po ito ng isang water-based mineral nutrient solution po para doon sa karaniwan po na ginagawa natin pagtatanim sa lupa. Pero kaagapay, ito ay gamit natin ang tubig. Diba? Yan ang isa sa mga aalamin natin sa usapin po natin dito ng volunteerismo at paggawa po ng kawanggawa. Lalo na po sa St. Louis University. At isa dito kaagapay sa nagpakita sa atin, no, na kapag may proyekto talaga tayo na ginagawa, ang ganda nga, no, Bob, unti-unti natin tuklasin, kasi ang sinabi nga din dito kaagapay ni Ms. Charmaine, no, na binabalanse nila na hindi lamang puro kapayapaan at puro pagpapakita ng karapatan ng isang tao, kundi kaagapay ito ay balansehin po natin sa ginagawa po natin. Kaya nagpakita po dito ang St. Louis University na hindi lamang ito sa usapin ng kanilang advocacy o mission, kundi doon sa ginagawa nilang holistically, at lalo na kaagapay itong hydroponics. Nako, aalamin pa natin yan kaagapay. Kaya naman, Ms. Charmaine, okay na po ang ating pubang linya? Nako, hindi pa rin kaagapay. At syempre kaagapay, tayo muna ay mag-break para ayusin po natin ang mga ilang technical difficulties po natin sa ating internet. At sa pagkakataon na to kaagapay, pakinggan nyo muna po ano nga ba ang ibig sabihin ng online abuse sexual.
2: May mga sitwasyong mas nagsusumbong ang bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad. Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa'yo kaya kasinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para maaksyonan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging mahandle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ahensya de Consciencia. Servisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Yan kaagapay, muli pong nagbabalik ang iyong programang Ahensya de Consensya, at sa pagkakataon na to ang ating pong talakayan ay sa usapin po ng volunteerismo. Muli po mga kaagapay, nagbabalik din po si Ms. Charmaine Mendoza. Siya po ang kinatawan ngayon for St. Louis University. Kanina po, Ms. Charmaine, naputol po tayo sa usapin po na ito pong ginagawa ng iyong proyekto. Ito pong hydroponics. At nasabi rin po natin sa kaagapay natin na ito po ang pinaka-epektibo niyong ginagawa. Mama, ano pa yung kailangan naming malaman ukol dito?
0: Marami po tayong dapat isaalang-alang pagdating sa usapin ng hydroponics. Siyempre, yung mga materyales na kailangang ihanda. Not only that, but of course, yung expertise na meron tayo, plus of course our volunteers, our students, our so there are a lot of considerations. But yes, we always hear whenever we say it's a calling. Kaya nga na-mention ko kanina, whenever we speak about mission, it's the act of sending.
1: Mm-hmm.
0: So we send our student into something wherein they would definitely learn from this sustainable program. Kasi hindi po biro ang pagtatanim, hindi po biro ang pangangalaga sa ating likas na yaman, hindi po biro ang usapin ng sustainability pagdating sa mga proyekto na dapat nating isulong. So, marami pong pagsasaalang-alang pagdating sa lahat ng mga proyekto na meron tayo, because we do promote needs assessment, no? So, kailangan meron po tayong SWOT analysis. We have to ensure that we identify our strengths, our weaknesses, our opportunities, and of course, the threats. Proximity-wise, kasi maganda kapag dito sa loob ng paaralan, mas mapapadali para sa ating mga mag-aral. And not only that, there is this request coming from outside community wherein, yes, baka pwede namang makapagbahagi tayo ng ating kaalaman pagdating sa hydroponics, the vertical gardening, kasi nga limitado ang espasyo natin, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Baguio, lalong-lalo na po dito sa syudad, no? So yes, ang dami po nating dapat isaalang-alang as regards preparation, implementation, and of course, the evaluation of our programs.
1: Mm-hmm. At yun naman, mm-hmm. Yes po.
0: Opo. Yes po. So those considerations, but don't forget to engage with the experts, the community, kasi this is what we call a whole of school approach, a whole of university approach. So hindi po tayo nag-iisa. Kagaya ng ating mga mag-aaral, kaagapay din po natin sila pagdating sa pagtamo ng mga kaalaman na hindi lamang para sa kanilang sarili, para sa kanilang kapwa, at syempre para sa ating komunidad. So it's but proper that we also replicate those that we do at home and also with our community.
1: Mm-hmm. Kaya yun talaga yung ipinapakita. At alam nyo po, no, nakakatuwa kaagapa yung ganitong uri po ng initiative po, na yung totoo yan, no, Miss Sharmina, mahirap po talaga ang usapin ng pangangalaga ng kalikasan. Napakadami po natin kilalang environmentalist, pero mahirap talaga kaagapa pag yan ang ating kwentuhan. Alam nyo, Miss Sharmina, gusto ko pang makipagkwentuhan. Pero Miss Sharmina, sa maikling pagkakataon na lang siguro, ano po yung pinakamalaking ambag sa atin ng PNVISCA? Sabi nyo nga, mayroon naman kayo naging sistema, lalo na ang inyong mission ay to send out. Yun naman din talaga ang gawain natin. Sa ganitong pagkakataon, ano yung pinakamalaking ambag po ng PNVISCA sa atin?
0: Yeah, nagpapasalamat po kami sa PNVSCA, for without them, we wouldn't be able to explore other opportunities such as partnership with our international partners. So malaking ambag po sila doon sa aming paglikom ng volunteers, especially in the context of the Cordillera region. And not only that, they also help us with regard to capacity building sessions sa kung paano i-streamline ang volunteerismo sa aming paaralan. They also guide us in terms of the pool of volunteers, and us being one of the pool of volunteers ng PNVSCA, and continually sharing all of this with our nearby schools, the sister schools. Hence, we were able to launch the first CICM International Volunteerism Summit, namely with our partner schools, St. Mary's University, University of St. Louis Tuguegarao, St. Louis San Fernando College, St. Louis College of San Fernando, I mean, and then St. Louis Cebu. So we were able to gather them all together for this one mission, one advocacy to streamline volunteerism initiatives and share best practices with regard to the concept of volunteerism. So lamang po siya pang St. Louis University, but the approach is something universal, something like harmonious, patuloy, at umiikot. Kumbaga, yun nga yung sinabi natin na life must go on and it should continually, it should be, you know, very consistent, and at the same time, we let our goodness overflow. And mm-hmm. we call that in the Cordillera region as something with the concept of binadang, ipoy as nangawis. So something na worth replicating, worth sharing, worth emulating, and yes, worth inspiring. So maraming salamat po sa ating PNBSCA, for without them, we wouldn't be able to launch the first CICM Volunteerism Summit. Wow. And next post po would be the St. Mary's University. So heads up lang po, FYI. At marami pa pong aabangan, because masinsin po ang ating PNBSCA sa paghamon o paghimok sa atin na ipagpatuloy ang volunteerismo, hindi lamang po sa ating paralan, kundi sa ating mga karatig lugar.
1: Mm-hmm.
0: So maraming salamat po sa lahat.
1: At yun naman po talaga yung mission po dito, no, Ms. Charmaine, na hindi lamang ang isang institusyon ay, alam mo to, nasa laylayan ng volunteerismo, kundi iangat at mas makilala natin dito na ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay may malaki pong maitutulong sa atin, lalo na kung ikaw man ay organisasyon, ikaw man ay grupo, nasa pamahalaan man o nasa pribadong sektor, kaagapay mahalaga ang tinatawag natin na empowerment. Kaya naman, Ms. Charmaine, bago kita bitawan, baka meron kang gustong sabihin sa mga nakikinig o sa mga kaagapay natin, lalo na patungkol sa usapin ng volunteerismo at sa mga kapwa niyo po pamantasan. Go ahead po, Ms. Charmaine.
0: Yes, maraming salamat po sa pagkakataong mapakinggan at makapagbahagi po sa ating mga tagapakinig at sa inyo na naririto ngayon. Isang karangalan na maibahagi po kung papaano namin ginagawa sa St. Louis University ang, kung isasali natin sa Filipino, ang tapat, totoo o genuine na pagbobolontaryo, dahil hangga't maaari sa ating pagbobolontaryo, wala po tayong sinisino, wala po tayong pinipili. At yun yung gusto nating ibigay na mensahe sa lahat. Volunteerism is something which is equated to our way of life, as mentioned by E.D. Gawe. Yun yung lagi nating napapakinggan, yun yung ating laging naririnig. And for us, that is something which is very missionary, because whenever we speak about us, that is our identity. And mission is not something which is extra. It should be a part of our identity. It should be embedded in our DNA. It should be a way of life, as we always claim that. So hindi siya dapat pilip. It should not be something na kailangang imposing or designed by demand. So hinikayat po natin ang bawat isa na hanapin sa ating mga puso, hanapin sa ating mga kaisipan, hanapin sa ating diwa, na ang pagbobolontaryo walang hinihinging kapalit, no? Ang pagbobolontaryo likas naman po sa atin. Kailangan lamang po natin gumawa ng mga hakbang, ng mga polisiya, kung saan mahihimok natin ang lahat na magkaroon ng ganitong holistic approach, kung saan magkakaroon ng plataforma para sa kanila na makapag-voluntaryo at the same time, nahahasa ang kanilang kasanayan, kakayahan, at nagagamit ng tama, nagagamit ng naaayon, hindi lamang para sa kanilang sarili, sa kanilang kapwa, at syempre, definitely the replication of it sa ating komunidad. So yun laging sinasabi natin, no? Kaya nga the word itself is that, ipoy as nangawis, let goodness overflow, because likas po sa atin ang pagkakawang gawa. Likas po sa atin ang pagbobolontaryo. Kailangan lang pong ipaalala, kailangan lang po ng tamang gabay, kailangan ng mga mekanismo, kailangan ng mga sapat na suporta na hindi lamang manggagaling sa isa, kundi sa ating lahat na naririto. It's really a village it's really something which is, you know, which should be done by the village themselves.
1: Mm-hmm.
0: Sila mismo, o tayo mismo, na naririto, nananahan dito sa ating komunidad para masabi natin na, ah, yes, kahit pa paano eh, may pag-usad tayo. Kahit pa paano eh, there is this manifestation and embodiment of this concept of volunteerism. At hindi lamang siya isang konsepto, kundi dapat isinasabuhay din po natin. Para hindi po masakit o mahirap para sa atin that whenever we speak about volunteerism, ay, extra na naman yan. So that's just our take, no, sa St. Louis University. Alam namin na mahirap sa umpisa, pero sa kalaunan, mahanap natin sa ating puso yung tunay na diwa kung bakit ako nagbibigay, bakit ako tumatanggap, at bakit ko ba ginagawa ang mga bagay-bagay na ito.
1: Mm-hmm.
0: So may kinalaman po dyan yung pag-iisip, yung ating puso, at mm-hmm. syempre, ang kapangyarihan ng ating dalawang kamay.
1: Mm-hmm. Yan.
0: At syempre, gabay na rin ang Panginoon.
1: Ayan,
0: salamat po.
1: Maraming salamat po, Miss Charmaine. Maikli lamang po yung oras po natin, pero nagpapasalamat,
0: yes, po
1: kami dito sa aming programa sa Ahensya de Consensya, katuwang po ang PN Visca. Muli mga kaagapay, ito po ang programa ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay muli, ako po si Brian De La Cruz.
5: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
6: Paalala sa magulang at caregivers, be present online. May abusers kaya dapat hindi tayo missing in action. Intentional parenting. Hindi enough ang nagbibigay o nagreregalo lang ng gadget. Sikaping makipag-usap sa bata tungkol sa online experiences. Sino ang madalas nakausap? Ano ang pinagkakaabalahan online? Maglaan ng oras para mangamusta at i-remind ang do's and don'ts sa internet. Alamin ang applications at platforms na ginagamit. Maging aktibo sa pag-observe kung may changes sa habits, emotions at behavior. Take note, ang iyong presence ay mahalagang present o regalo sa mga bata. Huwag itong ipagpalit sa kahit ano.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
5: Himpila.
8: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
3: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
9: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.

0: Magandang araw po ng Martes sa inyo, mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito nga po ang health center ng bayan na kung saan pinag-uusapan po natin ang mga pang-isyong pangkalusugan dito po sa ating lipunan. Ako po ang inyong makakasama, Kyle Garcia, at patuloy po na makinig sa inyong mga radyo. Ayan, sa buong Mega Manila po tayo naaabot. Ayan, kaya mag-comment na rin po sa ating ongoing live streaming via Facebook and sa ating YouTube channel. Kung may mga concerns ka din at mga katanungan patungkol sa iyong kalusugan, pwede kang mag-comment para ma-address natin yan later on. Kaya kaagapaya, patuloy na i-share din ang ating broadcast sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, at sabihin na mag-tune in na rin sila. At syempre, kung may mga concerns din sila, pwedeng-pwede tayong masubaybayan sa oras po na ito. Ayan, kaagapay, patuloy na mag-comment sa ating live streaming and of course sa ating YouTube din para maya-maya ay mabasa rin po natin yan. Sa pagkakataong ito, kaagapay, alam nyo ba na ang Doctors Online ay sabayang tayo napapakinggan sa ating sister station sa 1062 DXKI dyan sa Coronadal at maging sa 1116 DXAS dyan naman po sa Zamboanga. At huwag na po nating patagalin pa, kaagapay, tuloy-tuloy na po tayo dito po sa ating program. At alam mo, maganda po yung ating mapag-uusapan po sa moment po na ito kasi minsan, no, may mga bagay na sobrang simple na ginagawa natin araw-araw na nakakalimutan nating malaking bahagi pala ito ng ating pagprotekta sa ating kalusugan. At ito nga po ang hand washing o paghuhugas po ng ating kamay. We wash our hands before eating, after using the toilet, after touching different surfaces, but are we doing it correctly? Ayan, and do we really understand how important it is in preventing the spread of infection? Mahalaga po yan, lalo na po sa usaping pangkalusugan. Today po, pag-uusapan natin ang isang simple but powerful health habit. Yan nga po ang proper hand washing and why something as basic as cleaning hands can make a big difference sa ating pong overall health. At today, no, makakasama na po natin agad ang ating pong guest sa hapong ito, wherein she spent nearly 15 years working with Medicine Sans Frontieres or Doctors Without Borders, serving in different nursing and medical leadership roles and working in humanitarian settings across South Sudan, Yemen, Ethiopia, and Sierra Leone. Alam mo, kaagapay, she has served as a nurse supervisor, nurse activity manager, operating room or theater nurse, and of course, nung panahon din po ng COVID-19 ay kaagapay din po siya. Before joining MSF, she worked as a nursing professor and clinical instructor in the Philippines and as an operating room nurse in hospital in New York and in the United Kingdom. Kaya po, i-welcome po natin sa ating pong programa. Wala pong iba kundi si Nurse Ann Jimenez. Magandang araw sa iyo, Nurse Ann.
1: Magandang hapon sa iyo, Kyle. Gusto ko lang magpasalamat na ako'y naimbitahan ngayon afternoon, no? So, as a resource person, so maraming salamat sa Doctor Online Show, DWAS 702.
0: Ayan, maraming salamat po, Nurse Ann, sa pagkakataon na makasama po namin kayo. At syempre, para din po magbahagi din po ng kaalaman sa ating pong mga listeners, no? Alam mo, sabi nga nila itong mapag-uusapan natin, basic ito, pero ayun nga, madalas nakakalimutan, madalas na hindi na-address, no? Para sa kaalaman, Nurse Ann, ang ating mga listeners both on radio and sa ating social media ngayon, bakit nga ba mahalaga itong hand washing o paghuhugas ng kamay?
1: Okay. Bibigyan kita ng two best reasons. Oh. Mm-hmm. So, one is to stay healthy. Yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Bakit tayo kailangan mag-hand washing is para hindi tayo magkasakit. Mm-hmm. No? Another one is to deter or itigil ang pag-spread ng iba-ibang infections. Mm-hmm. Specifically, lalo pag respiratory at diarrheal infections, no? Dahil sa hindi paghuhugas din ng kamay. So, importante itong dalawang to dahil itong dalawang to ay nangyayari sa araw ating araw-araw na buhay, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito dahil nasa ospital ka, hindi lang ito dahil nasa clinic ka,
0: mm-hmm.
1: kung hindi sa daily life natin, pagsakay natin ng sasakyan, pagkain natin sa ating ating hapagkainan,
0: correct.
1: Pag-uwi natin sa ating mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, ito ay nangyayari. So, importante talaga. Ang pinaka-basic natin is always to do hand washing. Proper hand washing. Hindi basta-basta hand washing.
0: Oo. Nabanggit mo, Nurse Anne, na proper hand washing. So, siguro pwede ba tayo mag-demo? Paano ba yung tamang yung proper na paghugas ng kamay? Lalo na siguro kung ituturo natin to sa mga bata.
1: Ah, okay. So, ang sinasabi ng DOH, no, dahil nandito tayo sa Pilipinas, so
0: mm-hmm.
1: we talk about DOH at lahat naman yan ay based sa CDC at WHO.
0: Mm-hmm.
1: No? So, ang sinasabi natin is at least minimum 20 seconds, pero sa MSF sinasabi namin 40 to 60 seconds ang pag-ugas. No?
0: Mm-hmm.
1: Meaning, ito yung totoo na sinasabi. It was pushed a lot during the COVID time.
0: Yes.
1: Nakakanta ka ng happy birthday 2 beses.
0: Mm-mm. So, okay. Kailangan palang kumanta habang naghugas ng kamay.
1: Para malaman mo yung timing mo, no? Mm-mm. So, 2 beses na happy birthday or, sabi nga nila, lupang hinirang, the whole song,
0: uh-oh.
1: And then that's it, no? Huwag nating mamadaliin. Yun mm-hmm. ang pinaka-importante. Walang shortcut sa health na pinag-uusapan natin dito.
0: And so, speaking of paghuhugas, Nurse Anne, so kailangan may proper disinfectant. Ano ba dapat may sabon?
1: Correct.
0: Mm-hmm.
1: 2 bagay. Kailangan mo ng mechanical, kailangan mo ng chemical.
0: Mm-hmm.
1: Mechanical meaning yung paglinis mo ng 2 kamay mo.
0: Oo.
1: Yung movement ng 2 kamay. At chemical, yung sabon. No?
0: Mm-hmm. Okay.
1: Importante yun. Yung 2 bagay na yon, no?
0: Mm-hmm.
1: At importante rin na gumamit ka ng sabon na natutrust mo.
0: Mm-hmm.
1: You know, I'm not gonna name names anymore.
0: Uh-oh.
1: Pero yung trusted, alam mong antimicrobial, hindi pampaputi, hindi pangpakinis ng balat, hindi dahil mabango lang,
0: uh-oh.
1: Kung hindi ito ay pumapatay ng germs na gusto nating mawala.
0: Ang ganda na sinabi mo, antimicrobial dapat. Hindi
1: correct.
0: Lang basta kung ano-ano yung mga component or ingredients na, no? Yung talaga
1: tama.
0: Yung first and foremost component dapat, yung antimicrobial. Baka siguro yung mga listeners natin ngayon, pwede nyo i-check ano ba yung mga sabon na meron kayo, nakakapatay ba yan ng mikrobyo, no? Pero ikaw ba, pwede mo ba i-demonstrate sa amin, Nurse Anne? Paano ba dapat? Sabi mo nga, kakanta ka ng happy birthday. Pero ano ba yung tamang postura ng kamay pag naguhugas? Kasi kailangan ba by fingers dato up and above, paano ba?
1: Hindi, ganito yan, ano. Marami sa iba-ibang spaces, sa schools, sa hospitals, may mga posters na yan, no? May basic posters na yan. But just give you an idea is kumuha ka ng sabon na tamang-tama lang sa palm mo,
0: mm-mm.
1: no? And then, umpisahan mo ng 2 kamay. 2 palm muna, no?
0: Oo.
1: No, this can pwede kasing mag-iba eh, no? Pero ang importante dito na natamaan mo lahat. Pagkatapos ng 2 palm dito
0: mm-mm.
1: naman sa likod, madalas nating nakakalimutan
0: ang
1: likod ng kamay natin ay marumi rin, no?
0: Mm-mm.
1: Kasing rumi nung palad mo, yung likod ng kamay mo. So kailangan na i-scrub natin 'yan left and right,
0: uh-oh.
1: No? At pagkatapos niyan, importante yung 2 daliri ay nag-interlock. Pag nag-interlock yan, kailangan bibigyan mo rin siya ng scrubbing motion na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: No? So, habang kumakanta ka ng iyong happy birthday. Another part ng iyong kamay na madalas makalimutan na linisin is yung thumb.
0: Paano
1: linisin? Hinahawakan yan.
0: Mm-hmm.
1: At iniikot-ikot mong ganyan yung iyong
0: mm-hmm.
1: kabilang kamay para malinis yung isang iyong thumb.
0: Mm-hmm.
1: At pagkatapos, yung kabila naman, ganun din ang sitwasyon, no? So, paikot-ikot lang yan. Yung mechanical mm-hmm. movement niya, paikot-ikot.
0: Mm, so, ganun po pala, ganun ka-importante,
1: exactly.
0: ganun ka-significant po yung
1: exactly.
0: paghuhugas ng kamay. Pero siguro baka tanungin ng mga kaagapay natin, Nurse Anne, bakit nga ba kamay ang pinakamahalagang hugasan? Bakit nga, ano ba epekto nito sa ating overall health?
1: Dahil yan yung unang bagay na hinahawak natin sa mga surfaces, no? Mm-hmm. Kagaya ng sinabi ko, hindi lang ito dahil sa hospital ka.
0: Oo.
1: Pag-usapan natin, kunyari nag-commute ka.
0: Totoo.
1: Umakyat ka ng estribo ng jeep.
0: Mm-hmm.
1: Humawak ka. Ang hindi mo alam, yung sinundan mong humawak, humatsing.
0: Ayan.
1: No? Humatsing, pagkata, tinakpan niya nga yung ilong niya, pero hinawak naman niya sa estribo.
0: Oo.
1: You get it? Parang ganun yung ano no, hinawak niya sa estribo, at yung kamay mo ngayon ng contaminated. Dahil hindi mo alam, hindi mo rin nilinis.
0: Uh-oh.
1: So, importante na yun ang una mong gagawin, no? Kailangan malinis. Another example, sa bahay. Dumating ka, yung anak mo dumating sa'yo, lumapit sa'yo, magmamano.
0: Oo.
1: Galing ka sa labas, humawak ka ng kung anumang bagay dun sa labas na o nag-grocery shopping ka dahil meron kang food cart, ganyan, na hindi mo alam na contaminated din.
0: Mm-mm.
1: Umuwi ka, magmamano yung anak mo. Pagkatapos, yung kamay mo contaminated, black, napunta na sa anak mo.
0: Mm-mm.
1: Yung infection. So, importante itong kamay na to.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito dapat ang una nating nililinis.
0: Yes. At saka malaking factors, no, Nurse Anne, na talagang ang kamay natin nagiging vessel, di ba? Kung saan-saan tayo humahawak. At saka nabanggit mo na may possibility talaga na, for example nga, humatching ang isang tao, eh, kahit sabi mo takpan niya, hawakan niya, may chance pa rin, no, na ma-obtain niya yung germs na doon sa isang bagay na hinawakan niya.
1: Tama yun.
0: Mm-mm-mm. Eh, paano yun, Nurse? And for example, syempre, yung iba naman, hindi ganun kadali yung access ng water, ng sabon, lalo na kapag nasa labas sila, di ba? Ano ba yung best way para, syempre, ma-protect pa rin ang ating hand?
1: Diyan mo pasok yung hand sanitizer.
0: Mm-hmm.
1: Or alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Alcohol, that's at least 60%. Isopropyl or ethyl, importante 60%.
0: Mm-hmm.
1: Ito another one na sasabihin ko na please buy trusted brands.
0: Mm-hmm.
1: Marami sa online ngayon na nagtitinda ng mabango lang pero hindi pala 60%.
0: Mm-hmm.
1: So it defeats the purpose.
0: Ayun nga, no? So, parang nadala lang sa mabangong alcohol, binili na, okay. eh ang mas mahalaga po kailangan yung at least 60% na, anong tawag doon, Miss Nurse Anne?
1: 60% isopropyl or ethyl alcohol. Mm.
0: Uh-huh. Ano po pinagkaiba nitong isopropyl sa ethyl?
1: Ay, doon sa amount lang, very chemical ano na yan. Ano?
0: Oo.
1: Pero usually isopropyl yung ginagamit natin sa hospitals.
0: Okay.
1: Kasi medyo mas mabango yun ng konti sa isopropyl.
0: Mm-mm. Nung ano, Nurse Anne, nung panahon po ng COVID-19, you were very active po. Sa tingin niyo po, ano yung pinakamahalagang lesson natin that time tungkol sa hand washing and sa pag-prevent natin ng infection?
1: Okay. Nung COVID, ang MSF was working in the Philippines. Nagtrabaho kami sa San Lazaro. San Lazaro Hospital. Nagdala kami doon ng mga, di ba kasi mga health workers nagkasakit.
0: Mm-mm.
1: No? So instead of bringing some things for them to use, we brought HR. Nagdala kami ng doktor, nagdala kami ng nurses, medtechs, data encoders, pinakahuli, at importante, cleaners.
0: Mm-mm.
1: The cleaners na yon ay well-trained ng MSF. Paano kami maglinis? Hindi basang magmamap lang, hindi ganon.
0: Mm-mm.
1: So, nung panahon ng COVID, malaki ang bulto ng oras namin sa paglilinis. Making sure that contamination will not be present. Out of 20-something staff na dinala namin doon, walang nagka-COVID.
0: Mm-mm.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Mm, ganun pala kahalaga, no, Nurse Anne. Ito naman, siguro another concern, makaka-relate ang mga madaming Pilipino dito dahil ito ang kultura natin, mahilig tayong magkamay kung kumain. Yan. So ano ba dapat gawin natin? Lalo na pag ang eating habits natin, yung mga hand-picked na food, no?
1: Part hand washing kanina, hindi ko na-demonstrate,
0: uh-oh,
1: is linisin mo rin yung dulo ng kuko mo.
0: Oh, ayan, oo.
1: Linisin mo, pag naglilinis ka, linisin mo yung dulo ng kuko mo, hindi lang yung basta nagugas ka ng kamay, okay na magkakamay ka na. Pero pag minicroscope mo yung loob ng kuko, no, andun dun pala nag-iipon sila lahat. So, essential yun, no? Na yung dulo ng kuko, yung kamay, the whole thing of the hand, hindi lang yung palm and dorsal part, ay malinis, kundi pati yung kuko, paligid ng kuko. No, yan yung mga pinagtataguan niya ng mga mikrobyo eh. So, importante, hindi lang dahil may infection na ano, na ng respiratory or diarrheal, sa bata, usually, yan yung pinag-uumpisahan ng bulate. Sa mga bata. So, importante yun. Importanteng malinis yung dulo ng kuko dahil lalo tayo mga Pilipino, hindi lang tayo, no? Sa Asia, we like to use our hands.
0: Correct. Oo.
1: So, it is before and after eating that we should wash hands.
0: Tapos, isa po sa mga mahalagang usapin din na ano ba yung magiging siguro problem kapag napabayaan natin yung hindi proper na paghuhugas ng kamay. Meron ba itong mga, ano ba to, viral or bacterial infection na maaaring dumapo sa atin, Nurse Anne?
1: Correct, no? Sinabi ko kanina, usually dalawa yung respiratory at saka diarrheal infections. Although marami pang klaseng infection, pero itong dalawang to, ang pinaka-major, no? Respiratory sa COVID, no? Victim ako ng respiratory. May I just put a little story here? Mm-mm. Yung sister ko lang galing ng pilgrimage last week. Pagbalik dito, medyo may hindi na maganda yung may ubo-ubo na ng konti. Sabi niya, aircon daw yun. 2 days later, nahawa na ako. So, dalawa na kami. Kagagaling ko lang. Actually, meron pa akong konti ngayon. Pero, that is because nagpabaya din ako. I was thinking na siguro mga ubo-ubo lang yun, pero it wasn't. I'm pretty sure it's a virus.
0: Mm-mm.
1: So, when it's virus, it goes away on its own. Yun ang difference nun eh.
0: Mm-mm.
1: Pag yan ay bacterial, yan, kailangan mo na ng antibiotics dyan.
0: Mm-mm.
1: But if it's virus, it goes away on its own. No? To prevent this, dapat nag-mask ako, nag-hugas ako ng kamay, properly. So, that was all on me. Hindi sa kapatid ko.
0: Mm-mm. So, meaning to say po ba, Nurse Anna, kailangan ba tuwing lalabas tayo, mayahawakan tayong object or item, pumunta tayo sa isang sasakyan, sa isang grocery, kailangan ba agad-agad ay maghugas tayo ng kamay? Gaano ba kabilis dumapo ang mga bakterya?
1: Believe it or not, ang bakterya, they will live on surfaces for hours or even days sometimes. Depende yan sa bakterya. So, immediately after, kaya nga tayo may alcohol. I remember I told you, hindi naman palaging available ang water and water and soap sa surroundings mo. But as soon as you get to a faucet or a source of faucet and soap, maghugas ka ng kamay. Otherwise, always have with you alcohol sanitizer, alcohol to sanitize yourself kahit papano. Dahil hindi mo alam kung ano yung mapipick up mo today.
0: So, alam nyo na mga kaagapay, lalo na kung may mga pinupuntahan kayong mga lugar, madalas kayo sa palengke, sa grocery, sumasakay kayo ng mga pampublikong sasakyan, no? Kailangan, kung wala kayong dalang water or soap, kailangan, sabi nga ni Nurse Anne, may mga alternative kayo tulad po ng alcohol or hand sanitizer, malaking help din, no, Nurse Anne?
1: That is right. Tama ka dyan.
0: Yes. At syempre, nabanggit nyo kanina yung sa atin sa Pilipinas based on DOH, nasa around 20 seconds yung paghuhugas ng kamay. Pero based on WHO, kailangan nasa 40 to 60 seconds, no? Pero sana yung mga kaagapay natin, hindi lang basta nabasa ng tubig yung paghuhugas ng kamay. Enough
1: dyan
0: na yon. Kasi minsan, in reality, mabasa lang yung kamay ng tubig, nakapaghugas na. Siguro, paano ba natin i-break yung stigma na ganun, Nurse Anne?
1: Na ang dapat nilang tandaan na ang wisik-wisik lang, hindi uubra yan.
0: Yes.
1: No? Kasi alam mo kung bakit? Karamihan ng mga bacteria, or let's say virus, nakocover yan ng parang fats.
0: Mm-mm.
1: Pag yan natalsikan ng tubig, hindi may epekto. No? Isipin mo na lang, oil mo, tapos patakan mo ng tubig. Yung tubig na itira sa ibabaw, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi nagpe-penetrate. Pero once you do your mechanical, na sinasabi ko kaninang way, plus your chemical, it will dissolve it. So, hindi mamamatay basta-basta yung bacteria ng winisikan mo lang ng konting ganyan yung tubig. No? So, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mong mag-ugas ng kamay.
0: Mm-hmm. So, sa mga kaagapay po natin, please take note po yung mga sinasabi po ni Nurse Anne. Malaking help po ito sa ating overall health. Sabihin man natin na napakasimple lang po ng usapin ng paghuhugas ng kamay, pero sabi nga, ang gamot sa nakakalimot ay ang pagpapaalala, no? Kailangan nare-remind natin. So, eto naman, Nurse Anne, paano po ba nakadaragdag po sa pagkalat po ng germs yung mga bagay na madalas nating hawaki, lalo na eto ha, yung mga nasa corporate, no, madalas humawak ng keyboard, ng mouse, ng doorknob, ng elevator switch, mga ganun po.
1: Kung sarili mo, walang problema, no, you can always clean it up, no, yung keyboard mo, no, ang hirap dun sa mga doorknob, parang sobrang ano mo na noon, paranoid na every single time, ano. Pupunasan mo ng wipes o kaya ano. Kung gusto mong gawin yon, why not? Nobody stopping.
0: Pero okay lang naman ba yun, Nurse Anne? Yung ganong,
1: na ano?
0: Yung madalas kang maghugas, mag-spray. Kasi sabi mo, baka napaparanoid, yes, na, nag-overthink.
1: No. Sa akin, lalo na.
0: Mas okay.
1: Mas okay yun. Oh. Kesa, you don't, parang kang nag-gamble eh.
0: Oo.
1: Kahit hindi naman, wala naman may sakit dito eh. O sige na. Diba?
0: Oo.
1: Ano, susugal mo yung health mo versus sa pwede mo naman i-prevent.
0: Correct.
1: Diba? So, yes.
0: Oo. So, alam nyo na, hindi po ito sa pag-overthink, hindi ito sa pag-inarte na madalas kang mag-hand wash. Ayan, naalala ko nga kanina, Nurse Anne, nagkaroon kasi kami ng annual physical exam. Tapos, chinek ng doc yung kamay ko. Tinanong niya ako, madalas daw ba ako magugas ng kamay? Kasi napansin niya yung palm ko. Ganun yung ano. Kasi pag madalas kulubo pala, oo, parang kulubo. Tapos, nagda-dry. Oo.
1: Yes, kaya kailangan mo ng hand cream.
0: Hand cream, or di kaya dapat may moisturizer, no? Para yes, mas makatulong din sa atin. So, sa mga kaagapay natin, okay lang. Sabi nga, paalala ni Nurse Anne, okay lang po na madalas kayong maghugas ng kamay, lalo na kung ito naman ay makatutulong po sa inyong overall health, no? Para maproteksyonan din po yung ating pangangatawan. So, papaano naman, Nurse Anne, for example, may kasamahan tayo sa bahay. Ito nga, yung na-experience mo. Ayan, may sakit siya, tapos umuubo, bumabahing. Paano mo mapoprotektahan naman ang sarili mo, lalo na kung nasa iisang environment kayo?
1: Okay. Ganun pa rin, no? Hand washing, mask. Mm-hmm. Importante yan. Mask, and then making sure na yung mga ginamit niya ay na nalinis ng maigi. Hindi naman yan TV. Kailangan mong pakuluan at ano, no? Hindi naman.
0: Mm-mm.
1: Pero ibig sabihin, may ubo na yung tao, abay, gagamitin mo pa ba yung baso niya? Siyempre, hindi. Mm-hmm. No? So, pinoprotektahan mo yung sarili mo, at yung sinasabi nating reverse protection, pinoprotektahan mo rin yung may sakit na baka madagdagan pa yung sakit niya galing sa'yo. Do you get what I mean?
0: Yes.
1: So, baliktaran. Baliktaran yun. So, importante, iyan yung mga isang bagay na kung bakit tayo kailangan mag-ugas ng, kailan tayo mag-uugas ng kamay. Kapag tayo ay nag-aalaga ng may sakit sa bahay, before mag-alaga, after mag-alaga, pag ikaw ay may gagamuting sugat ng kasama mo sa bahay, ugas din before and ugas din after.
0: Mm-mm. Mas ano ba yung Nurse Anne? For example, yung kamay mo, mag-hand wash ka, tapos mayroong open wound. Paano ba yung setup nun?
1: Yun ang medyo delikado. Nilalagyan namin ng plaster muna.
0: Uh-uh.
1: Sa OR kasi, yung dinidescribe po sa yung hand washing,
0: uh-uh,
1: wala sa kalahati yan ng OR scrub. Mas grabe kami doon. Dahil talagang kas, may brush
0: May
1: kami.
0: brush nga eh. Lalo
1: Yes.
0: na pag nanonood nga ako ng ano, yung mga hospital na pang K-drama, grabe yung pagkuskus, no? Tapos may scrub pa kayo.
1: May brush kami niyan.
0: Yes. Pati yung puko. Oo.
1: Correct. Meron kami yung pampik ng puko.
0: Oo.
1: Mas grabe yung sa amin. Pero yung dito, I think it is important skill na practicing mo yun.
0: Mm-hmm.
1: Practicing mo yung tamang way of washing hands. Kasi kung if you're shortcut mo yan, baka sa pag-shortcut mo, meron kang hindi tamaan at andun pala yung mikrobyo na kinatatakutan mo, then there you go. You're going to spread the infection
0: mm-hmm.
1: to yourself or to others.
0: Ayan. So please take note mga kaagapay. At ngayon naman, Nurse Anne, may mga pumapasok tayong mga question from our listeners regarding our topic na...
1: Hindi ko drink water ah, kasi...
0: Oo, sige lang po. So, may mga question tayo from our listeners. So, ito ah, unahin ko na yung tanong ng ating kaagapay. Ito, regarding hand washing ito, Nurse Anne. Sabi po ni... Ito ah, sabi ng ating anonymous listener, kapag ba may alagang aso o pusa sa bahay, kailangan po bang maghugas ng kamay every time na hinahawakan natin sila kahit indoor pets naman sila?
1: Correct. No, I was going to say that is one of the key time. Tinatawag natin key time
0: mm-hmm.
1: sa kailan tayo mag-uugas at mag-uugas ng kamay, no?
0: Mm-hmm.
1: It is handling pets as well. Did you know na isang way of giving parvo to your pets
0: Uh-oh.
1: Is through you? So it is sinasabi ng mga vets bago mo hawakan yung iyong pet at pagkatapos mong hawakan yung pet mo ay mag-ugas ka ng kamay lalo mm-hmm. kung galing ka sa labas. Kung galing ka sa labas nakakuha ng parvovirus sa iyo walang epekto. Pero sa alaga mo meron. So bago mo siya hawakan, ugas ka muna ng kamay mo.
0: Mm-hmm. So, ayan ha. Before and after kapag hawakan ng pets, no? Kahit indoor pets pa yan, owners. Okay. Napakahalaga po nito. So, ito naman. Next question po natin from our listener. Pagkatapos po mag-CR, nagugas ako ng kamay ng maayos. Pero, hinahawakan ko rin yung gripo para isara. May paraan po ba para hindi natin madumihan ulit ng kamay? Siguro, ayan, hahawakan mo yung mga bagay na ito. Paano kaya yun, Nurse Anne?
1: Tissue paper.
0: Oo.
1: Kasi sa OR, sa amin, siko eh.
0: Oo.
1: Siko ginagamit namin. Pero normally now, kung nasa public place ka,
0: oo.
1: Diba yung mga gripo ngayon, ng mga faucet ngayon, yung automatic na.
0: Mm-hmm.
1: Tumitigil siyang...
0: May sensor.
1: Yes. May sensor o kaya yung tumataas na ganyan para tumigil yung tubig.
0: Yes.
1: In the event na hindi, kung pwede mong siko na lang or tissue paper, yun ang pansara mo, much, much better. No? Again, it's not being paranoid, it's safety mm-hmm. for yourself.
0: Mm-hmm. So, ayan po. Ito, another question, Nurse Anne. Sabi dito... Minsan po may maliit na hiwa sa daliri at hindi naman dumudugo ng gusto, kaya hinahayaan lang. Paano po kung madalas tayong naghahanda ng pagkain o humahawak ng ibang tao? May dagdag bang concern daw ito?
1: Dapat yan, pinaplaster mo. Depende, no? Kung sobrang liit naman, parang hindi na, no? Pero iisipin mo kung naghahanda ka ng pagkain
0: Oo.
1: At meron kang open wound.
0: Correct.
1: Kailangan mo lagyan ng plaster yan.
0: Mm-mm.
1: Bakit? Kasi pwedeng hindi nga ikaw ang makabigay ng infection sa kanila, ikaw naman ang may infection.
0: Oo.
1: Dahil meron kang open wound. So again, although hindi naman to hand washing,
0: Mm-mm.
1: this is wound care,
0: Uh-oh.
1: Kailangan mo lagyan ng plaster yan.
0: Mm-mm.
1: Kung nagpe-prep ka ng food lalo.
0: Oo, so lalo na kapag nasa ano ka no, nasa food industry ka,
1: that
0: kailangan
1: right.
0: din madalas din ang paghuhugas ng kamay, hindi yung mm-hmm. bawat hawak mo ng gamit no, Nurse Anne. Siguro ipaliwanag mo rin yun, no, hahawak ka ng karne, tapos hahawak ka ng mga utensils, ng mga kutsilyo, paano ba dapat yung paghuhugas ng kamay?
1: Pareho lang ng sinabi ko kanina, pero most especially kung hahawak ka ng hilaw na karne, lalo na ang manok, source of ano yan. E. coli and salmonella.
0: Mm-hmm.
1: Maraming tao hindi alam na hawk-hawk ng manok,
0: mm-hmm.
1: na hilaw.
0: Oo.
1: Pagkatapos, mag-uugas lang ng kamay na ganun lang, walang sabon-sabon. That causes that will cause diarrhea to that person.
0: Uh-oh.
1: Eventually, pag nagpa-testing ka, salmonella pala.
0: Uh-oh.
1: So, better after hawakan mo yan, ganun, sabon at tubig na importante.
0: Ayan na sa mga kaagapay natin, please take note po. Ito mga napag-uusapan po natin. Ito, may another concern. Sabi dito, kapag po ba nagbukas ako ng pinto, humawak sa ATM, nagbayad ng cash, at pagkatapos ay kumain ng street food. Ayan. Alin po sa mga ginagawa kong iyon ang mas kailangan kong pag-ingatan?
1: Mas kailangan mong pag-ingatan? I think lahat, pero importante yung kumain ka ng street food.
0: Oo.
1: Prior to. Kumuha ka ng pera sa ATM, nilagay mo sa bag mo,
0: uh-oh,
1: at kumain ka ng street food, mas diretso sa
0: uh-oh,
1: at kumain ka ng street food, mas diretso sa bibig

0: Eto naman, sabi naman ng isa pa nating kaagapay. Kapag po nasa restaurant, okay na ba ang paggamit ng wet wipes bago kumain o iba pa rin talaga 'yung naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig? Lalo na siguro ano nurse, ano, napapansin natin 'to sa ibang countries na wala silang sink ang binibigay, 'yung nakabalot na wet wipes.
1: In cases like that, that is the reason why you bring your alcohol with you.
0: Mm-hmm.
1: I would say use an alcohol. I've experienced that. I've been in different countries.
0: Uh-uh.
1: Kung nagtrabaho ko, ang Africa siguro ang masasabi ko, pinakahirap sa tubig.
0: Ah, yes.
1: Yung essential doon, kung walang tubig, may alcohol gel ka.
0: Uh-uh.
1: Or may alcohol ka. So, importante pa rin yung mag-ugas ang kamay kung dito ka kakain. At kung walang available na ugas ng kamay, at least meron kang alcohol.
0: Ayan. Siguro ay napaka-siksik po ng ating naging usapan patungkol po sa hand washing, no, Nurse Anne. At nakakatuwa kasi talagang malaking tulong po ito sa mga kaagapay natin. Lalo na siguro sa mga magulang po na nakikinig ngayon, kailangan maipasa po natin ng ganitong learning, lalo na sa mga anak po nating estudyante, sa mga bata, sa mga kabataan. At saka yung akin proper access sa sabon, sa tubig para makapaghugas. Pero kung wala, magdala pa rin po tayo ng alcohol o sanitizer. At sa ating pagkatapos, no, Nurse Anne, baka may panawagan ka sa ating mga listeners and online viewers ngayon na patungkol po sa ating topic na hand washing.
1: On October 15 is Global Hand Washing Day. Ito ay sineselebrate sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: And you will see na maraming activities na talks about hand washing na mangyayari from DOH, from the different NGOs around the Philippines or around the world, no? Even MSF, hindi ko pa alam kung ano yung plano ng MSF Philippines, but there will be one. Sa COVID noon, ang ginawa namin, to commemorate this, noong 2020, nagawa kami ng dalawang hand washing point sa parking lot ng San Lazaro Hospital. So, maraming activities ang mangyayari come October 15 at Global Hand Washing Day.
0: Ayan. Muli, Nurse Anne, maraming salamat. Baka may gusto ko na lang batiin sa ating programa.
1: Babatiin ko yung anak ko, teacher sa Xavier School. Hello, Anne. Hello, Anna. Pangalan niya, Anna. Also, I'd like to invite everyone to visit our website to see kung ano yung latest activities namin sa Medecins Sans Frontières or Doctors Without Borders. Punta lang, type nyo lang MSF and then you will go, we will be redirected to the website. Or better yet, follow and like our pages in Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn, and X.
0: Ayan.
1: There you go.
0: Muli mga kaagapay, nakasama po natin mula po sa Doctors Without Borders ang napakasipag na si Nurse Anne Jimenez. God bless you, Nurse Anne.
1: Thank you very much.
0: Ayan, mga kaagapay, ayan, nakasama po natin ang isang eksperto, ayan, lalo na sa patungkol sa ating napag-usapan sa hand washing. Alam mo, hindi lang to simpleng routine. It is part of protecting ourselves and the people around us. At hindi natin kailangan maging healthcare professional para po makatulong sa infection prevention. Sometimes, you know, it starts with something as simple as washing our hands properly and making it a consistent habit. So today, no, bago ka kumain, bago ka humawak ng kung ano-ano, and after you care for someone na may sakit, 'di ba? Mahalaga po na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, because good health doesn't always begin with something complicated. Sometimes it begins with cleaning your hands. Yan mga kaagapay, wala na tayong time, pero nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si Nathaniel Peralta, si Phil Agtapon, si Shaira Gabornes, si Phil asa kasi Desa Magtunaw, at maging si Nicole Estoy, si Jabez Mancho, at maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang yan sa Doctors Online.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi.

0: o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ikaw kaagapay ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited. Yes, Kayla? Nagmamadali na tayo.
1: No, para bang extra na. Tayo po kayo payay proud, yes, and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, binabati natin yung mga kaagapay nating present na at hindi nagmamadali. Sa online yan at nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ilike nyo na kaagapay at ishare ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga updates. Ano po ang inyong merienda at pinagkakaabalahan ngayong Tuesday afternoon? Share nyo naman kaagapay dito sa comment section at i-mention nyo na rin ang inyong friends, ang inyong family at loved ones para mabati po natin real time dito sa ating program.
0: Yes! Ano meron ngayon, Martes?
2: Oo nga eh.
0: Kaagapay, tayo rin po ay napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app. Hanapin nyo lamang po sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store ang 702 DZAS. At yung meron pong orange na logo ay i-click mo na kaagapay ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa ay samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon at sama-sama po tayong magkwentuhan dahil po dito po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes.
0: At welcome ka agapay ang iyong kasagutan sa ating question of the day ngayong araw na medyo mabigat na hindi.
2: Oo, 'di ba? Parang ano 'to eh, pagdedesisyon eh, no?
0: Yes.
2: About decision.
0: 'Yon, ano, diba? Oo, yung mga tayo ba ay pala decision sa sarili natin. Oh, kaagapay tungkol diyan ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa decision making. Ano ba ang susundin mo kaagapay? Sariling desisyon o payo ng iba?
2: Oh, diba? Very interesting ang ating question of the day. Ulitin lang natin kaagapay. Sagot ka sa decision making. Ano ang susundin mo? Ikaw ba ay may sariling desisyon or hihingi ng payo sa iba? At iwan nyo kaagapay ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming. Kasabay ang inyong mga pagbati at ang inyong mga update. Kumusta rin po ang weather dyan?
0: Yes.
2: Kaya update namin kayo dito po eh. Makulimlim pero medyo maaraw naman.
0: Oo.
2: Diba? Sumisilip ang haring araw pero maulap. So aabangan natin na sana hindi naman yan magtuloy na ulan.
0: Sana.
2: Diba? Dahil struggle na naman ang pag-uwi kapag maulan. Pero nasan ka man kaagapay, join ka sa aming kwentuhan ngayon ni Kayla.
0: Aabangan namin kaagapay ang iyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong mga update. Ng inyong merienda, ng inyong ganap, ano, yes. Ang dami assignment.
2: Oo, 'di ba? Para interactive.
0: Yes, diba? Para masaya ang ating kwentuhan. Eh dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na rin ang nakikipagkwentuhan sa atin at ang aga nilang magpadala ng kanilang update. Si Kuya Vincent Garcia mula sa UK ay bumabati sa atin ng good afternoon. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal at ang kanyang almusal ay chicken soup noodles.
2: Ayun. Wow. Diba? Napakasarap naman ng kanyang almusal.
0: Sabaw.
2: Oo. Si Ate Lenag Don Reyes, nag-update na rin sa atin. Maulan daw na hapon. Inspirations Unlimited. At listening siya from Palayan, Nueva Ecija. So yun, sa location nila Ate Len, eh, maulan na, diba? Nauna na sila.
1: Nauna na,
2: So dito kaya, anong oras kaya babagsak ang ulan? Pero sana naman maudlot, diba? Para naman hindi hassle pag-uwi. Oh. Especially no, sa mga kaagapay natin na baka ngayon pa-uwi na, o mamaya pa, nasa biyahe ka man, naglalakad, or nagme-merienda, or nagpapahinga. Ayan, hello po sa inyo and happy listening.
1: Happy listening po. Ito pa si Fia Mac.
2: Mm-hmm.
1: Ay, nag-hello na rin sa atin at sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, depende daw sa sitwasyon. Kung ang decision daw ay, if my decision is better na, I don't seek for others' opinion.
2: Mm-hmm.
1: While if I feel I am doubting, I may follow others' opinion. But of course, the best opinion is to seek or pray for wisdom sa Panginoon. Mm. Amen naman.
2: Oo naman. No. Talagang yun ang pinakakailangan sinisik natin. No? Yung direksyon ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Huwag tayo hanap na hanap kung saan-saan. At ito naman, si Kuya Vincent sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, ang susundin ko ay sariling decision muna. Ayan. Magkamali man, walang ibang masisisi kundi yung sarili daw niya. Pag hindi na kaya, dun daw siya hihingi ng payo sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ayun. So ang ganda lang, no? Kumbaga, may emphasis si Kuya Vincent, no? Pinagkakatiwala ang tao.
1: Oh, doon
2: siya humingi. Totoo yun. Talagang yes. Hihingi ka sa taong pinagkakatiwalaan mo at yung meron kayo relasyon. Kasi ang hirap nun, no? Kung hihingi ka randomly from other people ng advice, baka ano ibigay sa iyo,
1: yes.
2: Diba? At kung meron ka relasyon doon sa taong yun, makaka-make sure ka or may ensure mo na alam mo yun, hindi mo ikapapahamak, diba? Syempre, hindi naman nila hangad na mapahamak ka. So, tutulungan ka nila along the way.
1: Yes, yung alam mong tutulungan ka na dadalhin ka sa tamang landasin. Tamang landasin. Oo.
2: Yes.
1: So, maganda yon yung mapagkakatiwala ang tao. Yes. Ito naman si Ate Nena Gijon Cardines. Gandang hapon po sa Urdaneta, Pangasinan daw ay mainit.
2: Ayun.
1: Uy, Pangasinan, masarap dito. Ano eh, bagoong.
2: Uy, oo. Ang natatandaan ko sa Pangasinan kapag umuwi kami talagang sagana, sa bangus.
1: Ay, oo.
2: Oo, at hipon.
1: Yes.
2: Doon kasi mura. Pagdating dito, syempre, mahal na. Kaya yun, talagang paggaling kami ng Pangasinan nun, ay, ang sarap-sarap talaga. Ang daming, ang tawag doon, seafood, diba?
1: Fresh pa,
2: diba? Kaya, busog.
1: Yun.
2: At ito si Ate Helen Estremera. Sabi niya, good afternoon daw sa atin. Nakikinig daw siya sa radio at sa Facebook. O, diba? Multitasking. At mainit daw sa SJDM, Bulacan, Muzon. Ayun, maaraw daw sa kanila. Siyempre, in-update niya na rin tayo kayla.
1: Uy!
2: Ng kanyang pangmalakasang merienda. At ang kanyang merienda lang naman ay sapin-sapin.
1: Ang sarap!
2: Diba, na-imagine mo yung iba't ibang color.
1: Oo.
2: Mga layers ng sapin-sapin. Diba? Nakakagutom. At ayun, makikijoin daw siya sa ating tawanan.
1: Naku, salamat.
2: Thank you po.
1: Salamat po sa inyong pakikinig at pakikitawa po sa amin.
2: Yes.
1: Parang gusto ko tuloy ng sapin-sapin.
2: Oo, diba? Lalo na din, masarap din ngayon, kutsinta.
1: Oo.
2: Diba? Ay, panalo.
1: O kaya yung biko na merong yun sa taas, yung may
2: nyug ba yun?
1: Oo.
2: Oo. Bukayo.
1: Ay, oo, mga ganyan. Yung matamis.
2: Oo. Diba? Sarap.
1: Nagugutom.
2: Ito na naman tayo.
1: True. Si Pastor A.
2: Hello
1: si Pastor
2: po.
1: Eric Cortez ay may kasagutan din. Ang payo ay hanggang payo lang kahit kakilala o pinagkakatiwalaan pa ang nagpayo. Hindi ito utos. Nasa pinapayuhan pa rin ang
0: pagpapasya.
1: Ah, tama!
0: Yeah. Tama nga din naman.
2: Oh. Totoo yan. Talagang gandang wisdom yan, Pastor A. No? Kumbaga, at the end of the day, nasa sa'yo pa rin.
0: Decision mo pa rin
2: ang
0: yan.
2: Ang final say.
0: Yes. Totoo.
2: Pero yun nga, dapat maingat din tayo dun sa ano natin, yung papakinggan nating payo. Kanino ba nagmumula? Diba?
0: Yes.
2: At ito si Kuya Vincent. Oh, sabi niya, oh, agree siya kayla. Masarap nga daw ang bagoong isda.
0: Di ba po?
2: Lalo na kapag meron kang kare-kare, di ba?
0: Oo. O kaya ano, talong.
2: Oo. Ito na naman tayo. Ano, ang dami entry. Ang dami entry ah.
0: Lagi merong ano essay yan. No? Ito pa ha. Si Ate Lenagdon, may pahabol. Merienda time daw. Ang merienda daw niya ay kape at otap.
2: Ayan, classic.
0: Ang sarap din.
2: Oo. Isasawsaw mo yung otap sa kape para lumambot. Diba? Pero okay din, kainin yung otap ng as is. Kasi
0: yes,
2: syempre yung crispy.
0: Na yun eh,
2: o crunchy ba? Parang ganun. Nakakatuwa naman. Thank you po
0: salamat
2: for sharing
0: Ate Len.
2: Your merienda po ngayong hapon. At eto sa ating poster, no? Yung poster natin kaninang umaga kayo.
0: Yes!
2: Talagang medyo madami-dami ang ating babasahin na. Unahin ko na si Ate Guy Santos. Ayan, hello po sa inyo. At ang sagot niya sa ating question of the day ay, depende daw sa magpapayo kung makadiyos na advice, pwede daw niyang sundin. Pwede rin sarili ko kung simpleng sitwasyon lang.
0: Kung ano lang, kung saan kakain.
2: Oo. Ano kaya iluluto ko for today?
0: Mga yun, ganun.
2: No, may level yan.
0: Yes.
2: Siya. So, yun. Sasangguni na siya sa iba kung medyo kailangan na may mga iwi-way or kaya may i-consider.
0: Yes.
2: Diba? Thank you po, Ate.
0: Kapag kaperahan.
2: Ayan, oo. Lalo na yan.
0: Diba?
2: Kailangan talaga ng ano, ang tawag dito, mag-seek ng ibang advice sa ibang tao.
0: Perspective ng ibang tao.
2: Yes.
0: Yes,
2: oo. Kasi diba? Kung ikaw lang din, mahirap.
0: Totoo. Pagdating sa pag-purchase, laging go.
2: Auto yes, auto
0: diba?
2: Buy.
0: Oo.
2: So, mahirap. So, kailangan talaga natin ng ano, perspective.
0: Mm-mm.
2: Tama yan kaila. Perspective din ng ibang tao when it comes to finances.
0: Mm-mm. Ito pa si Ate Orea Kanda. Mm-hmm. Minsan need din daw ng advice ng iba. Pero kung magbase naman sa Word of God, maniniwala ako sa truth.
2: Mm-hmm.
0: So siya ay payo ng iba, pero at the end of the day din ay talagang sa Word of God nakaangkla ang kanyang desisyon.
2: Mm-hmm.
0: Salamat po.
2: Yes, yun ang ating talagang pinaka-standard, no? Doon at doon tayo babalik.
0: Mm-hmm.
2: At si Ate Jenilyn naman, sumagot din sa ating question of the day. Ang sagot niya, depende rin sa sitwasyon. Ayan, sabi niya, may mga pagkakataon na hindi naaangkop sundin ang suggestion ng iba.
0: Mm-hmm.
2: Oo. May mga pagkakataon din na dapat sundin ang sariling desisyon. Above all, sumangguni tayo kay Lord. This is still the best way to do. Oh, diba? At the end of the day talaga, no? Babalik at babalik tayo sa kung ano sinasabi ng Lord na dapat nating gawin.
0: Mm-hmm.
2: At ito rin, no? May mga ganitong decision. Depende talaga pala sa sitwasyon. Kasi kunwari, ito, ikaw, bilang ikaw, diba? Malapit na.
0: Hello!
2: Para alam mo na agad yung sasabihin ko. Pero syempre, diba? Malapit na ang inyong pag-iisang bibdib. Diba? At maraming kayong kailangan i-consider.
0: Ang daming naririnig.
2: Diba? Mga suggestion dyan. Kaliwat kanan.
0: Yes.
2: Pero at the end of the day, kung ano ang ikasasayon yung dalawa. Diba? Your wedding, your rules.
0: Uy, noted.
2: Diba?
0: Yes.
2: Oo, so
0: exactly.
2: Yun lang.
0: Okay. Pero minsan din naman ay maganda ring makarinig.
2: Oo naman.
0: Naman. Lalo na dun sa mga nakatawid na.
2: Yes.
0: Gaya nyo. Diba, lagi nga may session dyan.
2: Totoo.
0: Diba?
2: At talagang marami tayong pinagpapasalamat. Thank you, Lord, no, talaga sa mga pinlays niyan tao sa buhay namin na talagang naggabay.
0: Yes.
2: Sa amin kung paano namin ina-navigate yun. Kasi kung kami lang talaga ni JV, naku po.
0: Naku po.
2: Yun, nasa Excel namin, Excel page. Hindi ko na alam kung paano i-execute yun. Pero salamat sa Lord na talaga nag-surround niya. Sinurround niya kami ng mga taong gagabay sa aming dalawa. At yun, diba?
0: Naitawid.
2: Sumaksess.
0: Yes.
2: Praise God.
0: Yeah. Salamat sa Lord. At yung mga susunod dyan, makakatawid din.
2: Yes. Oo, itatawid sa landas.
0: Yun.
2: Sino pa next?
0: Eto pa, si A.D. Deo Careza. Sumangguni sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita bago gumawa ng desisyon. Mm-hmm. Sarili mong desisyon dapat na nakaugat sa buhay na salita ng Diyos ang dapat panggalingan ng iyong pasya. Mm-hmm. Uy, sariling desisyon pero dapat ay nakaangkla sa Word of God. Ang ganda nga na mga wisdom.
2: Yes. At ito naman, galing kay Ate Gina Bautista. Ayan, sabi niya, depende po sa situation. May mga pagkakataon na gagamitin ng Diyos ang ibang tao. Mm. Diba? Mga kaibigan natin, yung pastor natin, at syempre, yung kapamilya daw natin. Especially daw yung, sa example pala, example yung biyanan ni Moises. Oh, diba? At totoo yan, sobrang agree tayo talagang gumagamit ang Lord ng tao. Mm-hmm. Diba? Siya yung nagpe-place. Parang nga, shinare ko kanina, diba? Ang Lord ang nag-surround ng mga taong tutulong sa amin, diba? Ni JV. Para doon sa aming pinaplanong wedding. Kaya, ayun. Talagang kailangan natin ipagpasalamat yung mga taong nilalagay ng Lord sa buhay natin, no?
0: Mm-hmm.
2: At yung mga taong alam mong nandyan, through thick and thin, di ba? Hindi lang tuwing triumph, nandyan din sila kapag troubles, di ba?
0: True.
2: At ayun, yun lang.
0: Yun lang.
2: Praise God.
0: Yun lang, tapos na. Ito sa ating Facebook Live si Kuya Vincent Garcia.
2: Hmm.
0: Sabi niya, ang topic po natin ay makukumpara din po sa isang korte.
2: Mm.
0: Ang attorney ang tagapayo. Kahit may sariling desisyon, sa attorney pa rin ang sinusunod ng nasasakdal. Mm. Simply because dahil alam niya yung mga ikutan,
2: mm-hmm.
0: yung kilusan, yung
2: galawan.
0: Kilosan. Kilosan na to. Mag-aano?
2: Mag-aklasan.
0: Galawan.
2: Mag-aklas.
0: Ang tagal na huli ng word.
2: Ang dami mo ng term na binato, no?
0: Oo. Pero dahil siya yung meron knowledge mm-hmm. dun sa nangyayari.
2: Mm-hmm. Oh, ito pa. Oh, may sinabi si Pastor A dito sa ating comment section. Napakagandang paalala. Pero sabi niya muna, ang sabi, it's your marriage, but it's their wedding. Pero wag daw gawing reunion ang kasal.
0: Uy.
2: Ang dami mo ino-note, Kay.
0: Noted po, Pastor A. Salamat po sa mga reminder. Ito si Ate Rina Bores. Good afternoon. Para po sa akin, pwedeng makinig ng payo, pero ikaw pa rin ang magde-decide. Mag-pray at humingi ng wisdom kay God.
2: Thank you so much kay Ate Rina. Si Nanay Nora Kabantog, hello po sa inyo. And good afternoon din po sa inyo. At ingat din po. Ayan, nag-ingat daw. Nag-ingat siya sa atin. Salamat po.
0: Thank you po.
2: At dito sa ating poster, si Ate Angie HSC, sabi niya, depende po, pero mostly, sariling decision siya.
0: Mm.
2: Ayan. So, may mga sarili siyang decision.
0: Oo. Si Ate Delia Tamargo, it depends, but I'm always consulting God first.
2: Mm-hmm.
0: So, depende daw sa sitwasyon. Pero, syempre, ang lagi niya pa rin kinukonsulta ay ang Panginoon.
2: Yun. Si Ate Euphorcina Bernardino, sabi niya, sariling decision po with God's guidance and God's wisdom. At si Ate Len Dizon, isunod ko na rin, sabi niya, una, pag-aaralan muna kung kanino hihingi ng payo bago daw mag-desisyon. O, diba? So, talagang kailangan ano din eh, hihingi din tayo ng wisdom sa Panginoon, no, kung kanino tayo lalapit.
1: Yes.
2: Diba? Kasi nga eh, dapat natin ensure na yung taong yun eh, magbibigay sa atin ng godly counsel. Mm-mm. Diba? Yung hindi maglalayo sa atin sa Diyos, yung kanyang ipapayo.
1: Yes.
2: Diba? At hindi yung ano, kumbaga, ikadedestruct natin or
1: ikapapahamak.
2: Oh. Diba? So yun, kailangan din natin ng wisdom from the Mm-mm. Lord. Kung kanino tayo hihingi Mm-mm. ng tulong.
1: Hindi lang dun sa mismong decision na gagawin mo, kundi pati dun sa mga taong lalapitan mo.
2: Mm-hmm. Agree.
1: Ito, si MJ Miones, pray first, then pwede ka nang mag-decide sa sarili mo at pwede ka ring humingi ng payo sa ibang tao. So parehas ang gusto ni Ate MJ.
2: Yun. Si Ate Sela Umali, sabi niya, dapat din po nakadepende din po tayo sa salita ng Diyos at tayo po ay magiging maayos. O di ba? Rhyme yun. Si Ate Marides Villasenor, ayan, kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. At napadaan si Ate Andrea Gabihan dito sa ating poster. Ayan, happy listening po sa inyo. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Si Ate Jeneline, ayan, habol ko na. Ate Jeneline Mabunga, sabi niya, depende raw sa sitwasyon. O, diba? I'm sorry. Nalulunan. Ayun, depende sa sitwasyon. Okay? Yun. Thank you po.
1: Ito naman si Ate Josie Benavides. Sa will ni Lord, bigyan niya tayo ng wisdom. Pakinggan muna ang sarili bago magpa siya at makinig sa iba. Salamat po.
2: Yun. Si Ate Ludi Antalan, sabi niya, sariling desisyon sa gabay ng Holy Spirit. Si Ate Emmy Cortez, sabi niya, desisyon ko. O, diba?
1: Uy.
2: At ihabol ko na rin si Kuya Albert Tanchua, ang sagot niya ay, kung ano po ang kalooban ng Diyos.
1: Amen.
2: So, ano ang kanyang gagawin? Mm-hmm. Yung kalooban daw ng Lord. Thank you po.
1: Salamat po si Ate Mercy Alagad Guerra. Depende, no man is an island, sabi nga nila.
2: Mm-hmm.
1: So parang payo ng iba. Ang ano, pero depende pa rin sa sitwasyon.
2: Yes. At ito, galing sa San Antonio South, Laguna. Oh, diba? Ang sabi niya, ask the guidance of the Holy Spirit. Si Ate Sharon Robles Gray, sa wisdom po ni Lord at ipagpe-pray muna kay God. Ayun. So, higit sa lahat, no, bago pa man tayo umaksyon,
1: Mm-mm.
2: isang guni muna natin kay Lord ang dapat kung ano ang dapat nating gawin. Diba?
1: Amen. Si Emily Manalang, both daw, kumukuha ng payo sa mga kaibigan, kamag-anak na mananampalataya at kahit sa pamilya muna tinitimbang. Pagkatapos, magdidesisyon sa aking panukalang tama. Pag tama ang desisyon, may kapayapaan sa gabay ng Panginoon. Oo nga naman, no, malalaman mo rin talaga minsan na tama yung gagawin mo kapag meron kang peace of mind.
2: Mm-hmm.
1: Kasi wala kang iniisip na mali.
2: Mm-hmm. Diba? At si, wait lang, sino pa ba? Si Ate Lori Bautista. Ayun. Ako po, nag-a-ask din po ako sa opinion ng iba. Then, magpe-pray ako kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil prayer daw talaga ang kanyang solusyon. Ayan. Thank you po.
1: Thank you po. Muli ka agapay ang ating question of the day. Sa decision making, ano ang susundin mo? Sariling desisyon o payo ng iba? Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Pero sa pagpapatuloy po natin ay we will take a short break po muna para sa mga Team Radyo mapapakinggan ang awitin at kung Team Online naman ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Tutok ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And ito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating question of the day nga po sa decision making. Ano ang susundin mo? Sariling desisyon o payo ng iba? Si Dante Orasyon ay bumabati sa atin ng good afternoon dito sa ating ongoing Facebook Live at sabi niya, ipag-pray muna sa Lord kung ano ang kalooban niya. So talagang prayer ang magiging weapon.
1: Yes, si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, happy listening po. And God bless din po, gayon din kay Ate Perlita Hinahon, Takneng Novelo. Hello po and good afternoon din po sa inyo. Ihabol ko na rin si Ate Josefina Acuna Franco, ayan, good PM. Good PM din po sa inyo and happy listening.
3: Happy listening po. Si Remedios Corneja, ay, bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
1: Yun. At si Kuya Dante Mick, Mesiha, ayan, orasyon. Sabi niya, basta 702DZAS, marami kang malalaman. Ayun. Wow. Praise God po. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-tune in. Si Ate Lani Mungkal Ramos, good day din po sa inyo and happy listening. Dito sa ating poster, sumagot na si Ate Elizabeth Baguio Gonzalez. Sabi niya, pray to God first. Ayun. So talagang una talaga, no? Isasangguni muna natin kay Lord bago tayo umaksyon. Kung ano dapat nating gawin.
3: Si Ate Sela Umali, hindi naman daw masama kung papakinggan natin yung payo ng iba o yung sarili natin ang laging nasusunod. Kasi po, akala natin ay laging tama po yung ating sarili. Kaya minsan po ay nagmamatigas tayo. Pero para sa akin, mabuti rin po na napapayuhan ako ng iba at nagiging maayos naman po. Kaya ang sabi nga po, huwag tayong manangan sa sarili nating katwiran. Kaya mabuti daw na nakikinig din tayo sa payo ng iba.
1: Yes, totoo yan. Talagang malaking help din naman talaga na mag-seek tayo ng payo mula sa ibang tao. Especially, may mga pagkakataon, diba, na hindi natin nakikita. May mga blind spots tayo.
3: Yes.
1: Diba, hindi natin alam ang lahat. Mm-hmm. At lagi tayo dapat, alam mo yon, may room para sa tawag dito, advice din ng ibang tao.
3: Yes.
1: Kung alam natin na makatutulong din yun sa ating growth, diba?
3: Yes.
1: At ito si Ate Mary Grace Kisina Mal. Ayan, magandang araw mga kaagapay. Para sa akin po, mas maganda rin na marinig ang opinion ng iba patungkol sa decision making, lalo na kung hindi ako sigurado sa gagawin kong decision. Sabi nga ng ibang friend ko daw, yung taong kailangan ng approval ng ibang tao palagi, which is alam kong hindi naman maganda, kaya pinapractice ko din ngayon na dumipende sa sarili kong decision as well as considering others too. At saka ko ipagpe-pray ang decision na gagawin ko and discern God's well.
3: Salamat po.
1: Kasi nga naman mahirap nga din naman kung wala ka nga ding sariling desisyon, no?
3: Oo.
1: Yung parang tanggap ka na lang ng tanggap. Oo. Diba? Tapos to the point na kunwari, tanggap ka ng tanggap ng advice ng ibang tao, eh baka maging ano na yun, yung people pleaser character. Mm. Yung talagang oo ka na lang ng oo. Tapos, wala na. Wala ka ng sarili. Parang wala kang backbone. Kumbaga, mahirap yun. Diba? Hindi yun maganda sa lahat ng pagkakataon.
3: Mm-hmm. Parang wala ka ng... Kasi parang di ka rin matututo sa sarili mo. Kasi
1: yes,
3: ang tendency niyan, ang sisisihin mo yung iba tao. Diba?
1: Yun din yung mahirap dun. Baka mauwi lang din sa blame game. Kasi yes. Sabihin mo, ay kasi yun sabi yung advice yun sa akin eh. Eh, ang problema kasi, wala kang sariling desisyon. Yes. Kumbaga, yun yung mahirap sa part na yun. So, hindi tayo mag-grow doon.
3: Yes, so maganda rin na, oo, nakikinig ka sa pahay ng iba, pero ikaw rin mismo sa sarili mo, ay alam mo rin kung paano mag-desisyon sa sarili mo. At manindigan dun sa desisyon na meron ka.
1: Paninindigan. Ben and Ben
3: si Ate Shaynilyn Lopez, grabe daw, nostalgic, batang DZAS daw siya, namimiss ko ang mga magulang ko, lalo na daw ang kanyang mama na 5 a.m. pa lang nakabukas na ang radyo para sa DZAS. Oh. Salamat po.
1: Thank you po for sharing that. Si Jasper Bautista dito sa ating poster, sabi niya, share daw yung advice na kanyang nakakalap sa ibang tao, no? Kumbaga eh, parang nandun siya sa part na gusto niya i-share daw yung life lessons na matututunan niya from it. Ayan. Thank you, Jasper.
3: Thank you po.
1: Si Ate Merls. Ayan,
3: Ate Merls, hi.
1: Guillermo, nakikinig sa atin ngayong hapon. Hello po and happy listening din po sa inyo. At dito sa ating PM.
3: Yes, sa PM.
1: Ayan, unahin ko na ang sagot ni Ate Pia Reyes. Sabi niya, sarili kong desisyon. Ayan, kasi sa huli, ako rin naman ang haharap sa consequences. Pwede ako makinig sa payo ng iba, pero dapat alam ko kung ano talaga yung gusto ko. Oh, diba? Yun yung maganda doon.
3: Yun.
1: Alam mo yung gusto mo.
3: Oo.
1: No? Kumbaga, ipifilter mo lang yung mga bagay na tatanggapin mo. Hindi lahat na para pag binato sa'yo, tanggap ka lang.
3: Kumbaga, oo ka na lang.
1: Oo. Mm. Dapat hindi tayo passive when it comes to receiving advice. Kumbaga, i-dissect din natin kung tama ba to. Naaayon ba to? Diba ngayon kaninang pinag-uusapan natin. Naaayon ba to sa standard ng Panginoon? Ito ba yung bagay na hindi maglalayo sa akin sa kanya kapag ginawa ko? So, may mga ganun tayo kailangan i-weigh at i-consider before we accept yung advice, diba? Yun.
3: Parang ganyan din yung sagot ni Ate Maria Santos. Masusundin ko pa rin ang sarili kong desisyon. Makikinig ako sa advice ng ibang tao, especially sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pero at the end of the day, ako pa rin naman ang haharap sa consequence ng choice ko. Kaya gusto ko maging intentional sa decisions ko. Hindi porket maraming nagsasabi na iyon ang gagawin ko, eh automatic tama na para sa akin. I can listen without necessarily following everything.
1: Ayun.
3: So yun na nga yung sinasabi natin. Yung talagang tama, maging intentional sa decision mo. Kaya nga dapat talaga ay pag-isipan ng maraming beses yung mga decision na gagawin mo para at least ay yan man ay galing sa sarili mo o galing sa ibang tao ay wala kang magiging accountable ka sa mismong decision mo.
1: Oo. At yun naman din talaga, no?
3: Yes.
1: Dapat maging accountable tayo sa ating mga decision. Mm-hmm. Kasi decision natin yan.
3: Oo, decision mo yan eh. Ginusto mo yan.
1: Hindi, diba? Kidding aside,
3: yes.
1: Totoo yun. Kailangan accountable tayo. Ito naman si Ate Darlene Castro. Ang sabi niya, sariling decision. Kasi minsan, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa ibang tao. Sila, nakikita lang nila kung ano yung nangyayari sa labas. Pero ako, alam ko kung ano ang nasa puso ko.
3: Oh, wow.
1: Diba? Ayun, diba? Kaya, oh, tama yun. Ikaw yung higit na nakakakilala sa sarili mo. And alam mo yung mga pangangailangan mo. Alam mo din yung mga bagay na hindi mo kailangan.
3: Uh-oh.
1: So, kailangan talaga eh, hingi tayo ng wisdom kay Lord kung ano yung mga bagay na dapat nating tanggapin. Diba?
3: Tsaka yung ikaw yung capability mo bilang tao, ikaw yung nakakakilala. Kasi baka ang payo ng iba, ganito, hindi mo naman pala kaya.
1: Oh.
3: O, paano naman ang gagawin mo, diba? So, timbangin din talaga, diba?
1: Para ka naghanap ng ano, ng ang tawag dito. Di ba may mga kasabihan, yung mga bato ipopok
3: sa sarili mo.
1: Yung para pahihirapan mo yung sarili mo. Eh, alam mo naman, na in the first place, na alam mo yung kakayahan mo, yung limitations mo.
3: Yes.
1: So magandang point yun, Kayla. Thank you so much. At ito ha, sa ating ongoing streaming si Ate Ann Valenzuela. Ayan, nagmamagandang hapon.
3: Hello po.
1: Maging si Ate Marilu Manalo Basa, listening from Jeddah. Ayan, God bless everyone.
3: Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Ito naman si Kuya Jan Reyes. Mas nakikinig ako sa payo ng iba, lalo na kapag major decision.
1: Yan.
3: Minsan kasi, kapag ikaw mismo ang nasa sitwasyon, emotional ka at hindi mo nakikita yung buong picture. Helpful magkaroon ng taong makakapagsabi sa'yo ng perspective na hindi mo napapansin. Of course, hindi ibig sabihin susundin ko agad. I'll listen, think about it, pray about it, and then decide. Mas okay na may ibang perspective kaysa pari kaysa puro sarili mong thoughts lang.
1: Mm-hmm.
3: Yun nga, kasi nga meron tayong mga blind spot, no? Hindi natin na nakikita, pero nakikita ng iba. At minsan nga, tama, emotional tayo masyado.
1: Mm-hmm.
3: O dun sa sitwasyon. Kaya ang tendency ay hindi tayo makapag-decide ng ayos.
1: Oo. So siguro hanap din tayo ng ibang tao na parang yung magbabalansa sa atin.
3: Mm-mm,
1: no, kasi
3: true.
1: Nga, kagaya nung na-mention mo kayla, no, may mga panahon sa buhay natin, napaka-emotional natin.
3: Oo.
1: Tapos, nag-ooperate tayo out of our emotions.
3: True.
1: Kunyari, nakapag-decision tayo, i-check out to. I-purchase to.
3: Oh,
1: kasi,
3: pagod ka, stress ka. Tapos nakita mo sale, auto-check out yan.
1: Oo,
3: diba?
1: Parang yung emotion mo ang naging deciding factor.
3: Uh-oh.
1: So, kailangan din natin ng logic, no? Yung magbabalance sa ating mga desisyon. Kaya, maganda rin na magseek tayo ng wise counsel sa ibang tao.
3: Yes.
1: At ito nga, no, nakakatawa lang yung sagot ni Joshua Reyes dito sa ating question of the day. Sabi niya, siya ay TM sariling desisyon. Ayan. Sabi niya, sarili kong desisyon kasi kapag may nangyaring mali, at least sarili ko lang ang sisisihin ko.
3: 'Di ba?
1: 'Di ba? Oh. Tapos kapag sinunod ko kasi 'yung advice ng ibang tao, tapos hindi naman nag-work, ang hirap naman sabihin na kasalanan mo kasi. So better nang ako na lang, 'di ba? At least may accountability. Pero syempre, bago ako mag-decide, magtatanong muna ako sa 5 friends. Ayan.
3: Well,
1: 3 family members at sa Google daw. After all, sarili ko pa rin naman daw ang kanyang susundin.
3: Oh, di ba?
1: Ayun. So meron pala siyang mga sinusunod na tao. Ayun. 5 friends.
3: 5 ah. Take note 5.
1: Oh, 5. Tapos yung 3 family members at si Google.
3: Google, kasama si Google sa life decision. Ito si Micaela Cruz. Payo ng iba, pero dapat ay trusted person. Hindi naman lahat ng may opinion kailangan kong sundin, lalo na yung friend mong single.
1: Ayan.
3: Pero relationship advice niya ay parang 20 years ng kasal.
1: Oh.
3: Or yung taong walang savings pero nagbibigay ng financial advice. I appreciate everyone's opinion, pero chine-check ko rin kung may resibo ba sila sa advice nila. Experience matters. Yes.
1: Uy, ang ganda niyan.
3: Kasi baka magtanong ka sa akin ng paano magluto. Ay, hindi nga naman.
1: Pero nagluluto ka na ng pasta.
3: Oh, carbonara. Yun lang.
1: Ay, carbonara. O, oh, diba? At 3 a.m.?
3: At 3 a.m. Oo. Pero yun nga, mahalaga din yung talagang merong experience. Kaya nga nung sinabi natin kanina na sa inyo kami nagtatanong kasi kayo nakatawid na sa wedding preps.
1: Mm-mm.
3: Parang alam nyo na yung
1: resibo.
3: May resibo na. Kasi sumaksis na kayo, diba?
1: Oo, so isa din yun, no? Isa yun sa mga magandang indicator na pwede nating tignan, no? Kumbaga, tignan natin kung may resibo, yung fruit, di ba? May kung ano yung naging fruit ng kanilang ginagawa,
3: yes.
1: Di ba? Napakaganda na advice. At ito, si Carlo Mendoza, siya ay team sariling desisyon. Ayan, masusundin ko ang sarili kong desisyon. Kasi kapag pinapakinggan ko ang lahat ng tao, baka next year pa daw siya makapag-decide. Ayan, baka sobrang dami naman,
3: bakit?
1: Carlo. Sabi niya, kunyari daw may advice daw yung mama niya, tapos may opinion daw yung papa niya, tapos may suggestion daw yung mga friends niya, tapos may isang random person daw online na may completely different perspective. Yun. At sabi niya, at the end of the day, siya rin daw yung malilito. So, I listen to everyone. Ay, talaga. Pero ako pa rin ang magde-decide. Ayun. So, nakikinig siya sa lahat.
3: Lang.
1: Pinapakinggan niya lahat ng perspective. At sabi niya, otherwise, kailangan ko na mag-schedule ng board meeting bago bumili. Ay, pumili. Kung ano ang ang kakainin daw niya. Ayun. So, totoo yan. Siya pa rin. At the end of the day, siya pa rin ang may final
3: masusunod,
1: say.
3: Ito, nakakatawa din si Ate Angelica Flores. Hmm. Payo ng iba. Pero honestly, kapag sinabi na ni mama na, anak, huwag mo nang gawin yan, medyo nakikinig na ako kasi based on experience, may sixth sense talaga ang mga nanay. Minsan, hindi mo pa nakikita yung problema, alam na niya. At kapag hindi ka nakinig, tapos nagkatotoo yung sinabi niya, hindi lang ikaw ang masisisi.
1: Mm-hmm.
3: May bonus pa na, I told you so.
1: Ayan.
3: Sinabi ko na yan sa'yo.
1: Oo, sabi sa'yo eh.
3: Hindi ka nakinig eh. Ayan. Ayan na. Oo nga naman, no. Bakit kaya talagang ano, iba talaga din ang instinct ng mga nanay.
1: Ay, oo. Diba? Talagang ano eh, hindi mo alam, hindi mo ma-explain yung ganong klaseng connection between you at yung nanay mo. No? Alam talaga nila yun.
3: Yung mga mangyayari. Oo.
1: At ito, si Kuya Mark Villanueva. Ayan, sabi niya, sariling desisyon, pero may twist. Pero may ano daw, group chat approval. Wow.
3: Wow.
1: Ba't kaya GC?
3: Gagawa pa ng GC.
1: Ito, technically, sariling desisyon, pero kailangan munang dumaan sa group chat. Wow, oh, diba? For approval, ganon. Sabi niya, kapag may bibilin daw siya, ayan, for example, ipapakita niya muna daw. Ayan, guys, worth it ba? Kapag may pupuntahan, ayan, magtatanong din siya doon sa GC nila, saan tayo? Pero sana pag nag-reply, maging ano siya, kulayan ba? Hindi maging drawing.
3: True!
1: Kasi minsan yaya, diba?
3: Lang.
1: Tapos
3: hanggang
1: yaya lang. Natapos
3: period na.
1: Yung taon. Tapos, eto, sabi niya, kapag meron daw siyang gustong orderin, magtatanong din siya dun sa kanilang group chat. Tapos, after daw ng 47 replies, wow, very specific, sasabi niya, okay, ito na lang. So, technically, ako pa rin ang nagde-decide, pero meron daw siyang board of directors. So, ayos yun ah. May taga-approve siya ng mga bagay-bagay, pero siya pa rin yung magde-decide. Diba?
3: Tsaka minsan kasi, meron din mag-aask ka ng advice. Pero ikaw sa sarili mo, meron ka ng desisyon. Gusto mo lang na mag-a-affirm, meron kang kakampi. Meron kang yung parang mas malalas yung takot mo na magdesisyon kasi yun nga ma-affirm na oh tama yung desisyon mo. Pero
1: may
3: meron ka naman
1: na,
3: meron ka naman ng talagang desisyon. Naghahanap ka lang talaga ng kakampi.
1: Oo. Pero pwede rin yun ah. Kumbaga parang ano, pag nagpa-fact check, diba? Para ititignan natin kung tama ba to. So, magsa-search tayo ng mga sources, kung tama ba to, ito ba'y magba-back up dun sa kiniklaim mo.
3: Yes.
1: Pero yun, maganda nga rin way yun, no? Para at least ay mapanatag ka at the end of the day na okay, hindi lang ako yung nakaisip nito. Naisip din to ng friend ko. So okay, tutuloy. Pero siguro damihan natin o yung tatanungan.
3: Oo,
1: parang survey.
3: Survey. Bakit? A survey lang. Ito naman si Carlo Garcia.

0: questions, di ba? Nakakatuwa naman yung mga answer ng ating mga kaagapay. At ito lang ha, ang funny lang netong kay Tricia Navarro. Sabi niya, payo daw ng iba lalo na kapag usaping love life. Ayan, pagdating daw sa love life, payo daw talaga ng iba kasi daw kapag ikaw daw ay in love, wala ka ng objective na judgment.
1: Uh-oh.
0: Ayan. So talagang hingi tayo ng payo sa iba. Totoo, love is blind.
1: Uy, totoo.
0: Pero hindi, totoo yun. Kailangan talaga natin humingi ng advice pagdating sa ganitong area ng buhay natin. Mahirap pag-decide eh. Kapag ano, yung bugso ng damdamin.
1: Yes.
0: Talagang puro emotion yung gagalaw sa'yo eh. Doon ka mag-ooperate kapag in love ka eh. So kailangan talaga ng godly counsel from the people that we trust, diba? At yun talagang alam nating hindi maglalayo sa atin, no? Kay Lord. Kung ano yung dapat nating tahakin, di ba?
1: Yes. Ayan.
0: Thank you, Tricia.
1: Thank you. Ito si Emmanuel. Last na siguro, ito si Emmanuel Barco. Hihingi ako ng payo sa iba na may godly inspired wisdom. Then, basa rin ng God's Word na related sa tama ng decision ko. Then, bago daw siya mag-de-decide.
0: Mm-hmm.
1: So, talagang sa Word of God, depende yung kanyang desisyon. At magandang reminder yon, no, sa ating lahat, sa pagtatapos natin. Yan man ay sarili mong desisyon o payo ng iba, pero syempre, ang talagang mananaig pa rin at the end of the day ay yung sinasabi ng Lord sa atin. Kaya nga maganda na ipanalangin yung mga desisyon na ating gagawin. Hindi siya yung pagmananalangin pag may problema.
0: Oo,
1: di ba? Mahalaga ang prayer talaga na sa pagdating sa ating decision making.
0: Amen, 'di ba? Napakaganda, and what a way to end our discussion, no? At salamat mga kaagapay sa pagsama sa amin na simula pa kanina hanggang ngayon. At sa pagsagot mo sa aming question of the day. Ayan. At syempre, nagpapasalamat na din tayo, Kayla.
1: Yes, sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at si Nicole Estor.
0: Yes, at thank you rin sa ating mga broadcast engineer, kay JB Tabua, at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo, kaagapay, thank you so much po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin dito sa ating programa. Muli, kami pong inyo nakasama, ito po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. Inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
1: Hanggang may lumimig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
4: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita!
7: Narito ang inyong tagapag-ulat.
6: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 29 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
7: Hudyat Balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, procurement process ng Davao City sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte inusisa sa impeachment trial. LTFRB posibleng ibaba muli ang pasahe. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: House Prosecution Panel sinabing dapat magtugma ang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na wala siyang alam ugnay sa GenCorp Industries Incorporated na isang kumpanya na may business interest ang BICE. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
8: Sinabi ng House Prosecution Panel dapat magtugma ang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang alam kaugnay sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanya na may business interest ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na siya ang authority at accountability sa procurement ng lungsod. Sa break time press conference, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, ang control na dala ng city government ay responsibilidad para sa mga desisyon ng procurement ay sa ilalim ng otoridad ng alkalde. Sabi ni Ortega, hindi porke si Mayor Baste ang pinakamakapangyarihan gusto ang power, ang control, pero pagdating sa corruption, wala siyang alam, hindi po pwede yung... Aniya, hindi maaring wala siyang idea, hindi maaring wala siyang command responsibility. Mabigat ang responsibilidad ni Mayor Baste kung siya ang may hawak ng kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Ang sabi naman ni House Prosecutor Representative Maria Isabel Zamora, magpapatuloy ang prosecutor sa subukan ang naging pahayag ng alkalde sa kanyang naunang public account. Bilang head of procuring entity, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, hindi naibsan si Mayor Baste kahit na gumamit siya ng kinatawan sa pagpirma ng mga dokumento ang responsibilidad para sa suriin ang mga kontrata na pinasok ng kanyang syudad. Aniya, dapat ginawa niya ang due diligence sa pagpirma ng mga kontrata. Sinusuri rin ng prosecution ang pagkakaiba sa pagitan ng 19 na kontrata o 19 na transactions na sinabi ni Mayor Duterte at 15 kontrata ng Davao City ang nakalista sa PhilJEPS documents na ipresenta sa Senate Impeachment Court. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Procurement process ng Davao City sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte inusisa sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
9: Mahigpit na inusisa ng prosecution team ang procurement at bidding process ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Ito ay ugnay pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa pagdinig, muling tinanong si Mayor Duterte tungkol sa kanyang kaalaman sa GenCorp Industries Incorporated na nakatanggap ng 19 na kontrata mula sa Davao City sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Mayor at Head of Procuring Entity o HOPE ng lungsod. Nauna nang sinabi ni Mayor Duterte sa impeachment court na hindi siya pamilyar sa GenCorp at wala rin siyang nalalaman tungkol sa sinasabing kaugnayan ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio sa naturang kumpanya. Binalikan naman ni Attorney Theodore Teh ng prosecution ng isang Facebook post ni Mayor Duterte noong September 21 kung saan sinabi ng alkalde na dumaan sa masusing evaluation ang GenCorp Industries Incorporated. Ikinumpara ito ni Teh sa naunang pahalaman pahayag ni Mayor Duterte sa korte na unang narinig lamang niya ang tungkol sa GenCorp nang matanggap niya ang subpoena mula sa impeachment court noong araw din ng September 21. Bilang tugon, nilinaw ni Mayor Duterte na hindi siya ang nagsagawa ng evaluation sa GenCorp. Aniya, ang Bids and Awards Committee o BAC ang responsable sa pagsusuri at evaluation sa mga bidders. Samantala, ipinakita rin ng prosecution sa impeachment court ang ilang dokumento kaugnay ng procurement process ng Davao City, kabilang ang invitation to bid para sa food and catering services na may approved budget for the contract o ABC na 10.8 million pesos. Kinumpirma ni Mayor Duterte na ang halagang nakasaad sa dokumento ay mula sa public funds ng Davao City. Ayon sa mga dokumentong iniharap sa paglilitis, napunta sa GenCorp Industries Incorporated ang naturang kontrata matapos itong maging nag-iisang bidder para sa procurement. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Blanket denial ginawa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ugnay ng kanyang kaalaman sa pagiging stockholder ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
10: Ganap na walang kinalaman si Davao City Mayor Sebastian Duterte patungkol sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Isa sa mga kumpanyang aminado si Vice President Sara Duterte Carpio kung saan siya ay stockholder. Sa kanyang pagharap bilang testigo sa 31st araw ng paglilitis sa vice-presidente na kanyang kapatid, sinabi ng alkalding naulinigan lamang niya ang naturang kumpanya nang isubpina siya ng korte ukol sa usapin. Nauna rito ay napag-alaman sa isang testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System na 15 kontrata ang iginawad ng Davao City sa GenCorp. Sinabi naman ni Mayor Duterte na 19 ang kontratang iginawad ng kanyang lokal na pamahalaan sa GenCorp. Ito ang question and answer kay Mayor Duterte ni prosecution lawyer Attorney Theodore Te.
11: Yung pagmamay-ari ng GenCorp, hindi nyo nalalaman?
12: Of course.
11: Hindi po?
12: Yes.
11: At hindi nyo rin nalalaman kung ang GenCorp ay tumutupad doon sa requirement ng City of Davao na dapat operational for at least 5 years.
12: Well, it could have been modified by the bank.
11: Well, sir, I'll just ask you to just answer that question first, sir. Hindi nyo nalalaman personally.
12: Ano?
10: Iginiit ni Duterteng masyado na siyang abala para alamin pa ang mga detalye ng mga kumpanyang ginagawaran ng kontrata ng kanyang pamahalaan. Total naman anya, pinagkakatiwalaan niya ang kanyang chief of staff na si Attorney Tristan Dwight Domingo na siyang lumalagda sa mga kontratang ito. Magkagayunman, ilang senador pa rin ang may karagdagang tanong sa hindi pagkakaalam ng alkalde ukol sa kontrobersyal na GenCorp, lalo na at kasama rin sa shareholders ng kumpanya ay si Jaime T. Cruz, isang malapit na kaibigan ng dating Pangulong Duterte at kasosyo ng mga Duterte sa iba pang kumpanyang kabilang din sa mga kumpanyang may puhunan din si Vice President Duterte.
13: Sir, hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
12: No, we discussed this because I had to clarify this with Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
13: Kasi normally sa LGU, nagsamin sa Valenzuela, daming caterer. Pag nagpapa-open kami, daming sumasalik talaga. Kaya gusto kong malaman, bakit hindi natanong niyo ba sa kanya, bakit dito parating nananalo si GenCorp?
12: I have already given you the answer.
14: Bilang mayor, kayo po yung nag-aproba ng mga kontratang inaward ng Davao City sa GenCorp na labas 30 million pesos. Tama po ba yun?
12: Through my representative, Your Honor. Thank you.
14: Through your representative po. Pero syempre, kung walang approval ninyo or kung walang authorization ninyo bilang mayor,
12: yes,
14: hindi po ma-award sa GenCorp yung 19 na kontrata niyo.
12: Correct.
14: Alright, sayaman. So, kanina pa na pag-uusapan, 15 out of the 19 na kontrata na in-award ng Davao City Government sa GenCorp ay hindi dumaan sa public bidding. Tama po ba?
12: I don't think it's 15.
14: So, or ilan po ang dumaan sa public bidding?
12: I think there were only 4 that was
14: 4.
12: Go through bidding.
14: That went through public bidding. So,
12: No. I think the 15 is went through public bidding and 4 negotiated quotations.
14: Parang baliktad po yung napag-uusapan kanina, Mayor, na yung karamihan dumaan dun sa small value procurement.
12: Well, maybe I'm just confused. Yeah.
14: Apat yung dumaan po sa public.
12: Okay, if that's what it says, then we'll go with that.
10: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Maaring ibaba muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan kung bababa o magiging stable ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na buwan. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., kung may maghahain ng petisyon para rito, ay handa silang pag-aralan ng fair rollback. Paliwanag pa nitong ang ganitong hakbang ay hindi na bago dahil nagpatupad din ang ahensya noong 2018 ng bawas pasahe kasunod ng malaking pagbaba sa presyo ng langis. Matatanda ang epektibo na ang bagong minimum na pamasahe na 14 pesos sa traditional jeepney at 17 pesos naman sa modern jeepney.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Samantala, magtataas ang pamasahe sa mga eroplano sa darating na Oktubre dahil sa mataas na fuel surcharge. Batay sa abiso ng Civil Aeronautics Board, ang fuel surcharge ay magtataas ng 3 antas patungo sa level 17 para sa October 1 hanggang 15. Ayon sa CAB, ang mga pasahero ay maaaring magbayad ng karagdagang 559 pesos hanggang 1,635 pesos para sa local flight, habang 1,846.10 centavos hanggang 13,726.58 centavos para sa international flight.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking bahagi ng kababaihan pagdating sa pamumuno at pagbuo ng mga pulisiya sa ASEAN. Ito ay lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Sinabi ng Pangulo sa talumpati niya sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ang kababaihan ay hindi lamang dapat ituring na beneficiaries sa pag-unlad ng rehiyon kundi aktibong leaders at innovators. Binigyang diin niya na kailangang palakasin ang representasyon ng kababaihan sa mga kabinet at parliament ng ASEAN member states kasama ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders. Ipinapanukala rin ng Pangulo ang suporta sa women-led enterprises kabilang ang mas magandang access sa financing at digital skills. Kasama rin sa kanyang panawagan ang pagkilala sa unpaid care work na malaking hadlang umano sa paglahok ng kababaihan sa formal workforce, gayon din ang mas matibay na proteksyon laban sa gender-based violence online.
7: Ulat, panahon.
6: Nakakaranas ang Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Dinagat Islands ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng ITZZ. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 50 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 10 centavos, Australian dollar 43 pesos and 85 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 94 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 64 centavos.
7: Hudyat ng pag-asa.
6: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5, kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.
7: Hudyat, balita.
6: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 29 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
7: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
15: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
16: Real Travels.
17: Value for money.
16: Food trip.
17: Accommodation na sulit.
16: Real Travels.
17: Because adventures are the best way to learn.
18: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. In the past few episodes of Real Travels, we have been to Hong Kong and Macau, two Chinese countries. But now, we will explore naman a very unique country, Vietnam. So we will explore Hanoi, which is the north down to Ho Chi Minh City in the south of Vietnam. So we will explore two places and that will be in our Vietnam series. So to kickstart our Vietnam series, for our first episode, I'll share to you guys everything you need to know when traveling to Vietnam. First is the map. The map of Vietnam is long and narrow, shaped like the letter S. So you can actually look at it as three parts. The north, the central, and the southern part of Vietnam. So Vietnam as a country, it's part of Southeast Asia on the eastern edge of the peninsula known as Indochina. Indochina comprises five countries, which is Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. So these countries share natural resources centering on the Mekong River, which flows from north to south through the center of the Indochinese Peninsula, and are closely related economically, culturally, and historically. So very similar yung cultures nila doon, all the nations, all the countries in the Indochina Peninsula. So if you will travel from Vietnam to Cambodia to Thailand, meron silang actually mga similar na food. May similar silang food, may similar silang language, may similar silang tradition and culture somehow, but yun yung maganda sa Indochina Peninsula. They have common denominator similarities, pero they are uniquely different pa rin towards one another. Vietnam's neighbors include China to the north and Laos and Cambodia naman to the west. And Hanoi is the capital of Vietnam, which is located in the northern part of the country, and it's currently divided into 30 administrative districts, including 12 urban districts and 17 rural districts, along with one district-level town. So para ma-visualize nyo, no? Para siyang Manila na may Binondo part and Manila Bay part. So ganun din guys sa Hanoi, may Old and French Quarter na two very unique locations. So Hanoi is the historical part of Vietnam kasi andito most of the museums and historical places. Ito din yung side ng Vietnam na feeling ko para siyang field trip kasi most of the tourist attractions are very informational, from the historical pagodas to their museum. So very historical siya in a sense na naging French colony sila. So sa Hanoi dun ko din nakita yung French culture, and siguro nga kasi andito yung French Quarter sa Hanoi, which are full of French inspired architecture din. On the other hand, Ho Chi Minh, formerly known as Saigon, is the counterpart of Hanoi. It's located in the southern part of Vietnam. So it has a population of over 8 million people, and Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam, and it serves as the economic and cultural hub of the country. It was renamed in honor of Ho Chi Minh following the reunification of North and South Vietnam in 1976. So the city is a bustling metropolis with a rich history, vibrant street life, and a very dynamic business environment. So very vibrant and fast-paced itong Ho Chi Minh City, and it's known for its French colonial architecture, bustling markets, and a wide range of cultural attractions. Ho Chi Minh City is divided into 24 districts. So it consists of 19 inner city districts and 5 suburban areas. So district number 1, it's the city center, and dito yung pinakamadaming tourists, and dito yung most of the tourist attractions as well. And then district 2 naman, it's more of tranquility, it's more about fine dining. And then district 3, it's all about coffee naman and architecture. And then district 4, it's all about street foods. District 5 is all about shopping, bargains, and dumplings. And kung makikita nyo, no, per district, it has something to offer to the tourists, to the local people there in Vietnam, and that's what I like about Vietnam, especially in Ho Chi Minh. Talagang may kanya-kanyang personality yung mga districts from one another. Talagang para silang magkaibang vibe. So it's very nice to explore all the districts when you go to Vietnam in Ho Chi Minh, districts when you go to Vietnam in Ho Chi Minh, and in Hanoi, which is the

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 TZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang Tuesday afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show with your host Junji Marcello at very special ating programa ngayon dahil special ang ating mga nakikinig. Yan, ganyan kayo ka-special sa amin. Siyempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702-DZAS, 1233-DYVS Bacolod, 1143-DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, NewJ 103.3-DXJL. Your positive choice. At kaagapay, available po ang mga awiting inyong maririnig sa programang ito. Puntahan nyo lamang po ang ating website, papurimusic.febc.ph. At syempre, kung meron naman kayong digital streaming music platforms, tulad ng Spotify or Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, eh, matatagpuan din po ating mga awiting. I'm not too sure about the Sarilika if it's there already, but yung mga Papuri albums 1 to 25 ay nandun po. Pero malay natin, baka nandun yung Sarilika. Kailangan tanungin natin ng Papuri Music Ministry kung na-upload na ba ating Sarilika na album, dahil lang feature natin ngayon ay Sarilika Volume 4. Yan, simulan natin sa awitin ni Cesar Aniceto, Kisap Mata. Pastor Cesar, naalala ko to, record natin to mga 80s yan. Inawit ni Marilu Paranos Clavicilia. Siya lamang ang daan, likang awitin ni Herny Valino, Pastor Herny, at inawit ni Rachel Undag. Ito ay singer-songwriter, siya rin ang umawit ng kanyang awitin, Panginoon Aking Pastor, Res Valdez. At matapos niyan, meron pang mga ilang mga papuling awitin tayong ihahabol dyan at mga awitin sa ating catalog na Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DZAS.
5: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
6: Mga sarilikhang awitin mula sa ating Papuri Music Ministry. Alam niyo po ba ano po ba ang sarilikha? Kung hindi niyo po alam, i-explain ko po sa inyo. Ang sarilikha po ay ito po ay hindi kasama sa Papuri 1, 2, 3 hanggang 25. Ito po yung in-between project ng Papuri. Ito po ay yung most requested songs na pinapatugtog sa radyo, 702 DZAS. Mga self-produced na mga songs. Ito ay simple lang arreglo, piano lang minsan, minsan gitara lang, minsan may konting ilang instrumento. Dahil ito po ay nire-record mismo doon sa studio. At ito po ay tinetest. I-play sa radyo at yung most requested, yun yung isasama sa album. Kaya po, maririnig nyo, very simple ang mga arrangements pero napakaganda ng mga awitin. So tuloy na tayo, ating patagalin, pero bago yan, muli shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa K104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Yan. Muli po ang mga awitin ng Papuri from 1 to 25 ay available po sa ating paboritong digital music platforms. So kinig na and stay tuned to upcoming releases. Malapit na yan. Meron tayong inaabangan na napakagandang anniversary album. Hindi pa namin alam kung saan papunta dahil pinaplano pa lang, pero 2 years from now, maririnig nyo po ang very special project ng Papuri. Ito ay collaboration ng lahat ng mga Papuri artists na nag-signify na kanilang pagsuporta sa Papuri Music Ministry. So tuloy na tayo ang second batch ng mga awitin from Sarilikha 4. Ligtas, yan, paborito ko to. Ikang awitin ni Maestro Danny Tan at letra ni Roger Bolivar, inawit ni Ate Maru Cepeda Javier. Alina Emmanuel, itong Alina Emmanuel talagang way before Sarilikha pa to eh. Matagal ng likha ni Anlal Dipano ito. At ito yung ni-record finally ng Tanglaw Singers. Hindi pa ito Sinag. Ito ay before the Sinag Singers, merong Tanglaw Singers. Pareho namang kumikinang. Kaya Tanglaw or Sinag, ito ay likhang awitin ni Maestro Arnel Diban. Pablo, ito ang tuwa ako sa awitin ito. Talagang meron pang lyrics dyan eh, nahulog sa kabayo. Totoo naman, nahulog naman siya kasi nagulantang siya doon sa narinig niyang boses na ating Panginoon. Kaya ito po, pakinggan natin yan. Composer and composer and singer, yan. Pero minsan tawag naman natin sa singer ay songer. So, composer-songer, yan, si Sagani Liserio. Pangako, likhang awitin ni Pastor Butch Charvet at siya rin po ang umawit. Patapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo nilang mga awitin sa ating Papuri Catalog at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CZAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings time sa ating Papuri Radio Show, mga bumati sa atin in the past weeks. Ay, kukonglomerate natin yan at babasahin natin ngayon. Tingnan natin kung sino yung mga nag-iwan ng mga Bible verses. Simulan natin. Unang-una, buena mano si Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon Masyo Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Kanyang Bible verse, yan. Gustong gusto pag may Bible verse. Psalm 143:10. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang gandang Bible verse. From Lenag Don Reyes, yeah, nagpadala ulit siya ng Bible verse, Jeremiah 32:9. Dakila ang mga panukala at kahanganga ang inyong mga gawa, at nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginaganti ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuya at gawa. Yan ang lalim ng salita, no? Pamumuhaya. Ano kayong sabihin ng pamumuhaya? Yan, alam natin kung ano ibig sabihin yan ng mga Bulakenyo. Kaya kung alam nyo po yan, i-message nyo lang po kami. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sabi ni Len Agdon Reyes. Papurit pasasalamat, sabi ni Len Agdon Reyes. Papurit pasasalamat. Mapagpalang hapon.

about yung may nakita kong sign na Jijun. Ito nga, Junji. Yan, okay. Magandang hapon po sa lahat, sabi niya. Nakakamiss talaga ang mga papuri classics. Bumabalik ang mga laala habang nasabayan ang mga kanta, ang mga dating kasama at kaibigan habang kinigitara ang mga awitin yan noon. Salamat, papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2.13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Yan, Brother Epifanio Salvador, natutuwa ako sa inyo. Alam niyo po ba? Dahil noon, kung mag-iwan kayo ng Bible, ng inyong greetings, rather, wala pang Bible verse yan. Pero ngayon, meron na. Yan. Sabi ni Brother Epifanio, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse ay 2 Kings 23. Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness with a whole heart and have done what is good in your sight. Yan. Okay, from Helena Estremera, blessed Tuesday afternoon, Marcio Junji Marcelo. Bible verse niya ay Joshua 21:45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Yan, sabi ni Helen ay God bless you always. From Guy Santos, mapagpalang hapon. Hindi, magandang hapon. Yan, napaghalo ko yung mapagpala at maganda. Pero maganda naman yan dahil magandang hapon ang kanyang sinabi. At laging nakikinig from Bulacan, Bulacan. Yan ang kanyang Bible verse ay Psalm 32:8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Yan. Pabati naman daw sa kanyang mga kaibigan, Abelina, Vivian, Lorna, Relly, Maring, Early, Judith at Lampara Care Group. Ito ng paharan, Lampara. Yan, from Remy Pagulayan, Balal. Magandang gabi po. Papuri, Master Junji, lagi nakikinig sa radio. Pero wala siyang Bible verse. Next time, kapatid na Remy, ay padala po tayo ng Bible verse. Yan. Rosalinda Ohano Manzano, alam niyang kailangan ng Bible verse. Pero sabi niya muna, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Master Junji. Joel 2.25, ang kanyang Bible verse. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Ulitin ko yan. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Okay, and last but not the least, Evangeline Ardar Juan. Ang kanyang isa sa mga paboritong verses niya daw ay 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves to fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ganda ng Bible verse. Ulitin ko po. 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ganda. Alright. And with that, ay patuloy na tayo sa ating mga awitin. Salamat po sa lahat ng padala ng Bible verses. Ako po ay busog na busog sa inyong mga padalang pagbati at higit sa lahat, mga Bible verses. Okay. Ito na, the last three songs from our Sarilika. Ang hirap sabihin ng Sarilika kapag nasa papuri na yung mode mo na sabihin bilang Sarilika. Yan, practice natin ulit. Ito po muli ang last segment na magpapatugtog tayo ng mga awitin from the Sarilika album. Yan, version 4. Yan, Buhay at Panalangin. Ako, paborito ko to. Ito'y ginitara at natatandaan ko ni Robert More. Pero komposisyon ni Cesar Aniceto at inawit ni Kuya Romy Dinglas. Buhay na May Katiyakan. Likang awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Ate Ruth at Yen Sagut. At Jesus, ito ang aking awit, composer and singer, Res Valdez. Kung may oras pa, susubukan nating magsingit ng isang Waterwalk record song or Papuri catalog song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: 302. Palmita.
1: Sinabi ni Representative Joel Chua na naniniwala ang hanay ng prosekusyon na na-establish sa pagdinig ngayong araw ang koneksyon ng businessman na si Jaime Cruz sa pamilya ng mga Duterte. Matatanda ang ilang beses na lumabas sa impeachment trial ang pangalang Jaime Cruz na umano'y business partner ng mag-asawang Sara Duterte Carpio at Attorney Manasses Carpio. Isa sa mga kumpanyang iniuugnay sa pangalawang pangulo ay ang GenCorp Industries Incorporated na naging matunog sa impeachment court ngayong araw. Iginiti ni Chua na hindi nakasunod ang GenCorp sa bidding requirements dahil sa 2 taon pa lamang itong nasa negosyo sa halip na 5 taon na itinakda ng patakaran. Ani Chua, bagamat maaaring mabago ang polisiya, hindi umuna ito pwedeng baguhin ng Bids and Awards Committee nang walang pahintulot ni Mayor Sebastian Duterte bilang head of procuring entity. Isang malaking katanungan umano ito ayon kay Chua kung ang modification ba ay ginawa upang i-accommodate ang GenCorp Industries Incorporated. Dagdag naman ni Representative Zia Adyong, nakapagtataka ang mga pagkakataong ang GenCorp lamang ang natatanging bidder. Ani Adyong, maliban umano sa conflict of interest, kahinahinala umano na hindi nakaspecify sa ang lugar ng bidding sa mga dokumento, gayon din ang particular na commodities na kailangang ibigay ng mananalong bidder. Quenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado. Get it.

0: Potpourri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 CZAS.
5: You played the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Potpourri Radio Show. Sad to say, magpapaalam na po tayo for this week. And next week, magbabalik po tayo. Pero bago yan, alam nyo naman, sa last segment, lagi tayong tumatalakay ng isang Bible verse galing sa ating mga nagpadala ng Bible verse. At ang napili ko po ngayon ay ang the last one, yung 1 Corinthians 15:58. And let me read another version of it na maganda rin ang pagkakasabi. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Himayin po natin. Yung una-una, stand firm. Ibig sabihin po nito ay stay strong sa ating pananampalataya. Huwag ating hayaan ang ating mga doubts and troubles to push us away. Pero of course, easier said than done. Sa biyaya ng ating Panginoon ay kaya natin, katulad ng susunod na command, be immovable. Ibig sabihin yan, to stay and to remain steady, and huwag nating hayaang anything na magimbal tayo at ma-shake ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Muli po, hindi natin kaya to ng tayo lang sa biyaya ng ating Panginoon. Itong part na to, gusto ko to no, sa third sentence. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Work of the Lord. Do good things that obey God. Helping people, sharing the gospel, and loving others. Yan po ang work ng ating Panginoon. And yung ending naman. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan. Pagtiwalaan natin ang hard work na ginagawa natin sa ating Panginoon dahil tayo ay grateful. Meron tayong gratitude because it matters to God at meron niyang permanent and good reward na maraming nabibiyayahan kapag tayo ay sumusunod, nagtitiwala, standing firm, immovable, and always giving ourselves fully to the work of the Lord. Napakagandang Bible verse. Salamat po sa inyong mga Bible verses, and this specific one ay padala ng ating kapatid na Evangeline R. Darjuan. This specific Bible verse ay favorite niya. And specifically, ay isa to sa mga paborito ko rin. Kaya, very specific blessing, at huwag natin kalimutan to stand firm in the Lord, immovable, giving ourselves fully to the work of the Lord because yung labor nating lahat is, yes, we all know that, not in vain. Napakaganda, hindi po ba? Ayan, and with that, magpapaalam na po tayo. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong i-mention ang lahat ng mga tumulong sa atin. Nakaagapay natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena, ang ating Engineer on Duty, JV Tabua, ang ating Scriptwriter at Co-Producer, Kayla Escalante. At syempre, gusto kong pasalamatan kayong lahat na patuloy na nakikinig, hindi lamang sa programang ito, sa lahat ng programa ng ating istasyon, pinakamamahal na istasyon, DZAS, at lahat ng mga istasyon ng Far East Broadcasting Company. Alright. And with that, ako po'y magpapaalam na, at bago ako magpaalam, alam niyo naman, lagi akong nagbibilin at bumabati sa aking pinakapaboritong human being in the world. My dear Anna, I love you so much. And I am excited about the many things happening that God has in store for us as a couple and individually. At meron akong babatiin, very special person sa buhay naming mag-asawa, sa aming Bible study group at sa aming church na Green Hills Christian Fellowship, ang aming dear brother, Pastor Aris Lumagi. Happy birthday sa'yo sa Thursday. And we wish you the very best at ang lahat ng mga pangarap mo. Alam ko ang pangarap mo hindi lamang para sa iyo, hindi lamang sa iyong pamilya, kundi sa ministry, sa gawain nating Panginoon. Pagbati mula sa iyong MP1 family, GCF family sa iyong kabiyak, si Doktora Rica Lumage at ang dalawang matitikas na iyong mga anak na si AJ at si Ryan. At syempre, huwag kalimutan itong pagbati na ito ay may kasamang panalangin mula sa amin ni Anna. We love you so much, dear Pastor Aris Lumage. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show. At huwag kalimutang pakinggan ang mga awiting nagbibigay-pugay sa ating Panginoon. Dahil ito'y may kalakip na panalangin at salita ng ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dahil sa pag-ibig
1: mo. Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga ministry partners, yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa. At iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan gamit po ang radyo, ang social media platforms, at maging ang ating streaming app, ang FEBCPH Stream. At salamat din po sa lahat ng mga listeners mula Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon din po lahat ng mga online listeners kasama po ang mga nasa ibang bansa. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ay sa tema pa rin ng focus, and we want to focus on what matters. Ano po ba yung importante? Dito po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 1 to 4, ang sabi po rito, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Napakaganda po ng tinuturo sa atin sa talatang ito, sapagkat una, binibigay po sa atin ang basihan o dahilan kung bakit po tayo dapat magtuon sa realities ng langit. Alam niyo po, napakalakas ng realities ng mundo natin, no? Sa ngayon, kung ano yung mahalaga sa mundong ito, ano yung binibigyan ng importansya. So tayo po ay natatangay noon. Bakit? Sapagkat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. So yung kaisipan, pamamaraan, pinapahalagahan, yan po ay mga bagay na umaapekto sa atin. Sabi nga ng isang author, posible daw po na kahit tayo po ay mananampalataya, maaaring ang ating dreams, ambitions, pursuit, ay yun pong mga bagay na hindi naman aligned sa nais ng Panginoon at baka nga mas aligned pa sa takbo ng mundo. So para bang naging mananampalataya pero ang pinapahalagahan ay hindi nagbago. Kailangan nating makita mula sa talata at marami pang ibang mga talata na ang pagiging mananampalataya ay nangangahulugan po ng pagpapahalaga, pagtutuon at paghahangad ng mga bagay na importante sa ating Diyos. Siguro ang isang magandang example po ay kung maalala nyo si Zaccheo, di ho ba? Siya po ay kinilala sa chief tax collector at sabi po ng kanyang account ay ang taong ito yumaman sa maling paraan at nung siya po'y nakilala ng Panginoon, if you remember the story, nasa puno siya, tinawag siya ng Panginoon at nung makilala naman niya ang Panginoon, ay nagkaroon po ng napakagandang turnaround yung kanyang buhay. Ang makikita po natin doon, yung pagbabago na kung saan, ang sabi niya sa Panginoon, here and now, I give half of my possessions to the poor.

0: If I have cheated anybody out of anything, I will give back 4 times the amount. So kapansin-pansin mula po dun sa talata na iyon, yung radical change ng taong ito. Nagkaroon po siya ng matinding pagbabago. Sapagkat dati-rati, lahat gagawin, kahit kasalanan, kahit masama, para lamang makuha yung tinitingnan niyang importante. Pero nung nakilala po niya ang Panginoon, ay nagkaroon ng pagpapalit. Yung mga bagay na dating inaaring mahalaga, ngayon po ay hindi mahalaga at handa pang talikuran upang sa ganoon ay yakapin kung ano po ang importante sa ating Diyos. Kaya nga, ito rin ang kailangan nating ma-realize, no? Na paminsan, ang nangyayari sa isang mananampalataya, meron siyang katiyakan ng langit sapagkat kinilala niya ang sapat na alay ni Kristo, pero walang pagbabago ng pinapahalagahan. Kaya nga ang sabi ho ng verse, "Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven." Yun po ang dapat driving force natin. Yan ang dapat na motivation natin. Yan dapat po ay napakatotoo sa atin to the point na yan po ang magtutulak at tutulong sa atin sa ating mga kapasyahan sa kasalukuyan. Kaya nga sabi niya sa verse 2, "Think about the things of heaven, not the things of earth." Ang heaven po ay hindi lamang destination na ating paroroonan later on. It should be the motivation for the present. Parang ganito po, ano, kung sakali po kayo ay naimbitahan sa isang kainan, yan, at sinabi sa inyo, buffet, only kain, ano po, mamayang gabi, kunwari ganyan. At pag narinig nyo po iyon, kung kayo po ay kakain sa tanghali o magmimeryenda sa hapon, di ho ba yung kaisipan na mamaya ay merong buffet ay makakaapekto sa inyong pagpapasya kung kayo po ba ay kakain ng marami o hindi ng tanghali at hapon sapagkat alam nyo na mamayang gabi ay meron pong malaking pangmalakasang kainan. Pero pag ang sagot nyo po ay hindi makakaapekto, talagang mahilig kayo kumain. Pero kaya ko po sinasabi yan dahil di ho ba pag may mga ganong gagawin, nasa isip natin, teka lang, ire-reserve ko na para mamaya ay doon ko na pagbibigyan ng aking sarili. So, ganun din naman. Kung sakaling meron pong mga lakad, yung ating mga travels na iyan ay nagiging motivation at yan po ay parte ng paghubog sa ating mga desisyon sa kasalukuyan. For example, kung kayo po ay maglalakbay, kunwari, ang inyong pupuntahan ay meron pong dagat, maganda yung beach at may swimming. So yung inyong kapasyahan, kung ano po ang dadalhin, kung ano ang essential sa lugar na yon, will be shaped by your destination. Di po ba? So obviously, kung wala naman kayong okasyong pupuntahan doon at gusto nyo pong ma-enjoy yung lugar na yon, ang mga dadalhin yung damit, mga items is very much related doon po sa inyong destination. Your destination will determine your present decisions. Your future destination will determine your present decisions. Hindi pwedeng hindi eh. Kaya pag sinabi ng Bible na yung pong set your sights on the realities of heaven, hindi lang ito pag-asa na kung sakaling magulo na lahat sa kasalukuyan, napapahagod ka na sa kasalukuyan, nahihirapan ka na, huwag kang mag-alala dahil may langit later on. It's more than that. Ang sinasabi po ng talata sa atin, yung realities ng heaven should make us question our present condition. Ang tanong po, ito bang ating mga pinaglalaanan ay meron ho bang magiging saysay sa ating patutunguhan? Maganda po yung insight na aking nabasa. Ang sabi niya, tingnan mo ito. Kadalasan, pag binabasa natin ang description ng heaven, laman din to ng mga himno, di ho ba? Yung ating dadaanan ay streets of gold, di po ba? Ang bottom line ay kung ang ginto ay napaka-common, it will not be important. Di ho ba? Kaya lang naman tayo namamangha sa ginto because it is not common, so it is expensive. So doon po sa langit, dinescribe po yan na kalsada. Okay, tingnan nyo po yung mga kalsada sa inyong paligid. Dahil alam natin kung ano po ang materyales na ginamit dyan, it becomes ordinary. wala po siguro magre-regalo sa inyo, no? Halimbawa, birthday nyo, at ang dala-dala po ay kalahating kilong aspalto, okay? 1/4 kilo na simento, o kaya ay ilang pirasong grava. Bagamat may presyo naman yan, pero it's not extraordinary, it's not special. So, ibig sabihin, pag iniisip ko po ito, imagine you will be walking on streets of gold. Ang ibig sabihin lang po nito, what we consider as very important and valuable here on earth will be common in heaven. Hindi yan papansinin doon, tinatapakan lang yan doon. Hindi yan importante doon. E samantalang dito sa mundo, kadalasan po nagiging sanhiya ng awayan ng mga pamilya, di po ba? Mga agawa ng lupa, yung mga patayan dahil sa kayamanan, gagawin ng lahat, isasakripisyo ang mga values, ang mga posisyon, at the same time, yung mga desisyon just to earn. Yan po ang typical na takbo ng isip. Pero yun nga, ipinapaunawa sa atin, yung pupuntahan mo, napaka-common yung mga bagay na hinahangad mo dito. In other words, you are focusing on the wrong things. Yung reality na yung mga bagay sa mundo will eventually fade makes us realize na yes, kailangan din naman natin to, di ba? Sasakyan, kailangan natin ng tahanan, mga basic needs. Pero ang bottom line, hindi tayo pwedeng dyan matali, na dyan na umikot lahat. At minsan umaabot na sa point that people would sacrifice relationships because of material things. You will sacrifice yung relationships because of material things that are destined to eventually break down. Eventually, yan pong mga bagay na yan, masisira, mawawala, because they are really temporary. Yun nga ang problem. Pero gaano karami ang mga relasyong nasisira dahil po sa mga bagay na pansamantala, di po ba? At gaano karaming oras ang nauubos sa paghahangad ng mga bagay na lilipas din? If you remember yung story of the rich fool, yung mayamang hangal, di ho ba napakabigat na paalala yun eh, sapagkat ang sabi ho roon, sumagana siyang husto to the point na hindi na niya malaman kung saan niya ilalagay ang kanyang kayamanan. At ang naisipan niya ay gigibain niya yung kanyang lalagyan ng kayamanan, yung kanyang barn, and he will build bigger ones. At doon niya po ilalagay ang maraming kayamanan na patuloy pa niyang palalaguin. Pero napakatindi nung pasok nung Panginoon doon sa istorya. Ang sabi niya, "You fool, you will die tonight." Grabe yun. Ang isang bagay na hindi niya naisip ay yung reality ng kamatayan. Mamamatay siya. Bagamat alam nating lahat yan, at palagay ko naman po hindi na natin kailangan ng napakaraming talata para i-prove ang reality ng kamatayan, di ba? It's obvious even to those who do not believe in God. Pero ang bottom line, namumuhay tayo na parabang hindi natin iniisip na pagdating ng kamatayan, paano na, di ho ba? Kaya nga, yung set your sights on the realities of heaven reminds us that life is vulnerable. Pwedeng mawala ito anytime. In fact, nababanggit ko itong madalas, may mga pag-aaral po na kung saan kanilang nakita na yung mga tao na malapit ng mamatay o yung mga tao na aware na anytime pwede silang mamatay, either may taning ang buhay, malubhang karamdaman, or whatever, yung quality of life nila ay suddenly tumataas. Maybe physically hindi, pero yung priorities nila become different. Ibig sabihin, obviously, you give importance to the people who really should matter to you. Marami na po akong narinig. Minsan po, mga tao na all their lives, they were so busy in life, di ba? Na mag-asawa kayo, pero wala kayong panahon sa isa't isa, sa pamilya. Pero pag malapit na ang kamatayan, you would want to spend it with somebody na talagang kailangan bigyan mo ng oras. At marami na po akong narinig na patotoong ganyan. Yung bang bigla na lamang na ang pahalaga ay nagbabago dahil sa realization na ang buhay ay pansamantala. Ang totoo po, alam naman natin yan, pansamantala ang buhay, pero hindi natin siniseryoso yan. Kaya nga, hindi naman kailangan umabot sa dulo para lang magkaroon ng kaisipan na, okay, malapit ng mamatay, but right here and right now, you have to realize that. In fact, ang nakakalungkot na reality po ay yung pagpapahalaga sa dapat is just a decision away. Pero kadalasan po, gumagawa tayo ng mga kapasyahan that will complicate life, that will entangle us with competing priorities. And in the end, hindi na po natin magawa kung ano yung importante. Di po ba? Minsan nasasanay na tayong ganon. At para bang tanggap na natin yung uri ng pamumuhay na hindi nais ng Panginoon para sa atin. This can also happen for ministry, di po ba? Minsan may mga bagay tayong dapat pahalagahan, hindi natin nabibigyang halaga because we get so busy. At ang masakla pa, because we get so used to busyness that we fail to focus on what is truly important. Kaya po, napakahalaga yan set your sights on the realities of heaven. So, anong ibig sabihin? Because you belong to Christ, number one, you have to live with eternal priorities. Hindi po ibig sabihin nito na walang halaga yung ginagawa sa kasalukuyan, kaya't magtamad-tamara na lang at pabayaan. Hindi po. Ang sinasabi lang nito, huwag tayo ma-entangle sa mga bagay na yan at tandaan natin na hindi po yan ang end ng buhay. It's just a means to a greater end. Yung ating mga pagtatrabaho, hindi po tayo nabubuhay para lang dyan. Yan po ay kailangan natin, pero hindi po natin yung ginagawa para yan na ho ang ikabuhay at later on ikamatay natin. It's a means to an end. In fact, I always hear sa mga panalangin, pagkakakain, no? Gusto ko yung mga pag nag-pray, ang sinasabi nila, pagpalain niyo po ang pagkain, may this give nourishment to our bodies para magawa namin ang layunin mo sa aming buhay. O, di ba? So, paalala yon na ang end goal is not just to eat. Ang end goal is not just to enjoy the blessings of food. Ang end goal is so that we will be nourished so that we can do what we need to do. Pero paminsan po, natatali na tayo na yun na yung end result, na ang mayaman o ang tagumpay ay yung masarap ang kinakain at hindi po yung taong kumakain para magawa kung ano yung layunin ng Diyos. Ang tagumpay ay yung may magandang relos at hindi po yung taong may oras para sa mga bagay na nais ng Diyos. Ang matagumpay ay yung mga taong may naakyat na mga posisyon at hindi po yung ginagamit ang kanilang posisyon, mababa man o mataas, para po sa layunin ng Panginoon. Ang matagumpay ay yung mga taong merong mga sasakyan, pero hindi po yung ginagamit yung sasakyan upang marating ang mga lugar na nais ng Panginoon na iyong marating para sa kanyang gawain. So mapapansin niyo po, ano, nandun palagi yung trap that we get so focused on the here and now. And then, nababago natin yung pinapahalagahan at tayo po'y natatali doon. So, live with eternal priority. Secondly, think differently. Romans 12:2 is very clear, di ho ba? Let God transform you by changing the way you think. Ang sabi nga roon, do not copy the behaviors and customs of this world. Tandaan niyo po, ang unang discipler natin ay ang mundong ito. Yung kanyang values, yung kanyang sistema, pamamaraan, yung kanyang mga pinapahalagahan, yan po ang kinagisnan natin. Yan ang default mode natin. Yan ang kinasanayan natin. Kaya nga, pag hindi po nagbago ang ating pananaw, pag-iisip, priorities, if we don't think differently, we will just go with the flow. Minsan nga, nasasabi ko, bakit paminsan, ano, mananampalataya tayo pero nagsasana all tayo sa hindi mananampalataya. Tayo po yung nagsasabing may Diyos sa ating buhay, pero bakit naman umaabot tayo sa punto na tayo ang nagsasana all sa mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos at sa kanilang mga ginagawa na hindi kumikilala sa Diyos? We have to learn to think differently. At ang sabi nga ng Romans 12:2, by changing the way you think. Bakit mahalaga yon? Kasi po ang point, ang isip natin, dito po naseset kung ano ang mahalaga sa isip. Ang isang bagay, kung titingnan po ninyo, halimbawa isang gamit, no? What's the difference between yung mamahalin sa kamumurahin? Alam ko na may mga pagkakataon pag mamahalin matibay. Pero alam nyo, hindi naman laging totoo yan. May mga mumurahin o sakto lang na sobrang tibay. So kung tibay ang pag-uusapan, hindi naman lagi presyo ang basihan, di po ba? Pero alam natin na may mga tinatawag na luxury brands na kadalasan po we consider them luxury because they are so expensive at iilan lang ang makakabili niyan. So ang bottom line mga kapatid, paminsan hindi na natin naiisip na para bang natatak na sa isip natin, kailangan hangarin to. Eh ngayon lalo, sa panahon po ng mga trending, di po ba? Para bang lahat na lang ng makita natin, dapat nakainan natin yon, napuntahan natin yon, na-testing natin yon, nagawa natin yon, at alam natin yon. Para bang ang tao ngayon is driven by all this trending on the internet, na nabubuhay na lang tayo para sundin yan, habulin to, gawin yan, pangarapin ito. Think differently. Ang sabi ng Bible, then you will know God's will, that which is good, pleasing, and perfect. Number three, remember that your old self is gone. Sabi nga, since you have died to this life, namatay na tayo sa buhay na ito. Well, nabubuhay tayo sa kasalukuyan. Of course, nandyan pa rin ang mga bagay na pansamantala. Pero ang ibig sabihin, hindi ka na nakakilala sa Panginoon just to stay the same. Tayo po ay hinahamon na tingnan natin ang realities of heaven and evaluate how we use time, treasures, and even talents in the present and do these things align with what is truly important to God. Magandang tanong, ano? And then, number four, hope in future glory. Nagbibigay din naman ng pag-asa sa atin. Kasi minsan po talagang nakaka-discourage na ang pamumuhay sa mundo. At ang reality po, the reason why it is discouraging is simply because the world is truly designed to be temporary. It is tainted by the sinful nature, the curse of sin. At dahil po dyan, talagang makikita mo ang kasamaan, makikita mo ang kamalian, at makikita mo kung paanong ang tao sinisira ang kanyang buhay. Ang masaklap, nag-e-enjoy pa siya habang ginagawa niya ito. So, we look forward to what lies ahead. We put our hope in future glory. We know that someday, talagang doon tayo sa presensya ng ating Panginoon. At doon na natin finally and completely ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Kaya, let this be a challenge. Since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Nawa po ay naging mapagpala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat sayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos.

0: Ang pinakamatibay na patunay patungkol sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus ay ang patotoo ng isang tao na nabago ang buhay. May isang tao na hindi naniniwala sa relihiyon. Hinamon niya ang mga ngaral sa isang debate. Tinanggap ng mga ngaral ang hamon na kasalukuyang nasa isang misyon noon. Subalit sa isang kondisyon, kinakailangang magdala ang mga ngaral na 100 tao na makapagsasabi ng mga nangyari sa kanilang buhay mula nang nanampalataya sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Marapat na sila ay mga tao na minsan ay nabuhay sa kasalanan at ang ilan ay marapat na galing sa pamilyang labis ang hirap dahil sa mga bisyo ng kanilang magulang. Wika ng mga ngaral, kailangan nilang magpatotoo kung papaano sila naligtas. Karagdagan pa nito, hiniling din ng mga ngaral na magdala ang humabon sa kanya ng mga hindi mananampalataya at sabihin din kung papaano nakakatulong sa kanila ang kawalan ng pananampalataya. Nang dumating ang araw na pinag-usapan ng debate, dumating ang mga ngaral kasama ang 100 na bago ang buhay. Subalit hindi dumating ang humabon. Kaya't ang pagpupulong na iyon ay nauwi na lamang sa patotoo at ang buhay ng mga makasalanang dumalo ay nabago. Ito ang magandang balita na ipinangaral ni Pablo. Tunghayan po natin ang kabuoang mensahe nito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Unang Kabanata, talatang 6 hanggang 10. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sangayon sa kanyang liham, siya isang apostol sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Alam niya ang kanyang katayuan bilang isang lingkod. Para naman sa atin, kailangan nating makita kung ano ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, na tayo ay kanyang tinubos at isinugo upang ipahayag sa iba ang kanyang kalooban. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, bagkus ay sa pamamagitan ng kanyang pagkakahirang sa atin. Noong ako ay nag-aaral pa lamang ng pagpapastor, hindi malinaw sa akin kung ako ay kanyang tinawag upang maglingkod sa kanya. Ang tanging nalalaman ko ay maraming kabataan ang merong ganitong uri ng karanasan. Matagal na silang nag-aaral sa pagpapastor ay hindi pa rin sila nakatitiyak sa kanilang sarili kung sila ay tinawag nga ng Diyos upang maglingkod. Isang malaking salita ang nagpabago sa aking buhay at ito ay ang salitang kaligtasan. Marami ang mga nag-aaral at nagsasanay upang maging isang pastor ang hindi nakatitiyak kung sila ay ligtas na at karapat dapat na maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo maaring maglingkod sa Diyos kung hindi pa tayo ligtas mula sa ating mga kasalanan. Sa bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo ay tiniyak niyang isa siyang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi rin niya na hindi nagmula sa tao ang kanyang panawagan o ang kanyang pagkakahirang, kundi ito ay mula sa Diyos. Bagamat marami sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon ay pinatungan ng kamay ng mga tao ng Diyos, ngunit kailangan pa rin nilang mabatid na sila ay hinirang at pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi po natin kailangang patunayan sa tao na tayo ang kanyang mga lingkod, sapagkat ang kanyang espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ito lamang ang ilan sa ating mga napag-aralan sa nakaraan nating pagbubulay. Ngayon ay balikan po natin ang liham ni Pablo para sa mga taga-Galacia at kung papaano niya sinalungat ang mga katuroan ng mga Judaismo. Tayo po ngayon ay magsisimula ng ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia sa Unang Kabanata. Simulan po natin sa 3 talata na ganito ang sinasabi. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, ang ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay madalas na pambungad na pananalita ni Apostol Pablo sa kanyang mga liham. Ang salitang biyaya na ginamit ni Pablo sa talatang ito ay ginamit din ng mga hintil sa kanilang mga pagbati. Subalit ang salitang ito naman ay ginagamit na ang kahulugan ay kapayapaan para sa mga Hudyo at ginagamit bilang pagbati sa mga kapatiran. ang biyaya ng Diyos ang dapat na maranasan ng isang tao bago nila maranasan ang tunay na kapayapaang ipinagkakaloob ng Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon po naman ay tunghayan natin ang nasusulat sa aklat ng Galacia, 4:4, na ganito po ang sinasabi, na nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ito ay isa pa sa mga dakilang talata at hindi ko maabot ang antas ng mga nilalaman ng talatang ito. Subalit nais ko pong magsabi ng ilang mga bagay tungkol dito. Kusang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, wala na tayong maidadagdag sa kahalagahan ng kanyang ibinigay sa atin. Wala na nga, ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili. Ano pa ba ang iyong maibibigay, kaibigan? Kahit na ano, meron ka pa bang maidadagdag sa kanyang mga paghihirap? Ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili para sa iyo. Isipin mo kung gaano kadakilang bagay ang ganitong pagpapakasakit. Kung ibibigay mo ang iyong buhay, ay wala nang maiwan pa sa iyo. Kung sino ka o kung ano ang mga mayroon ka, ang iyong panahon, ang iyong kaalaman at ang iyong lahat ay mawawala sa iyo. Ganito ang nangyari kay Jesus. Nung ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, ay walang iniwan para sa kanyang sarili at wala na siyang iba pang maipagkakaloob. Hindi na mahintay ni Apostol Pablo na sabihin ang mga bagay na ito. Ito ang simula ng mga bagay na nais sabihin ni Pablo. Tinawag ni Pablo ang Panginoon na ating Panginoong Hesukristo. Matatawag mo ba siya na iyong Diyos at iyong pastol? Isang bagay ang tawagin siyang isang pastol at isang bagay din na manatawagin siyang siya ay iyo. Ang Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos ang aking pastol. Matatawag mo ba ang Panginoon ng mga ganitong katawagan? At nagpatuloy siya sa kanyang sinabi tungkol kay Jesus. Ang sinabi niya, upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masasamang kapanahunan. Tayo ay niligtas ng Diyos sa masasamang gawain ng sanglibutang ito. Makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating panahon sa pamamagitan ng paniniwala at pagsampalataya sa kanyang mga salita ay malalaman natin ang kanyang kaligtasan. Meron kaming mga natatanggap na mga liham at mga mensahe sa text mula sa mga tagapakinig na nagsasabing sila ay naligtas at natulungan at nabago ang kanilang buhay dahil sa pakinig nila ng salita ng Panginoon. Tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Pinatutunayan lamang nito ang pagiging totoo ng mabuting balita. Namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang lugar natin doon sa cross. Namatay siya para sa atin at nabuhay na maguli upang maligtas tayo mula sa kasamaan ng kasalukuyang panahon. Hanggang ngayon ay hindi pa nawala ang nais sabihin ni Pablo sa aklat na ito. Ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos. Mailigtas niya tayo at hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, kundi ito ay ayon sa kanyang biyaya. Ang kalooban ng Diyos pagkatapos na tanggapin natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ay talikdan na natin ang lahat ng masasamang mga gawain at magbagong buhay. Kaya niya tayong iligtas mula sa kasamaang nagahari sa sanglibutang ito. Hindi pa dito natatapos ang kabanatang ito. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang sarili upang maligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ng Diyos na mailigtas tayo subalit hindi sa pamamagitan ng mga kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, ikalimang kabanata unang talata ang ganito. Yamang napawalang salat tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ito ang napakadakilang gawain ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang ibig sabihin ng ikalimang talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sumakanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Sa talatang ito, mapapansin po natin na nilwalhati at pinuri ni Apostol Pablo ang Diyos. Naniniwala ako na kailangan din nating purihin ang Panginoon nang higit pa sa ating ibinibigay na pagpupuri sa Kanya ngayon. Pinupuri mo ba at pinasasalamatan ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay? Siya ba iyong pinasasalamatan sa lahat ng mga pagpapala na kaloob niya? Minsan ay sinasabi nating umuulan. Subalit, pinasasalamatan ba natin ang Panginoong Diyos sa ulan? Merong mga pagkakataon sa ating mga buhay na tila nahihirapan tayong magpasalamat dahil sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin. At kung minsan ay tinatanong pa natin ang ating sarili kung dapat nga bang pasalamatan ng Diyos dahil sa bigat ng mga dalahin at mga problema. Subalit isang bagay ang aking natutunan sa mga pagkakataon ito, na nagkakaroon ako ng positibong pananaw kung pasasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay at pangyayari. Nalalaman ko rin na sa mga pagkakataong ito ay tinutulungan ako ng Diyos. Kung hindi tayo nagpapasalamat at pupurihin ang Diyos, hindi natin makikita kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ayaw ko lamang muupo sa isang tabi, ipakilala ang ilang mga awitin na nagpapahayag ng maliliit na bahagi kung sino ang Diyos sa aking buhay. Subalit nais kong ipahayag at purihin ang Panginoon dahil sa mga kabutihang ipinagkakaloob niya sa akin sa bawat sandali. Nais kong purihin siya dahil sa siya ang Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kaparusahan para sa akin at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais kong purihin siya na habang buhay, at ang habang buhay na iyon ay ngayon na nagpapasimula at magpawalang hanggan. Dito nagtatapos ang pambungad na pananalita ni Apostol Pablo at nagpapahayag ito ng maraming malulwalhating katotohanan. Ngayon ay ipapahayag na niya ang kanyang layunin at paksa sa kanyang liham sa mga taga-Galacia. Nagsimula na siyang uminit sa kanyang mga pahayag at pagtatanggol sa mabuting balita. Si Pablo ang isang uri ng tao na nagpapakasakit dahil sa salita ng Panginoon. Basahin po naman natin ang ika-anim na talata na ganito po ang sinasabi. Ako ay namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Merong dalawang panig ang ebanghelyo at maari itong gamitin sa dalawang kaisipan. Una, ang katotohanan ng ebanghelyo at ang pangalawa, ang kahulugan ng mga katotohanan. Ang mga katotohanan ng ebanghelyo ay ang kamatayan, ang libing at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan po natin sa kanyang unang liham sa kabanatang 15, talatang 3-4. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito ang katotohanan sa kasaysayan ng ebanghelyo na hindi maaring mabago. Walang sinuman na maaring magpahayag ng ebanghelyo hanggat hindi pa nila na ipapahayag ang mga katotohanan ito. Ang ikalawang bahagi ng ebanghelyo ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga katotohanan. Kailangan nilang tanggapin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang paksa ng liham ni Pablo sa mga taga-Galacia ay tungkol sa mga kahulugan ng mga katotohanan ng ebanghelyo. sinundan ng mga diyodismo si Pablo hanggang sa lungsod ng Galacia at hinamon ng mga taong ito ang mga katotohanan na kanyang sinasabi tungkol sa Ebanghelyo. Sa kabila ng kanilang mga pagsalungat, 500 tao ang nakakita sa ating Panginoon pagkatapos niyang muling mabuhay. Kaibigan, kung ganito karami ang saksi, hindi lamang maaring hamunin ninuman ang mga katotohanan ito. Subalit ganito ang kanilang ginawa. Sa likod ng mga katotohanan ay iba ang kanilang sinabi sa mga taga-Galacia. Hindi naman ito kakaiba sa ating panahon ngayon. Marami pa rin sa atin ngayon ang nagdadagdag ng maraming bagay sa biyaya ng Diyos na kaniyang ipinagkaloob sa atin. Tila ba napakarami pang kailangan na mas higit pa sa pananampalataya? At ito ang paniniwala ng mga hidwang pananampalataya sa ating panahon. Ganito ang sinabi ni Pablo sa tagapagbantay ng kulungan sa Pilipos na matatagpuan po natin sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 16, talatang 31. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa aklat ng mga gawa, kabanatang 4, sa talatang 12. Walang kaligtasang kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga taong na ating ikaliligtas. Iniutos ni Kristo na ipahayag ng mga alagad ang tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Wala silang kailangang gawin upang sila ay maligtas, subalit kailangang manampalataya lamang na merong gagawin ng Panginoon sa kanila. Ang mabuting balitang ito ang nagsara ng lahat ng kaisipan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa. At dahil dito, sinulatan ni Pablo ang mga taga-Galacia at sinabi niya sa kanila, "Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo." Ganito po naman ang ating mababasa sa 7 talata ng unang kabanata sa aklat ng mga taga-Galacia. "Dahil sa may ibang ebanghelyo, kundi merong ibang nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo." Ang salitang baluktutin ay mabigat na salita sapagkat ang kahulugan nito ay ang baligtarin o baguhin. Isang malaking kamalian ang baligtarin ang ebanghelyo ng Diyos. Malaking sagutin ito sa Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi ng 8 talata. "Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain." Mabigat ang nilalaman ng talatang ito. Sinabi dito ni Apostol Pablo na kung meron mang anghel na nagpapahayag ng iba sa ebanghelyo ay susumpain siya. Maraming mga ngaral sa ating panahon ang nagdadagdag bawas sa tunay na sinasabi ng mabuting balita. At maaring mukha silang mga anghel sa inyo at alam nyo bang nagaan yung anghel din si Satanas at gayon din naman ang kanyang mga kampon na mukhang mga alagad ng katuwiran. At mababasa po natin sa aklat ng 2 Korinto sa kabanatang 11 sa talatang 14 hanggang 15. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Pablo sa 9 na talata ng unang kabanata sa aklat ng mga taga-Galacia. "Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain." Ito ay isa sa mga mabibigat na pangungusap na nagmula kay Apostol Pablo, na kung tayo ay mangangaral at wala ito sa ebanghelyo ng Panginoon, tayo ay susumpain. Sangayon sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 4, 5 talata ang ganito, "Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masasamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran." Meron akong mga kilala na mga nag-aakalang kailangan lamang nilang maging mabuti upang maligtas. Merong isang tao ang minsang nagsabi sa akin na nais kong maging Kristiyano, kung kaya't susubukin kong magpakabuti at magpakabait. Kung siya ay magpapakabuti, hindi na siya maaring maging Kristiyano. Ang Panginoon na rin ang nagsabing siya ay pumarito upang iligtas ang mga masasama. At ang kanyang dahilan sa pagkakasabi niyang ito ay dahil sa walang matuwid, wala kahit isa. At kahit na ang pinakamatuwid ng tao ay walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon, ang katulad nila ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Sangayon sa aklat ng Roma sa kabanatang 3, talatang 19 ang ganito, "Ngayon ay malalaman natin na anumang sinasabi sa kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim sa hatol ng Diyos. Ang malaking kamalian ng marami ngayon ay ayaw tanggapin ang kanilang masasamang kalagayan sa Diyos. Kung kaya't sinabi ni Pablo kung sino man ang pagsasamahin ng biyaya at ang katusan, ay hayaan siyang sumpain, sapagkat binabaluktot nila ang ebanghelyo ng Panginoon." Ngayon ay alamin naman po natin ang nasusulat at sinabi ni Apostol Pablo sa 10th talata sa unang kabanata ng Galacia. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ang kahulugan ng salitang pagsang-ayon sa talatang ito ay makipagkaibigan. Sa ibang salin naman ay ang hanapin ang pagsang-ayon. Sa aklat ng unang Tesalonika, 2nd kabanata sa 4th talata, at gayon din sa 4th kabanata, 1st talata, ang salitang ginamit dito ay ang magbigay lugod sa Diyos, sa halip na para sa sarili o para sa iba. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay hindi upang mabigyan ng kaluguran ang mga taong naliligaw. Walang sinumang maaring magbigay ng kaluguran sa tao at sa Diyos. Kung ipahayag natin ang ebanghelyo, ngayon ay maaring magkaroon tayo ng maraming kaaway. Sapagkat ang ebanghelyo ng Diyos ng biyaya ang kinapupuutan ng mga makasalanan. Marahil ay meron pang mga kaanib ng mga simbahan ngayon ang hindi pa rin tumatalima at sumusunod sa sinasabi ng ebanghelyo tungkol sa biyaya ng kaligtasan. Nais nilang makarinig ng mga pangangaral na tungkol para sa kanilang mga pangangailangan pisikal. Ginagawa nila tayong mga tela maruruming tao ng ebanghelyo ng biyaya at kailangan natin ng Diyos upang maalis tayo sa lusak ng kasalanan. Sa kalikasan ng tao, inaakala natin na hindi natin kailangan ang tagapagligtas at tanging kailangan natin ay katulong. Alam ba ninyo na patuloy tayong lumulubog sa kasalanan at sa mga pagkakataong ito ay nangangailangan tayo ng tagapagligtas at matatagpuan lamang natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos namin at Panginoon, namatay at muling nabuhay, at hanggang ngayon ay buhay. Salamat Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung kami lamang sa oras na ito ay mananalig, mananampalataya at magtitiwala sa iyo, tatanggapin ka namin naming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kung sila man ay nakakalimot, kung sila Panginoon Diyos ay nanlalamig sa kanilang pananalig sa iyo, dakilang Ama, mangusap ka sa kanila. Pangunahan mo sila, Panginoon Diyos, at pagpalain. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang iyong mga manggagawa, mga pastor at ang kanilang mga familia sa oras na ito. Hindi po namin nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan, subalit, Panginoong Diyos, kilala mo't nalalaman sila. Kaya, Ama, amin pong dinadalangin, ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat idinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: And the Bible says when you're a Christian and you come to grips with that, now you can celebrate the fact that you're in one body with all the other Christians. You got one Holy Spirit living in your heart. You got one hope that heaven is coming, and you have one Lord.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Mayroong ibinigay ang Apostol Pablo na dalawang mga utos na magawa lamang natin dahil sa ating pagkakakilanlan at pagkakaisa kay Kristo. Ito ang tunay na pundasyon kung kaya't kaya nating magkaroon ng maayos na Christian life. Unang utos, yamang tao ay muling binuhay na kasama ni Kristo. Hanapin ang mga bagay na nasa itaas. Pangalawang utos, yamang tayo ay namatay na at ang ating buhay ay nakatago kay Kristo, huwag itoon ang isip sa mga bagay na nasa lupa. Sino tayo at ano ang ginawa ni Kristo? Ano ang pundasyon bakit kaya nating magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano? Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Real Foundation of the Christian Life.
3: Sabi ni Pablo, where Christ is seated at the right hand of God. May dalawang bagay ito. Una, sabi niya, Christ is in heaven. Yun ang inyong hanapin. Seek the things above where Christ is. Eh, nasaan ba si Kristo? Siya ay nasa langit. Ano ang implikasyon nito? Na si Kristo ay nasa langit. Dahil si Kristo ay nasa langit. Ang ibig sabihin nun, siya ay may kapangyarihan at may otoridad sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 10, He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that he might fill all things. Yun ang ginawa ni Jesus. Kaya siya nilagay sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan. Mataas sa kahit na ano pang bagay. Upang siya ang pumuno sa lahat. Parang ang picture, ang gusto ipakita nito, upang ipakita na siya ang may otoridad sa lahat. Tapos sabi doon, Christ seated at the right hand of God. So, ikalawang idea to. Hindi lang na si Kristo ay nandun sa langit, kundi sabi doon, siya rin ay nakaupo sa kanan. No? Sa kanang bahagi, sa kanang kamay. Seated at the right hand of God. Ano na naman ang ibig sabihin itong seated at the right hand of God? Alam niyo ba, itong statement na to, ito ay mula sa Psalm 110 and verse 1. Ang nakalagay doon sa Psalm 110 verse 1, The Lord says to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Alam niyo, nung tiningnan ko to, nagulat ako. Na-discovery ko na itong Psalm 110 verse 1, ang Old Testament passage na binanggit sa New Testament ng pinakamaraming beses. Alam niyo kung gaano karami? Binilang ko. 22 times in the New Testament binanggit itong Psalm 110 and verse 1 na si Jesus Christ ay nakaupo sa right hand ng Panginoong Diyos. Anong litratong gustong ipakita dito? Ang ibig sabihin na si Jesus Christ ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ang ibig sabihin nito na si Jesus Christ has all power, majesty, honor, unrivaled authority, sharing God's sovereign rule. Yun ang ibig sabihin nun eh. Nag-share si Jesus Christ ng kapangyarihan ng Panginoon at rulership ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 64, Jesus said to him, "You have said so, but I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." No? So, pagbalik ni Jesus Christ, ito makikita nila, andun ang Panginoon, nakaupo at the right hand of power. And then sabi niya doon, coming on the clouds of heaven. Again, sino ba sa atin na nakakaabot ng clouds? Di ba? Tayo pag tumalon, hanggang saan lang ang matatalo natin. Di mo maabot yung clouds unless ikaw ay nasa bundok at yung clouds ay nandun sa bundok. Pero yung normal, di mo maabot yon. Mataas na mataas yon. Again, pinapakita dito ang kapangyarihan ng Panginoon, ang sovereignty ni Jesus Christ. Sabi ng Acts 2:33, "Being therefore exalted to the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing." Again, no? Dahil si Jesus Christ ay nakaupo sa kanan ng Ama, pinapakita dito, may kapangyarihan siya na i-release ang Holy Spirit. Depende sa kanyang gusto. Sino dito ang kayang mag-release ng Holy Spirit? Hindi natin kaya gawin yon. Si Jesus kaya niyang gawin yon dahil He is sharing the power, the authority, the majesty, and the sovereignty of God. Kaya yan ang sabi ni Peter, sabi niya, dahil umupo siya sa kanan ng Ama, natanggap niya ang promise ng Holy Spirit, tapos He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. Siya rin ang may otoridad to pour itong kapangyarihan na ito. Ano pa ibig sabihin that Christ is seated at the right hand? Ang ibig din sabihin ito na lahat ng mga anghel, lahat ng mga demonyo, lahat ng ito ay submitted kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter 3:22, "Who has gone into heaven and is at the right hand of God with angels, authorities, and powers having been subjected to Him." Lahat. Alam niyo, ang ganda. Minsan may nabasa akong isang libro. Ang title niya, The Filipino Spirit World. Ang gustong ipakita ng librong yon, ang utak ng Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino, ay ganito. Merong Diyos, at sa panig niya, may mga anghel. Ang kabaliktaran ng Panginoong Diyos, ang Diablo. At sa panig niya, mga demonyo. Tulad na sinasabi sa Bible. Pero sabi ng libro, ang Filipino spirit world ay ganito. Meron siyang iniisip na mga espirito na hindi kasama ng Diyos sa langit, hindi mga anghel, at hindi rin naman Diablo at mga demonyo. Ano yun? Yun yung Filipino spirit world. Yun yung nasa gitna. Yun yung mga duwende, mga tikbalang, mga aswang, mga multo. Kaya tingnan nyo, ano ginagawa ng mga Pilipino pag nakaka-encounter sila ng mga ganyan mga kababalaghan? Saan nagpupunta? Hindi sa pare, hindi sa pastor. Saan nagpupunta? Sa mga, ano matawag doon? Albularyo. Tingnan ninyo. Ba't albularyo? Kaya sabi nila, iba to eh. Hindi ito hawak ng pare. Pag multo, hindi na pare ano doon. Pag tikbalang, yung mga pare, mga demonyo lang yan at mga anghel yung pinag-uusapan. Oh, mali. Pero anong punto ko? Ba't ko sinasabi yon? Kaya ko sinasabi yon, kasi si Jesus Christ na nakaupo sa kanan ng Ama, ang ibig sabihin nun, kahit ano pang klaseng espiritu isama mo, whether mga good spirits, bad spirits, o itong mga Filipino spirit world na tinatawag, lahat yan ay nasa sa ilalim ni Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay takot dyan sa ganyang mga bagay, hindi na kinakailangan. Dahil tumingin ka kay Kristo, si Kristo submitted itong mga demonyo na to at mga multo at kung ano-ano pa sa Kanya. Yan ang implikasyon nito. Ano pang implikasyon nitong si Jesus Christ ay nakaupo sa kanan ng Ama? Ang ibig din sabihin nito, ang mga mananampalataya, eh merong high priest na nakakonekta sila kay God. Kaya kumbaga, malakas sila kay God. Kasi meron silang, ano eh, meron silang connection dun eh. O tinan nyo, sabi ng Romans chapter 8 verse 34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God. Tapos ano yung sumunod? Who indeed is interceding for us. May atraso ka ba sa Panginoong Diyos? Nahihiya ka bang lumapit sa Panginoon? Natatakot ka ba sa Panginoon? Huwag kang mag-alala. Meron kang high priest na nakaupo dun sa kanan ng Ama, sa kanya ka lumapit, dadalhin ka ng Panginoong Diyos. Dadalhin ka ni Jesus Christ. Ipagpe-pray ka niya. Ba-back upan ka niya. Yun din ang nakalagay sa Hebrews chapter 8 verse 1. Now the point in what we are saying is this, we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Ano ibig sabihin ng high priest? Ang high priest, ang saserdote, ang mataas na pare, anong ginagawa niya? Kaya siya nandun to represent sinners to God. Oh, ang ganda. Kaya ito ang punto ni Pablo. Anong ibig sabihin? Pag samasamahin natin, ano ngayon ang ibig niya sabihin pag sinabing, seek the things above where Christ is, seated at the right hand of God. So ang ibig niya sabihin dito, ito ang gawin ninyo. Isipin ninyo. Talagang tingnan ninyo. Ito si Kristo. Ito ako. Eto, niligtas ako ni Jesus Christ. Ako ay namatay na kasama niya. Ako ay nabuhay na kasama ni Jesus Christ. Pero itong si Jesus na to, na kung saan ako ay konektado, siya ay nasa langit. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang nakaupo sa kanan ng Ama. Siya ang may control ng lahat-lahat. Submitted sa Kanya. So, ang ibig sabihin nun, ang bawat aspeto ng buhay ko ay kinakailangan sinusurrender ko sa Panginoon. Kung ganun pala na si Jesus Christ ay nasa langit at nagsishare ng sovereignty, majesty, rulership, power ng Panginoon, edi ibig sabihin ako na konektado sa Kanya, I must ask Him, Lord, anong will mo? Dapat ako, pagka meron akong desisyon, Lord, gusto mo ba tong desisyon na to? Pag ako mag-aasawa, Lord, gusto mo ba tong aasawahin ko? Kalooban mo ba tong mag-aasawa ako ng unbeliever? Binasa mo ang Bible, sabi ni Jesus Christ doon, do not be unequally yoked with unbelievers. Ay, Lord, hindi pala pwede, so hindi ko gagawin yon. Yun ang implications nun eh. Pagka ikaw ay papasok na isang trabaho, isipin mo, gusto ba ng Panginoon Diyos itong trabahong ito? Pag merong form of entertainment na gusto mong pasukin, pag merong kang gustong bisitahin na website sa internet, tatanong mo, Lord, gusto mo ba to? Yun ang ibig sabihin ng seek the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Na si Jesus Christ, siya ang number one sa buhay mo. Pag sinabing number one, siyang sinusunod mo higit pa kesa sa iyong boss, kesa sa iyong presidente, kesa sa iyong mister, kesa sa iyong missis. Pag nagbanggaan yung kalooban ng mister mo at ni Jesus Christ, si Jesus ang masusunod. Pag nagbanggaan ang kalooban ng gobyerno at ng presidente sa kalooban ni Jesus Christ, si Jesus ang masusunod. Pag nagbanggaan ng ganun, kasi si Kristo ang number one eh. Siyang Panginoon ng lahat eh. Siyang nandun sa langit eh. Nakaupo sa trono. Sa kanang kamay ng Panginoon. Okay, pangalawa. Ano tong pangalawang pundasyon at pinagagawa ni Pablo sa atin? Chapter 3, verse 2 and verse 3. Sabi niya, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Bakit daw? For you have died and your life is hidden with Christ in God. Ganito ang statement ko rito. Since you have died and your life is hidden in Christ, do not set your mind on earthly things. Tingnan nyo, yun ang pinapakita rin. Ito na yung pundasyon eh. Dahil ito ka na, dahil ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo, dahil ang buhay mo ay nakatago na kay Kristo, ito gawin ninyo. Set your minds. Again, anong ibig sabihin ng set your minds? Ibig sabihin ito, to keep thinking about this. Sabi ng ibang Bible dictionary, give careful consideration to something. Set your mind on. Be intent on. Have a mindset. No? Kasama dito yung iyong kalooban, yung iyong affections, yung iyong konsyensya. Ito. Tapos, sabi dito, set your minds. Sa Griego, present tense ito na ibig sabihin, sustained itong effort na to. Kailangan lagi mo itong ginagawa, hindi yung isang beses lang and then tapos na. Isang beses mo lang isa-set yung mind mo sa Panginoong Jesus o sa mga bagay tungkol sa langit and then next week, wala na. Hindi. Ito, pinapakita, this is a single-minded commitment to something. This is constantly fixing your thoughts on something. So, ang tanong natin dito, ano yun? What will we set our minds on? Ang sagot ni Pablo dito, may dalawang aspeto. Una, sabi niya, set your minds on things that are above. On things that are above. Yun ang una niyang sinabi rito. So, pag sinabi niya ritong, set your minds on things that are above, ibig sabihin, hanapin niyo pa ng mas malalim, pag-isipan niyo pa ng mas malalim ang mga bagay na may patungkol kay Kristo. Kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa kanyang kalooban, kung paano natin dapat unahin ang kanyang kaharian, kung paano tayo dapat mamuhay na kaaya-aya na ayon sa kanyang kagustuhan o ayon sa that is worthy of his name, sabi nga sa English. So ang ibig sabihin nito, kinakailangan yung again yung utak natin. Kailangan yung utak natin na renewed yung mind natin ayon sa sinasabi ng Romans chapter 12, ang kaisipan natin na nakafocus sa Panginoong Jesus, iniisip natin tungkol sa paano ba natin mamahalin si Kristo? Paano ba natin pupurihin ang Panginoon? Paano ba natin malalaman kung ano yung gusto niya at ano yung hindi niya gusto? Halos pareho dun sa unang sinabi natin. Yun yung sabing, set your mind on things that are above. Alam niyo, ang ganda nga nito eh. Sabi niya, set your minds. Again, ano ginagawa ni Pablo? Para na naman niyang sinusuntok na parang may konting ganon dun sa mga false teachers. Bakit? Kasi yung mga false teachers, mukhang hindi nila ginagamit yung mind nila eh. Ang ginagamit lang nila, emotions eh. Para sa kanila, importante, may mga visions kayo. Para tuloy naiisip ko minsan, ganun na nangyari sa mga ibang churches, sasabihin ng kanilang pastor, dahil tayo, talagang filled with the Holy Spirit tayo na church, at ang gusto natin, kumilos ang Holy Spirit, kung papasok kayo dito sa ating sanctuary, iwan nyo ang isipan ninyo dun sa labas ng pintuan na yon. Pag pumasok kayo dito, dapat blanco ang utak ninyo. Yan ang mga false teachers. Dapat blanco. Dapat wala kang iniisip. Dapat para kang isang nagmamantra, nagyo-yoga, nagmamantra, kaya mo paulit-ulit yung mantra mo, om, om, om, om, hanggang sa mawala na lahat yung iniisip mo. Tapos, ayan na, dyan mo na mararamdaman yung mga spiritual na mga experiences. Sabi ni Pablo, hindi. Set your minds. Yung inyong isipan, gamitin nyo. Isipin nyo talaga si Jesus. Sino ba siya? Ano ba siya? Ano ba ang kanyang ginawa? Naalala ko tuloy, nung nasa Transcendental Meditation ako, meron akong isang TM teacher doon na babae. Masyado siyang religyoso. Imbis na yung mantra namin ang ginagamit niya, ang sinabi niya, ang minamantra niya, pangalan ni Jesus. So, paano siya magmantra? Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ang tanong, sinong Jesus? Jesus ng mga Hindus na itong Jesus na to, nung 12 years old daw, pagkatapos nun, pumunta daw siya dun sa India at naghanap siya ng isang master niya doon hanggang sa na-enlighten siya and then bumalik nung siya ay 33 years old sa Israel. Yung bang Jesus yung pinag-uusapan natin? Jesus ka ng Jesus, pero ang ginagawa mo, hindi mo binabasa yung Biblia upang makilala kung sino yung Jesus revealed in Scripture. Kahit sino yung Jesus ka lang, hindi. Set your mind on things that are above. Na may connection kay Jesus Christ. Kasi nandun si Jesus Christ eh. Dahil nandun siya sa langit, sabi ko nga kanina, He is seated at the right hand of God. So may connection kay Jesus. Yung isipan mo, nandun sa rulership, sa authority,

sa power ni Jesus. Sinong Jesus? The Jesus of the Bible. Sinong Jesus? Yung Jesus na nakalagay sa Colossians chapter 1. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things are created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things are created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things altogether, and He is the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn of the dead, and everything might, that He might have preeminence in everything, for in Him the fullness of God was pleased to dwell. That's the Jesus we're talking about. Set your mind on that Jesus. Yan yung Jesus na pinag-usapan natin. Hindi lang kahit sino Jesus. At yung may implikasyon yun. Dahil ganito si Jesus, siya pala ang may control ng lahat, abay, dapat mag-submit ako sa Kanya. And then, dagdag pa ni Pablo, hindi lang positive. Sabi niya, but do not set your mind on things that are on earth. So, not on things that are on earth. Ano kaya ang ibig sabihin itong things on earth na to? Well, I think kasama dito yung mga kasalanan na paborito natin. Huwag yun na nang iniisip natin. Huwag yun yung kinagigiliwan natin. Tinan nyo, sabi ng Colossians chapter 3 verses 5 to 9. Kasi ito na yung binigay na ni Pablo yung listahan. Mapag-aaralan natin next time. Pero preview lang, o ano sabi ni Paul? Put to death therefore what is earthly. Pansin niyo yan? Earthly in you. Sabi ni Paul, not set, di ba? Tinan niyo, sabi niya, set your minds not on things that are on earth. Tapos sabi niya sa verse 5, put to death therefore what is earthly in you. So I think ito yung, pag pinagdikit mo to, ito yung sinasabi ni Pablo, don't set your minds on things that are on earth. And ano yun? Sin. Diba? Tinisabi niya. Ano itong mga, what is earthly in you? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, and the list goes on. Sabi niya, wag yun. Wag yun ang focus ninyo. Yun yung gusto ng mundo ngayon . Pag manunood kayo ngayon sa mga, lalo na yung sabi nila sa TikTok daw, naku, ansasama daw ng mga makikita mo doon. Wala, yung mga tao, wala nang hiya. Hindi na nahihiya. Dati, pag sinabing beauty contest, pagandahan, mag-e-exercise, magpapaganda, mag-aayos. Ngayon, ano na daw . Yung mga magaganda ngayon, yung pangit. Yung kain ng kain na ang taba-taba mo na yun na yung mga magaganda ngayon. Parang ano nangyari? Nabaliktad na. Kung sino yung pag kumain na kahit ang makita pizza pa yung malaking buse. Wow, yun na yung bida ngayon. Yun na yung magagaling ngayon. Ito yung sinasabi ni Paul. Put these earthly things, itong mga evil desire, itong mga bagay na to, mali yun . Hindi, these are not the things above. O, ano pa? Ano pa yung not on things that are on earth? Siguro kasama rin dito yung mga material possessions at saka mga immaterial na mga bagay tulad ng earthly honors, position, beauty, influence, power. Ano ibig niya sabihin dito? Kasi minsan yung mga tao, wala nang ibang inisip kundi ito. Pagising ng umaga, iniisip ka agad, nako, naka-beauty rest ba ako? Nakatulog ba ako ng 8 oras? Ano kaya itsura ko? Hala, bakit may konti akong ano dito? Nako, ano na, sobra nang ginagawa. Kung ano-ano na ilalagay na tapal-tapal dyan para pumantay yung kanyang muka. At lahat gagawin. I'm not saying masama na mag-makeup, magpaganda. Hindi, I'm not saying that. All I'm saying is, may mga ibang tao, wala nang ibang inisip kundi yun. Wala nang ibang inisip kundi yung bakasyon na pupuntahan nila. Wala nang ibang inisip kundi paano kumita ng pera. Wala nang ibang inisip kundi paano sila magiging number one. Wala nang ibang inisip. Yan yung sinasabi, things on earth. No, ang ibig ba sabihin nito, hindi ka na pwedeng maging doktor? No? Ang ibig ba sabihin nito, hindi ka na pwedeng maging nurse, businessman, driver, mekaniko? Hindi. Ang ibig ba sabihin nito, hindi ka na pwedeng maging mabait na mister?

0: Panginoon, or hindi mo sinasubmit itong mga bagay na to sa mundo sa kalooban ng Panginoon. Kasi again, pwede mo nang isipin, paano maging maayos na tatay pero submitted sa kalooban ng Panginoon? Paano maging maayos na misis para mahalin ako ng mister ko pero ayon sa kalooban ni Jesus Christ? Paano ba maging maayos na employer? Kasi siguro may mga iba, gusto nilang maging maayos na employer, wala na silang ginawa kundi makinig, manood sa YouTube ng mga coaches, ng mga magagaling, ng mga businessmen. Wala na silang ginawa kundi ubusin nila buong araw para makinig. So, ang dami na nilang alam. Pero, wala mang connection sa Panginoon Diyos. At saka kahit anong ganda ng mga iniisip mo tungkol doon na para makatulong sa empleyado, para maging mag-thrive yung business, maging successful, alam nyo, nakakalimutan natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Kaya lang tayo nagkakaroon ng opportunity na umayos, umasenso ang business natin dahil sa pagpapala ng Panginoon. Alam nyo, yan ang ganda nung nangyari nung pandemic eh. Kasi nung pandemic, bago mag-pandemic, di ba, mga businessmen, iniisip, paano ko aasenso, paano ko yayaman, paano lalaking business ko, paano dadami customer ko. O, naghanda. May alam ako na isang kumpanya na ganun ang ginawa. Naghanda. Ang laki ng ginastos. Nagpatayo ng mga ganito, nagpaganyan. Dahil resort, no, gumastos ng malaki, nag-train ng mga tao, nag-invest ng malaking pera. Eh, biglang nagka-pandemic. O, din nagka-pandemic, ano nangyari? Nagtanggal ng mga tauhan. Later on, kumonte ang mga customer. Eh, pandemic eh. O, yung mga iba, ano pa nangyari? Hindi lang nagtanggal ng mga tauhan, hindi lamang nagbawas ng gastos, nagsarado pa. At ang malala pa, yung mga may-ari, baka nagkasakit pa ng COVID, namatay pa. Yan yung sinasabi rito ng Panginoon eh. Kaya wag lamang mga bagay sa mundo ang pinag-iisipan, kundi patungkol sa langit kasi life is so uncertain. Hindi ka pwedeng nakatutok lang sa mga bagay dito sa mundo. Hindi mo alam kung kailan ka dito sa mundong ito eh. Kaya iyon ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. Tapos tingnan nyo, ano ang basihan niya? Bakit huwag kayong nakatutok lang sa mga bagay sa mundo, kundi mga bagay tungkol sa langit? Kasi sabi niya, "For you have died and your life is hidden with Christ in God." Tingnan nyo, sabi niya, "You have died." Anong ibig sabihin ng died dito? Hindi naman ibig sabihin namatay na kayo physically. Hindi. You have died spiritually. Namatay kayong kasama ni Kristo. Pwedeng ibig sabihin itong kayo ay namatay sa kasalanan. Tulad na napag-aralan natin dati. No, yung kapangyarihan at control ng kasalanan sa inyo, wala na. Mahina na yon dahil kayo ay namatay na sa kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 2, "How can we who died to sin still live in it?" Sabi ng verse 6 ng Romans 6, "We know that our old self was crucified with Him, that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin."
1: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: If someone is in great need and you say, "Go in peace, be warmed and filled," without giving them the things needed for the body, what good is that? The wisdom is from James 2. The need is in Cuba. I'm David Wolin, inviting you to join me with Danny Rojas on the next Haven Today at a series called The Untold Stories of Cuba.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadating.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa'yo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursa na dahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, "Tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas." Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, "Pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas." Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible study group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Magandang gabi sa iyo, kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Na tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Kayla Escalante, ang inyong makakaagapay hanggang alas 11 ng gabi. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Tuesday evening? Ano ba ang iyong ganap sa mga oras na ito? Samahan niyo lamang po ako para po sa ating talakayan, para po sa ating usaping legal ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga legal concerns, maaari nyo po yung maipadala dito po sa ating programa para po masagot ng ating kaagapay na attorney. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app ang 702 DZAS mobile app. At sa mga wala pang application na yan, kaagapay, wala pang mobile app, ay maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre tungo lamang po sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yun po nga orange na logo. Yan na yan, kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere. Basta meron po kayong internet connection. Tayo din po ay napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang link ng ating live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala, ang inyong kapamilya, ang inyong churchmate at sama-sama tayo kagapay na matuto sa ating discussion ngayong gabi. At syempre kagapay, huwag mo na rin kalimutang mag-comment ng iyong mga pabate, ng iyong mga mensahe, komento at ating puyang babasahin. I-follow nyo na rin po ang 702DZAS sa mga social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok. Hanapin nyo lamang po ang 702DZAS para maging updated po kayo sa mga kaganapan dito po sa ating himpilan. Ano pa man, kagapay, ang inyong kapamaraanan. Salamat po sa iyong pagtutok at patuloy ka lamang na tumutok hanggang alas 11 ng gabi. Muli, kagapay, ano po ang iyong ganap ngayong Martes? Ikaw ba ay nasa biyahe pa lang pauwi mula sa trabaho, na check mo ba yung mga isinulat mo sa to-do list mo? Oo, kung meron ka mga nakaligtaan at nag-pause ka muna, nag-stop ka muna dahil pagod ka na today, okay lang yan kagapay, dahil pwede mo pang magawa, mabawi bukas, no, yung mga naka-pending mo pa na trabaho. Oo, kaya naman ikaw ay nagtatrabaho pa rin, ako late na, no, OT ka na. Oo, galingan mo kagapay sa iyong trabaho. Kaya naman ikaw ay nasa biyahe patungo sa catch up with your friends, sana all. Oh, kaya naman ay nasa bahay ka na, kakauwi mo lang at nagluluto ng iyong hapunan. Ano ba ang iyong dinner ngayong gabi kaagapay, i-share mo naman. O kaya naman ay nagpapahinga ka na dahil bukas ay magtatrabaho na muli. Eh, gawin mo lamang po akong background habang kayo ay nagpapahinga. Ano pa man, ang iyong ganap kaagapay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang araw, magandang hapon ang ating mga kaagapay saan mang dako ng mundo. Lalo na, no, yung mga kaagapay nating over versus Filipino workers na malayo man, ay palagi pa rin nakatutok dito sa ating himpilan. Hello, hello po kay na Angelina, Ben Francisco, kay Gemma Arlene Agad Asual, si Ernesto Pascual ay nagagadla sa atin, maging si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino, si Jose Verweco, at nakatutok na rin si Ate Euforcina Bernardino, at bumabati sa atin na magandang gabi si Julita Asensio, si Marvy Morales, si Diana Pulosa na nagmamagandang gabi sa atin mula sa Naic, Cavite. Na dadaanan ko lang to, tong Naic, Cavite, kapag pupunta po ako sa paborito kong coffee shop dyan sa Ternate, o layo, no, na aking pinupuntahan. Pero kasi maganda yung view doon, kaagapay. Para kasi siyang elevated na area. Tapos ang nakikita mo, ang view ay Manila Bay. Yes, tanaw po sa Cavite yung Manila Bay. So yun yung view doon. So kapag gusto ko lang huminga, kapag gusto kong mag-relax, mag-unwind, o kasi isa din sa mga natutuwa kong gawin, no, yung well, hindi naman po talaga ako yung driver. Ako ay pasahero lang. Yung mag-muni-muni ka habang nasa biyahe, yung nakatulala ka lang sa dinadaanan, nakikipagkwentuhan ka, diba? Tapos after nga nun, may kapeng naghihintay, diba? So yan yung mga ginagawa ko minsan. Share ko lang, no? Kapag weekend, kapag gusto kong mag-unwind, yun ay kapag may budget. Oo, no? Hello po, Ate Diana Pulosa. Ang dami nang naikwento, no? From Naic, Cavite. Naku, marami tayong mga kaagapay dyan sa Cavite. Hello din kay Liwayway Atienza from UCCP Buena Vista General Trias, Cavite. O, sabi sa inyo kaagapay, marami tayong mga kaagapay dyan sa Cavite. Speaking of Cavite, binabati ko ng happy listening ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna Area, ang PMF BCL. Yan. Hello po sa mga kapastoran natin dyan, kay Pastor Robert Suarez, kay Pastor Ferdy, kay Pastor Eli Lagan of course, kay Pastor Alegre, kay Pastor Saniwane, kay Pastor William Tefora, kay Pastor Willie Bartolome. Sa mga kapasaran natin dyan, hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayong gabi? At hello din sa Poymen Band. O, happy listening po sa inyong lahat. Si Liza Ganado ay nakatutok na rin sa atin. At pinabati ko rin po ng happy listening ang mga kagapay natin from Carmona Christian Church. At maging sa Escalante, Dimandal, Rico Hermoso family at maging sa Mendoza family dito sa Pasig City. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy listening po ngayong Martes ng gabi. Muli kaagapay, tayo po ay hanggang 11 p.m. Kaya naman, tutok ka lamang. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon dahil maya-maya po ay meron tayong paksang pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. At bukod nga po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga legal concerns na ipinadala ng ating mga listeners and viewers. Kaya po kung meron kayong legal concerns na nais isang guni sa ating kaagapay na attorney, ay ipadala mo na yan sa ating Facebook page. Mag-message ka na dyan o mag-comment sa ating ongoing Facebook live streaming. Muli kaagapay, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition at ito po si Kayla Escalante. At sa puntong ito, we will take a short break lamang po. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.

aside from losing a job or losing a business, for instance, mawawalan pa siya ng residential unit niya na kung saan siya tumitira. So, with that possible situation in mind, kaya meron tayong karapatan na binigay, no, under the law sa buyer, and that is yung tinatawag na grace period. Per installment, normally monthly, no, yung installment payment, pag nag-default siya on one installment, halimbawa, binibigyan siya ng additional 1 month, no, period para to source yung funds, para mapunuan niya yung installment due for that particular month. So every month, every year, meron siyang 1 month na grace period. So, magkakaroon siya ng a little more time para mabayaran niya yung installment due, no, for that particular month. So, that's a right, no, na pwede niyang ma-avail. Pangalawa, in the event na i-cancel, no, nang nag-decide yung seller na i-cancel yung kontrata dahil nga nag-default or tumigil sa pagbayad ng installment yung buyer, merong tinatawag na karapatan to demand and receive yung cash surrender value. No? O parang refund ng mga total na nabayad ng residential lot or unit buyer, no, na matanggap niya ito, no, bilang refund kapag na-cancel na yung kontrata. At ang halaga nito is equivalent to 50% of whatever the buyer has already paid, no, whatever parang down payment plus installment due na nabayaran niya na, i-total mo yon, 50% of that is the cash surrender value. At pag ito naman ay lumagpas na ng 5 years yung installment payment niya, for may additional pa, no, maliban sa 50% na dapat i-refund sa kanya, 5% naman na additional, no, per year na additional pa, so magiging 55%, no. So kapag may additional pa na years, more than 5 years, every year plus 5% na additional bilang refund sa kanya, up to a total of 90% of the total payment niya, pwede niyang ma-recover, no, as cash surrender value, no, kapag na-cancel na yung contract dahil nga sa default niya in paying any of the outstanding installment due or the entire balance. So yan ang pangalawa na additional na karapatan niya. At panghuli, yung proseso ng pag-cancel ng kontrata by the seller kapag may default in payment, merong mga patakaran, no, or proseso para magawa ito, para maging valid ito. Hindi karaka-raka na alis kagad siya doon sa unit na kanyang binili or tinitirhan. Hindi pwedeng automatic na paalisin kaagad. Obligasyon ng seller to give a notarized notice of cancellation sa buyer, no, kapag na lumagpas na yung grace period. So from receipt noong notice of cancellation na yan, meron pang 30 days, no, na binibigay sa buyer para to come up with the payment of whatever is due. At dapat yung notice of cancellation na yan merong payment of the cash surrender value na 50% plus whatever additional kapag more than 5 years yung mga entire payment. So yun, dapat ma-observe yung proseso na yan. Bigyan ng 30 days more at dapat yung ibabalik sa kanya yung cash surrender value. So kapag hindi na-comply yan, hindi ka agad siya mapapaalis doon sa tinitiran.

0: So yung mga karapatan na yan, binigay sa kanya yan to give a little more elbow room para ma-source out niya yung funds at magawa niya ng paraan na ma-salvage pa yung kontrata at matuloy pa yung installment payment niya.
1: Mm-mm. So yan ang kaagapay na na-mention na ni attorney, yung tungkulin ng seller and maging yung karapatan ng buyer. Pero attorney, sino po yung implementing agencies nito pong batas na ito?
0: Okay, so yung pinaka-lead agency is yung tinatawag natin na Human Settlements Adjudication Commission. No? Formerly, it's called yung Housing and Land Use Regulatory Board. No? Na ito ay under the Office of the President. Ngayon, ang pangalan ng ahensya na ito is Human Settlements Adjudication Commission. So, lahat ng mga complaints ay maaaring ma-idulog, ma-file dito sa opisina ito. May mga regional offices yan kapag nasa ibang regions, no? Yung any of the parties. Kapag sila ay sakop doon sa region na yon. So, maaari silang dumulog doon sa mga regional offices na yon to file the complaint, no? Para ma-exercise yung rights nila. So, it's either the buyer or the seller pwedeng dumulog doon, no? Depende kung ano yung tinatawag na cause of action niya para ma-finally merong legal na paraan na ma-resolve kung anumang issues meron sila.
1: Okay po. Attorney, kapag po merong hindi nasunod sa mga sinasabi po ng batas na to, ano po yung kaakibat na penalties?
0: Of course, yung batas natin, no, is meron siyang ipin through yung tinatawag natin na compulsory, no? Through the Human Settlements Adjudication Commission, pwede siya mag-order. Una, kapag mayroon siyang initial na tinatawag nating order, no? Na yung mga interim orders while the case is being resolved or heard, pwede siya mag-issue ng mga cease and desist order na it is mandatory. Dapat i-comply. Kung sino yung subject ng cease and desist order na inuutusan na huwag ka munang gumawa pa ng additional na steps or action, no, dapat sundin yun. Kapag binayolate yun, may contempt power ang Human Settlements Adjudication Commission. So pwede siyang ipa-aresto at hanggang hindi niya ma-comply yung order na yun. No? Pwede siyang impose ng fine kapag hindi siya sumusunod despite yung order na yun. So that's one. Doon naman sa pag-arrive at a decision, kapag naging final yung decision, hindi na-appeal ito at naging final at saka executory, so pwedeng i-implement yan. No? So kung halimbawa, the order is paalisin yung buyer kasi sinustain yung karapatan ng seller na talagang makancel, no, yung kontrata dahil nga hindi nabayaran yung installments or balance ng contract price. Kapag naging final yung order na yan, kailangan umalis na sa unit, no, sa lot or sa bahay yung buyer. Okay? Pag hindi siya sumunod doon, maaari siyang makompel through yung writ of execution. So yung sheriff, process officer ng Human Settlements Adjudication Commission can compel the tenant to move out. The buyer to move out. So, pag hindi niya ginawa yun, pwede siya mag-obstruction of justice, pwedeng ma-aresto at makulong, no? Kasi obstruction and justice. So, Yun yung implementation. Kapag yung buyer naman ang na-sustain at na-sustain yung right niya to stay in the premises at hinaharas pa rin siya, binablock or pinapadlock yung kanyang unit, pwede naman siya ngayon mag-ask ng writ of execution to compel the seller to remove whatever yung obstruction na yan sa property para magamit or ma-reinstate sa possession niya ang buyer. Pwede makompel, no, ng government agency na yan yung seller to observe kung ano yung order na yan, no, ng agency na yan. So in other words, lahat ng mga karapatan ng both sides pwedeng ma-enforce depende kung ano yung final decision, no, or ano man yung interim, no, preliminary remedies na ginagawad ng ahensyang ito.
1: Okay po. So, attorney, hindi lang po siya panig sa buyer, hindi lang panig sa seller, kundi sa parehas na side na buyer and the seller. So, yan nga po, kaagapay ang RA 6552, ang Realty Installment Buyer Act. At attorney, bago po natin natapusin itong discussion natin tungkol po dito, ano na lang po ang inyong reminder po sa ating mga kaagapay ugnay po sa batas na ito?
0: So lahat ng partido, both the seller and the buyer, under an installment payment terms ng residential units, will strive We should strive to be fair in our dealings now with one another kasi meron tayong obligation as members of the community na panatilihin ang kaayusan between the parties, no, involved sa ganyang transaction. At pag medyo hindi malinaw, ikonsulta natin, no, yung mga karapatan natin under that particular law, no, yung real estate by Installment Buyer Protection Act, kung paano ma-resolve whatever issues, no? So kung hindi ma-resolve yan sa usapan, pwedeng dumulog sa barangay para doon ma-stress out. Or kung kailangan ng legal opinion, pwedeng sa mga government agencies natin, meron tayong mga legal offices ng gobyerno na maaaring magbigay ng counsel, no, to understand yung batas na yan. So, para hindi na masyadong mapahaba kasi lahat naman yan is governed, no, by this particular law, ang masedal lang natin na kung saan mare-resolve dapat lahat ng mga issues na hindi magkaroon pa ng pagkakataon na kailangan pang magdemandahan sa Human Settlements Adjudication Commission na mahabang proseso, magkakagastos pa kayo at maaari pa kayong ma-penalize, no, kapag hindi kayo sumunod sa obligasyon ninyo.
1: Maraming salamat po, attorney, sa reminder na yan. Yan nga muli, kaagapay, ang RA 6552, ang Realty Installment Buyer Act. At sa puntong ito ay we will pause muna for a break dahil lang bukod sa pag-discuss natin tungkol dito sa batas na ito ay maya-maya naman sasagutin na ni attorney yung mga questions from our listeners and viewers. Pero sa ngayon ay magkakaroon po muna tayo ng maiksing break para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ninyo ang ilang awitin. At sa ating pagbabalik, muli tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya muli po, kung meron po kayong mga questions, legal concerns, ipadala nyo yan, kaagapay, ihabol nyo po yan at sasagutin po yan ni Attorney Lil. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang Heart Line Tuesday Legal Edition.

0: Heartline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang programang Heartline, Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta po kaagapay ang inyong pakikinig? Patuloy nga lang po kayong tumutok para po sa mga usaping legal dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli, ako po si Kayla Escalante, ang inyong makakaagapay ngayong Martes ng gabi, at kasama pa rin po natin si Attorney Lil Rondario. At sa puntong ito ay sasagutin na po ang mga katanungang legal na ipinadala at ay pinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli, kung meron po kayong mga legal concerns, comment lang kayo kagapay sa ating ongoing Facebook live streaming, o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Magandang gabi po muli, Attorney Lil.
3: Good afternoon. Good evening ulit sa iyo, Sister Kayla, at sa ating mga tagapakinig.
2: Opo. Sa pagkakataong ito, Attorney, ay sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Unang katanungan po ay nagtatanong lang po siya kung pasok daw po ba sa cyber libel yung pag-post pero hindi naman daw po na-mention yung name niya, and wala rin pong face na ini-upload, wala pong mukha. Pagpaparinig lang po yung kanya daw ipinost, yun daw po ba ay pasok po, o ano daw po kayang legal na pamamaraan ang pwede niyang gawin?
3: Hindi siya covered, no? Kasi nga hindi naman identifiable yung supposed victim, at hindi naman matitrace ang kanyang identity mismo through the posting. So hindi siya sapat, no, na maging basihan ng isang cyber libel case.
2: Mm-mm. So kasi madali pong sabihin, no, na wala naman akong binanggit na pangalan. So to answer yung question ng ating kaagapay ay hindi po ito pasok. Another question po, Attorney, ay possible daw po ba ito na paltan yung last name ng anak niya from father's last name sa last name po niya? Ano po yung pinakamadaling process? Naka-acknowledge yung father sa birth certificate at wala daw pong sustento for 6 years, at hindi rin daw po nakikipag-communicate na.
3: Yung situation niya is a change of name, no? So kapag pagpalit ng pangalan, at hindi lang naman siya to correct yung whatever clerical or typographical error, dapat dadaan siya sa husgado through a petition filed in court, no, for a change of name. Kapag ganoon, dapat masunod yung requirement for a cause of action. Yung cause of action is dapat yung pangalan ng kanyang tatay na ginagamit bilang apelyido niya, ay dapat ito ay either mag-cause ng masamang reputasyon sa kanya, no? Kapag yung tatay niya associated with a certain heinous crime, for instance, or anything na makapagsira, makapagdungis sa apelyido or pangalan ng bata, kapag merong ganyang possible effect, no, sa pangalan ng bata, reputasyon ng bata, ay pwedeng maging valid ground for a change of name. But it has to be through court process, judicial process, filing a petition for a change of name, at so susundin yung proseso na yun.
2: Okay po. So in short po, ay hindi po siya ganun kadali na gawin, na paltan yung apelido ng bata. Another question po, nasira daw po lahat ng stock namin sa pagkain sa freezer, at shot na gamot dahil pumutok daw po yung buong circuit breaker. Sila daw po ay tenant. Kanina daw po sila pwedeng humingi ng reimbursement ng nasirang pagkain at mga gamot.
3: Okay, so kung hindi naman provided sa isang lease contract, halimbawa, or agreement, yung terms na yan, yung situation na yan, maaaring ang general law natin, civil law, ang maaaring ikonsulta, no? Kung sino or kung meron mang liability, no? Yung property owner, yung lessor, no? Ng inuupahan niya na unit or bahay. So, kapag wala namang tinatawag natin na direct default, no, or merong tinatawag na negligence, no, yung owner ng unit doon sa pagputok ng circuit breaker, walang kapabayaan, in the course of normal wear and tear yung pangyayari, kasi matagal na rin yung pag-install nito, paggamit nito, or hindi naman nagkaroon ng mga prior indication that would show na may defect ito, that's why nung mangyari ito ay hindi rin masasabi natin na may kapabayaan yung unit owner or lessor, masasabi natin na ito ay pwedeng matawag na fortuitous event. In which case, sa batas natin sa civil law, Article 1174 ng Civil Code, walang person ang dapat managot for any damages for happenings, yung mga instances wherein merong damage na nangyari through no fault of him or her. Meaning to say, things or happenings, circumstances beyond the control, no, of the person. So, yun ang tinatawag natin fortuitous event or force majeure na nag-exempt sa isang person from any possible liability, kasi hindi naman saklaw niya ang kapangyarihan niya na pigilan ang pangyayaring yun. No? It's called in other instances as acts of God. No? Ibig sabihin yung mga natural calamities or instances na hindi naman directly caused, no, by the person, ay dapat hindi siya paparusahan or ipipenalize ng batas natin dahil dyan. So, it would depend, no, sa actual cause nung pagputok na yan, no? At kung merong special provision sa kontrata nila sa pag-uupa ng bahay na yan or unit na yan patungkol doon sa pagputok or pagkasira nung circuit breaker, no? The other possible consideration is, nung pumutok yung circuit breaker, namatay yung refrigeration system ng ating listener, dapat mag-exercise siya ng due diligence, no, para to prevent yung damage. Halimbawa, inilipat niya sa isang refrigerator yung mga food na naka-store doon sa refrigeration unit niya para hindi ito masira. Kapag ginawa niya yon, despite that process, at nasira pa rin, ay maaaring doon na nga tayo babalik. No? Fortuitous event ba yun o hindi? Kasi kahit hindi fortuitous event yun, pero merong kapabayaan yung unit user na yan na hindi niya in-exercise and diligence, nasira yung mga refrigerated food niya, ay maaaring hindi siya pwedeng maningil doon sa may-ari nung unit na yan na inupahan niya, kahit pa hindi fortuitous event yung nangyari.
2: Okay po. So, ito po ay case-to-case basis po, no? Kasi maaring nasa kontrata po. Another question po, attorney, ay medyo mabigat po ito. May pamangkin daw po siya na 14 years old babae na buntis daw po ng 15 years old. ano daw po kaya ang pwedeng ikaso?
3: Basically, the two parties, no? Pareho silang
2: minor.
3: A minor. So, mayroong exempting on both sides. So, ang mangyari dyan is parang to each his own, no? Of course, kung ipanganak yung bata na yan, obligasyon ng both parents, no? Para sagutin ano yung expenses sa pagpalaki ng bata. May rules and obligation ang bawat partido, no? Especially yung expenses cost ng medication, halimbawa yung medical attendance, no? Para to situate that the child is born normally. And kapag ipinanganak nito ay may obligasyon ng both parents, no, to support the child. So meron din tayong rules diyan, no, yung sa support. At ang general rule is capacity of the giver and the necessity, no, required requirements ng the child. Yun ang magiging basihan, no, kung magkano ang support na dapat ibigay at tanggapin ng bata.
2: Okay po. Maraming salamat po, Attorney. Another question po, cyber libel po muli. May nanalo na daw po bang, ginawan daw po kasi ng dami account. Ginawan kasi ako ng dami account ng complainant din naman ang gumawa. Pinost niya yung sarili niya pero ako daw, siya daw po yung sinisisi. Kinasuhan ako ng cyber libel. Nagulat na lang daw po siya na lumipad na sa korte. May chance pa daw po ba na manalo siya kasi nafe-feel niya na unfair yung nangyari.
3: Okay, so kung hindi naman talaga siya, yung user na yan, kasi nga dami account yan, wala dapat siyang liability, no? Of course, hindi natin ma-prevent, no, yung anybody to file a case, but whether or not magkaroon ng kaso na actually to be filed in court, depende yan sa piskal yan, no, yung office of the prosecutor na kung saan maaring ma-file yung kaso laban sa kanya. Kasi ang office of the prosecutor, meron siyang obligation to determine whether or not meron bang sufficient basis, no, sa pag-file in court ng isang cyber libel case. So may mga benchmark sila dyan, mga rules kung ano yung ebidensya na dapat isubmit ng complainant. No? Kapag hindi ito sapat sa tansya at sa paningin ng office of the prosecutor, i-dismiss nila yan. Ang threshold is yung reasonable certainty of conviction. Dapat ma-achieve yon. So kapag it would appear na dami lang yung account na yon, wala talagang basihan yung allegation na siya yung nag-initiate or nag-gumawa ng posting na yan, ay sigurado i-dismiss siya ng piskalya. No? Especially nowadays, na very strict, no, yung mga prosecution services natin sa pag-observe ng ganyang bago kasi yan na threshold, no, na nire-require ng ating prosecution service offices para i-entertain yung kasong ganyan at mag-file ng court case.
2: Okay po. Salamat po. Attorney, ito naman pong susunod nating question ay tungkol po sa kanyang birth certificate. Yung anak niya daw po ay mali yung middle name ng kanyang ama. Okay naman yung pangalan ng bata, pero yung sa name daw po nung tatay ay mali po yung middle name. Hindi tugma sa valid ID. Ano po ang dapat gawin? Ongoing na daw po kasi yung validation ng 4Ps, kaya hindi ko pa alam kung paano ang gagawin. Okay lang po ba ito or any suggestions po para makorek?
3: Okay, so since yung name ng kanyang ama is what is stated doon sa kanyang certificate of birth, no, ng kanyang ama, yun dapat ang unang makorekt. Yung ID dapat ang makorekt. So, kung kailan siya mag-reapply to correct yung buong pangalan at yung middle name ng ama niya, yung tatay niya dapat mag-apply, no, sa whatever agency yung nag-issue ng ID ng kanyang ama para ma-reflect ang tama na middle name ng kanyang ama based on the certificate of birth ng kanyang ama na yan. So, yun ang magiging tamang proseso. At once na makorekt na yung tamang ID, yung tamang pangalan ng ama sa ID, yun na yung pwede nilang gamitin, no, to justify yung application or yung qualification nila na maging beneficiary dito sa 4Ps.
2: Okay po. And ang susunod pong question ay tungkol pa rin po sa maling spelling po ng middle name pa rin sa birth certificate. Instead daw po na Mendoza, naging Mednoza. So nagkapalit po yung N at saka yung D. And ever since high school daw po siya ay sinusunod na niya yung long spelling na nasa PSA na Mednoza. Sa lahat daw po ng ID niya ay Mednoza na para wala na daw sakit ng ulo. Pero nung daw nagtry siya na magkumuha ng passport, yung mother's ni maiden name ko ay Mendoza sa same PSA ay hindi nagmatch sa nasa middle name ko. Hindi daw po tinanggap ng DFA. Possible daw po ba na ito po ay affidavit na lang or kasi sinusunod naman na po yun nasa birth certificate at ayaw nang i-correct or kailangan pa rin po talaga na maitama ito?
3: Okay, so pwede niyang magawa yan through yung administrative process, no, yung correction, typographical correction ng pangalan. So dumulog lang siya sa pinakamalapit na civil registrar, especially kung nandun naman siya nagpatala, no, ng kanyang birth, same municipality halimbawa or city kung saan siya pinanganak. So kung doon naka-record, no, sa civil registrar doon sa municipality or city, pwede siyang dumulog doon at may requirement lang yan na fill-upan nila, no, kung of age na siya, fill-upan niya yung affidavit, no, for correction. Panunumpaan niya yan, may minimal filing fees para ipoproseso yung correction ng kanyang name administratively through the civil registrar. So, doon lang siya pwedeng dumulog.
2: Okay po. So, no need na po, no, na dumaan ito sa court dahil pwede na po sa mga civil registry office ng kung saan nag-register yung birth certificate.
3: Tama.
2: At another question po ay tungkol pa rin po ito sa birth certificate. Hindi raw po napapalitan yung late register ng birth certificate niya. Ang apelido daw po na nakalagay doon ay apelido ng nanay ko. 2 years na po ako nag-file. Bakit hindi pa rin po ito nababago? Nag-chat na ako sa gumawa ng late register. Hindi naman nagre-reply. Malayo-layo kasi doon. Mahalang pamasahe. Ano daw po kaya ang dapat niyang gawin?
3: Wala siyang choice. Kung yung inatasan nila na mag-follow up doon sa application niya for correction, no, or late registration ng kanyang birth, ay hindi umaakto or hindi niya alam kung umaakto o hindi. At kung ano yung progress doon sa office ng civil registrar doon sa area ng kapanganakan niya, ay siya na mismo dapat ang pumunta. Hindi niya pwedeng iwasan yung obligasyon na yan kasi nga siya lang ang makakapag-determine kung anong tunay na mangyari. Pwede niyang personal na tanungin anong status, no, ng application kung meron man. For all you know, baka niloko lang siya nang naglakad doon at hindi naman talaga na-submit or na-file or mali-mali naman yung proseso ng mag-file. Malalaman na lang niya yun pag personal na finalo up niya doon mismo sa civil registrar ng kanyang kapanganakan.
2: So, mas mainam po talaga na siya na po personal yung magpunta doon to check kung ano talaga yung nangyari at ma-confirm niya kung ano pa yung mga dapat niyang susunod na gawin. Next question po, tungkol naman po ito sa loan. Trust loan daw po sa isang social media app. May friend daw po kasi siya na nautangan niya at ginamit niya yung trust loan niya para ipautang sa kanya. 20,000 daw po yon at ang sabi niya ang daily penalty daw po ay 150 pesos. Humingi daw po ng breakdown or ng screenshot pero ayaw daw po magbigay nung kaibigan at hindi niya daw alam yung interest. Basta lang daw po nagsasabi ng total na dapat bayaran. Dapat daw po ba ito o ano po yung dapat niyang gawin?
3: So, kung acknowledge naman niya na ginamit yung kanyang account, no? Obligation niya na bayaran yun kapag nag-fall due, no? Yung utang na yan. Meron tayong judicial mga pronouncements, no? Kung ano yung rate na allowable, no? Kapag sobra-sobra, yung penalty o interest na pinapatong doon sa mga utang ay maaaring strike down ng ating husgado. Ang reasonable una na rate of interest or penalties is 2% per month. Then later on, pwedeng depende sa circumstances mismo, ang Korte Suprema ay may mga cases na naka-appeal sa kanya na a little bit higher than 2% per month ay in-acknowledge na rin na valid, no? Na enforceable. So, it will more or less be around mga 2% to 3%, 4% at most per month ay maaari pang ma-justify, no? Beyond that, pwede itong questionin sa ating mga husgado kapag nag-insist yung lender na magsingil, magpatong ng interest or penalties beyond this reasonable rates na maaring i-enforce o singilin ng nagpapautang. Tinatawag yun na unconscionable, no? Kapag unreasonable, beyond yung what is reasonable rate, no? Of interest or penalties. At may kapangyarihan ng ating mga hukuman na bawasan ito kapag ito ay napatunayan o nakita na unreasonable, exorbitant, or unconscionable rate of interest or penalty.
2: Okay po. At last question po natin. Ano daw po kaya ang dapat niyang gawin? Hindi daw po sila kasal pero nakapirma po yung father ng bata as co-parent sa birth certificate ng bata. Recently, nalaman kong may kinasangkutang kaso yung father ng anak ko. Gusto daw pong alisan ng karapatan sa bata. Tama daw, maaari daw po ba ito?
3: Kung wala namang kinalaman yung kaso na pinakaharap ng ama ng bata dyan sa anak niya, anak nila, or sa kanya, ay hindi naman basta-basta na pwedeng alisan, no, ng karapatan yung ama. Kung wala namang threat, danger, or adverse effect doon sa bata, no, yung maaring naging kaso ng kanyang ama. No? So, hindi natin masasabi na magiging valid ground yun, no? Na the mere fact na mayroong kaso yung isang ama ay matatanggal na ang kanyang karapatan sa bata unless na may iba pang reason related doon sa crime na yan na sinacharge yung kanyang ama ay hindi automatic na ground na kaagad yun, mm-hmm, na para maalis yung karapatan ng ama sa kanyang anak.
2: Okay po. So, hindi, again po, gaya po sa mga previous nating question, hindi po siya basta-basta na naaalis yung karapatan ng tatay sa bata. So yun po kaagapay ang mga questions at attorney, yun po yung mga questions from our listeners and the viewers. Siguro po sa lahat po ng ating mga napag-usapan, iba-iba po, no, meron sa loan, sa birth certificate, sa karapatan ng tatay sa anak, tungkulin ano po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa mga usaping legal.
3: So yung mga pamilya natin at mga kababayan natin, may mga transaction tayo na maaaring mag-cause ng grievance doon sa other parties. Meron tayong mga batas, no, na umiral para maayos ang lahat ng iyan. Kung meron mang dapat na bayaran, meron mang dapat na gawin o hindi gawin, lahat yan ay meron tayo applicable na mga batas or rules, no? Either yung mga umiiral na batas o yung mga desisyon ng ating Korte Suprema na siyang magiging gabay kung ano-ano yung dapat karapatan ng bawat parties, no? So, una, maging fair tayo. At of course, dapat legal ang mga transactions natin to avoid yung possible na magkaroon pa tayo ng kaso. But in the event na talagang merong possibility na mangyari yon, ay may mga initial steps tayo, remedies na pinaprovide ng ating batas para mag-usap muna yung parties, no? Ma-explore yung possibility ng amicable settlement, friendly na pag-aayos ng kanilang mga gusot. Kasi alam ng ating batas, alam ng ating mga husgado na kapag ka nagkadimandahan yung both parties, hindi lang yung possibility na one will be adjudged to be liable for to pay damages towards the other. Kapag ka-criminal naman yung offense, maaaring makulong yung inaakusahan. Or kung walang basihan naman yung pagdemanda tapos dinemanda pa rin, maaaring magkaroon din ng tinatawag nating possible criminal offense of incriminatory machination or pag-frame up ng isang party na maaari ding magka-cause ng pagkakulong or maaari ding penalties, no, kapag walang basihan yung isang pina-file na kaso. So lahat ay maaaring ma-resolve, no, kapag makinig lang both sides kung ano ang tinatakda ng ating batas. At to know that, pwede tayong dumulog sa mga ating, una sa mga ating government agencies na may saklaw doon sa issues na yan. Just like for instance, the Human Settlements Adjudication Commission or yung mga offices, no, na merong legal consultations na pinuprovide na libre naman para ma-resolve yung issues between the parties. Para hindi na dumulog or humantong pa sa kaso yung isang issue or grievance ng isang party.
2: Maraming salamat po, attorney, sa mga reminder na yan. At muli po, maraming salamat po sa inyong availability na makapagserbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Ngayon na lang po, baka po kasi may mga kaagapay po tayo na nais po makipag-ugnayan sa inyo o sumangguni po sa kanila mga legal concerns. Attorney, paano po ba nila kayo makokontak?
3: My cellphone number is 0917-594-4334. Again, 0917-594-4334. Or email address at attyetrondario@yahoo.com and Facebook account name Eugeriel Rondario. Maraming salamat and God bless.
2: Thank you so much po, attorney. God bless you po. Muli, maraming salamat po, Attorney Lil Rondario, sa inyo pong pagsagot sa mga legal concerns ng ating mga kagapay at maging sa inyong availability na tayo po ay magkasama at makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay dito nga po sa Heartline Tuesday Legal Edition. At dahil po limited lang ang ating time, kailangan na po nating mag-wrap up at sa ating pagtatapos. Halika kaagapay, samahan mo akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa buhay ni Attorney Lil Rondario na amin pong nakasama dito sa aming programa. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, maging ang kanyang buong family. Lalo po, Panginoon, sa mga task, sa trabaho na nakaatang sa kanya, ikaw po ang magbigay patuloy sa kanya ng strength, ng wisdom, Panginoon, sa bawat gagawin. Wisdom, Panginoon, sa bawat gagawin niya. At

0: kanilang mga sitwasyon, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Dahil apart from you, Lord, wala po talaga kaming magagawa. Kaya nga po, ang dalangin po namin ay samahan niyo po kami, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa amin. Yung kapayapaan, Panginoon, na hindi po kayang ibigay ng mundo, tanging sa iyo lamang po namin matatagpuan. Nawa po ay maranasan po namin, Lord, yung kapayapaan, Lord, na nagmumula sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, ang provision po sa mga pangangailangan namin at patuloy, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po patuloy sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong grace sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang dalangin po namin, maging blessing po kami sa bawat tao na aming makakasalamuha. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay sa puntong ito, tayo po ay magpapasalamat na sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating Protex, Kuya Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at kay Kuya Benji Musura. Salamat din sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Joyce Calayag, Jabez Mancho, at kay Nicole Estoy. At salamat din sa assistance ng napakasipag na si Shaira Gabornes. Thank you so much, Shai, at maging sa ating broadcast engineer, JV Tabua, at maging sa mga kasamahan natin, sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa iyo, kaagapay, thank you po sa pag-join po ninyo tonight. At sana po ay meron po kayong napulot na informasyon, at sana po ay... Patuloy po kayong tumutok dito po sa 702 DCAS, dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Heartline Tuesday Legal Edition dito lamang po sa himpilang 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. God bless you, kaagapay. Good night.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain? Parehas tayo, parang ang may bechin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana, something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay? Ganado? O minsan nawawala na? May excitement pa ba sa ginagawa? May gana pa bang maglingkod, magmahal, magtrabaho, magpursige? O lately, kailangan mo muna ng appetizer para muling ma-open ang puso. Minsan naman talaga hindi tayo tamad, pagod lang. Kasi paulit-ulit yung problema, yung pagkakamali ng iba, napapagod ka na sa paggawa ng tama kasi parang hindi natatapos, parang wala namang nababago, parang walang natututo. Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na The Weeping Prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napakatigas-tigas ng ulo, parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Ayaw makinig. Imagine, preaching the

same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang dami niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon, because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kaniyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kaniyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15:15. Sabi niya, Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors. You are long-suffering, you do not take me away. Think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Maraming ulit, gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kaniyang ultimate audience, hindi ang Israel, it was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism, madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissie or Charlie McKissie, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together, and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, we all need a reason to keep going. What's yours? Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, kayong tatlo, si Mole, the Boy, and the Horse. At tanong naman ng horse boy, what is your reason to keep going? Sabi ng boy, going home. Minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family, namimiss mo sila, na homesick ka.
Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano. Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos nung tinanong yung mole, ina-expect nila ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, "I discovered something better than cake." Sabi ng boy, "No, you haven't." And sabi ng mole, "I have." "And what is it?" And the mole said, "A hug. Isang yakap. It lasts longer than cake." Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake. Superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, "Nandito lang ako." At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, "The greatest illusion is that life should be perfect." Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. Madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing na pwedeng ipagpasalamat, ano. We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay, pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah, tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nagpipreach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano, kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie, or si Charles Mackesy, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma. At sa dulo ng linya, merong lalaki, 18-year-old boy. Hinintay talaga siya 1.5 hours. Naghintay ang batang lalaki just to meet him. And this is what he said, "I just want you to know that I decided to stay.
Akala ni Charlie, nagstay yung bata ng 1 hour and a half para siya makausap.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS.

0: sambayanan. Agaway ng sambayanan. 702 DZAS.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Yan po ay mula sa Psalm 42 verse 11, mula po sa Magandang Balita, Biblia. Tunay nga, tayo man po'y nalulungkot, tayo man po'y may pinagdadaanan, sa Diyos po natin ibigay ang ating tiwala, sa Kanya lang tayo umasa. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin, at kayo po'y nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi pa rin to ng inyong paboritong istasyon ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Sumasahim papawid po mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, at napapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating 702 DCAS app. Ano man po ang ating pinagdadaanan? Actually, bago ko nagsimula sa ating programa ay nag-message ang isang malapit na kaibigan ng kanyang kapatid ay pumanaw. At ipapanalangin nga po natin mamaya ang comfort, ang kalinga ng Diyos para sa kanilang pamilya, at naisip ko nga agad itong talatang ito. Bakit ako nalulungkot? Ba't ako nagdaramdam? Why so downcast? O my soul, put your hope in God. Ganun din po about isa sa atin. Ano man po ang ating pinagdadaanan, may Diyos po tayong malalapitan. Bago po ang lahat, ihanda po natin ang ating puso sa pamagitan po ng sama-samang pananalangin. Aming Diyos, salamat po. Sapagkat anuman po ang pasanin, anuman ang kabigatan na nasa aming puso, ang sabi niyo, lumapit kayo sa akin. At sa inyong piling, makatatagpo kami ng kapahingahan. Purihin po kayo, O Diyos, sa pagkakataong ito na bago namin harapin ang mga hamon ng araw na ito. O bago namin tapusin ang magdamag na pagtatrabaho, anuman po ang kalagayan ng aming mga tagapakinig, sa inyo kami makasusumpong ng kapahingahan, ng kalakasan. Purihin po kayo, Panginoon, sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon, ng pribilehyo na makalapit sa inyo at sa inyo humugot ng lakas, ng karunungan sa mga hamong aming kinakara. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kagapay, tandaan po natin, magkakasama tayong pumapasan. Hindi po kayo nag-iisa. Kaya po, maaari na po ninyong idulog ang inyong mga prayer requests sa ating pong comment section, at maya-maya lang sa biyaya ng Diyos, atin po itong idudulog sa Kanya. At ako may patotoo po kayo, alam naman po ninyo, ang daming mapagpapala kapag tayo po'y nagbahagi ng ating patotoo. At may mga pagkakataon na may mga tao na nagkakaroon po ng lakas ng loob. Tumitibay ang kanilang pananampalataya kapag nakakarinig po ng mga taong sinasagot ang kanilang panalangin. Kaya po, pakibagi na rin po ang inyong mga patotoo para po sa maging blessing, maging pagpapala ng ating pong mga tagapakinig nating lahat na po. At kadalasan po, di ko alam kung inabutan ito ni John B. Yung kantang I believe for every drop of rain a flower grows. Ewan ko kung malamang hindi alam ni Ara itong kantang yun eh. No? Hindi ho niya alam. Hindi ko alam kung hindi rich ang iyong musical background o talaga matanda lang ako. Pero alam po ninyo, kadalasan kasi when we talk about faith
we talk about faith in a sense na ito po ay romanticized ba? Para bang basta magtiwala ka na lang. Parang ang pananampalataya po ay, sabi nga nila ay bulag, hindi mulat. It's like a leap in the dark. Pero gusto po nating sabihin na ang pananampalataya ay hindi pagtalon sa dilim, kundi paghakbang sa liwanag. Ang pananampalataya ay mulat, hindi bulag, sapagkat ang bulag na pananampalataya ay hindi biblikal na pananampalataya. Sapagkat isa po sa elemento ng pananampalataya ay yung tinatawag na notitia, sana tama yung pagkakapronounce ko ng Latin, or basically knowledge. May batayan po yung ating pinaniniwalaan eh. Sabi nga po ni Pablo, I know whom I have believed. Hindi pwedeng naniniwala ka, nananampalataya ka sa wala. May batayan ang ating pananampalataya. At hindi lang sapat ang kaalaman. Kasi kahit na may mga bagay na alam mo, na hindi naman ibig sabihin nun, sinasampalatayanan mo na. Halimbawa po ay yung naniniwala, well, alam ho ng doktor na mali pong manigarilyo. Alam nila ang masamang epekto ng paninigarilyo. Pero di po ba may mga kilala tayong doktor na naninigarilyo? So hindi natin masasabi na talagang sampalataya sila o naniniwala sila dun sa kanilang kaalaman. Hindi ho sapat ang kaalaman. Meron pa rin pong yung tinatawag na pagyakap dun sa ating kaalaman. At ang pagpapasya na ito'y isagawa o sundin. So yun po yung actually sa Latin, notitia, fiducia, assensus. Yun po yung tatlong elemento ng pananampalataya. Kumbaga po ay kaalaman, pagkatapos po ay pagtanggap, at pagpapasya. Ang mas mahalaga po ay ito, kung walang pananampalataya, ang sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 6, kung titingnan po natin sa Magandang Balita Biblia, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No, ang sabi naman sa English ay ganito, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Hindi yung sinabi na it is hard, it is difficult to please God without faith. Ang sabi po, it is impossible. Hindi malulugod ang Diyos sa sino mang walang pananampalataya sa Kanya. Ang konteksto po nito, ang sabi po, dahil sa pananampalataya, sa verse 5 ang sabi, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At paano po siya naging kalugod-lugod? Dahil ba itong si Enoch ay isang mabuting tao? Dahil po ba si Enoch ay maraming natulungang tao? Dahil po ba si Enoch ay wala namang inagrabyadong tao? Hindi po. Kung ganun man ho si Enoch, mabuti, okay? Marunong makipagkapwa, hindi ho yun yung ugat, kundi yun yung bunga ng kanyang pananampalataya. Bunga ng siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At paano naging kalugod-lugod ng Diyos itong si Enoch, kaya siya kinuha ng Diyos? Ay ibig sabihin, hindi po siya nakalasap ng kamatayan. Sapagkat siya'y may pananampalataya sa Diyos. Kaya ang kadugtong po, si Enoch naging kalugod-lugod
at hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya po, ganun po kahalaga ang pananampalataya, sapagkat kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, eh hindi po malulugod ang Diyos sa atin. Pero tandaan natin ang aking sinabi sa umpisa, ang biblikal na pananampalataya ay hindi bulag kundi mulat. Mayroong batayan. Ang pananampalataya, kahit daga gaano katindi ang iyong pananampalataya, kung wala namang batayan, walang saysay. Madalas kung halimbawa kapag ako'y nagtuturo ng apologetics o defending the faith regarding the nature of faith, katulad po ngayon, kami po ay nasa 46th floor ng One Corporate Center. Let's say talagang paniwalang-paniwala ako, Sister Ara, na makakalipad ako. Pag umakit ako sa tower at tumalun ako, ano kaya mangyayari, Sister Ara? Kahit nasabihin kong, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, di ba? Ay sigurado, magkakapi kayo, magkakain kayo ng butong pakwan sapagkat paglalamayan ninyo ako. Dahil kahit gaano katindi ang ating pananampalataya, kung wala namang batayan ito, baliwala ito. Pero ito matindi. Kapag tayo po ang ating pananampalataya ay nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos, katulad po nito, ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kapag ang ating pananampalataya ay may batayan, ito po ay hindi baliwala, kundi ito po ay may bigat. Subalit, tandaan po natin ito, ha? Tandaan po natin ito. May inaasahang kaalaman. Kaya nga maganda, aralin natin ang salita ng Diyos. Di po ba? Tanggapin natin o yakapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At magpasya tayo na ibigay ang ating buong tiwala sa Diyos na ito. At kapag ganun po ang ating ginawa, ang sabi ng Biblia, malulugod ang Diyos sa atin. Hindi dahil mabuti tayong tao, bagamat maganda yun. Hindi dahil sa tayo po ay, hindi po sa dahil sa wala tayong inagrabyado mga tao. Kasi madalas yan, itinatanong ko sa mga tao eh. Dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na sakaling mamatay ka ngayon, nakatitiyak ka, pupunta ka sa langit? Ang kadalasang sagot sa akin, siguro, bahala na. At sabi ko, kung tatanungin ka ng Diyos, ano ang dahilan para papasukin kita sa aking kalangitan, sa aking kaharian? At ang kadalasang narinig ko sagot, wala naman ako inagrabyadong tao. Pero ang sabi po rito, bagamat maganda po yun, maging mabuting tao, marunong makipagkapwa, pero ang isang tao'y magiging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon, kasiyasiya sa Panginoon, ay kapag tayo'y nagbigay ng tiwala sa Kanya. Yun po ang batayan ng kaluguran ng Diyos sa isang tao. At ang sabi po, kapag tayo nananampalataya sa Kanya, kasama sa paniniwalaan natin, ay nagbibigay siya ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. That He rewards those who sincerely seek Him. Sabi nga eh, seek the Lord while He may be found. Kaya nga po sa ating mga tagapakinig, kung sa inyo pong pakikinig, na-realize po ninyo na layo tayo sa Diyos, lumapit po tayo sa Kanya at ibigay natin ang buong tiwala sa Kanya. Aminin natin ang ating naging pagkukulang, ang ating pagkakasala, at tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. At doon lang tayo magiging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay dapat na may batayan. Dapat may basihan. Sapagkat kung wala po tayong batayan, baliwala po ito. Subalit kung tayo po ay may batayan ng ating pananampalataya, ayon sa kanyang mga salita, ito po ay hindi baliwala, kundi ito ay may bigat. Nawa,
tayo po'y patuloy na magbigay ng Diyos sa ng pagtitiwala sa Kanya. Gaano mang kahina, ay importante may batayan. Anong gagawin ng matindi ang pananampalataya, wala naman palang batayan? Gaano man ho kahina ang ating pananampalataya, kung ang batayan naman natin ay ayon sa salita ng Diyos, mas may bigat po yun. Kaya po inaanyayahan namin kayo na ibigayang yung tiwala sa ating Panginoon. Tayo po muna yung manalangin, and then mamaya po ipagpe-pray po natin ang ating mga prayer requests. Aming Diyos, salamat sapagkat kung sa aming sariling kakayanan, hindi kami magiging kalugod-lugod. Meron at meron kami magagawang pagkakasala, meron at meron kami magagawang pagkukulang, at wala kaming anumang may pagmamalaki sa harapan po ninyo. Salamat sapagkat ang kaluguran ay sa inyo nagmumula at hindi sa aming galang sarili. At nawa sa amin po mga tagapakinig, kung meron po rito na hindi pa po binibigay ang kanilang buong tiwala sa inyo, nawa, kunin niyang pagkakataon na sabihin, Panginoon, ako'y nagkasala, ako'y nagkulang, ibinibigay ko ang aking buong tiwala sa inyo, aming Panginoong Jesus. Kayo na po ang aking inaasahang tagapakinig.

pagligtas. Salamat sa mga pangako ninyong salita na aking pinangahawakan. Salamat na dahil kay Kristo, ako'y naging katanggap-tanggap sa inyo. Purihin po kayo o Diyos sa pagkakataong ito na ang salita po ninyo'y maging kalakasan namin, pagpapatibay ng aming pananampalataya. Sa inyo po ang aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Aming Panginoon, marami pong salamat sapagkat kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makalapit sa inyo sa araw na ito. Salamat sapagkat tama yung sabi sa inyong salita, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God." Lord, we take this time to pray for the family, the Moralda family. Sa pagpano po ng kanilang mahal sa buhay, si Sister Mary Ruth Moralda Gutierrez. Ang inyo pong kalingat kapayapaan ang yumakap sa pamilya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Samahan niyo po sila. At umaasa po ako, Panginoon, na bagamat sila'y nalulungkot, nandun sa puso namin ng kapayapaan sapagkat ang kapatid na Ruth ay isa pong taong sa inyo'y nanampalataya. Kayo'y nalulugod sa kanya, hindi dahil sa siya'y isang mabuting tao, pagmat alam ko siya po isang mabuting tao sa aking pagkakakilala, kundi dahil sa siya po minsan sa kanyang buhay nagbigay ng buong tiwala sa inyo. Lord, we pray sa amin pong mga kababayan na ngayon po'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa kalusugan. Katulad po ng aking kaibigan pastor sa Bataan, si Pastor Eric Mendoza, na may iba't ibang karamdamang pinagdadaanan ngayon. Ganon din po ang aking kaibigan si Doc Jerry Cruz. Kayo po, Panginoon, ang magpanumbalik ng kanyang kalakasan at ng kanyang kalusugan. Si Rose Domingo, Panginoon, na umiling po na maging normal yung kanyang blood pressure. Ang mag-asawang Lani Muega at ang kanyang asawa na yung pong mayroong back pain at may rheumatism naman yung kanyang asawa. Lord, yung lumpo nga, napagaling ninyo eh. Yung pakayang katulad nito. Umasa po ko, Panginoon, na kung papaanong yung ang lumpo na pinanganak na lumpo na, inyong binigyan ng kakayang makatayo, makalakad, takbo, ganun din naman po. Ang mga kababayan po namin may pinagdadaanan na katulad nga ng asawa ni Sister Lani Muega, ganun din po si Dina Reyes na nagkaroon ng injury. Kaya umihiling po siya ng complete healing sa kanyang kaliwang binti sapagkat siya nga po ay na-injury. We pray, O Lord, na papanumbalikin niyo yung kanilang kalakasan. Ganun din po si Susan Rasnal na may dinarama sa kanyang sikmura. We also pray for Helena Opresio na naghihintay po ng resulta ng kanyang ultrasound, abdominal ultrasound. We ask for favorable results. At naman po yung makita ng doktor sa eksaminasyon na ito, kagalingan po ang aming inaasahan mula po sa inyo. We also pray for Gloria Di Mayuga. Ganon din, back pain and osteoporosis. Samahan po ninyo sila, Panginoon. Sabi nga, ang inyong kagalingan, Tagus Boto, healing to the bones. Sabi nga ninyo sa inyong salita. Kaya yun po yung aming pinangahawakan para po sa kanya, kay Sister Gloria Lalik Di Mayuga. We also pray, O Lord, sa mga kababayan po naming naghihintay ng magandang pagkakataon upang sila po ay magkaroon ng ikabubuhay na maayos ng kanilang pamilya. Kalooban naman ninyo na kami, sabi nga, work productively with our hands that we may provide not only for the needs of our family but even to share with those in need. So we lift up to you si Abigail at si Jefferson Kadaing na humingi, Panginoon, na magbukas kayo ng pinto ng pagkakataon upang sila po ay makapagtrabaho
o mas magandang trabaho ang kanilang makuha. O Diyos na kapag nagbukas ng pinto, ay walang makapagsasara. Kapag nagsara ng pinto, ay walang makapagbubukas. Kayo po ang aming inaasahan na tutugon dito. Marami na kaming naipanalangin, Panginoon, di nyo kami binigo patungkol sa kagalingan at sa mga pangangailangan, ibang pangangailangan ng aming tagapakinig. And we believe, Lord, that this time it will be, kumbaga, hindi kami mabibigo uli. This time, muli, sasagutin niyo ang aming panalangin. I also take this time, Lord, to pray para po sa aking ikinasal nung nakaraang Sabado, si JP Oabel, si Erica Faye Avilevalo. Patuloy, Panginoon, ng kanilang pagsasama, pagpalain nyo ng lubos-lubos sa pagsisimula nila ng kanilang buhay mag-asawa. Sabi nga ninyo, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. But I believe they will not labor in vain kasapagkat kayo po ang may akda ng kanilang pagsasama. Purihin po kayo, Panginoon, sa mga pinagdadaanan naming bayan. Salamat sapagkat we believe you're the Lord who will see us through. Hindi nyo kami iwan, ipababayaan man. Maring sa tingin namin ay puro kaguluhan, walang kapayapaan ng aming bayan, subalit meron kaming Diyos na makakapitan, masasandigan. Kaya sa inyo po kami patuloy na nananampalataya. Sapagkat alam namin, kung walang pananampalataya, hindi ka malulugod sa amin. Nananampalataya kami, Panginoon. Kung kaya umaasa po kami ng mga panalangin, ito'y sasagutin nyo ng ayon sa inyong kalooban. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang bilis ng oras. Kaagapay, no? Pambira. Ang bilis talaga. Kumbaga, kahit ako di ko akalain, makakapalalangin ako dyan din ng ganong katagal, no? Pero parang bilis lang, no? Pero huwag kayong mag-alala, kaagapay. Araw-araw, ang hardin ng panalangin tuwing alas 6 ng umaga na mapapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube at sa amin pong 702 DCAS app. Bukas ang ating hardinero sa Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo. Kumusta ka, kaagapay, sa mga oras na ito? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nasa biyahe na, nasa trabaho, o nagpapahinga? Samahan mo muna ako, kaagapay, para sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Lika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay minsan mo na bang naranasang makulong sa mga nangyari sa nakaraan? To the point na hindi mo na ma-enjoy yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan at gagawin pa niya sa hinaharap. Pero ito ang reminder sa atin. God is always at work doing something new. Sa Isaiah chapter 43 verse 19, "Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Ang chapter 43 ng Isaiah ay puno ng comfort at assurance para sa Israel. Pinapakita rito ang pagkilala na ang mga Israelita ay dumaan sa iba't ibang mahihirap na sitwasyon, pero ang katotohanan sa likod ng mga ito, hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Niredeem sila ng Panginoon. Napakagandang reminder sa atin na palaging gumagawa ng bagong bagay ang Panginoon. Ang pananatili sa ating nakaraan ay maaaring maglayo sa atin para sa bagong bagay na nais para sa atin ng Panginoon. Dahil sa pagkabihag sa Israel, nalagay sila sa wilderness. Pero ang assurance para sa atin, hindi sila kailangang matakot dahil kayang gumawa ng daan ang Panginoon sa wilderness, mag-provide ng ilog sa disyerto at protektahan ang mga tao. Napaalalahanan ang mga Israelita na ang Panginoon ang kanilang Redeemer at nakasama nila sa iba't ibang napagdaanan nila. Minsan, sa mga pangako ng Panginoon, tayo ay nag-worry sa detalye o maaring obstacles sa pagtupad nito. Pero ang malinaw, palaging gagawa ng bagong bagay ang Panginoon. Mayroon siyang resources at plano, kaya isurrender natin ang lahat sa Kanya. Sa chapter na ito ng Isaiah, we are being reminded na iwasang mag-focus sa nakaraan. Hindi dahil sa hindi mahalaga ang nakaraan, kundi dahil ang bagay na paparating ay mas mainam. Nananatili itong totoo sa buhay natin ngayon. Maaring ang hirap paminsan hanapin ng hope at encouragement para sa hinaharap. Pero muli kagapay, ang paalala sa atin, palagi siyang gumagawa ng mga bagong bagay. At minsan, yung mga wilderness seasons natin ay nagiging dahilan para malimutan natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil nga, nakikita natin yung wilderness bilang suffering. Pero maraming kwento sa Biblia na sa mga ganitong season nila, nakatagpo ang Panginoon. Dito natin mas nararanasan yung pag-ibig at katapatan ng Panginoon. Nananatiling totoo na ang Diyos na nag-rescue sa mga Israelita

ay nananatiling at work sa ngayon. Patuloy siyang kumikilos para sa atin. Kagapay, nasang season ka ba ng buhay mo ngayon? Minsan parang dead end na yung sitwasyon, di ba? Hindi mo alam paano makakabangon. Hindi naman talaga palaging madali ang buhay. May disappointments, may difficulties, may obstacles. Pero napakagandang paalala sa atin na sa mga wilderness season o sa mga deserts sa buhay, huwag natin alisin na ang Panginoon ang nagbibigay ng ganda mula sa brokenness na naranasan natin. Maaaring dumaan o dumaraan ka sa pain mula sa iyong nakaraan. Magandang paalala sa atin kaagapay na bitawan na natin yung pain mula sa nakaraan at yakapin ng buong buo yung mga bagay pang gagawin ng Panginoon sa future. Pagkatapos ng isang mahirap na season, may bagong daan, may bagong pagkakataon, may bagong simula na inihanda ang Diyos para sa atin. Kaagapay, maaring hindi mo alam kung paano, pero alam ng Diyos ang daan para sa hinaharap. At gaya ng ginawa niyang pag-redeem sa mga Israelita, mayroon siyang bagong daan para maranasan ang mga pagpapala mula sa kanya.

0: Kaagapay nawa ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!
1: May mga pangarap, may mga

Balikan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: totoo yan. Kasi alam natin sila yung ating source ng ating pananampalataya. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, portable missionary radio, ang nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o yung ating 702 app, mula pare hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At hindi lang yon. Ganun din sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang syudad na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook live stream. Sabi nga, maging kayo po ay overseas Filipino witness o mga migrants na pinadala niya ng Panginoon for a certain purpose and design, the plan ni Lord, as long as you're shining brightly for His glory, nakupagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre po, totoo yon. Malaking help yung naririnig nyo, napapakinggan ng mga kaagapay, ang mga Tagalog na programa, di ba? At nakaka-encourage sa kanila. Maganda po yon. Lalo na ngayon, sikat na sikat ang mga Pilipino ngayon sa panahon ito. Tandaan nyo, di ba? Ang galing, di ba? Nakakatuwa na sabi nga, our voice is being heard. Okay. So, hold on lang po kayo mga kaagapay. At syempre, ang ating Tuesday is also our Ministry Partnership Day, Ministry Partner Day. So, maraming pong salamat mga kaagapay sa patuloy niyong panalangin para sa Far East Broadcasting Company Philippines at sa buong mundo. Kasi pag nakikita niyo yung mga testimonies from the different parts of the world, how they come to know the Lord through FEBC, ay nakakasarap, nakakagalak sa puso, di ba po? At hindi lang yon. Yung point na ako, I'm a part of what God is doing, di ba po? So salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na kami, let us continue to support financially the work of FEBC. Kasi alam natin, until all have heard, kung lahat tayo nagtutulungan at lahat tayo ay sumusuporta, mas maraming maaabot at lalo natin magagawa yung Great Commission, di ba? Lalo na tayo nasa radyo, until all have heard. So, sabi nga, yung ginagawa natin, prayer and finances, we call that eternally significant investment. Dahil yung mga investment na yan ay dahil sa kaluluwa, para sa mga kaluluwa. Eh sabi nga dun sa, di ba, sa lordship, sa isang matagpuan lang, nagre-rejoice ang kalangitan. O di ba, yun ang dapat. So mga kaagapay, let us keep on keeping on, di ba? Praying and supporting the work of FEBC. So hold on lang kayo mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po encouragement para po ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po yan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon magdala sa ating lahat ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
0: Ito pa si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda yung pinag-uusapan natin ha. Ways to care for your heart health early in adulthood. Ayan. Kasi po, today, September 29, ang World Heart Day. At ito po ay na-introduce ni Dr. Anthony Baez.

0: Luna ang president ng World Health Federation noong 1997 to 1999 at kasama niya po ang World Health Organization upang magkaroon ng unified global day at magmobilize ng action laban po sa cardiovascular diseases. Eh nabanggit ko rin po, bago pa man ang celebration na ito, ang Pilipinas po nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish naman bilang proclamation number 1086 at nilagdaan ng President Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ito po ay tuwing February. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang sa mga leading causes ng death o kamatayan dito sa ating bansa. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin. So kahapon, pinag-usapan na natin yung kahalagahan ng family history mula sa ating mga lolo at lola, mga tita at tito, at mga kapatid. So malalaman na natin yung genetic at lifestyle na present sa ating pamilya na malaki pong importance sa pag-manage po nito. Another, eto, study your blood test numbers. Ito pa naman yung ayaw na ayaw natin gawin. Ano? Suggestion po ni Dr. Breathhead. Ang palagi ang pag-monitor ng health figures tulad ng blood pressure, glucose level, at cholesterol, makakatulong po yan sa early indication at detection ng heart disease. So ang pagkakaroon po ng maaga at nararapat na action upang mapanatili ang numbers na ito sa healthy range ay paraan upang mitigate ang future risk. So ang blood test numbers ay mahalaga sa pag-mitigate ng risk ng heart disease dahil ito ay nagbibigay ng objective, measurable indicators kung paano nagfa-function ating katawan. So nagre-reveal ito ng silent risk pa maaaring hindi pa nakikita o nagpapakita yung symptoms hanggang advanced na po yung heart disease. So ano yung mga key blood test numbers para po sa heart health? Number one, alam nyo na yan, cholesterol. Ano yung lipid profile? Ano yung LDL, bad cholesterol. Ang mataas na level na to, nagko-contribute na sa mga plaque bara building sa ating mga arteries. Andiyan din naman yung HDL, which is good cholesterol. Ito yung dapat na marami. So tumutulong alisin ang LDL, yung bad cholesterol, mula sa ating bloodstream. Siyempre, andiyan ang sikat na triglycerides, no? Nagpapataas to ng level ng risk ng atherosclerosis. Siyempre, dyan naman, mayan ang mga bida sa amin eh. Blood sugar, glucose, HbA1c. So ang mataas na level nito, nag-i-indicate ng diabetes o pre-diabetes na nagpapataas din ng heart disease risk. Blood pressure, siyempre, ang mataas na reading ay sumisira sa arteries at nagdudulot ng strain o pagod sa puso. Yung tinatawag nilang C-reactive protein, CRP, marker po ito ng inflammation. So ang high levels ay nagsasuggest ng increase ng heart disease o stroke. At syempre, yung kidney function, yung creatinine, yung BUN, ang poor kidney health, kaugnay din po yan sa cardiovascular diseases. So bakit mahalaga ang mga numbers na to? Early detection, sabi ang abnormal values lumalabas ilang taon bago ang symptoms. So risk stratification, ginagamit ito ng mga doktor upang makalculate ang overall cardiovascular risk. Tapos yung guiding treatment, ang result nito, nagsasabi kung ang lifestyle changes ay sapat na o kung kailangan natin ng medication at syempre tracking progress. Ang regular monitoring, nagpapakita na ang intervention ay gumagana or working. So that's one, know your blood test numbers. Eto, kailangan pa bang i-memorize to? Sabi nga, cease tobacco, itigil na po ang pagninigarilyo at kahit po vaping. Kasi po sabi, ang paninigarilyo at kahit ang vaping nagpapataas ng risk ng heart problems. Gayun din ng cancer, di ba? So dagdag po ni Dr. Breathhead, lahat ng bad news dapat iwasan na. Alam mo na maaaring cultural thing yan, pero sa ngayon, lalo na yung vaping, so balit hindi ito worth it. So ang mungkahi niya, maghanap ng professional counseling upang makatulong sa pag-quit sa paninigarilyo. Napakahalaga po na maaga pa lang, alam na natin ang ating blood test numbers para magabayan na tayo ng mga doctors. So kung kailangan baguhin ang ating lifestyle, magkaroon tayo ng pagbabago dito Kung kailangan ng medication, abay sundin po ito. Hindi natin kailangang magdunung-dunungan, lalo na po kay Google search. Hindi po siya si Dr. Google. Ano? Ang mas mabuti, may blood chem tayo, may blood chem check tayo upang lalong mamonitor ang ating kalusugan at maiwasan ang stroke o heart attack. So kaagapay, tulad ng pinapaulit-ulit nating pinapaalala na ang good health po ay bahagi ng ating stewardship. At haharap tayo sa Panginoon balang araw upang magbigay account sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. May He find us faithful. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Joy, joy, joy, kagalakan kay Jesus sa Espiritu. Salamat, Ama, sa pamagitan ng anak at sa tulong ng Espiritong Banal. Lagi at tiyak na maaasahan magpakailanman sa mundong ibabaw at maging sa langit man at saan pa man. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Cheerful look brings joy. Ang masayang sulyap nagbibigay ng kagalakan. Proverbs 15:30, magandang smile, sulyap, nagdadala ng galak. Magandang smile ang nagpapasaya ng puso pag may magagandang balita. Sumisigla ang puso ng tao comes from abiding in Christ. Dumating ito sa pagsiksik natin kay Kristo. Amen. John 15:10-11, pag sinusunod ninyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin, gaya ng pagmamahal ng tatay ko, kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kasiyahang gaya ng sa akin, at maging masaya kayong talaga. Hindi lamang yon, filled with joy and filled with the Holy Spirit. Puspos ng galak at banal na Espiritu. Acts 30:52. Punong-puno ng saya at Holy Spirit ang mga disciples sa Antioch. Fruit of the Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:22, pero ang taong nagsuko ng sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtityaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan. At yung salitang yon, big words, it carries big. Fullness of joy in God's presence. Puspos ng galak sa presensya ng Diyos. Psalm 16:11, pakikita mo sa akin ang daan patungo sa buhay. Pag malapit ka na sa akin, sobrang saya ko. Wow, wow, wow. Amen, amen. God anoints with oil of joy. Nagpapahid siya ng langis ng kagalakan. Psalms 45:7, mahal mo ang matuwid at galit ka sa masama, kaya pinili ka ng iyong Diyos, ang iyong Diyos, ginawa ka niyang masaya. Wala nang narinig, walang haring mas masaya pa. God turns mourning into joy. Pinalitan ng Diyos ang pagtangis ng sobrang kagalakan. Jeremiah 31:13, masayang sasayaw ang mga dalaga, magsasaya ang mga binata at matatanda. Gagawin kong pagsasaya ang pagluluksa nila. Iko-comfort ko sila at papalitan ko ng saya ang kalungkutan nila. God's command brings joy to heart. Ang kautusan ng Diyos nagdadala ng galak sa puso. Psalms 19:8, ang batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay ng liwanag sa isip. Good children bring joys to parents. Ang mababait na mga bata nagdadala ng galak sa mga magulang. Proverbs 23:24, sobrang saya ang tatay ng mabuting tao. Proud ang magulang pag ang anak ay marunong. Humble will be filled with joy. Ang mabababa ay pupunuin ng galak. Isaiah 29:19, ang mga api ay magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ang mahirap dahil sa banal ng Israel. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo. Habang nagpa-process, nagsasabi po kayo, iniisip ko, yung happy kasi, masaya. Diba doon, Daddy?
1: Mm-hmm.
0: Yung joy, galak.
1: Galak.
0: Diba? So yung happy, conditional eh. Si joy kasi, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, natututunan pa rin nating maging masaya, maging magalak. Kasi di ba sabi nga doon, count it all joy when you go through various trials and temptations. Minsan parang ironic, ano, na bakit kailangan pag dumadaan ako sa trials and temptation, lalo, why will I count it joy? Kasi, nakita natin, yung sinasabi ni Dad, yung sinasabi po ng Daddy Paul, na yung galak natin sa banal spirit, na spirito natin mahuhugot, makukuha. Yung galak natin, ano man ang kondisyon ng nangyayari sa ating buhay, pwede nating ikunin yan, di ba, dun sa mga katotohanan na kasama natin ang Panginoon,
1: amen.
0: Binibigyan niya tayo ng kalakasan, ang Holy Spirit na binibigay sa atin ng direction, binibigyan tayo ng comfort, binibigyan tayo ng wisdom. Kumbaga, encompassing kasi ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, meron pa rin galak kasi alam natin God is in control. And it takes
1: amen.
0: Faith for us to believe the truth, lalo na pag dumadaan tayo sa mga suliraning sa buhay, di ba? Ako, natutuwa ako kasi may mga kaibigan po ako na dumadaan sa chemotherapy sa ngayon. Pero habang sinusundan ko yung mga post nila, makikita natin yung how they trust the Lord for it, di ba po? Kasi ako talagang, I have so many friends, hindi lang, marami na eh. I can number, kulang-kulang na yan, who died of cancer. And I've been with them dun sa process na yon. Pero makikita mo sa kanila ng mga mananampalataya, sabi nila, it's only by the grace of God. And they are still happy. And they're, the more, yung nakikita mo yung joy nila in spite of the pain. Kasi lalong nararanasan ang katotohanan ng Panginoon. So, ganun, di ba Dad, ganun tayo. When we lost our son, noong 2016 nga ba, when we lost our son, it was a big question for us. But then, as you go through the process, makikita mo na, Lord, pwede kami magtiwala sa'yo. Lord, we can still rejoice. Mm-hmm. And when we go back to the memories, di ba po yung minsan, ang tawag po namin doon, grief ambushes. At alam ko, naranasan natin yan mga kaagapay, yung kapag biglang maalala, tapos iiyak na lang tayo. Doon sa mga grief ambushes na yon, the Lord gives us comfort, the Lord assure us, oy anak, kasama ko na si Pao, di ba, nandito na siya, nag-i-enjoy na siya in all the grandeur of what heaven is. So, salamat sa Panginoon. Ang ating bottom line, dapat kilala natin ang Panginoon. Kasi kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, sabi niya, God is in control. Siya'y may hawak ng buhay natin. Pwede tayong magtiwala sa Panginoon in spite of what is happening around us. So that's a choice. Diba sabi natin, that's faith. Having our faith in the one God who says, I'm in control. Yun po yun. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Sa totoo lang, easier said than done, Lord. Pero totoo, kapag dumadaan kami sa mga pagsubok ng buhay, the Holy Spirit is there to comfort us kung we lost loved ones. The Holy Spirit is there to give us peace, to remind of His Word, yung Word ng Panginoon. At the Holy Spirit is there to guide us in the direction, to focus our eyes on You, on our Heavenly Father, and to say na oo nga, ang Panginoong Jesus na walang comparison sa suffering ng Panginoong Jesus para lang sa amin. So Lord, salamat po doon. So Father God, may we always find our joy in You in whatever circumstances we are currently in. Kahit po Panginoon sa mga nangyayari dito sa aming bansa, sa politiko, ang hirap-hirap po Panginoon. Pero naniniwala pa rin kami, ikaw pa rin po ang in control at meron ka pong lalunin. So Lord, thank you po for such truth that we can always find our joy in you alone. Salamat po. So Lord, thank you din po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po si Ate Marlene Francisco. Salamat po Lord sa kanyang buhay at ganoon na rin po sa kanilang dalawa ng Kuya Abe. Lord, they are such a blessing and an inspiration sa amin sa MCF. Kasi nakita namin, Panginoon, kahit po sa kanilang as they move into seniors at yung paglilingkod, andun pa rin, Panginoon, yung dedication nila for prayer, dedication nila for heading social concerns sa church. So Lord, marami pong salamat. Continue to bless them, O God. Salamat din po sa aming kaibigan, si Pastor Eddie Toribio. Continue to bless him and his work, his ministry, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga advocacies na patuloy, Panginoon, for the community. Continue to bless him. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong pamangkin by heart, si Nika Apua. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanya, sa kanila po ni Maddie, at sa buong Apua family, ganyan na rin po kila Kenneth, at lahat po, Panginoon. So Lord, thank you po sa mga kaagapay na to. Thank you, Lord, sa mga kaibigang ito. Thank you, Lord, sa mga kamanggagawang ito na patuloy na naglilingkod sa iyo. At ganun din po, Panginoon, sa mga kaagapay na hindi po namin nabanggit, but today is their special day, whether this is their anniversary or whether this is their birthday, we declare, Lord, blessings overflow for each and every one of them. And Lord, today we remember also to pray for loved ones who are currently nasa banig ng karamdaman. Father, we ask for your healing hand upon them and we ask also for your provision for them. At ang dalangin namin, Panginoon, yung the peace of God that passes all understanding will guide their hearts as we go through this challenge in life. And Lord, may we find our rest in you and our comfort and joy in you. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat dahil sa kadakilaan mo. And that's why we humble ourselves. And because of that, iyo po, Panginoon, pinupuno ang aming mga puso. Ang mabababa ay pupunuin mo ng galak. Gaya nga po sa sinabi sa Isaiah 29:19, ang mga apoy magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ng ang mahirap dahil sa banal ng Israel. Panginoon, salamat po sa bansang Israel at alam namin ito ang time clock ng buong sanglibutan at marami pong salamat. Kung kaya dahil doon, wow, alam namin hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen.
0: Nakiki-amen po ako dyan kay Daddy. Kasi totoo po, hindi tayo nilalampas ng Panginoon.
1: At yung katapusang amen si Jesus yun.
0: Yun po yun. So pagpatuloy po sa ating pagsunod natin sa Panginoon, dapat everyday, choice po yan natin. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. Sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Rajib Eliana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Kung kaya, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstamp Computer.

0: Wednesday sa iyo ka-agapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ikaw ka-agapay ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited. Yes, Kayla? Nagmamadali na tayo.
1: No, para bang extra, no?
0: Tayo po ka-agapay ay proud. Yes. And active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, binabati natin yung mga kaagapay nating present na at hindi nagmamadali. Sa online yan at nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ilike nyo na kaagapay at ishare ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga updates. Ano po ang inyong merienda at pinagkakaabalahan ngayong Tuesday afternoon? Share nyo naman kaagapay dito sa comment section at i-mention nyo na rin ang inyong friends, ang inyong family at loved ones para mabati po natin real time dito sa ating program.
0: Yes! Ano meron ngayon, Martes?
2: Oo nga eh.
0: Kaagapay, tayo rin po ay napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app. Hanapin nyo lamang po sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store ang 702 DZAS. At yung meron pong orange na logo ay i-click mo na kaagapay ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere. Basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa ay samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon at sama-sama po tayong magkwentuhan dahil po dito po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes.
0: At welcome ka agapay ang iyong kasagutan sa ating question of the day ngayong araw na medyo mabigat na hindi.
2: Oo, 'di ba? Parang ano 'to eh, pagdedesisyon eh, no?
0: Yes.
2: About decision.
0: 'Yon, diba? Oo, yung mga tayo ba ay pala decision sa sarili natin. Oh, kaagapay tungkol diyan ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa decision making. Ano ba ang susundin mo kaagapay? Sariling desisyon o payo ng iba?
2: Oh, 'di ba? Very interesting ang ating question of the day. Ulitin lang natin kaagapay, sagot ka sa decision making. Ano ang susundin mo? Ikaw ba ay may sariling desisyon or hihingi ng payo sa iba? At iwan nyo kaagapay ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming. Kasabay ang inyong mga pagbati at ang inyong mga update. Kumusta rin po ang weather dyan?
0: Yes.
2: Kaya update namin kayo dito po eh. Makulimlim pero medyo maaraw naman.
0: Oo.
2: Diba? Sumisilip ang haring araw pero maulap. So aabangan natin na sana hindi naman yan magtuloy na ulan.
0: Sana.
2: Diba? Dahil struggle na naman ang pag-uwi kapag maulan. Pero nasan ka man kaagapay, join ka sa aming kwentuhan ngayon ni Kayla.
0: Abangan namin kaagapay ang iyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong mga update. Nung inyong merienda, nung inyong ganap, ang dami assignment.
2: Oo, diba? Para ma-interactive.
0: Yes, diba? Para masaya ang ating kwentuhan. Mm-hmm. Eh dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na rin ang nakikipagkwentuhan sa atin at ang aga nilang magpadala ng kanilang update.
2: Mm-hmm.
0: Si Kuya Vincent Garcia mula sa UK ay bumabati sa atin ng good afternoon. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal at ang kanyang almusal ay chicken soup noodles.
2: Ayun. Wow. Diba? Napakasarap naman.
0: Oo.
2: Ng kanyang almusal.
0: Sabaw.
2: Oo. Si Ate Lenag Don Reyes, nag-update na rin sa atin. Maulan daw na hapon. Inspirations Unlimited. At listening siya from Palayan, Nueva Ecija. So yun, sa location nila Ate Len, eh, maulan na, diba? Nauna na sila.
0: Nauna na, oo.
2: So dito kaya, anong oras kaya babagsak ang ulan? Pero sana naman maudlot, diba? Para naman hindi hassle pag-uwi. Oh. Especially no, sa mga kaagapay natin na baka ngayon pauwi na, o mamaya pa, nasa biyahe ka man, naglalakad, or nagme-merienda, or nagpapahinga. Ayan, hello po sa inyo and happy listening.
0: Happy listening po. Ito pa si Fia Mac.
2: Mm-hmm.
0: Ay, nag-hello na rin sa atin at sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, depende daw sa sitwasyon. Kung ang decision daw ay, if my decision is better na, I don't seek for others' opinion.
2: Mm-hmm.
0: While if I feel I am doubting, I may follow others' opinion. But of course, the best opinion is to seek or pray for wisdom sa Panginoon. Amen naman.
2: Oo naman. Talagang yun ang pinakakailangan sinisik natin. No? Yung direksyon ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Huwag tayo hanap na hanap kung saan saan. At ito naman, si Kuya Vincent sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, ang susundin ko ay sariling decision muna. Ayan. Magkamali man, walang ibang masisisi kundi yung sarili daw niya. Pag hindi na kaya, dun daw siya hihingi ng payo sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ayun. So ang ganda lang, no? Kumbaga, may emphasis si Kuya Vincent, no? Pinagkakatiwalaan ang tao.
0: Oh,
2: doon siya humingi. Totoo yun. Talagang hihingi ka sa, ano, sa taong pinagkakatiwalaan mo at yung meron kayo relasyon. Kasi ang hirap nun, no? Kung hihingi ka randomly from other people ng advice, baka ano ibigay sa iyo.
0: Yes.
2: Diba? At kung meron ka relasyon doon sa taong yun, makaka-make sure ka or may ensure mo na alam mo yun, hindi mo ikapapahamak, diba? Syempre, hindi naman nila hangad na mapahamak ka. So, tutulungan ka nila along the way.
0: Yes, yung alam mo nga, tutulungan ka na dadalhin ka sa tamang landasin. Tamang landasin. Oo.
2: Yes.
0: So, maganda yun yung mapagkakatiwala ang tao. Yes. Ito naman si Ate Nena Gijon Cardines. Gandang hapon po sa Urdaneta, Pangasinan daw ay mainit.
2: Ayun.
0: Uy, Pangasinan, masarap dito. Ano eh, bagoong.
2: Ay, oo. Ang natatandaan ko sa Pangasinan kapag umuwi kami talagang sagana, sa bangus.
0: Ay, oo.
2: Oo, at hipon.
0: Yes.
2: Doon kasi mura. Pagdating dito, syempre, mahal na. Kaya yun, talagang paggaling kami ng Pangasinan nun, ay, ang sarap-sarap talaga. Ang daming, ano, ang tawag doon, seafood, diba?
0: Fresh pa.
2: Oo, diba? Kaya busog.
0: Yun.
2: At ito si Ate Helen Estremera. Sabi niya, good afternoon daw sa atin. Nakikinig daw siya sa radio at sa Facebook. O, diba? Multitasking. At mainit daw sa SJDM, Bulacan, Muzon. Ayun, maaraw daw sa kanila. Siyempre, in-update niya na rin tayo, Kayla.
0: Uy!
2: Ng kanyang pangmalakasang merienda. At ang kanyang merienda lang naman ay sapin-sapin.
0: Ang sarap!
2: Diba, na-imagine mo yung iba't ibang color.
0: Oo.
2: Mga layers ng sapin-sapin. Diba? Nakakagutom. At ayun, makikijoin daw siya sa ating tawanan.
0: Naku, salamat.
2: Thank you po.
0: Salamat po sa inyong pakikinig at pakikitawa po sa amin.
2: Yes.
0: Parang gusto ko tuloy ng sapin-sapin.
2: Oo, diba? Lalo na din, masarap din ngayon, kutsinta.
0: Oo.
2: Diba? Ay, panalo.
0: O kaya yung biko na merong yun sa taas, yung may
2: nyug ba yun?
0: Oo.
2: Oo. Bukayo.
0: Ay, oo, mga ganyan. Yung matamis.
2: Oo. Oo. Diba? Sarap.
0: Nagugutom.
2: Ito na naman tayo.
0: True. Si Pastor A.
2: Hello,
0: si Pastor
2: po.
0: Eric Cortez ay may kasagutan din. Ang payo ay hanggang payo lang kahit kakilala o pinagkakatiwalaan pa ang nagpayo. Hindi ito utos. Nasa pinapayuhan pa rin ang pagpapasyal.
3: Tama
0: nga din naman.
2: No? Totoo yan. Talagang gandang wisdom yan, Pastor A. No? Kumbaga, at the end of the day, nasa sa'yo pa rin.
0: Decision mo pa rin
2: ang
0: yan.
2: Ang final say.
0: Yes. Totoo.
2: Pero yun nga, dapat maingat din tayo dun sa ano natin, yung papakinggan nating payo. Kanino ba nagmumula? Diba?
0: Yes.
2: At ito si Kuya Vincent. Oh, sabi niya, oh, agree siya kaila. Masarap nga daw ang bagoong isda.
0: Di ba po?
2: Lalo na kapag merong kang kare-kare, di ba?
0: Oo. O kaya, ano, talong.
2: Oo. Ito na naman tayo. Ano, ang dami entry. Ang dami entry, ah.
0: Lagi merong ano, essay, eh, no? Ito pa, ha. Si Ate Lenagdon, may pahabol. Merienda time daw. Ang merienda daw niya ay kape at otap.
2: Ayan. Classic.
0: Ang sarap din.
2: Oo. Isasawsaw mo yung otap sa kape para lumambot. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Pero okay din, kainin yung otap ng as is. Kasi
0: yes,
2: syempre yung crispy.
0: Na yun, eh.
2: O crunchy ba? Parang ganun. Nakakatuwa naman. Thank you po
0: salamat
2: for sharing
0: Ate Len.
2: Your merienda po ngayong hapon. At ito sa ating poster, no? Yung poster natin kaninang umaga kay Ren.
0: Yes.
2: Talagang medyo mandami-dami ang ating babasahin na. Unahin ko na si Ate Guy Santos. Ayan, hello po sa inyo. At ang sagot niya sa ating question of the day ay, depende daw sa magpapayo kung makadiyos na advice, pwede daw niyang sundin. Pwede rin sarili ko kung simpleng sitwasyon lang.
0: Mm-mm, kung ano lang, kung saan kakain.
2: Oo. Ano kaya iluluto ko for today? Mga yun, ganun. No, may level yan,
0: yes,
2: siya. So yun. Sasangguni na siya sa iba kung medyo kailangan na may mga iwi-way or kaya may i-consider.
0: Yes.
2: Diba? Thank you po, Ate.
0: Kapag kaperahan.
2: Ayan, oo. Lalo na yan.
0: Diba?
2: Kailangan talaga ng ano, ang tawag dito, mag-seek ng ibang advice sa ibang tao.
0: Perspective ng ibang tao.
2: Yes. Oo. Diba? Kasi kung ikaw lang din, mahirap.
0: Totoo. Pagdating sa pag-purchase, laging go.
2: Auto yes, auto diba? Buy. So, mahirap. So, kailangan talaga natin ng ano, perspective.
0: Mm-mm.
2: Tama yan, Kayla. Perspective din ng ibang tao when it comes to finances.
0: Mm-mm. Ito pa si Ate Orea Kanda. Mm-hmm. Minsan, need din daw ng advice ng iba. Pero kung magbase naman sa Word of God, maniniwala ako sa truth.
2: Mm-hmm.
0: So, siya ay payo ng iba. Pero at the end of the day din, ay talagang sa Word of God, nakaangkla ang kanyang desisyon.
2: Mm-hmm.
0: Salamat po.
2: Yes, yun ang ating talagang pinaka-standard, no? Doon at doon tayo babalik.
0: Mm-hmm.
2: At si Ate Jeneline naman, sumagot din sa ating question of the day. Ang sagot niya, depende rin sa sitwasyon. Ayan, sabi niya, may mga pagkakataon na hindi naaangkop sundin ang suggestion ng iba.
0: Mm.
2: May mga pagkakataon din na dapat sundin ang sariling desisyon. Above all, sumangguni tayo kay Lord. This is still the best way to do. Oh, diba? At the end of the day talaga, no? Babalik at babalik tayo sa kung ano sinasabi ng Lord na dapat nating gawin. At ito rin, no, may mga ganitong desisyon. Depende talaga pala sa sitwasyon. Kasi, kunwari, ito, ikaw, bilang ikaw, di ba? Malapit na.
0: Hello.
2: Para alam mo na agad yung sasabihin ko. Pero syempre, oo, di ba? Malapit na ang inyong pag-iisang bibdib. Di ba? At marami kayong kailangan i-consider.
0: Ang daming naririnig.
2: Oo, di ba? Mga suggestion dyan, kaliwat kanan.
0: Yes.
2: Pero at the end of the day, kung ano ang ikasasayo yung yun. Dalawa, di ba? Your wedding, your rules.
0: Uy, noted. Yes.
2: Oh, so
0: exactly.
2: Yun lang.
0: Okay. Pero minsan din naman ay maganda ring makarinig.
2: Oo naman.
0: Lalo na dun sa mga nakatawid na.
2: Yes.
0: Gaya nyo. Di ba, lagi nga may session dyan.
2: Totoo.
0: Di ba?
2: At talagang marami tayong pinagpapasalamat. Thank you, Lord, no, talaga sa mga pinlays niyang tao sa buhay namin na talagang naggabay.
0: Yes.
2: Sa amin kung paano namin inanavigate yun. Kasi kung kami lang talaga ni JV, Naku po.
0: Naku po.
2: Yun, nasa Excel namin, Excel page. Di ko na alam kung paano i-execute yun. Pero salamat sa Lord na talaga nag-surround niya. Sinurround niya kami ng mga taong gagabay sa aming dalawa.
0: At yun,
2: di ba?
0: Naitawid.
2: Sumakses.
0: Yes.
2: Praise God.
0: Yeah, salamat sa Lord. At yung mga susunod dyan, makakatawid din.
2: Yes. Oo, itatawid sa landas.
0: Yun.
2: Sino pa next?
0: Ito pa. Si A.D. Deo Careza. Sumangguni sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita bago gumawa ng desisyon. Mm-hmm.

0: sarili mong desisyon dapat na nakaugat sa buhay na salita ng Diyos ang dapat panggalingan ng iyong pasya. Mm-hmm. Uy, sariling desisyon pero dapat ay nakaangkla sa Word of God. Ang ganda nga ng mga wisdom.
1: Yes. At ito naman, galing kay Ate Gina Bautista. Ayan, sabi niya, depende po sa situation. May mga pagkakataon na gagamitin ng Diyos ang ibang tao. Mm. Diba? Mga kaibigan natin, yung pastor natin, at syempre, yung kapamilya daw natin. Especially daw yung, sa example pala, example yung biyanan ni Moises. O, diba? At totoo yan, sobrang agree tayo. Talagang gumagamit ang Lord ng tao. Mm-hmm. Diba? Siya yung nagpe-place. Parang nga shinare ko kanina, diba? Ang Lord ang nag-surround ng mga taong tutulong sa amin, diba? Ni JV. Para mm-hmm. doon sa aming pinaplanong wedding. Kaya, ayun. Talagang kailangan natin ipagpasalamat yung mga taong nilalagay ng Lord sa buhay natin, no?
0: Mm-hmm.
1: At yung mga taong alam mong nandyan, through thick and thin, di ba? Hindi lang tuwing triumph, nandyan din sila kapag troubles, di ba?
0: True.
1: At ayun, yun lang.
0: Yun lang.
1: Thanks God.
0: Yun lang, tapos na. Ito sa ating Facebook Live si Kuya Vincent Garcia.
1: Mm.
0: Sabi niya, ang topic po natin ay makukumpara din po sa isang korte.
1: Mm.
0: Ang attorney ang tagapayo. Kahit may sariling desisyon, sa attorney pa rin ang sinusunod ng nasasakdal. Mm. Simply because dahil alam niya yung mga ikutan,
1: mm-hmm.
0: yung kilusan, yung
1: galawan.
0: Kilosan. Kilosan na na to. Galawan.
1: Mag-a-class.
0: Ang tagal na huli ng word.
1: Ang dami mo ng term na binato, no?
0: Oo. Pero dahil siya yung meron knowledge mm-hmm. dun sa nangyayari.
1: Mm-hmm. Oh, ito pa. Oh, may sinabi si Pastor A dito sa ating comment section. Napakagandang paalala. Pero sabi niya muna, ang sabi, it's your marriage, but it's their wedding. Pero wag daw gawing reunion ang kasal.
0: Uy.
1: Ang dami mo inonote, Kay.
0: Noted po, Pastor A. Salamat po sa mga reminder. Ito si Ate Rina Bores. Good afternoon. Para po sa akin, pwedeng makinig ng payo, pero ikaw pa rin ang magde-decide. Mag-pray at humingi ng wisdom kay God.
1: Thank you so much kay Ate Rina. Si Nanay Nora Kabantog, hello po sa inyo. And good afternoon din po sa inyo. At ingat din po. Ayan, nag-ingat daw. Nag-ingat siya sa atin. Salamat po.
0: Thank you po.
1: At dito sa ating poster, si Ate Angie HSC, sabi niya, depende po, pero mostly, sariling decision siya.
0: Mm.
1: Ayan. So, may mga sarili siyang decision.
0: Oo. Si Ate Delia Tamargo, it depends, but I'm always consulting God first.
1: Mm-hmm.
0: So, depende daw sa sitwasyon. Pero syempre, ang lagi niya pa rin kinukonsulta ay ang Panginoon.
1: Yun. Si Ate Euphorcina Bernardino, sabi niya, sariling decision po with God's guidance and God's wisdom. At si Ate Len Dizon, isunod ko na rin, sabi niya, una, pag-aaralan muna kung kanino hihingi ng payo bago daw mag-desisyon. O, diba? So, talagang kailangan hihingi din tayo ng wisdom sa Panginoon, no, kung kanino tayo lalapit.
0: Yes.
1: Diba? Kasi nga, dapat natin ensure na yung taong yun magbibigay sa atin ng godly counsel.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung hindi maglalayo sa atin sa Diyos, yung kanyang ipapayo.
0: Yes.
1: Diba? At hindi yung, kumbaga, ikadedestruct natin or
0: ikapapahamak.
1: Oh. Diba? So yun, kailangan din natin ng wisdom from the mm-hmm. Lord kung kanino tayo hihingi mm-hmm. ng tulong.
0: Hindi lang dun sa mismong desisyon na gagawin mo, kundi pati dun sa mga taong lalapitan mo.
1: Mm-hmm. Agree.
0: Eto, Si MJ Miones, pray first, then pwede ka nang mag-decide sa sarili mo at pwede ka rin humingi ng payo sa ibang tao. So, parehas ang gusto ni Ate MJ.
1: Yun. Si Ate Sela Umali, sabi niya, dapat din po nakadepende din po tayo sa salita ng Diyos at tayo po ay magiging maayos. O, di ba? Rhyme yun. Si Ate Marides Villasenor, ayan, kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. At napadaan si Ate Andrea Gabihan dito sa ating poster. Ayan, happy listening po sa inyo. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Si Ate Jenaline, ayan, habol ko na. Ate Jenaline Mabunga, sabi niya, depende raw sa sitwasyon. O, diba? I'm sorry. Nalalamunan. Ayun, depende sa sitwasyon. Okay? Yun. Thank you po.
0: Ito naman si Ate Josie Benavides. Sa will ni Lord, bigyan niya tayo ng wisdom. Pakinggan muna ang sarili bago magpa siya at makinig sa iba. Salamat po.
1: Yun. Si Ate Ludi Antalan, sabi niya, sariling desisyon sa gabay ng Holy Spirit. Si Ate Emmy Cortez, sabi niya, desisyon ko. O, diba?
0: Uy.
1: At ihabol ko na rin si Kuya Albert Tanchua, ang sagot niya ay, kung ano po ang kalooban ng Diyos.
0: Amen.
1: So, ano ang kanyang gagawin? Mm-hmm. Yung kalooban daw ng Lord. Thank you po.
0: Salamat po si Ate Mercy Alagad Guerra. Depende, no man is an island, sabi nga nila.
1: Mm-hmm.
0: So parang payo ng iba. Ang ano, pero depende pa rin sa sitwasyon.
1: Yes. At ito, galing sa San Antonio South, Laguna. Oh, diba? Ang sabi niya, ask the guidance of the Holy Spirit. Si Ate Sharon Robles Gray, sa wisdom po ni Lord, at ipagpe-pray muna kay God. Ayun. So, higit sa lahat, no, bago pa man tayo umaksyon, isang guni muna natin kay Lord ang dapat kung ano ang dapat nating gawin. Diba?
0: Amen. Si Emily Manalang, both daw, kumukuha ng payo sa mga kaibigan, kamag-anak na mananampalataya at kahit sa pamilya muna, tinitimbang. Pagkatapos, magdidesisyon sa aking panukalang tama. Pag tama ang desisyon, may kapayapaan sa gabay ng Panginoon. Oo nga naman, no, malalaman mo rin talaga minsan na tama yung gagawin mo kapag meron kang peace of mind.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala kang iniisip na mali.
1: Mm-hmm. Diba? At si... Wait lang, sino pa ba? Si Ate Lori Bautista. Ayun. Ako po, nag-a-ask din po ako sa opinion ng iba. Then, magpe-pray ako kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil prayer daw talaga ang kanyang solusyon. Thank you po.
0: Thank you po. Muli ka agapay ang ating question of the day. Sa decision making, ano ang susundin mo? Sariling desisyon o payo ng iba? Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Pero sa pagpapatuloy po natin ay we will take a short break po muna para sa mga Team Radyo mapapakinggan ang awitin at kung Team Online naman ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Tuto ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcy de Ferrer Tabua.
2: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating question of the day nga po sa decision making. Ano ang susundin mo? Sariling desisyon o payo ng iba? Si Dante Orasyon ay bumabati sa atin ng good afternoon dito sa ating ongoing Facebook Live at sabi niya, ipag-pray muna sa Lord kung ano ang kalooban niya. So talagang prayer ang magiging weapon.
0: Yes, si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, happy listening po. And God bless din po, gayon din kay Ate Perlita Hinahon, Takneng Novelo. Hello po and good afternoon din po sa inyo. Ihabol ko na rin si Ate Josefina Acuna Franco, ayan, good PM. Good PM din po sa inyo and happy listening.
2: Happy listening po. Si Remedios Corneja, ayaw bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
0: Yun. At si Kuya Dante Mesiha. Ayan, orasyon. Sabi niya, basta 702DZAS, marami kang malalaman. Ayun. Wow. Praise God po. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-tune in. Si Ate Lani Mungkal Ramos, good day din po sa inyo. And happy listening. Dito sa ating poster, sumagot na si Ate

0: ay nagmamatigas tayo. Pero para sa akin, mabuti rin po na napapayuhan ako ng iba at nagiging maayos naman po. Kaya ang sabi nga po, huwag tayong manangan sa sarili nating katwiran. Kaya mabuti daw na nakikinig din tayo sa payo ng iba.
1: Yes, totoo yan. Talagang malaking help din naman talaga na mag-seek tayo ng payo mula sa ibang tao. Especially, may mga pagkakataon, di ba, na hindi natin nakikita. May mga blind spots tayo.
0: Yes.
1: Diba? Hindi natin alam ang lahat. Mm-hmm. At lagi tayo dapat, alam mo yon, may room para sa tawag dito, advice din ng ibang tao.
0: Yes.
1: Kung alam natin na makatutulong din yun sa ating growth, diba?
0: Yes.
1: At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Ayan, magandang araw mga kaagapay. Para sa akin po, mas maganda rin na marinig ang opinion ng iba patungkol sa decision making, lalo na kung hindi ako sigurado sa gagawin kong decision. Sabi nga ng ibang friend ko daw, yung taong kailangan ng approval ng ibang tao palagi, which is alam kong hindi naman maganda, kaya pinapractice ko din ngayon na dumipende sa sarili kong decision as well as considering others too. At saka ko ipagpe-pray ang decision na gagawin ko and discern God's will.
0: Salamat po.
1: Kasi nga naman mahirap nga din naman kung wala ka nga ding sariling decision. No?
0: Yung
1: parang tanggap ka na lang ng tanggap. Diba? Tapos to the point na kunwari tanggap ka ng tanggap ng advice ng ibang tao, eh baka maging ano na yon, yung people pleaser ano character. Mm-hmm. Talagang oo ka na lang ng oo, tapos wala na, wala ka ng sarili, parang wala kang backbone, kumbaga.
0: Oo.
1: Mahirap yon, diba? Hindi yun maganda sa lahat ng pagkakataon.
0: Mm-hmm. Parang wala ka ng, kasi parang di ka rin matututo.
1: Oo.
0: Sa sarili mo kasi.
1: Yes.
0: Ang tendency niyan, ang sisisihin mo yung iba.
1: Oo.
0: Tao. Di ba?
1: Yun din yung mahirap doon. Baka mauwi lang din sa blame game. Kasi
0: yes,
1: sabihin mo, ay kasi yun.
0: Sabi
1: yung advice
0: yun
1: sa akin.
0: Eh,
1: ang problema kasi, wala kang sariling desisyon.
0: Yes.
1: Kumbaga, yun yung mahirap sa partner.
0: Mm-hmm. So,
1: hindi tayo mag-grow doon.
0: Yes. So maganda rin na, oo, nakikinig ka sa payo ng iba, pero ikaw rin mismo sa sarili mo, ay alam mo rin kung paano mag-desisyon sa sarili mo. At manindigan doon sa desisyon na meron ka.
1: Paninindigan. Ben and Ben.
0: Si Ate Shane Lynn Lopez, grabe daw, nostalgic, batang DZAS daw siya, namimiss ko ang mga magulang ko, lalo na daw ang kanyang mama na 5 a.m. pa lang nakabukas na ang radyo para sa DZAS.
1: Oh.
0: Salamat po.
1: Thank you po for sharing that. Si Jasper Bautista dito sa ating poster, sabi niya, share daw yung advice na kanyang nakakalap sa ibang tao, no? Kumbaga eh, parang nandun siya sa part na gusto niya i-share daw yung life lessons na matututunan niya from it. Ayan. Thank you, Jasper.
0: Thank you po.
1: Si Ate Merls. Ayan.
0: Uy, Ate Merls. Hi.
1: Guillermo, nakikinig sa atin ngayong hapon. Hello po and happy listening din po sa inyo. At dito sa ating PM.
0: Yes, sa PM.
1: Ayan, unahin ko na ang sagot ni Ate Pia Reyes. Sabi niya, sarili kong desisyon. Ayan. Kasi sa huli, ako rin naman ang haharap sa consequences. Pwede akong makinig sa payo ng iba, pero dapat alam ko kung ano talaga yung gusto ko. Oh, diba? Yun yung maganda doon.
0: Yun.
1: Alam mo yung gusto mo.
0: Oo.
1: No? Kumbaga, ipifilter mo lang yung mga bagay na tatanggapin mo. Hindi lahat, na para pag binato sa'yo, tanggap ka lang.
0: Kumbaga, oo ka na lang.
1: Oo. Mm. Dapat hindi tayo passive when it comes to receiving diba, advice. Kumbaga, i-dissect din natin kung tama ba to. Naaayon ba to? Diba ngayon kaninang pinag-uusapan natin. Naaayon ba to sa standard ng Panginoon? Ito ba yung bagay na hindi maglalayo sa akin sa kanya kapag ginawa ko? So, may mga ganun tayo kailangan i-weigh at i-consider.
0: Yes.
1: Before we accept yung advice, diba? Yun.
0: Parang ganyan din yung sagot ni Ate Maria Santos. masusundin ko pa rin ang sarili kong desisyon. Makikinig ako sa advice.

0: ng ibang tao, especially sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pero at the end of the day, ako pa rin naman ang haharap sa consequence ng choice ko.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ko maging intentional sa decisions ko. Hindi porket maraming nagsasabi na iyon ang gagawin ko, eh automatic tama na para sa akin.
1: Mm-hmm.
0: I can listen without necessarily following everything.
1: Ayun.
0: So yun na nga yung sinasabi natin. Yung talagang tama, maging intentional sa decision mo. Kaya nga dapat talaga ay pag-isipan ng maraming beses yung mga desisyon na gagawin mo para at least ay yan man ay galing sa sarili mo o galing sa ibang tao ay wala kang magiging accountable ka sa mismong desisyon mo.
1: Oo. At yun naman din talaga, no?
0: Yes.
1: Dapat maging accountable tayo sa ating mga decision.
0: Mm-hmm.
1: Kasi decision natin yan.
0: Oo, decision mo yan eh. Ginusto mo yan.
1: Hindi, diba? Kidding aside,
0: yes.
1: Totoo yun. Kailangan accountable tayo. Ito naman si Ate Darlene Castro. Ang sabi niya, sariling decision. Kasi minsan, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa ibang tao. Sila, nakikita lang nila kung ano yung nangyayari sa labas. Pero ako, alam ko kung ano ang nasa puso ko. Kaya, tama yun. Ikaw yung higit na nakakakilala sa sarili mo. And alam mo yung mga pangangailangan mo. Alam mo din yung mga bagay na hindi mo kailangan.
0: Uh-oh.
1: So, kailangan talaga hingi tayo ng wisdom kay Lord kung ano yung mga bagay na dapat nating tanggapin. Diba?
0: Mm-hmm. Tsaka yung capability mo bilang tao, ikaw yung nakakakilala. Kasi baka ang payo ng iba, ganito, hindi mo naman pala kaya.
1: Oh.
0: O, paano naman ang gagawin mo, diba? So, timbang hindi talaga, diba?
1: Para ka naghanap ng ang tawag dito, diba may mga kasabihan, yung mga bato ipupok
0: sa sarili mo.
1: Yung para pahihirapan mo yung sarili mo, alam mo naman,
0: na
1: in the first
0: mo,
1: place, na alam mo yung kakayahan mo, yung limitations.
0: Yes.
1: So, magandang point yun, Kayla. Thank you so much. At ito sa ating ongoing streaming si Ate Anne Valenzuela. Ayan, nagmamagandang hapon.
0: Hello po.
1: Maging si Ate Marilu Manalo Basa, listening from Jeddah. Ayan, God bless everyone.
0: Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Ito naman si Kuya Jan Reyes. Mas nakikinig ako sa payo ng iba, lalo na kapag major decision.
1: Yan.
0: Minsan kasi, kapag ikaw mismo ang nasa sitwasyon, emotional ka at hindi mo nakikita yung buong picture. Helpful magkaroon ng taong makakapagsabi sa'yo ng perspective na hindi mo napapansin. Of course, hindi ibig sabihin susundin ko agad. I'll listen, think about it, pray about it, and then decide. Mas okay na may ibang perspective kaysa kaysa puro sarili mong thoughts lang.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga, kasi nga meron tayong mga blind spot, no? Hindi natin na nakikita pero nakikita ng iba. At minsan nga, tama, emotional tayo masyado o dun sa sitwasyon. Kaya ang tendency ay hindi tayo makapag-decide ng ayos.
1: Oo. So siguro hanap din tayo ng ibang tao na parang yung magbabalansa sa atin.
0: Mm-mm,
1: no, kasi
0: true.
1: Nga, kagaya nung na-mention mo kayla, no, may mga panahon sa buhay natin, napaka-emotional natin.
0: Oo.
1: Tapos, nag-ooperate tayo out of our emotions.
0: True.
1: Kunyari, nakapag-desisyon tayo, i-check out to. I-purchase to.
0: Oh,
1: kasi,
0: pagod ka, stress ka. Tapos nakita mo sale, auto-check out yan, diba?
1: Parang yung emotion mo ang naging deciding factor. So, kailangan din natin ng logic, no? Yung magbabalance sa ating mga desisyon. Kaya, maganda rin na magsik tayo ng wise counsel sa ibang tao.
0: Yes.
1: At ito nga, no, nakakatawa lang yung sagot ni Joshua Reyes dito sa ating question of the day. Sabi niya, siya ay TM sariling desisyon. Ayan. Sabi niya, sarili kong desisyon kasi kapag may nangyaring mali, at least sarili ko lang ang sisisihin ko.
0: 'Di ba?
1: 'Di ba? Oh. Tapos kapag sinunod ko kasi 'yung advice ng ibang tao, tapos hindi naman nag-work, ang hirap naman sabihin na kasalanan mo kasi. So better nang ako na lang, 'di ba? At least may accountability. Pero syempre, bago ako mag-decide, magtatanong muna ako sa 5 friends. Ayan.
0: Wow,
1: 3 family
0: talaga.
1: Members at sa Google daw. After all, sarili ko pa rin naman daw ang kanyang susundin.
0: Oo, diba?
1: Ayun. So, meron pala siyang mga sinusunod na tao. Ayan. Five friends.
0: Five, ah. Take note, five.
1: Five. Tapos yung three family members. At si Google.
0: Google. Kasama si Google sa life decision. Ito si Micaela Cruz. Payo ng iba, pero dapat ay trusted person. Hindi naman lahat ng may opinion kailangan kong sundin, lalo na yung friend mong single.
1: Ayan.
0: Pero relationship advice niya ay parang 20 years ng kasal.
1: Oh.
0: Or yung taong walang savings pero nagbibigay ng financial advice. I appreciate everyone's opinion, pero chine-check ko rin kung may resibo ba sila sa advice nila. Experience matters. Yes.
1: Uy, ang ganda niyan.
0: Kasi baka magtanong ka sa akin ng paano magluto. Ay, hindi nga naman.
1: Pero nagluluto ka na ng pasta.
0: Oh, carbonara. Yun lang.
1: Ay, carbonara. O, oh, diba? At 3 a.m.?
0: At 3 a.m. Oo. Pero yun nga, mahalaga din yung talagang merong experience. Kaya nga nung sinabi natin kanina na sa inyo kami nagtatanong kasi kayo nakatawid na sa wedding preps.
1: Mm-mm.
0: Parang alam nyo na yung
1: resibo.
0: May resibo na, na kasi sumaksis na kayo, diba?
1: Oo, so isa din yun, no? Isa yun sa mga magandang indicator na pwede nating tignan, no? Kumbaga, tignan natin kung may resibo. Yung fruit, di ba? May kung ano yung naging fruit ng kanilang ginagawa.
0: Yes.
1: Di ba? Napakaganda na advice. At ito, si Carlo Mendoza. Siya ay team sariling desisyon. Ayan, masusundin ko ang sarili kong desisyon. Kasi kapag pinapakinggan ko ang lahat ng tao, baka next year pa daw siya makapag-decide. Ayan, baka sobrang dami naman,
0: bakit?
1: Carlo.
0: Bakit?
1: Sabi niya, kunyari daw may advice daw yung mama niya, tapos may opinion daw yung papa niya, tapos may suggestion daw yung mga friends niya, tapos may isang random person daw online na may completely different perspective. Yun. At sabi niya, at the end of the day, siya rin daw yung malilito. So, I listen to everyone. Ay, talaga. Pero ako pa rin ang magde-decide. Ayun. So, nakikinig siya sa lahat.
0: Lang.
1: Pinapakinggan niya lahat ng perspective. At sabi niya, otherwise, kailangan ko na mag-schedule ng board meeting bago bumili. Ay, pumili. Kung ano ang ang kakainin daw niya. Ayun. So, totoo yan. Siya pa rin. At the end of the day, siya pa rin ang may final
0: masusunod,
1: say.
0: Ito, nakakatawa din si Ate Angelica Flores. Payo ng iba. Pero honestly, kapag sinabi na ni Mama na, anak, huwag mo nang gawin yan. Medyo nakikinig na ako kasi based on experience, may sixth sense talaga ang mga nanay. Minsan, hindi mo pa nakikita yung problema, alam na niya. At kapag hindi ka nakinig, tapos nagkatotoo yung sinabi niya, hindi lang ikaw ang masisisi.
1: Mm-hmm.
0: May bonus pa na, I told you so.
1: Ayan.
0: Sinabi ko na yan sa'yo.
1: Oo, sabi sa'yo eh.
0: Hindi ka nakinig eh. Ayan. Ayan na. Oo nga naman, no. Bakit kaya talagang ano, iba talaga din ang instinct ng mga nanay.
1: Ay, oo. Diba? Talagang ano eh, hindi mo alam, hindi mo ma-explain yung ganong klaseng connection between you at yung nanay mo, no. Alam talaga nila yun.
0: Yung mga mangyayari.
1: Oo. At ito, si Kuya Mark Villanueva. Ayan, sabi niya, sariling desisyon, pero may twist. Pero may ano daw, group chat approval.
0: Wow!
1: Ba't kaya GC?
0: Gagawa pa ng GC.
1: Ito, technically, sariling desisyon, pero kailangan munang dumaan sa group chat. Wow! Diba? For approval, ganon. Sabi niya, kapag may bibiliin daw siya, ayan, for example, ipapakita niya muna daw. Ayan, guys, worth it ba? Kapag may pupuntahan, ayan, magtatanong din siya doon sa GC nila, saan tayo? Pero sana pag nag-reply, maging ano siya, kulayan ba? Hindi maging drawing.
0: True!
1: Kasi minsan yaya,
0: yaya
1: diba?
0: Lang.
1: Tapos hanggang yaya lang. Natapos
0: na. Period na.
1: Oo, yung taon. Tapos, eto, sabi niya, kapag meron daw siyang gustong orderin, magtatanong din siya dun sa kanilang group chat. Tapos, after daw ng 47 replies, wow, very specific, sasabi niya, okay, ito na lang. So technically, ako pa rin ang nagde-decide. Pero meron daw siyang board of directors. So ayos yun ha. May taga-approve siya ng mga bagay-bagay. Pero siya pa rin yung magde-decide.
0: Mm-hmm. Tsaka minsan kasi, meron din mag-a-ask ka ng advice. Pero ikaw sa sarili mo, meron ka ng desisyon. Gusto mo lang na... Gusto mo lang na
1: mag-a-affirm,
0: meron kang kakampi. Meron kang yung parang mas malalas yung takot mo na magdesisyon kasi yun nga ma-affirm na oh tama yung desisyon mo. Pero
1: may
0: meron ka naman
1: na,
0: meron ka naman ng talagang desisyon. Naghahanap ka lang talaga ng kakampi.
1: Yeah. Pero pwede rin yun ah. Kumbaga parang ano, pag nagpa-fact check. Diba? Para ititignan natin kung tama ba to. So, magsa-search tayo ng mga resource or sources kung tama ba to. Ito ba'y magba-back up dun sa kiniklaim mo.
0: Yes.
1: Pero yun, maganda nga rin way yun, no? Para at least, mapanatag ka.
0: Mm-mm.
1: At the end of the day na, okay, hindi lang ako yung nakaisip nito. Naisip din to ng friend ko. So, okay, tutuloy. Pero siguro damihan natin, no, yung tatanungan.
0: Oo,
1: parang pwede. Survey.
0: Survey. Bakit? Survey lang. Ito naman si Carlo Garcia. Siya daw ay combination.
1: Mm-hmm.
0: I listen to people who have experience, especially kapag wala talaga akong idea sa sitwasyon. Pero hindi ko rin ibibigay sa ibang tao yung responsibility na mag-decide para sa akin. Parang GPS lang yun advice nila.
1: Wow.
0: Makakatulong silang ipakita yung possible na mga ruta, pero ako pa rin ang may hawak ng manibela. At kung mali man yung liko, ako rin yung kailangang matuto. Yung ganda naman. Tama nga naman.
1: Yes. Diba? Nakakatuwa naman yung mga answer ng ating mga kaagapay. At ito lang ha, ang funny lang netong kay Tricia Navarro. Sabi niya, payo daw ng iba lalo na kapag usaping love life. Ayan, pagdating daw sa love life, payo daw talaga ng iba kasi daw kapag ikaw daw ay in love, wala ka ng objective na judgment.
0: Uh-oh.
1: Ayan, so talagang hingi tayo ng payo sa iba. Totoo, love is blind.
0: Uy, totoo. Oh.
1: Pero hindi, totoo yun. Kailangan talaga natin humingi ng advice pagdating sa ganitong area ng buhay natin. Mahirap pag-decide eh. Kapag ano, yung bugso ng damdamin.
0: Yes.
1: Talagang puro emotion yung gagalaw sa'yo eh. Doon ka mag-ooperate kapag in love ka eh. So kailangan talaga ng godly counsel from the people that we trust, diba? At yun
0: true.
1: Talagang alam nating hindi maglalayo sa atin, no, kay Lord. Kung ano yung dapat nating tahakin, di ba?
0: Yes. Ayan.
1: Thank you, Tricia.
0: Thank you. Ito si Emmanuel. Last na siguro, ito si Emmanuel Barco. Hihingi ako ng payo sa iba na may godly inspired wisdom. Then, basa rin ng God's word na related sa tama ng decision ko. Then, bago daw siya mag-de-decide.
1: Mm-hmm.
0: So, talagang sa word of God, dedepende yung kanyang desisyon. At magandang reminder yon, no, sa ating lahat sa pagtatapos natin. Yan man ay sarili mong desisyon o payo ng iba, pero syempre, ang talagang mananaig pa rin at the end of the day ay yung sinasabi ng Lord sa atin. Kaya nga maganda na ipanalangin yung mga desisyon na ating gagawin. Hindi siya yung pagmananalangin pag may problema.
1: Oo.
0: Oo, diba? Mahalaga ang prayer talaga na sa pagdating sa ating decision making.
1: Amen, 'di ba? Napakaganda, and what a way to end our discussion, no? At salamat mga kaagapay sa pagsama sa amin na simula pa kanina hanggang ngayon. At sa pagsagot mo sa aming question of the day. Ayan. At syempre, nagpapasalamat na din tayo, Kayla.
0: Yes, sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa TVT, nandiyan si Ate Aileen Valdez at si Nicole Estor.
1: Yes, at thank you rin sa ating mga broadcast engineer kay JB Cabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo kaagapay, thank you so much po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin dito sa ating programa. Muli, kami po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua. Inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: tayo ay manalangin. Salamat aming Ama na pagpapaalala po ninyo sa amin na kami po ay tumingin lamang sa inyo. Life is hard, life is difficult. But thank you, Lord, for using our lives. And may mga time po na nahihirapan kami, napapagod po kami. And please help us, Lord, to keep going. And just give us the strength, Lord, to continue. Because you are the source of our life and our hope. Salamat aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag tumigil, magpatuloy, at maging encouragement sa iyong kapwa. And live only for the audience of one, and that is through Christ Jesus. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you, kaagapay, at salamat sa pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo.

0: ito sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kagapay. Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang Agapay ng Sambayanan. And kami po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. And of course po, kasapi po tayo ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So ngayong umagang ito po, sa mga nanonood, nakikinig po sa atin, good morning, good morning. Kung kayo po ay nasa Facebook Live na po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. And in-encourage din po namin kayo kung pwede po kayo makisama po sa ating mga discussion ngayong araw na ito, no? Maganda po yung ating pag-uusapan. Ito po ay yung kung paano ba natin na ipapasa ang spiritual truths, no, sa ating mga, at saka ang ating faith sa ating mga anak. Hindi po siya madali kasi it requires responsibility po sa atin. Hindi siya basta-basta tinuturo lang. Ano po? So kung kayo po ay may access po sa inyong Facebook Live, pwede po kayo mag-join in sa conversation po namin sa chat box. And kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, maaari din po ninyo itong gawin. And of course po, kung kayo po ay hindi pa nakakapag... Tanungin nga kita, ikaw ba nakapag-download ka na ba ng ano? Na...
1: Meron! Hindi ko lang ginagamit. Hindi po kasi sa online, may nakaka-online naman. Pero maganda po talaga yon. Lalo na kapag ka po kayo ay, let's say, may data limitations. Mm. Kasi pag
0: malakas
1: pag-prepaid yung ano mo, makain ng ano, data. Lalo pag may video, ganyan. Yung pong app natin, pag pinindot niyo yon, para kayong nakaradyo.
0: Okay.
1: Para ka nakaradyo. So, ibig sabihin, lahat po ng programa natin buong araw, tuloy-tuloy lang siya. Mm-hmm. At isa pa maganda sa data natin, kasi po pag naka-Facebook tayo, ganyan, no? Tapos, di ba pag mga break, napapatugtog tayo ng
0: Yes. Oo nga, no?
1: Hindi kayo nakakarinig ng tugtog
0: sa Facebook
1: ng papuri dahil yung mga copyright issues. Kahit na ang papuri po ay technically pag-aari ng FEBC, hindi kayo makakarinig. Pero sa app, makakarinig kayo.
0: Yun pala yun.
1: Alam mo bakit? Kasi kahapon, a few weeks ago, bumiyahe ako. Tapos, nakikinig ako ng radyo ng isa sa mga programs natin, gabi yun eh, gabi.
0: Okay.
1: Tapos, click na ganun, sa radyo, meron yung ano, yung papuri hour, yung oras
0: na. Yes,
1: oo. Sa ano, Facebook, sa ano, wala. Wala. Oo. Okay. Sabi ko yun, gina ko sa app, pwede sa app. So, pwede pala yun.
0: Ayun.
1: So, download niyo po yung app kasi para na rin kayo nakaradyo.
0: Hindi ko naisip yun.
1: Hindi matakaw sa load niyo.
0: Okay.
1: Kasi nakikinig lang kayo eh.
0: Ayun, yung pala yung benefits.
1: Benefit
0: obviously, nun. Techie ako, di ba?
1: Oo. At kung kayo po ay nasa, like say, sa probinsya.
0: Okay.
1: No? O sa lugar na mahina yung pagka yung video nyo ay gaganon-ganon, no? Sa app, dalawa lang video, mapasok agad.
0: Okay. Actually, buti naisip mo yun. Talino ka talaga yung manaka sa akin eh. Hindi, kasi inisip ko nga yun.
1: Para saan to?
0: Oo, like kasi kung may access ka naman sa Facebook through your phone.
1: Oo,
0: so
1: bakit pa?
0: Oo nga naman, ano? Andes, kaya mong bitbitin yung
1: right.

0: na nakalagay 7-0 or FEBC ganun.
1: Okay. PH. Ayan. So yan po pala ang purpose ng ano ng ating app, mm-hmm, no. So ayan po, pwede niyo po yan i-download, no. And of course, sa mga nasa ano po, nasa kanilang mga tahanan na nakikinig po ngayong araw na ito sa transistor radios po ninyo, ano man ang ginagawa ninyo ay maraming po salamat for tuning in. Nagmo-multitasking po kayo ngayong araw na ito. So, di ba pala ako nagpapakilala? Ano,
0: bisita po natin siya na inagaw niya po yung studio time natin. Pero
1: so, kung kayo po ay hindi niyo po kami na-view, yung aming boses lang po ang inyong naririnig, ang tinig po ni Ate Isa Tika.
0: Pastor James Letica po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga.
1: Okay. And for this morning po, yung ating topic, ano po ito, no? Walang oras na pinipili itong topic na to, eh.
0: Oo. Talagang ito po ay tungkulin ng mga magulang.
1: Mm-mm.
0: Dito. Yes.
1: So, ang title po ng ating topic for today ay 4 Simple Ways to Teach Your Child About God. Naisip ko lang, ano, kasi pareho tayo actually, eh. Pareho tayo na lumaki po kami dalawa ni Pastor James in a Christian home when I... nung ako po'y pinanganak sa mundong ito, actually was the same year na ang aking mother ay nakakilala sa Panginoon. Mm. And but prior to that, ang father ko, ang family po ng father ko, 1960s pa lang, ay nakakilala na rin ang lolo't lola ko, no, through
0: sila ang original, eh, no.
1: My on the De Guzman side, on my father's side, sila po ay nakakilala sa Panginoon through a couple na missionary. Ngayon po ay pareho na po silang yumao, no? Si Mr. and Mrs. Barker. They were missionaries in Mindanao. Pero
0: hindi
1: nung
0: sila din yung nagtayo ng college ng, doon, Christian College.
1: King's College, yes. King's College po. Dalawa ata yung kanilang ano dyan, eh, ang kanilang branches dyan. But when they first came kasi sa Pilipinas, ma-share ko lang po yung testimony ko, and maybe this is to encourage also our missionaries, no? When they first came sa Pilipinas, bandang Caloocan pa ito, eh, no? Naglalakad daw sila, naghahanap sila ng marerentahang lugar. And nung panahon na yon, bukid pa.
0: After the Second World War lang yun, eh, di ba? Yes.
1: Bukid pa daw ang Caloocan. Tapos
0: lahat naman, eh, pati Mandaluyong, no? Puro ano na.
1: Totoo.
0: Lalo noon, no?
1: Uh-oh.
0: Puro talahib.
1: And ang nangyari po noon ay tamang-tama, sabi mo nga, it was after the World War II, kasi ang aking grandparents ay mula sa probinsya ng Nueva Ecija, kung saan talaga sila nakatira noon, ay syempre doon ang kaguluhan, eh, no, sa bandang norte. And they found their way to Manila. Tapos dahil nasunog na po ang kanilang bahay sa probinsya, hindi na po sila bumalik doon. So they settled po dito sa Manila. And then sila po ay may, I'm not sure kung pag-aari na po nila yung lugar na yon, pero kung saan po nakatira ang aking grandparents, pinaupahan po nila yung isang kwarto. So habang po naglalakad, naglalakad daw si Mr. and Mrs. Barker, ay nakita nilang sign sa labas na room for rent. Pagkatapos yun, nag-inquire sila, and na-sharean nila ng gospel ang lolo't lola ko, and doon sila nakakilala sa Panginoon. Okay. So I was born in a Christian home, and kaya nga yung mundo ko talaga puro
0: sheltered. Ka.
1: Sheltered ako.
0: Mas sheltered pa po siya sa akin.
1: Kasi
0: lahat po siya, simula preschool hanggang college,
1: lahat.
0: High school, college, masters,
1: Christian school.
0: Puro Christian school,
1: Christian
0: lahat.
1: School.
0: Dalawang master's degree niya, Christian school pa rin.
1: Christian school pa
0: pwede
1: rin.
0: Pwede na maging madre ng mga Baptist ng aking asawa dahil talagang puro Christian school talaga.
1: And, you know, kahit saan kami mag-reside, meron kaming hahanap kami talaga ng local church kung
0: right,
1: saan magiging involved kami. And actually, ma-share ko lang din, you know, in the past, ang aking lolo't lola talaga, simulat sa poll, talagang supporters po talaga sila ng FEBC.
0: Oo.
1: Kaya nga po,
0: yan.
1: Ano, kaya po
0: solid
1: ang,
0: yan,
1: yes, the
0: mga
1: late,
0: pioneer yan.
1: The late, tawag namin Manong, eh, Manong, tatay Bishop Fred Magbanwa.

0: ay known yan to be the quote-unquote adopted son ng lolo't lola ko.
1: Parati no? Nakatambay sa inyo yan. Eh.
0: Lagi pong ano, his family.
1: Mga panahon po na yun, bawal ako pumunta sa kanila, pero siya pwede pumunta sa bahay nila.
0: So, yung buong family na yan ay the magbanwas. No? And so, I share that because through the years, naipasa po, of course, we know that salvation is individual po yan. Kanya-kanya right. po. Pero talaga pong naipasa po yung ano, yung knowledge about the Bible, faith, about sa Panginoon. Hanggang po ngayon, pang ilang generation na yan, fifth generation na. Kasi hindi na po, hindi na apo sa tuhod, apo na sa ano ba yun, talampakan na ba yung tawag doon. It's such a joy to see even hanggang sa apo na ng apo ay naglilingkod sa Panginoon.
1: So in other words, ikaw ay apo sa tuhod, spiritual tuhod ng mga Barkers.
0: Hindi, apo. Apo. Kasi, kasi ka-age nila ang lolo't lola ko eh.
1: Oh, pero son in the faith nila yun.
0: Yes. In the faith, correct.
1: At yung mga apo, correct. At napaka-important nito kasi
0: generational, yes.
1: At yung apo at yung anak natin ay apo nila sa hilalaki. At yung ina apo natin ay ano pa ba part ng katawan yun? Nasa hiniliit na tayo. Generational.
0: Correct. Yes.
1: Ibig sabihin yung kanilang maliit na parte na nagsila po yung namahagi ng gospel
0: right.
1: at that time umabot na hanggang 1, 2, 3, 4, 4, 5?
0: Bali, 6th.
1: 6th generations.
0: Six. Yes.
1: Wow.
0: Yes.
1: Grabe,
0: yes.
1: No?
0: So,
1: at ganun din yung
0: on your end.
1: On our end, on yung aking pong lolo na pastor, and then yung father ko.
0: Pastor, pero hindi niya alam na pastor siya.
1: Oh, actually, ang lolo ko po, missionary. Wala siyang father in the faith. Kasi po, siya po ay binigyan ng Biblia.
0: Mm-mm.
1: At doon siya nakakilala
0: yeah,
1: sa Panginoon.
0: Pero sino nagbigay ng Bible pare. Yun? Pare ang nagbigay. Uh-huh.
1: Kasi yung akin pong lolo ay ayaw niyang maniwala sa purgatorio.
0: Uh-huh.
1: No? So,
0: question niya ngayon.
1: Oo, nakulitan yung pare. Uh-huh. Eh kasi nung panahon noon, ang mga Katoliko bawal magbasa ng Bible.
0: Okay.
1: So sabi ng pare, eh, ikaw ay sa Kristan na napakatagal, basahin mo ito. Oh. Sabi niya, paano pag sinabi nitong Biblia na ang binabasa po ng lolo ko noon, siya po ay naligtas, reading the Catholic Douay Bible.
0: Okay.
1: Yun po
0: ano
1: Catholic
0: ba yung
1: Bible.
0: Ano sa ating mga...
1: Douay translation ano? Yon ang pinagbasihan po noon ay Latin Vulgate.
0: Okay.
1: Na yun din ang basihan din ng King James. Pero noong panahon na yon, wala pang King James or Bible. Kasi nga, yun ang priestly Bible na ginagamit. No? Mm-hmm. And then, nakita ng aking amang, ang Juan 3:16, no, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sasampalataya ay di mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung nakita niya yun, siya po'y kumilala sa Panginoon. Wala siyang sinner's prayer. Kasi wala pong simbahan.
0: ABC. Walang ABC.
1: Or evangelist sa bayan ng Tanay, Second World War. Don't you find it interesting na your grandparents came to know the Lord shortly after the World War.
0: Right.
1: And my grandfather, ganun din, and grandmother the same.
0: Mm-mm.
1: Right? So, ako ay pang third generation na pastor.
0: Mm-mm.
1: And our son, who is now a pastor, is fourth generation. At yung apo ko, hindi ko alam kung ano gusto niyang gawin ni Zach. Sabi niya, ano, ang dami niyang gustong gawin.
0: No, alam mo ba the other day?
1: Ang dami niya kasi gusto gawin eh. Oh.
0: Actually, sobrang proud ako eh. Kasi the other day, something to do with the alarm.
1: Hmm.
0: No? Tapos, sinabi ko sa kanya, nag-comment ako dahil parang nagising siya maaga, wala namang pasok kasi cancellation ng mga classes, ganyan. Pagkatapos, ang sabi niya sa akin, no mama, sabi niya, ano, sinasana nay ko na yung sarili ko kasi pag pumasok na ako sa Bible school.
1: Wow! Grade 7 yun. Grade 7.
0: Grade 8 na.
1: Grade 8. Matagal pa yung biyahe niya. No?
0: Pero yun ang sinabi niya.
1: Ang dami niya. Gusto ko yun. Ito yung may kita siyang ginagawa ko. Gusto niya maging gano'n. Kaya yun ang panglima generation na yun. So, generational, no?
0: Right.
1: Generational. Right. And on a side, alam mo ba na merong ginawang longitudinal generational study of, ang alam ko, mahigit 20 years eh. Sikat na sikat ito eh, na every season for the family, lahat ata ng pastor ginagamit ito.
0: Mm-mm.
1: No? Yung linyada po ni Jonathan Edwards.
0: Ah, yes. Uh-huh.
1: The great revivalist. At meron siyang kasabay na the Max Jukes family.
0: Okay.
1: Si Jonathan Edwards po, kung Kristiyano, kakailan mo yan, no? Ay isang ginamit ng Panginoon bilang isang tapat na revivalist, missionary, lahat, no? Yung linyada ni Jonathan Edwards ay talagang many generations still following Christ. Hanggang ngayon, puro followers of Christ. Okay. Yung Max Jukes family ay laman ng preso, sila mag-asawa. And interestingly, yung study na ginawa na yun, sinundan nila yung lineage ng dalawa, nasabay silang nabuhay during that time, no?
0: Okay.
1: Yung linyada po ni Jonathan Edwards ay nag-produce ng isang vice president ng Amerika,
0: okay,
1: ilang senador, ilang congressman, abogado, doktor, missionary, pastor.
0: Wow.
1: Yung kay Max Jukes family, lahat pahamak. Lahat, karamihan nakulong, na involved sa crime, sa substances, yung iba na naman natutunan ng trabaho, natutunan yung trabaho sa loob ng kulungan. No? Pero sabay silang nabuhay at the same time. Diba? Doon makikita po ang kapangyarihan ng magulang na pilit nagiging tagasunod ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: No? In their life, not just Sunday to Sunday, pero talagang yung kanilang ay hindi lang sa pinagpapala ng Panginoon, kundi talagang nai-impact nila yung kanilang mga generations na sumusunod.
0: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po yung usapan na yan.
0: Yan. So yan po ang yung four simple ways to teach your child about God. And punta na po ako sa ating Bible
1: sa verse
0: reading.
1: Tayo, yes.
0: Sa verse po tayo, no? Ang ating Bible verse for today's topic ay matatagpuan po sa aklat po ng mga awit or psalm. And ang pang 127th na chapter, dalawang verses pong babasahin ko, ang ikatatlo at ang ikaapat na verse po ng chapter na yan. Basahin ko na po ang Tagalog version. Sabi dito, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang tulad ay palaso sa kamay ng isang kawal.
1: Sabi naman po sa Psalm 127, verse 3 to 4, reading from the NLT, ay, children are a gift from the Lord, sa traditional translations, heritage.
0: Heritage.
1: They are a reward from Him. Children born to a young man are like arrows in the warrior's hands. No? Sabi sa, again, traditional translation, children born, happy is the man who has children because they're like arrows, you know, with a quiver full to meet the enemies at the gate. Yung palang ating mga anak, ang sabi dito ay hindi sila basta progeny o inanak lang natin.
0: Okay.
1: Sila po pala ay pamana ng Panginoon sa atin. Now, ano po ba ibig sabihin ng pamana? Hindi po ba meron tayo sa bahay natin na mahalaga sa atin pero hindi naman necessarily mahal?
0: Yes.
1: So for example, ako po ay nagko-collect ng relo. Naalala mo nung ilang years ago, bata pa yung anak natin, habang nasa Hong Kong tayo ay minanghimasok sa bahay natin.
0: May pumasok sa house
1: pumasok
0: natin.
1: Sa bahay natin. Tapos narinig lang ni Pastor Jones atayon. And doon sa kabilang kwarto, may kumalabog. No? Sumigaw siya, sino yan? Dumanan siya. Tapos narinig niya, may kumalabas. Kasi wala po tao sa bahay namin. No? Yung nga, nakita na wala naman, may nakuha. Natawa akong tao kasi ninakaw niya po yung cellphone ko. Dala ko po yung cellphone ko, yung po kinuha niya, sira. Pero ang una kong tanong ay, kasi alam ko, nakapatong yon sa
0: computer.
1: Computer at sa, hindi, computer table. Pero yung box ko ng collection ng mga relo nandun.
0: Yes.
1: Okay? Ang una kong tinanong sa kanya, alala ko pa yon. Sabi niya, hindi sir, okay mag-alala. Yung mga relo mo hindi nagalaw. Sabi ko, hindi, buksan mo. Buksan mo. Okay? Picturean mo, buksan mo. May hinahanap ako isang particular na relo. Right? Yung relo po na yon ay pagtingin mo sa eBay, no, hindi siya mahalaga. I think parang $20 ata or something like okay. that. No? Ang dated nung relo na yon ay it was an Elgin Sportsman na parang 1962 ata or something like that. No? Sa akin po, on the money side, wala siyang masyadong halaga. Kahit ibenta ko yun, wala. Pero sa akin po, sa lahat ng aking koleksyon, yun ang pinakamahal. Kasi po yung relo na yon ay nung ang aking pong ama ay nag-migrate sa Amerika bago maging missionary. Pag uwi nila, niregaluhan nila ang aking lolo, aking amang, nung relo na yon.
0: Okay.
1: At yun po ang kanyang ginamit, umaakyat kung saan sa ang bundok ng Tanay at Rizal para mag-missionary. After a while, dahil po aking amang, hindi na mahilig yan sa jewelry parang tatay ko. No, nung yumaon na siya, ibinigay po pabalik sa aking ama.
0: No.
1: Ang aking pong braso ay malaki. Maliit na nga ngayon eh. Lalo nung panahon na yon, yun po ay 32 millimeters. Ibig sabihin, sa usapan ngayon, size na pambabae ito.
0: You mean yung bilog?
1: Yung bilog.
0: Ah, okay, oh. Okay.
1: Pag sinuot ko
0: yung
1: po yun,
0: yung face niya.
1: Mukha ako may bracelet. Pero mawala ng lahat, wag lang yon. Kasi sinuot din na aking ama yon sa kanyang pagmiministeryo na hindi din naman siya mahilig magrelo, ang daddy. Pero paminsan-minsan, sinusuot niya yon. At nung aking pong ama yumao, nakita ko po ito at aking tinabi. Sa sobrang importante sa akin yung relo na yon, hindi ko pinapaservice. Kasi pag pinaservice niyo po yun, bubuksan nung tao, tapos lilinisin, baka palitan ng pyesa kung may papalit, tapos paandarin ulit. Hindi yung mahalaga sa akin kung umaandar ang relo o hindi. Dahil hindi ko naman siya masuot, hindi naman bagay sa akin. Pangalawa, ayoko may mangyari pa. Yun po ibig sabihin ng pamana. Madalas po kasi sa kalakarang usapan Pilipino, pag sinabi nating pamana, ang usapan pera. Ang usapan mahalaga o mahal na bagay, no? Ang sinasabi po dito ng Panginoon, although anak natin, mahalaga at mahal natin, okay? Ay ang tinuturo niya ay paano man nating tinatrato ang ating pamana. Diba? So, sa akin, napakahalaga ng rule na yun. Mawala na lahat ng iba. Isang kahong rule, mawala na lahat yon, wag lang yon. Kasi yun po ay aking pamana. Na ipapamana ko sa aking mga anak. Sila magtutuloy nito.
0: Paano yun? Ang dami mong lalaki. Anak, kanina mo bibigay?
1: Eh, unahan na lang. Sabi niya, alam natin, sabi ni si Ernie yun eh, may adopted na, na kay Lord na. Sabi niya, da! Alam mo naman si Ernie, maraming mga tanong yun eh. Da! May tanong ako. Ano yun, anak? Pag namatay ka ba, pwede namin suot mga relo mo? Kasi napagkwentuhan namin yung relo. Pag namatay ka ba, sabi ko, bastos na bata to, boy na boy pa ako ah. So, yung sinasabi dito, no? Ang inyong mga anak ay heritage o pamana ng Panginoon. They are a reward from Him. Ang atin pong mga anak ay hindi bunga ng ating pag-iibigan lang. Ang atin pong mga anak ay pamana ng Diyos sa atin. At sinabi dito, sabi niya, like children born to a young man, like arrows in his hands. Ibig sabihin, pag dumating daw ang kaaway, puno yung pana mo. Hindi po yung na-advocate ng Panginoon ng violence, kundi sinasabi niya, pag dumaan ang kalaban sa inyong tahanan, marami kayo sama-sama. And in our times of trials and losses sa ating bahay, diba? Makikita mo nagbubuklod-buklod ang magkakapatid, ang pamilya, and it's solid. It becomes solid. No? And ganun po kahalaga ito. So kung ang atin po kayang mga anak ay pamana ng Panginoon sa atin, papaano natin sila tinatrato? Huwag naman sana na ano, ang unang isipin natin eh, tugunan nila yung pangarap natin. Kasi madalas ganun eh, no? Yung tatay, frustrated na abogado o doktor o ano, yung bata, marunong lang magbilang, 1, 2, 3, 4, 5, no? Baby pala, naku, magiging engineer to. Accountant, and we try our best to put them in the best schools and get learning. Wala pong problema sa mga issue na yan. Pero hindi po yun ang ano, ang priority ng ating Panginoon.
0: Pero ano even sa atin na nasa gawain, nasa ministry, no? Siyempre, although we always say na what is the Lord telling you, ano sa yung sabi right. sa'yo ng Panginoon, pero talaga naman, ando dun talaga yung desire natin, di ba? To follow kung ano yung, because tayo right, ay nasa right. full-time ministry na talagang joy din po sa atin na makita natin. Ang wish natin talaga is, maging nasa full-time ministry din sila. Pero kung yun ay kalooban ni Lord, kasi kung hindi naman yun yung kalooban ni Lord, eh, hindi din po magiging maayos. Pero yun nga, I mean, you look at mga pamilya ng mga pastor and how they, in a good way, they are so proud kapag nasasabi, oh, yung anak ko pastor din, oh, yung apo ko nga ay pastor na rin eh. No? So talagang malaking joy yan for them na and to us na makita natin. So hindi, although sinasabi mo na sana wag naman natin ipasa yung ating mga
1: frustrations.
0: Pero
1: turuan natin silang hanapin ng Panginoon. Diba? Ano mo sabi ng daddy eh, tatay ko po, sabi niya, success is knowing and finding the will of God and doing it.
0: Mm. Yeah.
1: Kung ano man yun, kalooban ng Panginoon. Mm-mm. So, yung pala, ang trabaho natin mga magulang ay hindi lang maglagay ng pagkain sa pagkainan, pag-aralin siya sa maayos na lugar, kundi ang primary duty natin ay ipasa ang legasiya at turo ng Panginoon sa ating mga anak.
0: Mm-mm.
1: Kaya lang alam mo, sabi nga sa topic natin, no, pahirap ng pahirap yan sa panahon ngayon.
0: Super. No? Super. Ang dami mo kasing kalaban eh.
1: Oo. Isang I did a parents conference, you know, past month, no, dyan sa church nila Pastor Alex Ruelo, no. Mm-mm. After that meron kaming forum. Mm-mm. Yung mga magulang, ibang tanong, ibang magulang, alam mo yung part gusto nila matuto and part exasperated, pagod sila. Pastor, paano namin kakausapin yung anak namin eh hindi nagsasalita? Yung ganun. Paano namin impact yung anak namin eh yung mukha na sa cellphone parati? Paano namin yung ganun ba? Puro ganun. And then ramdam mo yung ano yung urgency at yung bigat ng mga magulang na na parang oo nga paano namin gagawin yun eh hindi nga kami nakikita, di ba? Lalo na sa test na ginagamit ko dati yung breakdown ng 24 hours sa buhay ng isang tao.
0: Then how many hours lang meron tayo?
1: After yan matulog, maligo, mag-toothbrush, pumasok ng 10 hours a day, 8 hours a day, right? Magtrabaho at makabalik, you basically have roughly around 2 hours or less lang in the 24 hour period na ma-impact mo yung mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Yeah.
1: Na-depress ako bigla, nakita ko statistic din sa ko. Ano ba naman? Ang hirap. But that's what God is asking from us. That's what God's asking.
0: Yeah, so sa ating po mga ano listeners po this morning, kung kayo ay naka-tune in po sa ating program this morning, eh ano po, share po ninyo, no? I-share po ninyo sa ating chat box. Ano po ba, actually, inisip ko kanina, dalawa yung pwede ninyong i-share. Eh. Una po is, kung ano po, how did your parents, if you had the privilege po, ang blessing na magkaroon po ng mga magulang na nakakilala sa Panginoon, paano po nila kayo guide patungo towards getting to know
1: pabalik
0: God.
1: Pabalik sa Panginoon.
0: Also. And then kayo, kung kayo naman po ay magulang na ngayon.
1: Anong ginagawa nyo?
0: Or lolo't lola, ano pong ginagawa po ninyo para maging intentional po kayo sa pagpasa po ng ano ng heritage po ng believing in God, yung faith po ninyo, ano po ang ginagawa? Kasi minsan nga po ang nangyayari is pinapaubaya na lang natin sa simbahan, no? Pinapaubaya po natin, pinapaubaya natin sa school, lagi natin sa Christian school, so yung teachers
1: gawin
0: dapat yung
1: trabaho ninyo natin para sa kanila,
0: and then dalhin natin sa church, and then church kayo ang gumawa ng ano.
1: Hindi ba yung sabi ni ano ni Pastor na yumao na itong kamakailan lang, si Bodie Bockham, sabi niya, our children are falling away, not because the church is failing, but because we have asked the church to do what we parents were supposed to be doing.
0: Yes, yes.
1: Diba? Pinaubayan natin, ginawa nating rehab yung simbahan, o yung eskwelahan na reform para pag-uwi sa bahay natin, di sumasakit yung ulo natin. Yeah. Yun ang nangyari.
0: Yeah. So, yun po, sulat po natin sa chatbox yung dalawang katanungan na yun. Paano po kayo ginaid ng inyong mga magulang? And kayo din po, kung kayo ay magulang na rin po, ano naman po ang ginagawa po ninyo para po mag-guide mong inyong mga anak towards getting closer to God? So, but wag po kayong aalis. Babalik po muli. Magbe-break lang po tayo saglit. And mapapakinggan ninyo ang music ng Papuri kung kayo ay nasa radio or o app. Merong app. So wag po kayo alis, babalik po ang Family Matters Tuesday edition.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright po, muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayong umagang ito sa ating topic na four simple ways to teach your child about God. So, simulan mo na nga dyan sa ano na yan. Ang medyo mahaba-haba yung study na yan.
2: Pero ang gandang study niya, no? Kasi inaaral ko din yan para sa...
1: Sige nga.
2: Kami po ay sa IBC ay Season for the Family.
1: Mm-mm.
2: Ang title po na aming series, kung kayo po ay gustong maki-watch online or to join us in person, is The Generation We Cannot Lose.
1: Okay.
2: Kasi if there is a generation, ngayon, sabi ng statistic na ang generation ngayon are so interested in spiritual things. In fact, sabi ng study, mas mataas ang percentage ng kabataan ngayon to know more about spiritual things than yung mga tao, in particular men, young men, than the Second World War, yung boomers. Oo. Kaya lang, kahit na ganun, laganap din po ang maling turo at kaisipan.
1: I see.
2: Kasi nagtitake advantage yung mga malakulto at ano sa usapan.
1: Okay.
2: So, you know, pahaba ng pahaba. So, itong study na ito, ang ganda eh. 35 years. Laki.
1: 35 years.
2: Yes, from 1970 hanggang, hindi nga eh, a span of over 35 plus years, 1970 to 2005.
1: Anong source mo niyan? Ano,
2: ito
1: Buzzer
2: po
1: James?
2: Ay ang ginawa ito ng landmark published study by Vern Bengston, isa siyang sociologist.
1: Okay.
2: Na he did a study on families and faith, how religion is passed down across generations.
1: Oh,
2: yan
1: wow.
2: Po yan.
1: Okay. No?
2: Ang sabi po nito ay 3,500 people, more than 350 families. That's a huge study. Huh?
1: Okay.
2: And ang objective daw is to measure paano naipapasa ang religious practices, spiritual values across generational lines. No?
1: Dapat sinama tayo dito. Pasok tayo sa taon.
2: No, interestingly, you remember si Ate Chris Miku.
1: Yes.
2: Member nila, yes. Pastor Jandy.
1: Yes.
2: Na
1: ang
2: kanyang,
1: right,
2: PhD,
1: correct,
2: ay,
1: yes,
2: pinag-aralan niya ang organic growth,
1: right,
2: ng ating ministry na nag-umpisa pa siya, nagpunta sa Tanay.
1: Right.
2: Sinundan niya po yung yapak, right, ng anong tawag sa study na yon. Hindi naman ano eh. Yung ano, yung tumira ka dun sa ano, sa
1: tsaka hindi ko, sige, okay.
2: So tin-raise niya hanggang sa tribes kung saan yung kila Pastor Benji.
1: Mm-mm.
2: Tas hinanap niya yung dugtong nun. Right?
1: Wow.
2: And so, ang napansin daw no study ay, sabi niya, paano na ipapasa ang values, religious values, spiritual values, may mga factors daw na nagdi-dictate papaano na ipapasa ng tama o hindi na ipapasa.
1: So, ang objective ng study na yon,
2: alamin kung paano na ipapasa ang spiritual values.
1: Okay.
2: Tapos ano yung mga elemento na nagsasabi na nagiging naipapasa nga o nagiging hadlang pag hindi ginawa.
1: Okay.
2: Oo. Okay. At yung una daw is that there is a high intergenerational transmission. Kahit na palang feeling mo mga anak mo hindi nakikinig sa'yo ngayon, tsaka yung culture natin iba, sabi o, nearly two-thirds, 60-70% of adult children retain the religious spiritual identities of their parents.
1: Mm.
2: Sipin yung anak ninyo, hindi, parang hindi interested yung pala eh, paglaki eh, aangkinin nilang kanila din pala.
1: Pero ano ha, napatanong ako dito bigla. Kasi yung span of time ng,
2: right,
1: study na to was from 1970 to 2005. So iniisip ko lang, anong meron during those 35 years? Kasi iniisip ko baka iba na rin ngayon.
2: Right.
1: Kasi nga sabi nga natin, because times have changed, sabi mo, madami nga, study show na mas madami ngayon ang nagiging
2: interested,
1: involved, interested,
2: yes,
1: in knowing about spiritual things, pero bakit nga hindi nagiging malalim? Because sabi
2: yun ang sagot nito, na merong dahilan kung paano na ipapasa effectively at pag hindi nangyari yun, hindi na ipapasa.
1: Okay,
2: yung unang elemento daw is relational warmth is the primary predictor, the single strongest predictor of successful faith transmission is warm supported parent-child bond. So, hindi pala yung sermon ka ng sermon sa mga anak mo.
1: Okay.
2: Dahil sa bahay ka ngayon, so, memorizing mo Psalm 119. Hindi pala ganun.
1: So, meaning to say,
2: relational-based siya.
1: If that was the primary reason before, and it's something na we can, hindi siya nagbabago, pwede mo pa rin siyang gawin ngayon.
2: Right. Pwede mo gawin ngayon.
1: Okay.
2: So, wala palang kinalaman masyado yung, kasi iba na kultura ng mga bata ngayon eh. Kasi ang pinagbabasihan kung ang inyong anak ay aangkinin ang inyong spiritual na pananampalataya ay kung makikita nila ito na observe nila sa relasyon nilang pagmagulang.
1: No? Kasi ito basahin ko, ang ganda ng mga notes niya dito eh. Sabi, di ba sabi mo, warmth is the primary predictor. It is the strongest. Tapos may some points tayo dito. Sabi, children who experience high relational warmth combined with high parental engagement were significantly more likely to share parents' spiritual worldview in adulthood.
2: Right.
1: Okay, tapos conversely, high religious expectations paired with low relational warmth frequently led to religious alienation or rebellion.
2: So, on that light, continue mo, let me prove the point on the local scale. Na meron tayong mga estudyante ngayon who are from the tribes. No? Yung first generation na, yun po yung naabot na aking amang, yung mga lolo nila. So sila, nakakilala sa Panginoon nung dumating na sila Pastor Benji as missionary doon. Tinanong ko, sabi ko, so kailan kayo, eh estudyante ko sa bibliology, kailan kayo ano nakilala sa Panginoon? Sabi nung isa, parang 13 years old, isa parang 12, ganun. So like, okay, kailan kayo nakakita ng Bible? You know, they never saw a Bible. Not until dumating si Pastor Benji doon.
1: Okay.
2: Sabi ko, yung Bible stories. Sabi niya, nakarinig po kami ng mga bata kami, merong dumaan po sa tribo namin, tapos umalis din. Pero doon lang yung meron silang naulinigan lang nila yung Jesus and ganun. Pero hindi lang naintindihan talaga. Sabi ko, wait, so anong basihan ng mga magulang ninyo tungkol sa Diyos? Hindi po kami tinuturuan tungkol sa Diyos.
1: Okay.
2: Kasi hindi din, they, mga magulang never even heard about God. Tribes to eh. Ang alam nilang Diyos yung sinasamba nila. May idea lang sila. But not like kung kapasok sa atin. Sabi ko, teka, anong basihan ng mga magulang sa tama o mali? Yung po nasa isip lang nila. Can you imagine?
1: Wow.
2: Yung sabihin, kapag ka pala, malapit sila sa magulang nila, pero wala namang ipapasa yung magulang na spiritual values, eh lalaki din yun ang walang spiritual values. Oo. Lalaki din.
1: Hindi, pero ano, no? Eh, teka, ang dami kong gustong sabihin, no? Mawawala ako sa yung train of thought ko. Pero, okay, kasi dito, ang kanyang, iniisip ko lang yung connection sa sinasabi mo. Although, wala, kasi nga, so nung nagpunta dun si Amang, yung mga nauna, nakakilala sa Panginoon. Pero since walang nag-follow up,
2: yung mga lolo ng lolo nila yun,
1: okay. So since walang nag-follow up,
2: nawala siya.
1: Naputol siya. Pero in connection with this, na ang sinasabi dito, na ang pinaka-greatest factor is the relationship. Inisip ko lang kasi, bagamat there were many years na naputol yung teaching about the Bible, about sa Panginoon, and then suddenly pumasok si Pastor Benji in that ministry. And hindi, of course, there was konting sa umpisa.
2: Dapat i-guess natin si Pastor Benji din sa
1: program natin. Eh. Pero nung sa umpisa, merong resistance, di ba? Kasi nga, syempre, very, ano sila eh, high alert sila sa mga taong pumapasok
2: into labas,
1: the community. Kasi nga, sometimes there's talaga na, ano sila, ano tawag
2: na,
1: dito?
2: Na-take advantage sila.
1: But, nung finally they made the connection na si Pastor Benji ay kakilala nga si Amang, di ba? Then they started welcoming them.
2: Right.
1: But natanggap agad, I mean, that's...
2: Nung mga bata,
1: naisip ko tuloy, was it because nga yung kanilang relationship
2: with their own parents?
1: Yes. And then naisip ko...
2: Interestingly, ang alam ko, itong dalawang dalaga ni Tagal sa atin, yung tatay nilang dalawa naging pastor.
1: Oh, okay.
2: Sa tribes natin.
1: Okay.
2: Or elders, ganon.
1: Kasi nga, if there is a bond, a connection
2: right.
1: with your parents or your grandparents, once sinabi na yan ng lolo at lola,
2: nai-transmit ka agad.
1: Madali na nilang tanggapin. Kasi
2: malalim yung kanilang relasyon.
1: Oo. And naisip ko lang
2: din.
1: Hindi
2: yung basta isinubo sa kanila basta-basta.
1: And naisip ko lang din, I guess the one of the blessings, no, na pagdating sa mga communities na ganon, less worldly distractions.
2: Pero
1: talaga.
2: Ano sila, mas pure.
1: Oo.
2: Walang kalaban.
1: Walang
2: distraction, walang internet. Alam mo, nagpunta ako dun dati, di ba? Nakatext lang po ako sa truck. Tuk-tuk nung bubong nila. So, pag send ko, papatok ko sa bubong yun, may makakapasok tsambahan. Mm-mm. Otherwise, wala talaga.
1: And you know, I also remember the time na, I'm watching that time, baka hindi natin matapos tong ating conversation. But I also remember the time na we had the privilege to minister sa Batak tribe sa Palawan, no, with mm-hmm. Dr. Wealthy.
2: Yes.
1: And, nakita ko kung paanong yung mga maling ideology natin dito sa syudad.
2: Wala silang alam doon. Pero sadly, nakita nyo din doon na
1: nung pumasok,
2: yung mga bata na nagpupunta sa bayan, pagpasok nila pabalik sa tribo,
1: yes.
2: na impluensyahan na kagad
1: yes.
2: sila.
1: Yes.
2: Diba?
1: Yes.
2: Uh-uh. So, you
1: But
2: know.
1: Anyway, sige.
2: Ganun kahalaga po yun. Uh-huh. So, yung pangalawang findings ng research ay the essential role of fathers.
1: Paulit-ulit mong
2: sinasabi. Paternal leadership yan. Napakahalaga po ng role ng mga tatay. In fact, meron isang group na parang kong ginagamit yung research, let's say, the National Fatherhood Association.
1: Mm-mm.
2: No, yung impact ng tatay. Whether ang tatay ay nag-i-impact for the gospel or hindi, nag-i-impact ka rin. Right? Ang sabi na, to be silent is to have made a decision. To speak is to have also made a decision. Mm. Ganun pala yun, halaga. May ikatlong finding po. Pangatlo. Ano ba yun? Pangatlo na yun. Ito pang-apat po. Authenticity over indoctrination.
1: Mm.
2: Ibig sabihin nyo, nakikita po ng ating mga anak na tayo po ay hindi basta sumusunod sa Panginoon dahil ito po ay utos ng ating relihiyon.
1: Mm-hmm.
2: Kundi talagang tayo buong puso, nagsusumamo at sumasampalataya sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero ang tanong, ano ang pwede natin ngayong gawin?
1: Mga specific na...
2: Specifically. No? Kung hindi pala pastor yun, nag-sermon ka ng sermon sa anak mo, kinakagalitan mo, iba sa inyo, ginagawa niyo pamparusa yung Bible.
1: Mm-mm.
2: Diba? Mag-pray ka ng 3 oras. Yung mga ganun. No? Ano yung talagang genuine, makatotoo na paraan no? upang ma-impact natin ang ating mga anak?
1: Okay, so ito po yung mga 4 helpful tips po on how we can teach our child about God. So yung unang-una po, of course, no, is share how the Bible brings you joy.
2: Yes.
1: Minsan po kasi mahirap po yung part na yan kasi kadalasan ng mga kabataan po natin, hindi talaga nila nakikita yung importance. They feel na pang matanda lang yan. Or
2: religion diba, lang.
1: And then remember, naalala mo, there was one time, lagi mo itong naisha-share eh, nung merong nagpa-counsel sa'yo, marriage counseling, and then you said, what does the Bible say? And then ang sagot
2: sa'yo, sabi niya, huwag naman Bible, parati nilang
1: wala
2: Bible.
1: Wala naman Bible, yung practical naman.
2: Oo, yung practical naman.
1: Practical naman. Pero alam mo na, kaya na-appreciate ko din yung yung mga versions natin of the Bible that make it easier for our children to understand.
2: Right.
1: Kasi mahirap naman talaga. Although ako, like tayo, in the Bible school, with memorization, we try na para uniform.
2: Tsaka, nakagis na natin yung salitang ganun. So, mas madali sa ating matikap
1: so,
2: yun.
1: Like, you know, we use the King James Version of the Bible pag nagme-memorize tayo ng verses. Pero, mahirap talaga para sa isang bata na intindihin yung ganong language. So, yung other translations ng Bible na mas madaling intindihin for our kids ay talagang very helpful yan. Pero sabi dito, share how the Bible brings you joy. Sabi po sa Psalm or sa aklat po ng mga awit, verse 19, verses 9 to 11, ang sinasabi po sa verse na ito ay, the judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. They are more desirable than gold. Yes, than much fine gold. Sweeter also than honey. And the drippings of the honeycomb, in keeping them, there is great reward. So how would your kids know na this is true for you? Paano nila malalaman na sa'yo ay may ano din to? May ano tawag dito?
2: Ikinatutuwa mo ng dalawang katuwaan.
1: Okay, ikaw.
2: I-share niyo po sa inyong mga anak, you know, what you learn from the Word of God.
1: Mm-hmm.
2: Yung personal, hindi yung inuulit nyo lang yung sermon ni Pastor no Sunday. Yung kung paano kayo nabe-bless sa Word of God. Kung paano kayo, anong nadadala ng relationship nyo with the Lord, yung ano, faith. That, kasi that becomes genuine.
1: Mm-hmm.
2: No? Na hindi ang tingin nila ay nagpapakareliyoso lang kayo. Kundi, kundi ito ang walk nyo with the Lord is something intrinsic. Right. Galing sa loob.
1: Mm-mm.
2: No? Share with them, you know, verses, 'di ba? Share with them ano, sabi nga dito Ephesians 4:15, you know, learning how to speak the truth in love. Okay?
1: In love.
2: In love.
1: In love.
2: In love. In love. Mm-mm.
1: Husband, ayan, kasi minsan pag po, sabi mo nga kanina, sadly, meron tayong mga naririnig and mga kakilala natin na ginagamit po ang Bible as a punishment, no? Huwag po natin gawin yon kasi tinuturuan nga natin na mahalin nila eh.
2: Ginawa natin capital punishment yung Bible.
1: Na mahalin nila, maintindihan nila, mai-apply nila ang salita ng Panginoon. So, huwag po natin gamitin as a punishment. I know of someone na sabi, sige, hindi college yan hanggat di mo na-memorize ang okay
2: as a isulat mo, kopyahin mo ang Psalm 119. Wow!
1: So kasi ang mangyayari na i-equate po nila yung salita ni Lord as a punishment.
2: Bilang kaparusahan.
1: Or, wag po natin ipangbato kapag tayo, let's say, lalo na pag tayo ay galit, no?
2: Children, obey your pellets.
1: Oo, hindi po. Gawin po natin siya, gamitin po natin siya in a positive manner.
2: Baka batuhin kayo pabalik ng anak niyo. Fathers, do not...
1: provoke your children.
2: Provoke your child, di ba? Mga ganun lang po. Well, when you are discouraged or nagkamali ka, you know, share to your child the verse na hinahawakan mo about forgiveness and the grace of God.
1: Yes.
2: No, dapat makita ng ating mga anak na ano na ika nga eh ano makatotohanan yung ano natin, yung ating Biblia, no, na ating binabasa.
1: So, ano, instead of just throwing verses at them, no, you tell them how the Word of God has helped you.
2: And it's brought you joy. It
1: and has
2: you
1: brought
2: joy
1: you joy.
2: Na makita mo, you know. Ako po eh, kami po ay walang literal na pamana sa ay mga magulang. Pero yung Bible po ng daddy ko, hawak ko hanggang ngayon. Ang dami po niyang Bible, ako din po. Pero pag nakita mo yung Bible nung, gulpi-gulpi yung Bible nung. Daming notes, daming sulat, daming ganito, daming ganyan. You know? And I saw how, even nung na-stroke na siya, may mga sulat yung Bible niya, nakaliwang kamay yung ginagamit.
1: Yes.
2: No? Napakalaking impact po sa akin nun kasi I saw na siya po ay he took joy in guide and guidance sa salita ng Diyos, hindi dahil pastor siya o theologian siya, kundi it really brought him that much happiness sa buhay niya.
1: Alam mo, ito ano, isang blessing, no, na and natutuwa ako bilang nanay ng pamilya is that you know, with our children being in Bible school, syempre na-challenge din yung kanilang pag-iisip eh, no? Kasi sa Bible school talagang tinuturoan sila how to defend your faith. Lalo nga nasabi mo nga kasi madami mga katuruan ngayon na lihis na po eh. Lihis na po sa sinasabi ng Panginoon sa Bible. But I take pride and joy na pag kami po ay nabanggit na po namin to before na ang aming dinner time po talaga ay special po sa amin. Uh-oh. Yan because sobrang busy namin the entire day.
2: Ang tagal po ng dinner namin.
1: Matagal po yung dinner and madalas may discussion po sila, sharing time sila kasi yung mga anak po namin magtatanong na sa daddy nila, "Da, anong tingin mo sa ganito? Eh pero bakit kasi sabi ni ganito?" So you know, ang yung pagdating po sa even conversations,
2: right,
1: ay because nakikita na nila ngayon sa kanilang mga sarili now na they're grown men na how meaningful talaga and how beneficial God's word is sa kanilang
2: buhay. Naalas ka tuloy dyan yung bunso, yung not the bunso but pangalaw sa bunso nasa first year ng Bible school. May tinong siya, sabi rin nalang kuya niya, assignment mo yan, no?
1: Pero, ano, I mean,
2: tawa kami tawa. Sabi niya, bakit? Paano mo nalaman? Naging assignment din namin yan eh.
1: Pero yan, ano, nakakatuwa. And ang pangalawa po is...
2: Pangalawa. Ang ganda nito pangalawa.
1: Share when God convicts you. Sabi dito, it is not your job to convict your child. Hindi naman tayo Holy Spirit eh. It's not your job to convict your kids of sin. It's the job of the Holy Spirit. But you can also model this. So you tell them, when God speaks to you through His Word, you tell them, kasi like again, sabi natin, yung una natin, ano, wag po natin gawin para pang-convict dun sa anak natin.
2: How is the Word of God confounding you?
1: Yes.
2: Pag kinukontra ka ng salita ng Diyos, no? Pagka sinasalagay ka nga na, o teka lang, yung ganun ba? Hindi yung ano, like I said, bilang pastor, no, pang-preaching lang natin, pang-pangaral sa mga tao, pero paano kang kinatatagpo ng Panginoon through the Word of God?
1: Mm-mm.
2: So makikita nila na hindi ka nagbabasa ng Bible only to your pleasure or benefit, but also it's a guide for life. Mm-hmm. No? So, ang ganda sinabi dito sa notes na sabi, our best parenting leaves our kids eager for the conviction of the Holy Spirit. No? Sabihin, di sila natatakot, alam nila na pagka ito ibig sabihin, kinakausap sila ng Panginoon. The Lord is setting them at the right direction.
1: No? Ayan. At sabi nga natin dito, wag po natin, ano, minsan kasi, kasi sabi dito, let's imagine, no, you lost your patience with your kids, no, nagalit ka. Tapos, sometimes even shaming them in the process.
2: Right.
1: And then suddenly, the Lord convicts you and says, sabi natin tayo dito, hay, bagamat mahirap, pero i-model natin, ano, pag nagkamali tayo, we apologize to our children. And then sabi din dito, i-example mo po, meron siyang ano story dito eh, meron daw isang nanay na nagalit sa kanyang anak. Tapos talagang out of control siya. Ang dami niya ng mga litanya, ang dami niyang sinabi. And then suddenly, nung medyo nag-calm down, the Lord convicted the mom. And so the mom went back to the child and said, anak, I'm sorry. Sabi niya ganun. Napansin ko lang lahat ng mga hindi mo nagawa. Hindi ko napansin yung mga ginawa mo pala.
2: Mm-hmm.
1: And then nag-apologize siya. Tapos sabi niya, you know, I was reminded in Philippians 4:8 and 9, which is one of my favorite passages sa Bible po, na, in Philippians 4:8 and 9, you think of the good things, the true, the noble. And then sabi nung anak, oh, that's my favorite verse too. So, di ba, he was able to make connections.
2: Nagkaroon ng connection.
1: Habi, of course, kids learn about the love of God best in the context of a warm connection with you. So again, balik po tayo dun sa premise natin kanina na your children will be able to receive it better if you have that connection with your ano,
2: right,
1: para na, because they trust you, they have that connection with you. So when you start sharing God's word, how it has helped you, mas madali po nilang natatanggap ito. Mm. Hindi lang basta na ang layo mo na
2: di ka ma-reach.
1: Walang, may distance, no, my wall. Uh-oh. But if there's a connection, it's easier for them.
2: They will sense that yung sabi natin how the word of God brings you pleasure, mm-hmm. but also how you know, your love for God, you mm-hmm. know, and what that does. Mm-hmm. Napaka ano po niyan, laking bagay niyang part na yan sa ating mga anak, no? Kasi ano yan eh, oftentimes yun nga ang tingin nila, Bible, church, pangmatanda lang yan. Mm-hmm. Or iba, anak mo nagja-church, pero ang tingin nila dun sa church mo, sa big church, iba sa kanila. Mm-hmm. Sa kabataan, o sa youth, o sa mga bata. So, hindi nagkakaroon ng connectivity pag tanda nila nagko-connect dun sa part na yun. Mm-hmm. Diba?
1: Okay, so punta po tayo sa third one, Dan.
2: Saan yeah. Ang number pangatlo po dito ay to notice when your child exemplifies a spiritual quality. Naku, mm. ganda niyan. Mm. Ibig sabihin, pag nakita ninyo ang inyong anak na naglilingkod sa Panginoon, nag-pray, nag-ano, pansinin natin.
1: Yes.
2: Hindi ibig sabihin, ano ah, yung i-highlight natin, no? Kundi, pansinin natin, mm-mm. no? Notice that when they have a desire to follow God, mm-hmm. no? And I'm not saying compliment them. Not that, and okay lang naman sa akin na i-compliment them. Pero mm-hmm. hindi po yun ang idea. The idea is to just to notice na, you know, parang isip mo alit-lit lang. You know, help your child see what joy those qualities and actions bring and how those qualities can bless others.
1: Mm, yes.
2: Na pag sila ay nagpagamit sa Panginoon sa isang particular na paraan na ginagamit pa ng Panginoon yun. Mm. Hindi yung basta kung ano-ano lang, no? Mm-mm. Then they will have a love for God and a love to serve God in the way that you might have the love to serve God.
1: Mm-mm.
2: No?
1: Right.
2: Ang makulit kong minsan, o mahirap kong minsan, yung mga magulang pag yung bata ay masyado namang nag-active sa church.
1: Mm.
2: Eh, imbis na po ikatuwa natin, nagagalit pa tayo. Diba? Now, I understand, may mga duties yan sa bahay. Magkaroon kayo ng kondisyon, diba? O, sige, papayaga ka, gawin mo ito, gawin ito. You know, I've heard many parents, ano ko, pastor, gabi na nasa simbahan pa. Iniisip ko lang, alam ko may ministry doon, pero ganito, ganyan, isip ko, bakit pag anak nyo nag-sleep over para mag-aral, di kayo nagre-reklamo?
1: Mm-hmm.
2: If, ano po ba talaga gusto ninyo? Yung inyong anak ay gabihin sa paglilingkod sa Panginoon o gabihin dahil nakatambay sa labas?
1: Mm.
2: Diba? At nag-i-involve sa kung anong kalokohan. Dalawa lang ho kasi yan eh. There's, mm-hmm. there's only two, you know. There's the Lord and there's the other guy.
1: Mm-hmm.
2: Right? So, imbis na punahin natin in maling paraan, punahin mo. If you are curious,
1: mm-mm.
2: magandang conversation point 'yon, no? Ano ba yung ginagawa mo diyan? Ano ba naiisip mo? Mm-mm. Yung ganun ba?
1: Kasi wala mo, nagkukuwentuhan lang kami. Ay, talaga? Anong mga napapagkwentuhan ninyo?
2: Oh, no. Gusto niyo mag kunyari anak ninyo nakatambay sa church, no? Oh. Eh, masaya ka dapat doon. Bigyan mo pera o bili muna kayong ano, chichiria para meron kayong yung ganun ba maging maging supportive tayo sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Pag sila tuturo ng mga bata o nag-ano, supportive tayo sa kanila. Bakit pagka mga sport, tsaka ano, ano eh, kung makasuporta tayo, ganun na lang. Tapos eh, pero pag sa Panginoon, eh, sibahan ka na naman. Yung ganun,
1: mm-mm.
2: parang, tapos magtataka tayo, ba't nagluloko bata?
1: Mm-hmm. Pero alam mo, dito sa point na to, kasi alam mo naman, pag nag-discuss tayo ng ganito, I always do a self-check, right? Tinitingnan ko talaga, ito ba ay pinapamuhay ko? Ano pa yung need ko pang gawin? Ano ba yung mali ko na dapat iwasan ko? Pero dito sa part na to, yung notice when your child exemplifies a spiritual quality, ano, na-convict na naman ako dito, kasi pinili mo na naman to dahil sa akin, di ba? Na-convict na naman ako. Kasi, syempre po sa amin, kami po ay physically ang aming tirahan ay
2: katabi.
1: Nasa katabi ng church. So, And with our three boys now in Bible school, may mga duties po talaga yan. Meron silang mga assignments. Bilang
2: cleaning assignment.
1: Na minsan, nahahighlight talaga yung hindi nila nagagawa.
2: Kesa yung ginagawa nila.
1: Tama. So, guilty po ako
2: dyan. Bumasi silang ganun din.
1: guilty po ako dyan.
2: Hindi kasi totoo naman, bilang parents, kuminsan din naman kasi, sabi ko ato sa isang youth symposium na pinagsalitaan ko.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, kasi siya ang tanong niya ay, papaano po kung ano yung parents ko hindi naman Christian?
1: Mm-hmm.
2: Geto, geto. Sabi ko, be the best version of a Christian child you can be in the home.
1: Mm-hmm.
2: Kung wala pa ako nakikita magulang na pag yung anak ko tumitino, napapaayos, naaral na mabuti, lahat dahil nagcha-church.
1: Mm-mm.
2: Kung yan ang dahilan, kung magulang tamang pag-iisip, ay sige doon ka na doon. Kasi napapabuti ka doon. Diba? So, you know, maging supportive po tayo sa kanila. Ask them, teka, o sige, minsan ka, pero gawin mo muna sa bahay, then okay na.
1: Mm-mm.
2: Okay na. Yeah.
1: Okay, and ang last one po natin, ay ang pwede natin gawin is to teach your child.

0: Impact po ay hiwalay po sa Afterglow. Ang Afterglow po yan yung regular weekly worship ng mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung Impact po, parang every 2 weeks ata yan. Parang twice a week, twice a month.
1: Twice a month, yes.
0: Yung po ay mas malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Mm-mm.
0: Where they talk about issues, talk about moral issues, apologetic issues, theological issues, ganyan, about yung paniwala ng society, based on today, yung mga ganun ba?
1: Pwede bang sumama dyan ng magulang?
0: Hindi. Pero meron kayong mga fellowship, mag-attend kayo ng fellowship ninyo.
1: Okay.
0: Oo. Or, maybe ask your pastor, pastor, you know, gawa tayo ng ano, para po kayo ay matuto. Or, kayo mismo, punta kayo sa dating guest natin parati dyan, si Pastor Gerald, no? Mm-hmm. Sa Transform Lip, sa Facebook kayo, punta kayo. Dahil po nilang mga books doon on growth, Christian growth, discipleship, knowledge, na marami, pwede kayo matuto.
1: O di kaya baliktad, no? Kasi pag halimbawa nga, kasi ang tanong ko sa'yo, pwede bang sumama dyan sa conversation na yan para malaman ko kung ano yung sasagot ko sa anak ko pag tinanong ako. Pero pwede din naman baliktad. Hindi, serious ako kasi madami po tayo mga...
0: Mag-self-study kayo.
1: Either mag-self-study or ibabalik ko yung tanong ko sa anak ko.
0: Eh, ano nga ba sagot dyan?
1: Ano nga ba? Ano ba ang natutunan mo? O, di ba?
0: Or maybe pag-aralan yung dalawa.
1: Okay.
0: Kasi that means that would be a form of bonding, ika nga. Alam mo yung a few weeks ago, yung nagkaroon kami ng theological symposium among the instructors and professors noon. So, nag-present si Pastor Gerald ng theological paper, tapos ako naman, tapos round table discussion. Mm-hmm. So, ginawa namin, in-open ko sa, in-open namin sa seminary students. No?
1: Okay.
0: Higher year, siyempre, yung mga graduating na, yung mga ganon, para may, sila. No? Yung isang anak mo, who's only in his second year, asked to attend. No?
1: Mm-hmm.
0: And he was so engrossed in the conversations na, although hindi pa niya nate-take up yung subjects na yon, partially he did already. It was very, and I could see that he was so engrossed in the usapan, yung balikan ng usapan, yung balikan ng question, na, nagkaroon siya ng love for knowing the Word of God and studying the Word of God. And bilang magulang, abangan po natin yung mga ganong opportunities. Let us teach our children about God, spark the curiosity.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ano nga ba meron dyan? Ano sagot dyan? Anong ganito? Bilhin yung libro. Dalawang anak ko naman, si Pastor Andrew, si son-in-law si Kenji, nagpunta siya sa book fair a few weeks ago. No? Dami nakita libro.
1: Mm-mm.
0: No? Ang mahal!
1: Sobrang mahal na.
0: Ang mahal ng mga libro, kahit discounted, siyempre, mga imported books, no? Natatawa ko kasi lahat ng libro nila na nakikita, puro theology, tsaka Bible, theology, tsaka Bible. So, mamaya, sabi ko, sige, hintayin yun na lang. Sabi ko, may electronic book ako niyan. So, kasi mga e-books ako about the same titles, pinapadala ko sa kanila lahat. It was so nice to see that they, in this generation, na lahat ng bagay video.
1: Ah, okay. Diba? Yeah.
0: Na sila, they had a desire to learn about God. And they had a desire. So as a father, I wanted to do my part.
1: Mm-hmm.
0: No? So dinownload ko lahat yan. Pinagpapasa ko sa kanila lahat. You know, so that they can, they can read it. No? Ganun po kahalaga. No? Teaching your child about the Bible and about the Word of God is not really complicated at all.
1: Mm-hmm.
0: No? But again, hindi po natin may papasa sa ating mga anak ang salita ng Diyos kung hindi po malalim ang baon nito sa ating relationship sa Panginoon. Mm. Pag malalim na po, mas susceptible na sila para pakinggan. Kasi yung sensitivities mo nandun din.
1: Mm-mm.
0: So you want to do the same thing. You want to learn about the same thing na ganun kahalaga.
1: Ang ganda nung mo dito last few words mo in closing po natin. Kasi nga, kanina pa natin sinasabi, when you try to pass it yung pass your faith down to your children, let's do it the right way para mas maging effective po siya. Huwag po natin gamitin ang salita ng Panginoon. Huwag po natin siya ipasa in such a manner na instead

0: na i-receive nila or accept nila, i-re-reject nila because of, not because of God's word, but because of the manner kung paano po natin ito pinasa. Ang huli mo dito, ang last mo in closing, sabi dito, a change in heart from perfectionism to grace. So, paano ba daw natin ito gagamitin? In example niya, isang babae ng pangalan ay Laura. Sabi sa kanya, Laura wrote daw to me, yung writer po ng ating source for today, after the conversation. Sabi daw niya, ngayon daw, she no longer uses the Bible to try to get better behavior for her kids. Hindi niya pinangbabato para, oh, obey your parents, ha? Oh, hindi niya pinangrerehab. Instead, sabi niya, she lets the Bible change her own anxious perfectionism towards her children and replace it with growing grace. So instead of just throwing verses, you let them see how this applies to you.
1: Right.
0: How the word of
1: how
0: God
1: so true
0: has
1: to you.
0: Corrected you, has rebuked you, has
1: brought you joy.
0: Yes. Yeah. Don't throw it o para magbago ka, para mag-change ka.
1: Basahin mo to para magtino ka.
0: You let them see how the word of God has affected you, has changed you, para po mas maintindihan nila at mas ma-appreciate po nila ang salita
1: ng Panginoon. And they themselves will have a love for the Lord, the way you have a love for the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tandaan po natin, sabi ng study, 60 to 70% success transmission. Success into what?
0: Mm-hmm.
1: Success in transmission of godly spiritual values, or alam na natin, no? Natin. So, malaki po tungkulin natin sa ating mga anak. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon kung tayo nakakilala sa Panginoon. Tungkulin po natin ito'y maipasa sa kanila.
0: Alright, so Daddy, let's
1: manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Salamat sa pagkakataon. Maging magulang, maging ama, maging leaders of the home. And so Lord, today, we dedicate all of them today. Kausapin mo po sila. Ikaw po ang kumasama sa kanila. Pakita mo ang kadakilaan mo, Panginoon, sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
0: Maraming pong salamat mga kagapay for joining us today muli po dito sa Tuesday edition ng Family Matters. I pray po na na-bless po kayo sa ating conversation today. Paki-share nyo po sa inyo po mga kamag-anak, mga kaibigan at iba pa po natin mga kagapay. Muli po nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa kanila.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Miyerkules, at 30 ng Setyembre. Mateo chapter 4 verse 12 to chapter 7 verse 29.
3: Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas,
4: "Lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibayin ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag."
3: Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya,
5: "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos."
3: Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila,
5: "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao."
3: Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito.
5: Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw, at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Salip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan niyo ito, kahit maglaho ang langit at lupa, ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar, at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi dadalhin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo ng dapat mong bayaran. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yon sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo ring sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, Anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ang mga hentil. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Salit, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo ng lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at mag-ayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lubusang nawasak.
3: Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga turong ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka Agapay! Ito po si Absidy Ferrer Tabua at welcome sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tara, kunin natin tong sandaling ito para huminto muna, huminga at alalahanin kung sino ang Diyos sa gitna ng lahat ng nangyayari sa buhay natin.

kaagapay. May mga bagay ba sa buhay mo ngayon na hindi mo maintindihan? Yung tipong paulit-ulit mong tinatanong, Lord, bakit po? Bakit po kailangan mangyari ito? Bakit po ngayon? Or bakit kailangan ko pong dumaan dito sa pinagdadaanan ko ngayon? O kaya naman, bakit parang antagal po ng inyong sagot, Lord? Or kaya naman, bakit may mga bagay na ipinag-pray ko ng matagal, pero wala pa rin pong nagbabago? Minsan gusto natin ng explanation mula sa Diyos. Gusto natin makita agad kung paano magwa-work out ang lahat. Pero, what if hindi mo na explanation ang ibinibigay ni Lord? What if ang invitation niya sa atin ay simple lang? Anak, magtiwala ka. Basahin natin mula sa Romans 8 verse 28. Sabi ni Paul, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pansinin mo yon, sa lahat ng bagay. Hindi naman sinabi ni Paul na lahat ng nangyayari ay good. May mga bagay talaga sa buhay natin na masakit, gaya ng pagkawala, disappointment, betrayal, kaya failure, injustice, o kaya meron ka mga unanswered prayers. May mga seasons na hindi natin pipiliin kung tayo lang yung masusunod, ba? Diba? Pero hindi sinasabi sa Bible na magpretend tayo na itong mga bagay na to ay good. Instead, it gives us deeper assurance that God can work even through the things that are not good. Hindi man natin agad makita kung paano, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Dahil alam nating God is working even when we don't see it. And kaagapay, isa sa pinakamahirap na part ng faith ay ang magtiwala sa isang Diyos na hindi natin nakikita habang hinaharap natin yung pagsubok. Nakikita natin yung problema, very visible siya sa buhay natin. Nakikita natin yung mga nakaambang bayarin or mga bills. Or kaya sa health mo, nakikita mo yung nararanasan mong sakit, na-experience mo siya. O kaya sa relationship mo, meron kayong conflict or may nagsarang opportunity sa buhay mo, o kaya na-delay ka sa iyong career, pero hindi natin nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos behind the scenes. And sometimes, that's exactly where faith begins. Hindi man natin nakikita, naniniwala tayong kumikilos ang Diyos. Parang isang puzzle, kapag hawak mo lang yung isang piraso, hindi mo maiintindihan kung saan ito kabilang. At baka nga maisip po pa, ano naman silbi nito? Pero kapag nakita mo na yung buong picture, saka mo maiintindihan. At ganito rin tayo, no, sa ating buhay. We see one chapter, pero nakikita ng Panginoon yung buong istorya. At nakikita natin yung araw ngayon. We see today. Pero God sees the beginning, the middle, and the end. Kaya kung tayo'y nalalagay sa sitwasyon na tinatanong natin ang Lord kung bakit ganito, ang paanyaya niya ay ang magtiwala sa Kanya. Kaya kaagapay, maybe today, may dinadala kang something na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan bakit po pinagdadaanan. And maybe you're looking at a situation at iniisip mo na, Lord, hindi ko po talaga alam kung saan patungo ito. Pero alam mo ba, okay lang yan. Hindi kailangan na malaman mo ang lahat. Hindi mo kailangan na makita yung entire road na tatahakin mo. Ang mahalaga at ang pwede natin panghawakan ay kasama natin ang Diyos. God only gives us enough light for the next step. And that's enough. Parang pag naglalakad tayo sa gabi, hindi naman natin kailangan makita yung buong highway, no? Bago tayo makagalaw. Kailangan lang natin magpatuloy. We just need enough light to take the step. At ngayon, kaagapay, baka yung next step na yun, ang manalangin.
Malay mo yung next step na yun ay ang maghintay o kaya ay magpatawad, sumunod, or i-let go yung isang bagay or ang magtiwala sa kanya. Kaya naman kaagapay, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo itong isang simpleng reminder na hindi natin kailangan maintindihan ang lahat para magtiwala sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay kilalanin natin who God is. At siya'y tapat sa lahat ng pagkakataon. Kapag hindi natin alam yung next chapter, pagkatiwalaan natin yung author nito. Kapag hindi natin makita yung way pa forward, trust the one who sees the whole road. At kapag hindi natin maintindihan yung nangyayari, tandaan natin, God is still working. Maybe hindi according sa timeline natin, o kaya hindi according sa preferred method na gusto nating makita, or sa way na in-expect natin. But God is able to work through all things for the good according to His purpose. So today, kaagapay, ano man ang iyong dinadala, huwag kang susuko. Patuloy lang manalangin, sumunod, magtiwala sa Kanya.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
7: Evangelista Paul Mortiz.
8: At Beth Flores po. Magandang magandang magandang umaga po sa inyo. Ngayon po, tumitingin ako sa labas. Maaraw, maganda, di ba? Pero kamakailan, madilim. Di ko po alam kung ano po yung inyong mga katayuan wherever you are. So dahil Wednesday ngayon, maaring ang ating Wednesday ay wonderful, salamat sa Panginoon. Maaring ito ay wonderful, di ba? Maraming hangin, binabagyo tayo ng hangin. Maaring wonderful, puno ng pagtatanong, Lord, ano ba? Or wonderful, puno ng paglalayag. Hindi natin alam saan tayo pumupunta, saan ang direksyon natin. Pero ano ba po dapat, Daddy?
7: Abay, di ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
8: Amen! Dapat, wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Yan po dapat. Diba, Dad? Yun nga, pinag-uusapan natin kahapon, Joy. Makukuha natin yung wow, wow, wow, wow na yon kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon at meron siyang layunin. Diba? Yun yung laging joy na yan. And we can always say, wow, wow, wow, wow, ano man yung situation. Kasi it's not because of the situation. Because of what God is doing in and through the situations. Doon nakita, doon tayo mapapasabing, wow, ganun ang ginawa ng Panginoon.
7: Hallelujah!

0: Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yung 702 DJS on a, sabi nga natin, Winnable Wednesday. O, di ba? Winnable yan. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukarme. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio or PM radio, ay tiyak na tiyak nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacol. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pari hanggang hulo at kahit sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Basta naka-tune in kayo sa atin at malakas pong inyong internet connection, ay tiyak makukuha niyo pong ating program ng maliwanag. At ganun din, yung 702 app, di ba? Meron din po yan. Pag tinignan niyo, papakinggan niyo. Yun nga lang, ay makikita niyo, maririnig niyo rin yung aming program. So doon po sa mga kaagapay natin nagre-reklam, nagsasabi na wala silang transistor radio, you can always look at the 702 app sa atin pong mga cellphone. Di ba? So alam niyo, the Lord has done so many things para po matupad yung ating layunin until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging Winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng magagandang mga balita, magagandang awitin upang sa gayon ay ating madala sa inyo ang isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin, ways to care for your heart health early in adulthood. Kinuha po natin ito, hindi ako nagkakamali, sa Indiana University na kanilang article. Okay. So bakit itong pinag-uusapan natin? Kasi nga po, kahapon, September 29, yung tinatawag na World Heart Day. At kagaya na nabanggit natin, ito po ay na-introduce noong po ni Dr. Anthony De Luna, President ng World Health Federation mula sa 1997 to 1999, at kasama ang World Health Organization. Sabi nga, para magkaroon ng Unified Global Day sa pag-mobilize ng action laban sa cardiovascular diseases. Pero bago pa po man yan nangyari, meron ng Philippine Heart Month. Na yun po ay Proclamation 1086 na nilagdaan ng President Ferdinand Marcos noong January of 1973. At yun nga, nakita natin, February ang ating Philippine Heart Month. Bakit? Kasi nga po kabilang ang mga sa mga leading causes ng kamatayan dito sa bansa ang cardiovascular disease. So noong Lunes po, recap na tayo, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng family history. O nagtanong na ba kayo? Mula po sa mga lolo at lola, mga tito at tita, at mga kapatid. So pag malalaman mo yung genetic at saka yung lifestyle, na makikita mo kung ano yung nangyayari, ano yung present sa pamilya natin. Kahapon naman, nakita natin ang kahalagahan ng blood test numbers na ayaw nating gawin, pero kinakailangan. O magpa-blood chem ka na, ayoko! Di ba? Minsan ganyan. Dahil dito nakabase kung ano ang mga dapat gawin upang mapanatiling mababa yung risk ng heart disease. At syempre, ma-monitor tayo ng tama. At syempre, ang bida palagi sa lahat ng karamdaman, tigilan ang smoking at yun sinama na pati vaping. O yan. So ngayon naman, ito ang ating topic.

0: Exercise. O yan, bida na naman si exercise. Exercise regularly. Ang light exercise, kahit yung simpleng 20 minutes a day, nagbo-boost yan ng heart health. Pwedeng bawasan daw po yung mga intense workout at gawin na lang aerobic exercise. Yun po yung recommended. So, exercise nakakatulong upang ma-mitigate ang heart problems dahil ito po ay nagpapalakas ng ating cardiovascular system. Nag-i-improve ng circulation ng dugo at nagre-reduce ng maraming risk factor na nagdudulot ng heart disease. So, isipin na lang natin na ang exercise nagbibigay sa ating puso ng daily workout na nagpapanatili sa pagiging resilient at effective nito. O, di ba magandang way to look at it? So, ang pag-exercise po, nagpo-protect sa ating puso. Bakit? Ito po ay nagpapalakas ng ating heart muscle. Ang regular na activity ay nagpapump ng dugo efficiently ang ating puso. So, nagpapababa ng resting rate, heart rate, at ng blood pressure. So, ano pa? Nag-i-improve ng circulation. Siyempre, ang exercise, nagpapaganda ng daloy ng dugo na nagpapababa ng risk ng clot at bara sa mga artery at ugat. So, again, binabalanse din ng cholesterol. Ang exercise, nagpapataas ng HDL, good cholesterol, at nagpapababa ng LDL, bad cholesterol, at triglycerides. Nagko-control din ng bigat, so nakakatulong upang maiwasan ang obesity, isang major risk factor ng heart disease, nagre-regulate ng blood sugar, nagpapababa ng risk ng diabetes, nakaugnay ng cardiovascular problems, nagre-reduce din ng inflammation ng exercise, na nagpapababa naman ng mga markers tulad ng C-reactive protein, nakaugnay din sa heart attack at stroke. So ano pa? Watch your diet. Yan. Advice ni Dr. Breathed, mas naisin ang mga gulay sa ating pinggan. Yung mga gulay na makikilala pa natin pagkatapos itong maluto kasi may natira pang mga nutrients kahit luto na ito. So low fat, kailangan mababa. Low cholesterol food ang best. Mas suggestion po ni Dr. Breath Health, vegan o Mediterranean diets ang healthy option. So, mahalaga din po ang weight-related measurements tulad ng body mass index dahil nakakatulong ito sa pagdetermine ng heart risk. So, ang mga doctor din ngayon ang sinusukat ang width ng hips ng patients compared sa waistline bilang health measurement. Bakit? Kasi ang central abdominal fat ay mas dangerous dahil ang taba ay naiipon sa paligid ng waist of visceral fats at bumabalot sa vital organs na kaugnay din sa higher risk ng heart disease, diabetes, at stroke. Ang hip fat naman ay less harmful dahil ang fat na stored sa palibot ng hips at thighs ay subcutaneous, so nasa ilalim lang ng balat at hindi nagpo-pose ng cardiovascular risk. So ano ang best, mga kaagapay? So kung may family history na tayo ng diabetes at heart disease, habang kaya pa, magbago ng lifestyle, isamang exercise sa araw-araw, at maging healthy eater. At kahit naniniwala tayo na ang Diyos ang may hawak talaga ng ating buhay, eh mas natutuwa po siya kung inaalagaan natin ang ating kalusugan upang ma-enjoy ang buhay na ipinahiram ni Lord sa atin, at mas mahaba pa tayong makapaglingkod sa Kanya. Yun, di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow! Yes! Pag hindi natin sinunod ang Diyos, eh may judgment.
0: Oo nga doon.
1: Judgment, ang paghatol ng Diyos sa mundong ibabaw at saan paman at maging sa langit. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. After death comes judgment, the Bible says. Pagkatapos ng kamatayan ay ang paghatol. Hebreo 9:27, lahat ng tao minsan lang mamamatay. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. i-judge sila ng Diyos. Believers are judged by Christ. Ang mga mananampalataya hahatulan ni Kristo. Sa 1 Corinto 3:10-15, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon, gaya ng ginagawa ng expert na karpintero, at may ibang nagtatayo ng building sa pundasyon na yon, pero dapat mag-ingat ang bawat isa ng pagtatayo, kasi wala ng ibang pundasyon na pwedeng ilagay, except sa inilagay na ng Diyos, at si Jesus Christ yon. May ibang nagtatayo sa pundasyon na ang gamit ay gold, silver at mga mamahaling bato. Yung iba naman ang gamit ay kahoy, damo, dayami. Pagdating ng araw ni Christ, ititest ito sa pamagitan ng apoy. Opo, ang quality ng trabaho nila. Pag nag-survive sa apoy ang itinayo nila, sa pundasyon, tatanggap sila ng reward ang nagtayo. Pero pag nasunog ang ginawa nila, mawawala yon sa kanya. Well, maliligtas yung nagtayo pero halos nakatakas lang sa apoy. Yung kubang pag may mga nasunugan, wala na silang nadala, yung damit na lang sa kanilang nasunugan. Okay, ganoon ang mangyayari. Sa 2 Corinto 5:10, kasi lahat tayo ay haharap kay Christ para i-judge tayo at tatanggapin kung anong deserve natin. Depende sa ginawa natin, mabuti man o masama. Habang naririto pa tayo sa lupa, days of judgment coming, ang paghatol darating sa lupa. Sa 2 Peter 3:7, pero dahil din sa utos ng Diyos, kaya hindi pa nasisira ang langit at lupa, nire-receive ito sa araw na idadjudge at wawasakin sa apoy ang mga masasamang tao. God will bring every deed to judgment. Dadalhin ng Diyos ang paghatol sa lahat ng ginawa ng tao. Ecclesiastes 12:14. Idadjudge ng Diyos ang lahat ng ginawa natin. Kaya pa yung mga sikretong mga bagay, mabuti man o masama. God will judge righteously. Makatarungang hahatulan tayo ng Diyos. Romans 2:1-3:5, kapatid, kung dinajudge mo ang yung tao, ginagawa mo rin bagay na ginagawa niya. Dinajudge mo rin sa sarili mo. Guilty ka at wala kang excuse. Kahit sino ka pa, alam nating tama ang Diyos kapag dinajudge niya ang mga taong gumagawa ng gano'n. Pero ikaw kapatid, para di na ma-judge, dinajudge mo yung taong iba, tapos ginagawa mo rin yung gayon, sa palagay mo ba makalulusot ka sa judgment ng Diyos? Pero magmamatigas kayo, ayaw ninyong magsisi, lalo'y pinabibigat ang parusang ibibigay ng Diyos sa inyo. Opo, ng Diyos sa inyo. Wow. Amen. Magpaparusa ng makatarungan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo makatatakas mula sa apoy ng kanyang parusa. Ngunit bakit siya naging tao? Dahil sa maalab na pag-ibig ng Ama, sa pamagitan ng anak at lagi tayo sa tulong ng Espiritong Banal, lumapit tayo sa Kanya at magsisi at magsuko tayo sa Kanya na bagamat makapangyarihan ay may habag at awa naman. Pag-ibig na gayo na lamang. Ama, mahabag po kayong tunay sa nagsisising isang makasalanan. In Jesus' name, Amen. Di ba anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Sa lahat naman tayo, Daddy, di ba po? Simula nung, pag naisip ko, minsan nagtatawa na lang kami minsan sa Sunday school eh. Nung isang araw, nung isang Sunday, sabi ko, pagpunta ko sa langit, kukurutin ko yan si Adan at saka si Eva. Pagkatapos, may binasa kami sa Romans. Sabi ko, hindi, susuntukin ko na pala sila. Nagtatawanan kami. Pero you never know eh, di ba, Dad? So sa atin pong buhay sa Panginoon, alam natin na lahat tayo may kapalpakan. Di ba, Dad? Lahat tayo may kapalpakan. Lahat tayo makasalanan. O, walang, wala talaga. Pero, doon din naman sa kapalpakan na ginawa ni Adan at saka ni Eva, doon din naman ipinahayag ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig. Yun naman yun sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So kung doon naman tayo nakabase, 'di ba? Doon tayo nakabase sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong, nanampalataya ba tayo, pinaniwalaan ba natin yung ginawa, yung pag-ibig ng Diyos at yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin? Namuhay ba tayo ayon? Yun na, Dad, no? Ayon sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, ayon sa pag paggabay sa atin ng banal na espiritu, ayon sa layunin at purpose, design ng Lord para sa ating buhay. Ganon ka-involve ang Lord sa atin. Sabi nga sa Psalms 139, meron siyang nasa sinapupunan pa tayo, nandoon na ang Lord, involved na ang Panginoong Diyos sa atin. Sabi nga may kwento na nga tayo eh, nakasulat na 'yon. Tapos ang sunod, kaligtasan natin is through the Lord Jesus Christ. Nanampalataya ba tayo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo? If we said yes and we took that, ngayon ang Holy Spirit naman ang siyang at work, tinuturo niya tayo para sumunod sa Panginoong Jesus para matupad din ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ganyan Amen. Katindi ang disenyo ni Lord para sa iyo at para sa akin. So ang
1: at
0: tanong,
1: mayroon na anak na bagong Eva at bagong Adan.
0: Mm.
1: Yung bagong Adan si Jesus at ang bagong Eva ay si Church.
0: Opo. Okay. Yun po yung ano niya, yun po yung ating pinanimkan. So, kaya ngayon, mga kaagapay, ang tanong. Namumuhay ba tayo ayon sa gabay ng banal na espiritu sa ating pagsunod sa Panginoon at sa layunin ng Diyos sa ating buhay? Diyan tayo i-judge ng Diyos. Again, Peter, sabi ni Peter, God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na lahat, mga kaagapay. Pag-aralan natin, sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Pagharap natin sa Kanya, whether sa pamamagitan ng death o sa pamamagitan ng kinuha niya tayo, nag-rapture tayo, naranasan natin yun. Yun ang prayer ko eh, diba? Maranasan yun. At ano man yun, ang magandang marinig natin sa kanila, sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Yun. Yun ang magandang marinig natin, commendation ng Diyos sa atin. O Amen. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat talaga. Kahit nga po kami ay judged, eh dahil nga po sa kasalanan, meron naman pong kasagutan. At yun po ay binayaran ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para po kami maligtas. Hindi lang dun kami iniwanan, binigyan pa ng Holy Spirit para po kami gabayan sa amin pong pagsunod sa Panginoon at makita namin ng maliwanag at maunawaan namin ang dakilang layunin mo sa aming buhay, dakilang Kristo. So Lord, salamat po kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. So ang dalangin namin, Panginoon, as we will continue to follow you, lalo pong maging malalim ang aming pagkakilala sa inyo, lalo pong maging malalim ang aming pag-unawa sa iyong dakilang purpose, at kami po'y mamuhay ayon po sa inyong layunin din. Today, Lord, thank you sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Kay Oni Baltasar, kay Joshua Philip Medina, kay Sonia Grace, kay Bernie Mariano, kay Faith Kalisang, kay Ednalyn Bueta, kay Lori Padol, kay Charmaine Talavera, kay Judith Tolentino. At ganun na rin, Lord, kay Ambaji. Salamat po sa kanilang buhay. Lord, thank you po. Patuloy na pagpapala sa mga nabanggit. Patuloy na, you know, Lord, maranasan yung katotohanan mo sa buhay ng bawat isa. Not only today, but every day. So Lord, ganun din po sa aming mga kaagapay, na today is their special day, hindi man po namin sila nabanggit, pero nakasulat naman po sila sa inyong puso, and you know them by name. So Father, we also declare double portion of your blessings upon them, not only today, but every day. So Father, sa amin pong mga kaagapay na mga adult, mga young adults, young professionals who are in the crossroads of their lives, Father, we pray na i-lead mo po sila sa tamang direction. Masaya po, Panginoong, mamuhay kung kami lumalakad sa layunin at purpose mo sa aming buhay according to your design. So Father, we pray for them that they will see clearly your design for them and by faith will walk in them until you come. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at nagsisisi at nagsusuko sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa makapangyarihan mong habag at awa, pag-ibig na gayo na lamang. Ama, mahabag po kayong tunay sa nagsisising isang makasalanan. Amen, amen, amen. Ginawa ko na po yun noong pa at nagpapatuloy, kung kaya't alam kong hindi niya ako tayo lalampasan kung ito ang ginawa natin. Kung kaya't ang resulta ay sasabihin natin, amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, ang magandang unang tanong, may pagtitiwala ka ba sa ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo? Tinanggap mo rin ba yan sa iyong puso na Jesus died on the cross for your sins and for your forgiveness? Pangalawa, sumusunod ba tayo sa layunin at disenyo ni Lord sa atin as the Holy Spirit gives us guidance every step of the way? Diba? Mga kagapay, that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa pa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Madalas nating naririnig sa impeachment hearing ang salitang prima facie o prima facie. Ang ibig sabihin nito ay at first sight o sa unang tingin. Pero sa batas, hindi ito nangangahulugang sa unang tingin, guilty na agad-agad. Ibig sabihin lamang, may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Halimbawa, may CCTV at mga testigo na nagsasabing may nangyaring paglabag. Sapat itong basihan para dinggin ang kaso, ngunit may pagkakataon pa ring magpaliwanag at magdepensa ang inaakusahan dahil meron pa ring due process. Tandaan, ang prima facie ay simula pa lamang ng proseso, hindi pa ang huling hatol.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
6: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
7: Ano ang role ng reporting sa pagsugpo sa online sexual abuse? Ipagpalagay natin na nagsumbong sa iyo ang batang naabuso. Dito pa ito magtatapos? Mahaba ang pagtutuos dahil malawak ang issue ng online sexual abuse and exploitation. Kailangan ito ng legal remedies. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Dapat lahat kumilos. One report is equal to one child protected from potential abuse. At ang reporting ay ginagawa sa right authorities lamang. Police, NBI, barangay at social workers. Siguraduhin nakadirekta sa kanila ang bawat impormasyon.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Hello po, Kaagapay. Ngayon po ay Miyerkules, huling araw ng buwan, September 30, 2026. Kamusta na po kayo? Marahil po, marami po sa inyo ay nasa biyahe na, ano po? Ang iba naman ay naghahanda sa pagpasok sa trabaho o iba sa eskwela. At yung iba naman ay nagsisimula pa sa gawaing bahay. Nandito po kami para samahan kayo para ma-encourage sa panalangin. Salamat po sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po tayo po'y pare-parehong nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. At ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari, Kaagapay, ay bitawan mo muna ang bigat na iyong daladala. At samahan po ako ngayon, manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat kami ay binigyan niyo ng buhay na naman. Nawa, O Diyos, ito'y hindi masayang, kundi maialay sa inyo. Kasangkapanin niyo po kami upang kayo po ay maluwalhati. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at patuloy bigyan ng lakas at talino. Maging sa araw na ito, Panginoon, huwag niyo po kaming pahintulutan na harapin ang araw na nag-iisa, kundi magtiwala sa inyo at ipaubaya sa inyong pag-iingat, sa inyong pagtugon, pag-aasikaso, ang lahat ng kailangang gawin po namin. Panginoon, pagpalain niyo ang pagbabasa, pag-aaral ng inyong mga salita at nawang banal na Espiritu ang siyang magturo upang maunawaan, makagalakan at maisa buhay po namin ang inyong mga salita. Luwalhatiin niyo po ang inyong pangalan sa aming puso, sa aming tahanan, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na narito po sa Pilipinas. At syempre, hello rin po sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Bagamat iba-iba ang time zone, maaaring busy kayo, pinipili nyo pa rin samahan kami dito po sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream. Pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy po ng pag-iingat ng Diyos sa inyo. At syempre po yung inyong personal na paglago sa buhay espiritual. Darako na po tayo, mga kaagapay, mahal na mga tagapakinig, sa ating devotions ngayong umaga. Manggagaling po sa Gospel according to Mark, chapter 16, verse 15. Marcos 16, 15. Nasusulat po rito sa wikang Ingles. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Napakaganda po ng tema, ng slogan, ng 702 DZAS, ng FEBC Philippines, ng mga radio stations sa buong bansa.

Ito po yung until all have heard. Sa mga talatang ito, lalo nating mauunawaan ang kahalagahan nito. Mga kaagapay, sa Mark chapter 16 verse 15, una nabanggit po rito yung the gospel. The gospel of Christ. Ito po yung ebanghelyo. Ang isang termino pong ginagamit dito po ay yung good news. Magandang balita o mabuting balita. Alam po ninyo, ito po ay balita, katotohanan, mensahe na nagmumula sa Biblia. Sabi nga, bakit po ba mayroong good news? Kasi bago po yan, mayroon pong bad news. Lalabas po, ito pong ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay isang solusyon sa pinakamatinding problema ng sangkatauhan. Ang bad news ho kasi, ang lahat po ng tao, ayon po sa Biblia, sa Romans 3:23, all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan. Ano po? Alam po nyo, sa pangangaral ng ebanghelyo, ng Kristyanismo, kailangan ito sabihin, itong katotohanan na tayo'y makasalanan. Ang initial reaction na napakarami ay, ayaw namin yan dahil hate speech yan. Sandali lamang, buuin natin para makita, hindi to hate, kundi love speech. Alam po nyo, malaking problema kasalanan. Siyempre, una sa lahat, kasi meron po itong kaparusahan sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Higit pa sa kamatayang pisikal, yung pagkahiwalay sa Diyos, at talagang totoo po ang impyerno. From hell, meron din pong lake of fire, and ito po yung eternal condemnation. Parusa talaga. Grabe. Hindi lamang po yun sa darating na buhay, sa susunod na buhay, kundi ang problema sa buhay natin ngayon. Sa dami ng mga problema, kasamaan, ang gagaling sa tao, paano mag-isip, magsalita, makitungan tao sa buhay, mag-asawa, pamilya at lahat, maging sa bansa. Saan ang gagaling yung kasamaan? Alam po nyo, ito yung tinatawag na deeds of the flesh. Ito yung gawa ng taong makasalanan o hulog sa kasalanan. Kaya mapapansin po nyo, kailangan natin ng una, kaligtasan. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya ba natin iligtas ang ating mga sarili? Marami po nag-iisip, magpapakabait ako. Pero hindi uubra kasi ang standard ng Panginoon ay perfection, 100%. Maraming mababait, pero hindi talaga maabot yung perfection. Only God is perfect. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ito po'y biyaya ng Diyos. Pangalawa, kung talagang may epekto ang kasalanan, tayo'y masama, pag-iisip, salita at gawa at saloobin, kailangan natin ang pagbabago. Ito po yung salitang transformation. So, talagang this is bad news. The problem of sin and its consequences. Ano po? Pero ang gospel ni Jesus, yan ang good news. Yan yung sagot, solution sa ating problema. Kaya nga, may Pasko, we celebrate yung incarnation of Jesus. Siya po ay nagkatawang tao, isang perfectong persona. At noon, it's a historical fact, he became our substitute, yung penalty of death. Siyang tumanggap po sa Kalbaryo, bayad ng kasalanan. Ano po? Ay ang sabi, sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus, sa John 3:16, nakikita natin, hindi ka na mapupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. In Romans 8:1, there is now no condemnation to those, to them who are in Christ when you believe and receive Jesus. So, may kaligtasan ka, hindi lamang po yun, yung 2 Corinthians 5:17, kung ikay may pananampalataya kay Kristo, you are a new creation. Doon po natin mararanasan ang tunay na pagbabago, transformation kay Kristo Jesus. Ano po? At ito pa po, mga kaagapay, ang sabi rin po sa Marcos 16:15, and he said unto them, go ye into the world, go into the world and preach the gospel to every creature. Ito po actually sa mga

Gospels, ito po yung Great Commission. Ang pinakamagandang magpapaliwanag nito, yung Great Commission na magmumula sa Mateo 28:18-20. Alam po ninyo, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ang kapangyarihan, kapamahalaan ay nasa akin, in heaven and in earth, binigay sa akin. Kaya sabi niya, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey whatsoever I have commanded you. Ang pinakapuso po ng Great Commission ay to make disciples. Disciples, alagad. Alam po nyo, ito nga kailangan bigyan pansin, tayo'y humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Makikita po natin ang kabuuan po nitong Great Commission. Una, ito nga ay may pananampalataya kay Kristo para magkaroon po ng kaligtasan. Pero hindi po doon nagtatapos ay kay ligtas. Okay? Ang kailangan na pag kay may pananampalataya, pakikipagkaisa sa Triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang patotoo mo ay ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. At bilang alagad, you don't only have faith, okay? You follow, you're a disciple of Jesus. Marami po kasing sasabi o Christian ako, marami pang alam sa Biblia. Pero questionable ang pagka-disciple o pagka-alagad kasi ang daming alam, hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Kaya napakahalaga po nito. Doon natin makikita na kaligtasan at yung tinatawag na transformation. Ano po, mga kagabay? Kaya kung titingnan po natin, wow, kung nandyan ang Gospel of Jesus Christ and the Great Commission, tingnan niyo po yung coverage ng pangangaral nito. Go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. Talaga ang coverage ay global. It's a global coverage. Ang ganda nga po nung ito'y masimulan sa naipangako ng Panginoon sa Acts 1:8. Nasabi, sa inyo ang banal na Espiritu. And you will be my witnesses. Ito'y mga Israelita. Ano po? Saan magsisimula? In Jerusalem. Pagkatapos in all Judea, parte pa rin ng Israel, sa Samaria, bagamat parang meron silang alitan doon, kasama yon, and then unto the uttermost part of the earth. Lahat po. So talagang ang pag-ibig ng Diyos, nagbibigay kaligtasan at pagbabagong buhay, it crosses ethnicities, yung lahi, yung lengguwahe, buong mundo po. Kaya mga kaagapay, doon natin papasok. Kaya pala merong FEBC Philippines, 702 DZS and all these radio stations na until all have heard what? The Gospel of Christ. Yan yung talagang kinakalat at pinapangaral natin. Ang lahat ng programa po ng DZS Christian station na ito, talagang kalaki po doon yung tinatawag na holistic Christian life. Ano po? Until all have heard. Heard is radio, TV, ngayon na social media, may app pa. Talagang rich na po yung buong mundo. Ano po? Until all have heard noon pa man. Yung 78 years tuloy-tuloy at purihin ng Diyos. Talagang hindi lamang tinataguyod, pinalalakit, pinalalakas pa po ang gawain dito. Nawa o Diyos, sa Panginoong Diyos, kayo mga kaagapay, tayo pong lahat ay kasangkapanin ng Diyos to follow and obey that we go into the world and preach the gospel to everyone we meet. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, sa bawat kaagapay, Kristiyano, mananampalataya, pamilya, mga simbahang lokal, organisasyon, mga ministeryong Kristiyano, na patuloy hindi lamang nananalangin, kundi pinapangaral ang inyong mga salita. At salamat mismo sa ministeryo noong paman hanggang ngayon for 78 years ng 702 DZAS FEBC Philippines. Pagpalain niyo po ito, pagpalain niyo ang inyong mga salita, upang ang mga tagapanginig sa inyong pakinig, sa inyong biyaya, mga ligtas, makaranas ng pagpapagong buhay

Atin pong ipanalangin ating mga anak ang kabataan ng ating bansa. Panginoong Diyos, salamat. Maring mailapit natin ngayon ang aming mga mahal na anak ang kabataan ng bansang Pilipinas. Panginoon, patuloy naming idinadalangin na matamnan sila patuloy ng inyong mga salita. Panalangin ang mga magulang nagpapalaki, gabay sa bahay, katuruan sa paaralan, maging sa kani-kanilang simbahang Kristiyano. Dalangin po namin, O Diyos, magbunga ito ng isang makadiyos na saloobin sa bawat isa pag-iisip na Panginoon, in their share of trials and stress, nasasubject po sila sa kakaibang mga persecution, mga pananakit o bullying. Dalangin po namin, Panginoon, that you will teach and enable our children, the young people, to choose not to avenge themselves. Ang sabi po nyo, vengeance is mine, I will repay. Kayo po ang magbigay protection, mga alaga sa kanila. At turuan nyo po ang aming mga kabataan to choose to overcome evil with good. Sa punto, sa prinsipyo, kung sino mang galit o nang-aaway sa kanila, gagawa nila ng mabuti. For your word says, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. Panginoon, nawa ang mga kabataan simula sa bahay, papuntang eskwela, ang maging isipan, ang pasya, ay gumawa ng mabuti at di maghiganti. Lord, we pray for peace. Kapayapaan sa puso mula kay Kristo Jesus, buhay mag-asawa, buhay pamilya, maging sa mga paaralan sa buong bansa. Ingatan niyo po, kaawaan at pagpalain ng kabataan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po na ating mga kaagapay. Lord, inilalapit po namin ang kahilingan ng Regulian family sa pagkamatay ng mahal nilang ina, ang Reverend Norma Reguliano. Comfort and strengthen them, O Diyos. Panalangin, kahilingan din po ni Joanne Clement para po sa kanyang kapatid na si Joey Clement. Ingatan niyo po siya. Kahilingan ni Jerime Saria para po kay Bernard na nga siya po'y personal na makakilala at sumampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang kaaliwan, kalakasan sa pamilya ng yumao naming kapatid, ang Ma'am Mary Ruth Morauda Gutierrez. Lord, patuloy niyo pong pagalingin si Nona sa kanyang breast cancer. Kahilingan din po ni Eric C. Para sa kanya, sa kanyang mga anak, na sila po'y inyo rin pong pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Kahilingan po ni Graciel Tiglao, kalakasang pisikal rin po para po kay Harvey na 7 buwan na baby niya na may pneumonia. Patuloy po namin inilalapit ang kapatid na Mayet Dupale kay lubos na kagalingan. Lord, healing for Sister Flor Baro, Charity Garcia, Emiliana Arsena, Ate Lydia Juarez, Tita Babes Francia, maging ang Ate Lydia Cabrera. Patuloy yung pagpalain ng gawain din po ninyo sa Fairview Fundamental Baptist Church, ang paaralan ng Fairview Baptist Academy, ang inyong mga guro, manggagawa roon. Pagpalain ang gawain din po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship ni Pastor Ellie, Pastor EJ, kanila Kuya Pabs at Ifeb sa Agutaya Bible Church. Patuloy din po namin, Panginoon, inilalapit ang kahilingan ni Susan Raznal at may sakit po ang kanyang masakit po ang kanyang chan. We pray for healing kay Nars Kat, complete healing for Cookie and Isaac. Kahilingan po ni Conception Balite at may kahirapan at pain ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga kamay. Healing din po para kay Oma Beltran. Maging Panginoon for the couple, kahilingan ni Lani Muega. Lord, kahilingan ni Leonila de Jesus Espiritu, kalakasan, may ALS patient. Kay Agnes Lacson, like din po, O Diyos.
likod at negative nawa ang biopsy result for Sydney from cancer and lymphoma. Kahilingan din po o Diyos ni Edgardo Elizaga kay Ate Nati Strength na para sa kanyang pangangatawan. Nagpapasalamat din po kami o Diyos na para sa anak po ng kapatid na Don Toledo, safe return ng kanyang anak sa UK. Maging Panginoon sa blessings ni Arian Joshua Aventurado. Salamat Lord sa inyong blessings. Patuloy niyo i-bless si Lizelle Domingo, protection, gabay, kalusugang maganda para sa buong pamilya. Gabay din po protection para sa mga anak, sa in-law, sa buong family po ni Ador Malapitan. Maging Panginoong kahilingan ni Lani Muega. Kaligtasan nga po sa kanyang mga kapatid at kanilang pamilya. Kay Adrian Joshua Aventurado nga po yun. Ang blessings din po sa family. Maging kay Carolina Quijano. Kalakasan ng pangangatawan, proteksyon din po sa bawat araw sa buong pamilya po niya, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online sa kalooban ng Diyos, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating hardinero bukas ng Huwebes. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay po ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.

0: Paano kung ikaw mismo ang nakakita ng online sexual abuse and exploitation sa bata? Una, huwag nang i-share, i-save o ikalat sa iba. Hindi pasok dito ang SKL or share ko lang sa iyong friends. Illegal ang paggalaw at pagkalat ng material sa sexual abuse maliban na lang kung law enforcement handler. Pangalawa, i-report sa tamang channel. Diretso na sa otoridad gaya ng police, NBI, barangay o social worker. Confidential ang impormasyong hawak mo, kaya dapat diretso sa mas makaka-handle nito. Malaki ang papel mo bilang testigo sa pag-andar ng hustisya para sa kaso ng pag-abuso.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: may mga awiting isang linya pa lang, kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
2: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, impunto, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules at 30 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.

0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Davao City Mayor Sebastian Duterte humarap bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. House Deputy Speaker iginiit na may pananagutan si Mayor Duterte sa mga transaksyon sa Davao City. At sa kalakalan, Pilipinas posibleng makatipid at magkaroon ng dagdag kita sa fiscal reforms. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa pagharap niya bilang testigo o hostile witness sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio, iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na wala siyang alam sa koneksyon ng kanyang kapatid sa kumpanya kung saan may mga pinasok na kontrata ang kanilang lokal na pamahalaan. Ito at ang iba pang mga naging kaganapan sa impeachment trial kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
2: Humarap sa witness stand si Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng mga kontratang iginawad ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated, kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN. Sa pagsisimula ng pagdinig, hiniling ng prosecution na ideklara bilang hostile witness ang alkalde. Tinutulan naman ito ng depensa. Gayunman, pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng prosecution kung saan pinangunahan ni Attorney Tio Duterte ang direktang pagtatanong sa witness. Kinumpirma ni Mayor Duterte na bilang Davao City Mayor at Head of Procuring Entity o HOPE ng lungsod, kabilang sa kanyang mga tungkulin ang pag-aproba sa Annual Procurement Plan, pagtatalaga ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC, pagtukoy sa procurement methods, gayon din ang pag-aproba at pag-issue ng Notice of Awards. Sinabi rin niya na inatasan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator for Administration ng Davao City, na lumagdas sa mga kontratang isinumite sa kanyang tanggapan. Gayunman, nanindigan ang alkalde na kung may mga irregularidad man sa mga nasabing kontrata, ay agad niya itong malalaman. Iginiit din ni Mayor Duterte na wala siyang kaalaman tungkol sa GenCorp Industries Incorporated bago pa man siya padalhan ng subpoena ng impeachment court. Sinabi rin niyang hindi niya alam na kabilang sa mga stakeholders ng GenCorp ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa pagpapatuloy ng trial, masinsinang inusisa ng prosecution ang procurement at bidding process ng Davao City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa mga dokumentong iniharap sa impeachment court, nakatanggap ang GenCorp Industries Incorporated ng 19 na kontrata mula sa lungsod. Isa rito ang kontrata para sa food and catering services na may approved budget for the contract o ABC na 10,800,000 piso. Kinumpirma ni Mayor Duterte na public funds ng Davao City ang pinagmulan ng nasabing halaga. Ayon sa mga dokumento, naging nag-iisang bidder ang GenCorp para sa naturang procurement. Binalikan din ng prosecution ng isang Facebook post ni Mayor Duterte noong September 21 kung saan sinabi niyang dumaan sa masusing evaluation ang GenCorp. Inahimbing ito ni Attorney Tessa na una niyang pahayag sa korte na unang narinig lamang niya ang tungkol sa GenCorp nang matanggap niya ang subpoena noong araw ding iyon. Nilinaw naman ni Mayor Duterte na hindi siya ang nagsagawa ng evaluation sa kumpanya. Aniya, ang Bids and Awards Committee ang responsable sa pagsusuri ng mga bidders. Samantala, sa press briefing matapos ang paglilitis, sinabi ng House Prosecution na lumitaw umano sa pagdinig ang koneksyon ng businessman na si Jaime Cruz sa pamilya Duterte. Ayon kay Representative Joel Chua, naungkat umano sa trial ang ugnayan ni Cruz sa mag-asawang Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio, gayon din sa iba pang miyembro ng pamilya nito. Kinwestiyon din ng prosecution ang kwalifikasyon ng GenCorp Industries Incorporated bilang bidder. Ayon kay Chua, 2 taon pa lamang umano sa negosyo ang kumpanya, habang 5 taon ang itinakdang requirement para sa bidding. Sinabi ni Chua na maaaring baguhin ang requirements, ngunit kinwestiyon niya kung maaari itong gawin ng Bids and Awards Committee o BAC nang walang pahintulot mula kay Mayor Duterte bilang Head of Procuring Entity. Samantala, sinabi din ni Representative Zia Adyong na nakapagtataka umano ang mga pagkakataong GenCorp lamang ang nag-iisa at natatanging bidder sa ilang mga procurements. Kinustyon din niya ang ilang detalye sa bidding documents kabilang ang kawalan umano ng malinaw na lugar kung saan isinagawa ang bidding and specifications ng particular na commodities na kailangang ibigay ng nanalong bidder. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Samantala, kinansela naman ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 30. Ayon sa Korte, hindi ito dahil nahuhuli ang paglilitis sa halip na uuna na nga ang takbo ng mga pagdinig sa itinakdang schedule. Kinansela ang pagdinig para bigyan ng sapat na panahon ng dalawang panig na maghanda para sa mga susunod na whole day trial. Magpapatuloy naman ang impeachment trial bukas, araw ng Huwebes, Oktubre 1, ganap na alas 10 ng umaga.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay pa ring balita, House Deputy Speaker iginiit na may pananagutan si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga transaksyon sa kanilang lungsod. Para sa detalye, may ulat si Eddie Galvez.
3: Hindi maaaring sabihin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang responsibilidad sa mga transaksyon sa kanyang nasasakupan. Ito ang binanggit ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa break time press conference sa pagharap ni Mayor Duterte bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Ortega, hindi maaaring idistansya na alkalde ang kanyang sarili sa responsibilidad kapag kinikwestiyon ng mga transaksyon sa ilalim ng kanyang pamamahala. Aniya, hindi maaaring walang idea si Mayor Baste. Hindi pwedeng wala siyang command responsibility. Mabigat ang responsibilidad mo kung ikaw ang may hawak ng kapangyarihan sa iyong nasasakupang lugar. Sinisiyasat lang House Prosecution ang Davao City contracts na inaward sa GenCorp Industries Incorporated na nakalista bilang isang business interest ni BP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN para sa 2024 at 2025. Ang pagpapahayag na ito ang pinupunto ng prosecution sa non-divestment allegation sa ilalim ng Article 2. Sa kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court, kinumpirma ni Mayor Duterte na may 19 na transaksyon ng Davao City sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33 million. Bilang mayor, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Representative C. Alonto Adjong, ang batang Duterte ang head of city's procuring entity. Kinikilala ng alkalde sa kanyang pagdinig na nanatili siya ang final accountable officials na sa kabila ng pagtatalaga ng kanyang signing authority. Sabi ni Adjong, ang dami ng mga dokumentong dumadaan sa kanyang tanggapan ay walang palusot para hindi niya malaman ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga transaksyon ng lungsod. Sa pagbanggit ng pangalan ni Jaime T. Cruz, business partner ng mga Duterte, sinabi ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest ang GenCorp sa pagparticipate sa Davao LGU at nanalo sila ng maraming kontrata at may pagkakataon na madalas sila ang lone bidder. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Pilipinas posibleng makatipid at magkaroon ng dagdag kita sa fiscal reforms. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Maaring makalikom o makatipid ang Pilipinas ng katumbas ng 3.6 hanggang 7.1% ng gross domestic product o GDP bawat taon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tax base at pagpapahusay sa pangongolekta at paggastos ng gobyerno. Ayon sa World Bank, kabilang sa mga inirekomendang reforma ang mas maayos na procurement, mas madaling pagbabayad ng buwis, pagpapalawak ng electronic invoicing at audits, at pagsusuri sa mga tax exemption. Dagdag pa ng bangko, posibleng makatipid ng hanggang 435 billion pesos kada taon sa pamamagitan lamang ng reforma sa procurement. Sinabi rin ng World Bank na makatutulong ang mas maayos na paggastos sa kalusugan, edukasyon at social protection upang mapabuti ang serbisyo ng hindi kinakailangan dagdagan ang budget. Sa iba pang balita, inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pesos na dagdag sa buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa Central Visayas. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, simula Oktubre 14, magiging 7,500 pesos na ang minimum wage ng mga kasambahay sa Cebu at Bohol, habang sakop din ng wage order ang Negros Oriental at Siquijor. Hinimok ng DOLE ang mga employer na sundin ang bagong minimum wage at pinaalalahanan naman ang mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan. Samantala, may 42 pesos na dagdag sahod din para sa mga manggagawa sa Central Visayas na magtataas sa minimum wage sa 582 pesos para sa Class A areas at 542 pesos para sa Class B areas. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 50 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 10 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 94 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 64 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulang panahon.
0: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ang pag-asa ang binabantayang tropical depression sa layong 3,315 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang 45 kilometro kada oras na lakas ng hangin malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran, tibog kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at ang Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng ITCZ. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.3 hanggang 32.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:47 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, International Criminal Court hindi inaprubahan ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa expert verification. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, nananatiling akusado sa graft case sa flood control investigation. At sa palakasan, Alex Ayala at Shaira Rivera pasok sa round of 16 ng 2026 Asian Games.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na amyendahan ang e-court protocol para magkaroon ng expert verification field para sa open source at user-generated evidence. Sa desisyong inilabas itong Setyembre 28, sinabi ng Trial Chamber 3 na hindi kailangan ang naturang hakbang at maaari pa itong magdulot ng hindi kailangang pagkaantala sa pagsisimula ng paglilitis. Iginiit ang depensa na mahalaga ang expert verification dahil sa dami ng ebidensyang isiniwalat ng prosecution, kabilang ang mga duplicate at mababang kalidad na dokumento. Ayon naman sa chamber, mayroon ang mga hakbang na ipinag-utos para tugunan ang mga issue kaugnay sa dami ng ebidensya. Samantala, pinagbigyan naman ng chamber ang hiwalay na kahilingan ng prosecution na magdagdag ng URL metadata field sa e-court protocol. Layo nito ang madali madaling matukoy ang URL o ang web address na kaugnay ng open source evidence nang makuha ito. Inatasan ng ICC Registry na isumite ang binagong e-court protocol sa October 2, 2026.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nananatiling kapwa akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa graft case na kinakaharap nila ni Senator Jinggoy o Jose Pimentel Ejercito Estrada kaugnay ng umano'y 213 million pesos na kickback sa flood control projects sa Bulacan. Ito'y matapos tanggihan ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang mosyon ng prosecution na alisin si Bonoan bilang co-accused. Ayon sa korte, maaring maapektuhan ang karapat ni Estrada sa patas na paglilitis kung aalisin si Bonoan sa kaso dahil nakabatay sa alegasyon ng conspiracy ang kaso laban sa dalawa. Gayunman, maaari pa rin hilingin ng prosecution ang pag-discharge kay Bonoan bilang state witness sa tamang yugto ng paglilitis kung matutugunan ang mga prerequisite requirements. Nitong September 4, nag-plead ng not guilty si Bonoan sa kanyang graft case. Samantala, nauna na siyang inalis bilang co-accused sa magkahiwalay na graft at plunder case sa 5th Division kung saan nais siyang maging state witness ng Office of the Ombudsman.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, iginiit ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na campaign contribution ang 75 million pesos na tinanggap niya mula sa tatlong donors sa pagdinig ng Sandigan Bayan 1st Division sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Tumestigo si Attorney Victoria Cadeja Vecino ng Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department. Ayon sa prosecution, isinumite rin ng kampo ni Marcoleta sa COMELEC ang mga dokumento kaugnay ng donors tax at bank deposits kung saan itinuring ang 75 million pesos bilang personal funds. Iginiit ang prosecution na taliwas ito sa pahayag ni Marcoleta na campaign contributions ang naturang halaga. Iniharap din bilang ebidensya ang kanyang pahayag sa isang panayam sa telebisyon na hindi niya isinama sa Statement of Contributions and Expenditures ang 75 million pesos dahil hiniling umano ng mga donor na huwag ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Kabilang sa tinukoy na donor sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Isinusulong ng Kalinga Province ang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Naghahanda ang Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, maaaring makaranas ang lalawigan ng mas mababang ulan simula ngayong Oktubre, dry spell mula Nobyembre hanggang Disyembre, at posibleng tagtuyot mula Enero hanggang Marso 2027. Kabilang sa paghahanda ang mga irrigation system, water pumps at binhi para sa mga magsasaka. Sa iba pang balita, sugatan ang 25 anyos na mekaniko matapos masunog at sumabog ang isang jongkong, isang uri ng lokal na bangka sa pribadong pantalan sa Zamboanga City. Ayon sa paunang investigasyon, posibleng spark mula sa makina ang pinagmulan ng sunog. Sinisiyasat din ang naiulat na 40 galon ng krudo na nasa bangka. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na sa round of 16 ng women's doubles sina Alex Iala at Shaira Rivera sa 2026 Asian Games. Ito'y matapos talunin ng Hong Kong 6-1-6-3 sa Nagoya, Japan. Makakaharap nila sa susunod na round ang third-seeded Chinese pair na sina Xin Yu Zhang at Xiao Zhuwan Yang. Samantala, ikalawang panalo na ito ni Iala sa Ashad matapos umabante sa quarterfinals ng women's singles.
1: Bagong araw, Balita sa Palakasan.
0: Isa pang good news, nasungkit ni EJ Obiena ang ikalawa niyang sunod na gintong medalya sa Asian Games. Ito'y matapos makalundag ng 5.91 meters sa Nagoya, Japan. Bagong Asian record niya ito at nalampasan ang dati niyang marka na 5.90 meters noong 2023 Hangzhou Games. Ito na ang ikatlong gold ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Commission on Audit, pinuna ang sobrang bayad sa DepEd Voucher Program. Philippine National Police nagpaalala sa mga tauhan laban sa partisan postings sa social media. At sa ibang bansa, mga nasawi sa pagbaha sa Thailand, umakyat na sa 23.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Natukoy sa auditing report ng Commission on Audit o COA ang 938,000 pesos na overpayment sa voucher program ng Department of Education o DepEd. Ayon sa COA, 58 voucher beneficiaries ang hindi napatunayan sa isinagawang validation. Kabilang dito ang 32 dropouts, 12 lumipat ng paaralan, 11 hindi nag-enroll sa ikalawang semestre, 2 naiulat na nasawi at 1 walang school records. Sa sample sa 5,507 beneficiaries, 5,383 ang nakumpirma habang 66 ang hindi na-contact. Ayon sa COA, naipalabas na ang bayad para sa 53 sa 58 na hindi mapatunayang beneficiaryo na nagresulta sa 938,000 na overpayment. May 5 beneficiaryo na nailagay sa maling voucher categories na nagdulot ng karagdagang 14,710 pesos na overpayment. Sinabi naman ng DepEd na nire-review nila ang mga kaso at babawiin ang kumpirmadong overpayments.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa mga tauhan nito laban sa partisan political statements sa social media. Kasunod ito ng umano'y post ng isang police corporal sa Region 13 na kumukwestiyon sa proseso ng pagbabago ng konstitusyon. Ayon sa PNP, bineberipika pa kung ang corporal mismo ang gumawa ng post. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co na kung mapatutunayan siya ang nagpost, mari itong maging paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ng PNP. Ayon kay Ko, may karapatan naman ang mga pulis sa sarili nilang political beliefs, pero dapat manatiling politically neutral ang PNP bilang institusyon. Administratibo ani ang usapin at maaring mauwi sa disciplinary proceedings. Kabilang sa posibleng parusa ang dismissal sa serbisyo, depende sa resulta ng investigasyon at naaangkop na mga patakaran. Nilinaw naman ng PNP na wala pang ipinapataw na dismissal sa naturang corporal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, kinwestiyon ng Philippine Coast Guard o PCG ang pag-angkin ng China sa jurisdiksyon ng Katubigan malapit sa Batanes. Ayon sa PCG na mataan ang Chinese research vessel na Jia Haike 7 na sa 37.84 nautical miles northwest ng Itbayat, Batanes at nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Sinabi naman ng Chinese Embassy na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China ang naturang katubigan. Ayon kay PCG spokesman Rear Admiral Jay Tariela, unang pagkakataon ito na tahas ang inaangkin ng China ang legal na jurisdiksyon sa katubigan ng Batanes. Samantala, pinaalis ng PCG ang isang Chinese maritime militia vessel at 24 na maliliit na bangka malapit sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Tariela, walang inilatag na lambat o fishing gear ang mga bangka at posibleng nagsasagawa ng pag-iikot o pagmamanman sa paligid ng isla. Sa ilalim ng UNCLOS, ang rock na walang sariling human habitation o economic life ay walang EEZ o continental shelf, pero maaari itong magkaroon ng territorial sea na hanggang 12 nautical miles.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 23 ang bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Thailand mula nitong Setyembre 16. Sa Bangkok, umabot sa 320 millimeters ang ulan sa loob lamang ng 3 araw. Patuloy ang mga aberya sa Suvarnabhumi Airport dahil sa kakulangan ng tauhan ng Thai Airways. Libo-libong bagahe rin ang naiwan sa paliparan habang ilang flights ang kinansela o binawasan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakatakdang umalis sa mga sundalong Amerikano sa Iraq ngayong araw, Setyembre 30, matapos ang mahigit 20 taong presensya sa naturang bansa. Bahagi ito ng kasunduan ng Amerika at Iraq noong 2024. Nangangamba naman ang ilang opisyal sa Iraq na maaaring samantalahin ng Islamic State ang pag-alis ng mga tropang Amerikano.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Amo 5:24, sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran tulad ng isang di natutuyong batis.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong huling araw ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
6: Paano kung ang abuser ay nasa loob mismo ng pamilya? Nangyayari ito. Posibleng mahanap ang abuser sa bahay, pwedeng sa kamag-anak o kakilala. Dahil online ang abuse, maraming gumagamit sa innocence ng bata para sa personal na interes, gaya ng unlawful recording ng masiselang eksena kapalit ng reward o live streaming ng hindi ka nais-nais na video. Payo sa mga tagapag-alaga at magulang, panatilihin ang atensyon sa anak kahit sa loob ng bahay. Huwag masyadong magtiwala sa iba. Dahil minsan, ang akala mo'y bantay, palihim na sumasalakay.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: La la la la la la la la la.
8: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi, binubusisi.
9: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
8: Ganun?
9: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
10: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
11: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
12: pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng at

0: Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan, and they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus, at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga. Magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Motu proprio. Ano to? Katunog lang ng motor pero hindi ito isang uri ng sasakyan. Sa usapang korte, ibig sabihin nito ay on one's own initiative o kusang loob. Sang-ayon sa batas, maaaring magsagawa ng imbestigasyon kahit walang naghain ng reklamo kung ang tao ay nakitaan ng posibleng paglabag. Halimbawa, napansin ng isang ahensya ang kahinahinalang paggasto sa pondo ng gobyerno. Kahit walang complainant, maaari itong magsimula ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, pwedeng makasuhan kahit walang nagsasampa ng reklamo. Motu proprio.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
4: Come on, come on, come on, Diyos, kapangyarihan mong taglay.
2: Hindi nagmamaliw.
4: Ko'y aawit ng may kagalakan.
2: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Selmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Selmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Selmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City.

0: Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo Acapella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Kita-kits!
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
1: Oras na! Pilipinas!
4: Oras na para maging responsableng mamamayan.
1: Oras na! Pilipinas!

0: Ano ba yan, kaagapay? This is the last day of September na. October na bukas. Ang bilis. Na. Ang bilis-bilis ng araw. Good morning po. Andito pa rin naman kami. Para hatiran po kayo ng mga impormasyon. At higit sa lahat ay inspirasyon. Samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong paborito na 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po si Bishop Chito Ramos ng Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation or MULAT. Samahan niyo kami sa ating makabuluhang kwentuhan dito sa paboritong 702 DZAS. Sama-sama po natin pag-aralan ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos na sakto sa socio-political issues natin ngayon.
0: Amen. Mm-hmm. Yan ang gusto ko sa inyong mga mulat pastors. Napaka-fashionista nyo rin. Alam mo ba, parang ganyan din ang polo. Ni Bishop Ariel Jornales last week.
1: Ah.
0: Oo, naka-ano din siya. Mahal kong Maynila.
1: Ang sekreto dito ay... Ano po? Umaasa lang sa bigay.
0: Ah, gifted din gifted, po pala gifted, kayo. Oh. Ayan, oh.
1: Regalo lang, kaya kailangan isuot.
0: Isuot. Dahil natutuwa ang nagregalo pagka yes. Nakitang ginagamit ang yes. Kanyang iniregalo.
1: Exactly. Ayan, oh.
0: So, totoo. Gifted child po pala kayo. Bishop Chito, bagay naman. Bagay na bagay. Ayan, oh. Lalong-lalo na may araw ngayon, di ba?
1: Oh.
0: So, bagay ang mga ganyang attire.
1: Tag-init.
0: Parang after nito, magbi-beach na si Bishop. Maglalakad din siya sa buhangin. Yan.
1: Lito at tsensa attire. Oh.
0: Manonood ng sunrise, di ba?
1: Tsaka maginhawa.
0: Chill-chill lang, ano?
1: Maginhawa siya.
0: Lalo na mainit pag-uusapan natin mamaya.
1: Oo nga, mainit talaga ito.
0: Kaya nga po, tinaiming ko sa inyo eh, dahil accountant po kayo.
1: Oo.
0: Di ba, Bishop Chito? Ano ba, the accounting is not accounting ba? Ano bang nakikita ninyo ngayon dito sa ongoing trial natin?
1: Actually, hindi lang ako basta account. Ako'y auditor ng matagal na panahon.
0: Sangka, John B.
1: At medyo
0: auditor.
1: Masyado kaming concerned dun sa mga documentations. Eh.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang basta yun ang hinahanap namin, kundi siyempre, pati yung sistema.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi tama yung sistema, talaga magkakaroon ng corruption.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa area ng procurement. Mm-hmm. Kung nandyan lahat ng klase ng corruption.
0: Sistema na itinatakda ng panuntunan.
1: Yes, exactly. Kasi ang punto kasi dito is, kung maganda ang sistema mo, kung yung check and balance mo ay tama, mahihirapan sila na mangrakot. Pero kung walang check and balance, walang guardia doon sa mga ginagawa nila within the system, madali kasing palusutan eh.
0: Mm-hmm. Yun ang, problema, binabantayan din ng COA,
1: yes,
0: yan, ng mga auditors.
1: Yes. Mm-hmm. Kaya, siyempre ako'y nasa panig lagi ng COA kasi yun ang aking trabaho dati.
0: Pareho rin po pala. Naging auditor din ang husband ko eh. Ayan, kaya mga matinik. Good morning. So, sisikapin natin na himayin at ibaba, ayan, para maunawaan natin. Medyo nakaka-nosebleed, nakaka-inip, nakaka-antok. Kasi yung ating mga napapanood dito sa impeachment trial at parang hindi ito na napapansin ng ating mga kababayan. O, parang di na ito yung priority, ano, Bishop Chito.
1: Medyo ano kasi, dragging. At kapag pinakinggan mo, medyo boring.
0: Mm-mm.
1: Kahit ako, hindi ko makakayang... Kasi marami ka namang ginagawa eh.
0: Oh yes.
1: Pero mabuti
0: na lang.
1: Hindi
0: ka makababad. Oo, na manonood ka lang.
1: Mabuti na lang. May mga nagsasummarize ng mga pangyayari.
0: At the end of the day.
1: Doon ka na lang kukuha kung ano ba yung mga nangyayari.
0: Pero inyo kayo na nga po, accountant, auditor, naiinip na. So paano na kami?
1: Minsan naiinip ka,
0: Oo.
1: Minsan naiinis ka.
0: Halo-halo din. Minsan namamangha ka din,
1: minsan
0: ano?
1: Minsan namamangha ka.
0: Sa mga sagot, diba? At sa mga laki ng mga pinag-uusapan. Pera. Diba?
1: Minsan naman, humahanga ka sa talino ng mga mga abogado.
0: Yes, both diba? Sides, ano?
1: Oh, magagaling
0: diba?
1: Talaga sila.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman mga patakbuhin kasi ito eh.
0: Uh-uh.
1: Kaya, nakakatawa din minsan. Kaya lang, wala ka na magagawa kung maghapon ka manunod.
0: Correct, ayan. Pero magandang may ano ka pa rin, may pakialam.
1: Of course.
0: Yan,
1: of course.
0: May pakialam ka pa rin. Kasi ang hinahanap naman natin dito ay accountability. Diba?
1: Gusto ko yung sinabi ni Justice Panganiban ba yun? Ang sabi niya, ang hinahanap sa inyo ay justice. Hindi naman ito masyadong technical. Ang kailangan lang makita ng tao na nag-render kayo ng justice.
0: Yan. Kaya lang ngayon talaga, medyo nakakadugo ng ilong kasi nga po unexplained wealth itong Article 2. So, ang daming mga paper trail.
1: Yeah.
0: 'Di ba?
1: Yeah.
0: Paper trail. Tapos yung mga, yun nga, yung mga mekanismo kung paano ba ang mga shareholders ng kumpanya, 'di ba? Malay ba naman namin doon ni John B.
1: Nag-ano actually ngayon eh. Nag-cancel sila ng hearing ngayon. In preparation daw sa whole day
0: bukas.
1: Hearings simula bukas.
0: Opo.
1: Thursday and Friday and then yung mga susunod na linggo. Kasi talaga yung susunod dito, we're talking here of paper trail sa mga dokumento. Hindi yun ganun kadali.
0: Okay.
1: Pero ang inaabangan nung iba, anong sasabihin ni Sentry?
0: Trillanes.
1: Kasi ang sinasabi niya, meron siyang bagong mga pasabog o ano ba yan? Hindi natin alam kung totoo yan at kung anong klase, kung tatayo ba yan sa paglilitis. Abangan natin yung mga susunod na kabanata. No?
0: So, sana'y nandun pa rin yung ating interest kaagad.
1: Oh, yeah. Dapat hindi ho yun mawawala. At kung hindi nyo man nasusundan, marami hong mga clips, video clips na naglalabas sa iba't ibang
0: mga legit ang sundan nyo. Baka naman kasi na splice na.
1: Yung mga galing sa news,
0: correct.
1: Televisions, radios, etc. At least yun, nasala nila. Hindi lang basta pinapalabas.
0: Tayo din dito sa DZAS, meron din tayong parang recap yan. Tuwing alas 6 ng gabi mula sa ating mga reporter na dinedeploy mismo dyan sa Senado para subaybayan ang impeachment trial. Ayun, okay, sige po.
1: Sige.
0: Samahan nyo kami sa iba't ibang platform. Good morning sa mga nanonood na sa ating FB Live.
2: Good morning.
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po.
0: Don't forget to subscribe po, okay? And syempre, mag-download na yung mga wala pang radio app. Good morning sa mga nakatutok din sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: Of course, sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Sa ating mga ka-team positive na narito, magandang umaga ang bati ni Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Inaagapayan siya ni Ara Negad.
4: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Salamat din kay Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Sa assistance din ni Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Si Shaira dapat ang pupunta ngayon sa Senado. Tapos biglang canceled pala
1: canceled
0: yung trial.
1: Okay. Sayang ano.
0: mag-ipong ka muna ng lakas ulit, Shaira, ha? Magandang morning din kay Shekina.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekina.
0: Sa ating RTV, aba, solo flight na si Nicole Estoy.
8: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
0: Alright, and nice. Sa ating engineering at Bukawa Tech People.
9: No problem.
0: Good morning mga ka-team positive. Samahan niyo po kami ni Bishop Chito. At syempre binubukas na rin natin yung ating mga comment section para po sa inyong mga mensahe. Abangan niyo lang yung ating QOTD. Oo, at sumagot din kayo dyan. Pero ngayon, eto muna, kuha muna tayo ng inspiration mula po sa mayamang aklat ng kawikaan.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 27 verse 3. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan.
1: Actually, ito ay paghahambing, no? Paghahambing ng physical weight tsaka emotional weight. Hindi siya masyadong nakuha doon sa Tagalog kasi sa English, ang pagkakasabi niyan, a stone is heavy and sand a burden, but a fool's provocation is heavier than both. Dito kasi sa Tagalog, kaguluhang dulo ng kamangmangan.
0: Mm-mm.
1: Pero sa English, ang pagkakabanggit ay false provocation. Mm-mm. Ito ay tumutukoy dun sa mga tao na walang ginawa kundi i-provoke ka para kayo magalit.
0: Yung
1: mga
0: ginagatungan
1: taong,
0: ka lang.
1: Iniinis ka.
0: Iniinis.
1: Oo, yun bang wala ka namang ginagawang masama?
0: Tinutula ka para magalit.
1: Yun bang wala nang makitang kabutihan, lahat na lang puro puna at talagang parang ang gusto lang is to put you down.
0: No?
1: May mga taong mahirap kausap. Ito yung mga sinasabi doon. Kaya nga ang pagkakabanggit sa taga sa English dito is fool. A fool's provocation. At ang sinasabi rito, pag pinagtimbang mo yung physical weight tsaka yung emotional weight, mas matimbang talaga yung emotional weight.
0: Mm.
1: Kasi ang mga, halimbawa, pag nagbubuhat ka, physical weight, pagkatapos ang buhatin, tapos na yun eh. Pero yung emotional weight, dala-dala mo yun eh. Hanggang sa pagtulog mo, dala-dala. Misan, hindi ka makatulog dahil doon. No? Yung mga fools na pagkakasabi dito is, yung mga tao na uncontrolled your emotions. Minsan, bigla na lang sisigaw, minsan maninisi, minsan mga ganong bagay ba, na hindi naman dapat. No? So, ano ang dapat magiging reaction natin dito? Dapat siguro, bigyan natin na halaga yung kapayapaan. Kasi kung hahayaan mo na yung mga provocations na yon ay maka-apekto sa'yo emotionally,

0: pag naapektuhan ka emotionally, apektado ka physically.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, apektado ka spiritually.
1: Correct.
0: So, hindi dapat papatulan lahat. Meron nga kasabihan na, we have to choose our fight.
1: Mm-hmm. No? Choose our battles.
0: Choose our battles, no? Kung lahat na lang, oh, lahat na lang papatulan mo.
1: Oo, nakakapangit din yun.
0: Oo, tsaka nakakasira din ang testimony.
1: Opo.
0: No? Masabuti nga, sinasabi dito is, you have to protect yourself from those attacks. Kung papatulan mo, talo ka na agad eh.
1: Mm-mm.
0: Diba? And as Christians, you have to guard your reaction, no? Kasi ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano ay hindi naman sa paraan na hindi ka na nagagalit.
1: Mm.
0: Wala namang Kristiyano hindi nagagalit. Meron ba? Ikaw ba, kapatid, eh, nagagalit paminsan-minsan?
1: Oo, oh, kanina lang po.
0: Nagagalit tayo eh. Pero ang pagkakaiba natin is how we handle our emotions and how we handle our, you know, yung mga galit minsan. Paano tayo mag-react? At ang sinasabi ito is we have to guard, you know, our emotions and even guard our testimonies.
1: Mm-mm.
0: Kahit mabigat ang ginagawa ng ibang tao, kung kaya mong palagpasin, palagpasin mo na lang. Kung medyo mabigat, eh, I mean, kahit mabigat, kahit magaan, dalhin mo sa Panginoon.
1: Mm-mm.
0: And okay, sabi naman ng Panginoon, vengeance is mine.
1: Alright, tama po. Mm-hmm.
0: Sa kanya naman ang paghihiganti, bakit ka papatol, bakit ka maghihiganti?
1: Eh, and if God is for us, who can,
0: who
1: be,
0: can
1: against
0: be against us?
1: Us?
0: And not only that, our example is the Lord Jesus Christ.
1: Mm-mm.
0: When he was being, you know, he was being crucified, kung ano-anong ginagawa sa kanya, and yet, ang panalangin niya, forgive them for they know not.
1: Yes,
0: what
1: ganda.
0: They do, no? So, ito siguro yun. Mabigat ang kagduhang dulot ng kamangmangan. Pero, yun ang pagkakaiba. Meron tayong banal na espiritu upang tulungan tayong mapagtagumpayan ng mga ganyang bagay.
1: At meron nga pong kasabihan, di ba? Hurt people, hurt people.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Hurting people actually have the tendency to hurt others. Lagi naman ganun eh.
1: Opo.
0: Kasi naiibali niya yung kanyang nararamdaman sa ibang tao.
1: Mm-mm.
0: Kaya ingatan din natin yung mga ganung bagay.
1: Correct. So, healing comes from the Lord.
0: Exactly.
1: Hindi lang din na physically, kundi yun nga, sabi mo, mas mabigat yung emotion.
0: Emotion.
1: Diba?
0: Yung
1: mga
0: yun.
1: Pains natin magmula nung maliit pa tayo.
0: Oh.
1: Karga-karga mo pa hanggang ngayon yun kung hindi mo pa talaga nare-release yung forgiveness, kung hindi mo pa rin na isusuko sa Panginoon, diba?
0: Ang pinang mabigat dyan siguro, minsan kasi hindi natin inaasahan na yung gagawa sa iyo ng mga ganung bagay
1: yun
0: ay mga
1: po.
0: Taong malalapit pa sa iyo.
1: Correct. Kaya ka nga na-hurt eh. Kasi mahalaga no? sila sa iyo tas na ganun ka.
0: Mga taong hindi mo inaasahan gagawin sa iyo.
1: Opo.
0: Ah, di ba?
1: Di ba?
0: Tapos
1: mga
0: biglang,
1: leaders na di mo inaasahan gagawin din sa iyo. Di ba kasi nangako sila, di ba? Nang magaganda nung kampanya.
0: Tama. And kahit sa iglesia nangyayari ang ganyan.
1: Opo. Pwede.
0: Within sa circle ng Christian world,
1: alright,
0: madalas nangyayari ang ganyan. Eh.
1: Alright. So, pwede namang ma-break yung cycle.
0: Of course.
1: Diba, Bishop Chito?
0: Mm-mm.
1: By the grace of God. Proverbs 27:3, ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Naghatid sa oras, 7:25, at oras na para i-check naman natin ang daloy ng trapiko sa mga oras na to.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
4: MNN, Metro Manila Development Authority,
5: Charlie Nozares.
1: Hi Sir Charlie, magandang umaga po.
6: Magandang umaga sa iyo kahit din, the Bishop Chito, ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, moderate traffic na po yan hanggang sa may General Latino. Ganun din po dito sa may Balintawak Cloverleaf, moderate traffic yan hanggang makarating naman ng Kaingin. Moderate to heavy traffic naman sa may Muñoz hanggang makarating naman yan ng Bansalangin. At pagsapit naman ng West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng North Avenue MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin nasa may New York Cubao all the way to Connecticut. At dito rin po sa may pagbaba ng Ortigas sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Show Boulevard. At sa may Guadalupe naman, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muli tayong makakaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-aho ng Pasay Road patungo ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pero pagdating ng Evangelista, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na po hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan ng Buendia MRT. Diyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong, mabigat na rin ang daloy ng traffic diyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo papunta naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan po yan na dyan na po sa may North Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. At pansamantalang luluwag yan, pero pagkalagpas naman ng Muñoz intersection, nakakaranasin po tayo ng pagbagal hanggang dyan na po yan sa may Dario Bridge sa U-turn slot. Moderate traffic din approaching Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At pagsapit naman sa may Bagong Baryo, muling babagal ang daloy ng traffic patungo naman dyan sa may General Latino Intersection. Sa may C5 at Katipunan naman, ang southbound lane ng Katipunan, simula po dyan sa may Capitol Hills o pagbaba lamang po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Pituason patungo naman ng Santolan or Bonifacio Intersection. Pagbaba ng Libisa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranasan rin po ng moderate to heavy traffic hanggang makarating na po yan dito na sa may Bagong Ilog. Pagsapit naman dyan sa may Kalayaan na elevated U-turn slot, muling babagal ang daloy ng traffic, papunta naman ang market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5 mula po dyan sa may pagbaba pa lang or paglabas ng toll gate ng SLEX, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Bayane Road. At halos dumudugtong na rin po yan papunta dito sa may Pinagsama Village all the way to Makin Intersection. Samantala at masusundan na lang ang pagbagal dyan naman po sa may pagbaba ng Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic yan hanggang sa may Green Meadows. Pag-akyat naman ng Libisa sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound din naman ng Katipunan simula dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na po yan ang CP Garcia Intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Diyan pa lamang po sa may Labayani Road, apektado na ang mga motorista sa pagbagal at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Villa Beatriz, papunta ng Luzon at Tandang Sora hanggang makarating na po yan dito sa may Elliptical Road at panulukan naman ng Visayas Avenue na kung saan mayroon pong reported na nasiraan na isang sasakyan po dyan. Kaya yan po yung isang nagiging dahilan ng pagbagal ng daloy ng traffic sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6. Bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update. update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay ka. Ingat sa mga nasa biyahe at tayo ang kasakasama habang sila'y nag-iisa. Ayan. Bishop, may nagtatanong dito, si Nena. Pwede pong i-ask si Bishop Chito kung kayo daw ba ay taga San Narciso, Quezon?
0: Yes, born and raised in San Narciso, Quezon.
1: Yun, no? Baka kakilala po kayo.
0: Sino yan?
1: Si Nena Peñaflor.
0: Peñaflor.
1: At dito po sa comment section natin.
0: Oh.
1: Ayun. Baka kabayan nyo ito. Yeah. O kaya kakilala ng angkan nyo.
0: Hanggang fourth year high school, ako'y nasa Quezon.
1: Opo. San Narciso, Quezon. Yan. Meron din kasing San Narciso sa Zambales. Pero may beach din, kagaya po sa Zambales.
0: Mas marami kami.
1: Mas marami din kayo.
0: Maraming beaches kasi sa Quezon. Dahil dulo kasi yan eh. Although ngayon, meron kaming konting pinapaupahan sa San Andres, yung next town, no? Pero nung ako'y maliit pa, kasi ang tatay ko was 35 years na postmaster sa Quezon.
1: Wow!
0: Ang dami dumanating na letters na supposed to be for San Narciso, Zambales.
1: Naliligaw!
0: yun namang letters for San Narciso, Quezon, napupunta sa Zambales.
1: Suyod na suyod pala ng inyong father, postmaster. Okay, weather report muna tayo, Bishop. Nandito na si Sir Benny Estereja, ang ating senior weather specialist from Pag-asa. Sir Benny, good morning po.
7: Hello po, good morning. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, may minomonitor tayo na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa more than 3,300 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang magandang balita, hindi naman ito papasok o directly makakaapekto sa alinmampanig ng ating bansa. Samantala, yung Intertropical Convergence Zone pa rin, or ITCZ, ay siya nagdadala ng pag-ulan dito sa may Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Palawan. For today po yan, kaya't aasahan po simula mamayang tanghali hanggang gabi ang mga pag-uulan doon na maaaring magdulot pa rin ng flash floods or landslides. But for most parts of our country, including Metro Manila, ngayong umaga hanggang tanghali, asahan naman ang fair weather conditions. Madalas magiging maaraw at aasahan nga po yung mainit at maalinsangan na tanghali. Sa dakong hapon hanggang gabi, may chance pa rin ng mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms na usually nagtataga lamang ng isa hanggang dalawang oras. Yung muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estereja, good morning po.
1: Sir Benny, matanong ko lang po, kailan po yung onset nung sinasabing malalang El Nino sa atin?
7: Yung assessment po ng Climatology Division is either November or December po mag-start ang very strong El Nino at maaaring magtagal po yan hanggang sa first quarter of 2027.
1: Pero pag ganun ba sir, tapos pag umulan, mas malakas din po ba yung ulan?
7: May mga ganong instances, but majority of the effect of super strong El Nino ay yung kabawasan po talaga ng ulan. May mga anomaly or parang may mga unusual behavior din po pagdating sa lakas ng bagyo. For example, maaari din magkaroon pa ng mga super typhoons kahit panahon ng El Nino.
0: Sir Benny, yun po sinasabi ng ibang mga nagpo-forecast, ano, hanggang June daw ba aabot?
7: Yes, ang current na El Nino natin, yung episode ng El Nino, may last up to second quarter of next year, in which possibly naman kapag naman patapos ng El Nino, hindi na ito kalakasan. So magpipik talaga ito end of this year hanggang start of next year.
1: So maaga naman tayong nagbababala. Sana'y makapaghanda ano, ang mga kinaukulan, pati rin po yung ating mga kababayan. Ngayon palang magtipid-tipid na rin po tayo, no, yes, Sir Benny?
7: Tama po.
1: Okay, thank you po. God bless you, sir.
0: God bless po.
1: Sabi ni Jean Andrino, ang ganda ng kawikaan ngayon. Basta po talaga galing sa salita ng Diyos, talagang nare-rebuke tayo, no? Nako-correct tayo, nabubuksan po talaga yung kaisipan natin. And meron muna tayong tanong, Bishop Chito, meron na muna tayong katanungan para naman makasagot na. Kanina pa nila inaabangan ang ating
3: QOTD Question of the Day. Question of the Day sa Oras na Pilipinas.
1: Ito na ang ating mahiwagang tanong ngayong huling araw ng Setyembre. Kaagapay, ano ang mga kailangang gawin o baguhin para mawala o di man mawala, kahit papano'y mabawasan ang korupsyon. Ayan. O, lahat yan na all areas ng ating mga leaders o kahit tayo na mga mamamayan.
0: Exactly. Oh.
1: Kasi di ba minsan, di mo alam, parte ka pala ng sistema na to na kinamumuhian natin. Di ba?
0: Oo.
1: Mahirap. Mahirap na mawala siya ng lubusan. Pero di ba may pag-aaral, Bishop Chito, parang kahit na kalahati man lang sana. Diba? Mas maganda ang Pilipinas, mas maunlad, mas maginhawa ang Pilipinas.
0: Ang malaking problema talaga ng corruption, naging systemic.
1: Opo.
0: At dahil systemic siya, from the highest to the lowest ng sangay ng gobyerno, nandun eh.
1: Ano?
0: Hindi nawawala. Pero siguro magandang tingnan kung ano yung halimbawa ng Pasig. You know? Kasi malaki ang pagbago ng Pasig eh. Yung kanilang pinagawang ilan ba yan? 9 billion? 10 billion? Na
1: eto, City Hall ongoing.
0: Eh, out of yung savings nila eh.
1: Savings ng LGU.
0: Ang LGU dahil nagkaroon sila ng savings. Dahil nalinis yung sistema ang ginawan ng paraan. Na naging mahirap magkaroon ng corruption. Yun yung sinasabi ko kanina, yung sistema ang inayos.
1: Ayun. No? So, isang pwedeng gawin talagang political will.
0: Of course.
1: Kung gusto, yan, kung may gusto. Paraan. Pwedeng magtipid pala kaysa korapin at ibalik ulit sa tao, di ba? So, kaagapay, ano ang mga kailangang gawin o baguhin para mawala? Sana. O kaya mabawasan man lang.
0: Malaki.
1: Ang korupsyon natin dito sa Pilipinas. So,
0: kasi mayaman sana tayo eh. Pero yung mga nawawala na trilyon na pera ng Pilipinas.
1: Opo. Napupunta lang sa korupsyon. Sa bulsa,
0: ng iilan.
1: Sila ay may mansyon. Hindi lang dito sa Pilipinas.
0: Oh, yeah.
1: Kundi namimili rin ang mansyon sa ibang bansa. Mga may aeroplano, may chopper. Habang tayo'y nagtitiis sa traffic, nakapila sa MRT, nababasa sa ulan.
0: Actually, ang hindi ko lang maisip, Aster Heidi, ang hindi ko maisip, kung ikaw ay kasama doon sa mga nagnakaw sa flood control, tapos nakita mo yung mga pangyayari na binahaan, namatay, di ba? Yung mga paghihirap ng tao. Wala ba itong epekto man lang kahit konti sa konsensya ng mga nagnakaw sa flood control? Wala ba itong kurot sa kailang puso na makikita ganito karami ang namatay? Pero kung ginawa ko lang yung tama yung flood control, hindi sana nangyari ito.
1: Parang balong malalim na po talaga siguro kasi Bishop Chito, yung kanilang greediness.
0: Wala
1: diba, hindi mo naman silip yung kaibuturan. So ayan, kaagapay, malayang tala kaya naman to, di ba? Ano yung mga kailangan gawin or baguhin para mawala or mabawasan kahit kalahati yung korupsyon sa ating bayan? So post nyo po ang inyong mga sagot sa ating FB Live, sa ating YouTube channel. At habang ginagawa nyo yan, magbibigay daan muna tayo kay Desa Girl. Oo, ito ang additional na kaalaman sa likod ng bandila.
8: Ang pera ng bayan, pinagtatanggol.
9: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
10: Good morning, kaagapay! Desert Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Welcome ulit sa bagong episode kung saan ang bawat bandila ay may kwento at bawat kwento ay may kahulugan. Ngayong araw, iikot muli tayo sa malamig at magandang rehiyon ng Northern Europe. Tutuklasin natin ang disenyo na nagbuklod sa mga bansang Nordic at naging simbolo ng kanilang kasaysayan at kultura. Hindi doon nagtapos ang kwento ng Nordic Cross. Sa paglipas ng panahon, bukod sa Denmark, Sweden at Norway, ginamit din ito ng iba pang bansa sa rehiyon. Isa na rito ang Finland. Ang bandila nila ay puti na may asul na krus. Ang puti ay sumisimbolo sa snow at ang asul naman ay sa libo-libong lawa ng bansa. Malinis tignan, preskong-presko at swak sa malamig na klima ng Finland. Sunod naman ay isa ring malamig na lugar, ang Iceland. Kahit malayo sa mainland, pinili nilang gamitin ang Nordic Rose. Ang bandila nila ay blue na may puting guhit at color red na cross sa gitna na sumasagisag sa dagat, yellow at apoy ng bulkan. Iba man ang kalikasan nila, malinaw pa rin ang message. Nordic kami, kabahagi ng tradisyon at kultura ng rehiyon. Hindi lang mga bansa ang gumagamit ng Nordic Rose. Mayroon ding mga rehiyon at teritoryo tulad ng Faroe Islands, Åland Islands at Greenland. Magkaiba man ang kulay ng kanilang bandila, pareho ang designs. Ipinapakita nito na kahit magkakahiwalay ang lugar, magkakaugnay ang kasaysayan, kultura at pananampalataya. Sa huli, ang Nordic Cross ay patunay na hindi kailangang komplikado ang designs para maging makapangyarihan ang message. Isang cross lang, ilang kulay lang, pero dala nito ang daan-daang taon ng kwento, paniniwala at pagkakaisa ng mga Nordic countries. Ayan ang kwento ng Nordic Cross. Simple sa mata, pero napakalalim ng kahulugan. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang pagwawagayway ng bawat bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
9: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
1: Parang bagay doon yung OOTD mo.
0: May kwento ko lang ng konti.
1: Ano po?
0: Kasi nakapag-aral ang anak ko sa Finland.
1: Wow!
0: Nakapagpadala ang abcop nung panahon ko ng mga scholars uh-huh. doon. Nursing. Pagpunta ko doon, that was 11 days before summer. Hindi ako nakatulog sa unang gabi. Kasi lumubog yung araw, alas 2 ng madaling araw, sumikat ng alas 3.
1: Wow! Ang liwanag!
0: Tapos, kasi tinatakpan ko na lahat. Uh-uh. No? Tapos, after 11 days, nag-declare ng summer, abay,
1: hindi na lumubog
0: yung araw. 24 hours. At minsan, nasa labas kayo, nagbabarbecue. Parang, bakit ako nanghihina?
1: Ang gara!
0: Alauna na pala ng madaling araw.
1: Hindi mo na mamalayan.
0: Kasi ang taas ng araw.
1: Kasi sanay tayo dito. Alas 6. Sundown.
0: Exactly. Kaya actually, doon ko na-appreciate ang Philippines. Mm-hmm. Kasi, at least, hati, 12 hours. Masarap pala yung may gabi. Masarap pala matulog.
1: Oo, diba? Kaya nga tayo may blackout curtains, diba?
0: Oo, oo.
1: Lalo
0: tama.
1: Na yung mga graveyard. Naku, importante yan.
0: Importante.
1: Oo.
0: Kaya anyway, magandang experience, pero sabi ko, mas gusto ko na ang Pilipinas kaysa dito.
1: Gara. Hindi lumulubog ang araw. Para, sila sanay na, syempre. Ganun naman sila talaga eh.
0: For
1: mga
0: two,
1: finish.
0: For 2 months, 3 months yata na ganun. Basta, kaya lang, kahit summer, malamig.
1: Oo.
0: Mga Nordic countries kasi is extreme ang kanilang weather. No? Tsaka extreme din ang presyo.
1: Opo, pati daw nga tubig.
0: Pagka,
1: pero meron sila mga fountain, di ba, sa paligid-ligid?
0: Kasi nga... Hindi lahat.
1: Hindi
0: Nordic ang Switzerland. Mm-hmm. Pero ang Switzerland kasi kahit saan ka pumunta, may mga fountain na pwede mong inumin. Actually, yun dun din sa may part ng France, no?
1: Galing.
0: Ano ba yung pinakamahal na tubig natin?
1: Evian.
0: Ang Evian kasi is bayan.
1: Naive daw yung pagbinalitan. Yeah,
0: yung Evian is
1: bayan siya.
0: Bayan.
1: Uh-huh.
0: Doon nanggagaling yung tubig. Tapos doon sa bayan na yon, meron silang nilabas na flowing water. Galing doon sa pinanggagalingan ng tubig.
1: Mm.
0: Ang anak ko, babae, kahit winter, sa gusto kong masabi na naligo siya ng Evian water. Naghilamo.
1: So nanigas ang mga facial muscles. Hello po, baka may mga nanonood tayo dyan sa mga bansa, lugar na na-mention ni Bishop Chito at naapakan na niya. Ako nakita ko lang sa picture at sa IG. Oh, ay sumagot si Nena. taga San Narciso din daw siya, Bishop Chito. Oh, at naalala daw niya, student ka doon sa St. Joseph High School sa San Narciso.
0: Yes.
1: Pero ngayon, nandito na siya. Ay, kabayan ko na sa Malolos, Bulacan. At sa More Than Conquerors Fellowship siya, nag-church.
0: Oh, kina, praise God, no? Salamat
1: Pastora
0: at nandiyan ka na pala.
1: Fajardo.
0: Fajardo. Sana mag-meet tayo minsan, ano, ng misis ko at...
1: Reunion.
0: May
1: sagot ng si Garcia Vincent sa ating QOTD. Para mabawasan ng corruption ay huwag kukurap. Sabi niya, maging mapagmatiyag at magbantay sa budget ng bayan kung saan napupunta. Nice. Si Desiree naman, basa ka rin ng iba bishop ha. Full transparency and open records. Publish all budgets, contracts, spending, salaries online. Easy for everyone to see. At ipass daw at ipatupad ang freedom of information fully. No hidden documents. All bidding and procurement, open, live, recorded, no secret deals. Disclosure ng SAL and ng ating mga... ka-opisyalan yan publicly every year. Strong accountability, independent watchdog. Okay, yan ang mga naiisip na solusyon ni Desiree. Bishop, meron pa?
0: Nahanap ko pa yung iba mga sagot dun
1: si
0: sa Christy tanong.
1: Si Christy Odsinada, sa tingin ko, kailangan ng mga politiko na huwag maging maluho sa bahay, kotse, at bawasan ang mga travel. Magkaroon ng takot sa Diyos. Ito po ang susi para maiwasan ang lahat ng kasalanan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. And transparency din po ang kailangan.
0: Ano ba yung sinusulong ni Senator Bang Aquino na para sa...
1: Meron siyang panukala.
0: Oo, para mabawasan, mawala yung corruption, especially sa mga procurements and projects.
1: Parang sa ngayon kasi yung FOI pang executive lang. Hindi pa siya pangkalahatan. Anyway, meron lang din tayong mga ipag-aanyaya. Your captain speaking. Landing na po sa DZAS. Actually, sa Monday na po ito, October 5, ang kanilang pilot episode. Kasama dito si BJ Candole, 4 ng hapon hanggang 4:30. 30 minutes lang po. Hatid din ito ng Open Doors Philippines. Tampok dito yung mga stories ng mga persecuted Christians sa iba't ibang panig ng mundo. And pinag-aanyaya din natin ang Papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo. October 23 naman po ito. Tampok ang mga Papuri Salmo series kasama ang iba't ibang mga choir gaya ng Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Magsisimula ito ng alas 7 ng gabi dyan sa GCF Ortigas. Registration is free. Yan. So, patala lang po kayo. Meron tayong QR code ngayon sa inyong screen.
0: Nakikiisa rin po ang 702 DCAS at PCEC Family Commission. Kasama na rin po ang mulat, no? Sa pag-anyaya sa lahat na makilahok sa National Family Week, nagsimula na po ito noong September 28 hanggang October 3 at ang tema natin ay Families, Equalities, and Child Well-being or sa Tagalog, Pamilya, Pagkakapantay-pantay at Kapakanan ng Bata. Kaya sama-sama po natin isulong at ipanalangin sa mas matatag at Christ-centered na pamilya.
1: Alright.
0: Ito ang malaking bagay, matatag na pamilya. No?
1: Diyan din hinuhubog kasi yung mga pagpapahalaga ng isang individual.
0: Oo,
1: okay.
0: So,
1: ma-inspire na tayo.
0: Ma-inspire na tayo. Mabati ang mabuti, may tama ang mali, no?
1: Makakasama natin si Brother Phil. Opo, si
0: Brother
1: Phil
0: Lagtapon.
11: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
12: Magandang araw ka, Agapay. Isang aso ang muntik nang mawala ng pagkakataong makatakas sa hirap matapos itong matagpuang nakatali sa sobrang ikling tali. Dahil masyadong maikli nga ang tali, halos hindi na ito maagalaw at nasasakal pa. Sa halip na palampasin ng sitwasyon, agad kumilos ang isang grupo ng animal rescuers upang mailigtas ang aso. Hindi naging madali ang pag-rescue. Wala silang sariling sasakyan o pasilidad sa Maynila, pero hindi yun naging dahilan para talikuran ang kaso. Sa tulong ng mga police, volunteers at professional rescuer na si Kuya Jun mula sa Stray's Worth Saving, matagumpay na nailigtas ang aso. isang paalala na ang pagliligtas ng hayop ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kagamitan. Minsan, nagsisimula ito sa mga taong hindi kayang pumikit kapag may nakikitang nilalang na nangangailangan ng tulong. At sa pagkakataong ito, pinili nilang kumilos.
13: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
12: Agad dumaksyon ng Land Transportation Office o LTO matapos umanong batuhin ng rider at angkas ng motorsiklo ang isang batang sakay ng tricycle kasama ang kanyang ina. Batay sa viral video na ipinadala sa LTO, nagtamo ng sugat sa noo ang bata matapos umanong tamaan ng bato habang bumabiyahe. Ayon sa LTO, nagkaroon muna ng alitan bago ang insidente. At sa imbestigasyon, napansin din ng ahensya na walang side mirror ang motorsiklo at umano'y hindi otorisado ang mga helmet na gamit ng rider at angkas. Dahil dito, inisyuhan ng show cause order ang rehistradong may-ari at rider ng motorsiklo. Kinahaharap nila ang mga aligasyon ng reckless driving at iba pang paglabag sa mga patakaran sa pagmamaneho at paggamit ng motorsiklo. Sinuspende rin ng 90 days ang lisensya ng rider at inilagay sa alarm status ang motorsiklo habang isinasagawa ang proseso. Kaagapay, kahit may hindi pagkakaunawaan sa kalsada, huwag idaan sa dahas. Isang maling desisyon, lalo na laban sa isang bata, ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala at mananagutan sa batas. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
14: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
1: Time check natin, alas 7:53 na ng umaga. Mga sagot ng ating mga kaagapay bago ko lang tawagin yung ating panauhin ngayon. Si Ate Mayan Damian, huwag iboto ang mga politicians na corrupt at laging ipanalangin ang bansang Pilipinas at matupad ang batas ng anti-political dynasty. Si Rosa, hindi na mawawala pero naniniwala ako na mababawasan ang mga ilang politikong corrupt kung ating ipanalangin at hingin sa ating Diyos na naway ang taong kanyang iluluklok sa anumang pwesto sa larangan ng politika ay may pagkakilala at pagkatakot na gumawa ng mali at huwag matukso sa salapi o sa kaban ng bayan. Gusto mo magbasa ng ilan, Bishop?
0: Actually, hindi ko masyado mabasa.
1: Sige po, ako na. Si Mona, para sa akin, mag-isip-isip muna bago gawin ang pangungurakot. Dahil di lang taong nakakakita sa kanya kundi ang Diyos. Huwag niyang ilagay sa kahihiyan ang kanyang pinag-aralan para di siya mapahiya. Isiping mabuti kung natutukso humingi ng tulong sa Diyos para mapigilan ang panunukso ng Diablo.
0: Ito rin kay Arlene Diz. Weekly, monthly audit report each municipio or city is government agency. Then, budget versus expenses, transparency.
1: Yon. Sa YouTube naman natin, sabi dito ni Carlos, dati ang magnanakaw naka-leather jacket or maong. Ngayon daw naka-Amerikana na. At dati nakakahiya sila, kagalang-galang noon sa tondo nakatira. Ngayon daw sa kondo na. Oh, sabi yan ni Carlos ha. Si Oscar naman, tapos... yan, maraming salamat po sa inyo, Carol. And eto pa si Jovita. Huwag tatanggap ng suhol sa mga bumibili ng boto. Huwag iboto ang nanunuhol. Ayun daw. O sige, ngayon nga po ay i-assess natin. Walang trial ngayon pero maraming nangyari nito pong Monday and Tuesday sa atin pong impeachment court.
15: Kinutupad ko ang aking oras na Pilipinas.
16: Pag-usapan natin. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: So Ito nga po, no, dineklara ng impeachment court bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian O. Duterte sa paglilitis sa kanyang ate na si Vice President Sara Duterte Carpio. Yesterday, si Prosecution Counsel Attorney Theodore Te ang nag-direct examination sa kanya. Ang pagpapatawag kay Mayor Duterte ay kaugnay ng alegasyon ng pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente at kabigo ang i-disclose ang kanyang mga ari-arian at kumalas sa kanyang mga business interest habang nagseserbisyo bilang pangalawang pangulo. So kahapon, masinsinang inusisa ng prosecution ang procurement at bidding process ng Davao City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Duterte. Nag-cross-examine na rin, tapos nag-interject din naman yung mga senator judges at na-excuse na. Kumbaga, isang beses lang siyang sumalang, di na siya pinabalik pa.
0: Tapos na
1: yung kanyang pagsagot sa mga katanungan. Pero kung matatandaan din natin kaagap, ay unang prinesenta ng prosecution ang iba pang witness para sa Article 2 ito, ano, Bishop Chito?
0: Yes,
1: unexplained wealth, itong mga naging testigo po recently sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang, Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman, Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission, Rendel Sopeña ng PhilJEPS, at si Police Major Jerickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office. Ngayon po, para himayin sa atin at ipaliwanag yung mga highlights po ng trial this week via Zoom, kasama natin si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science. Prof. Dr. Dennis, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, Bishop Chito. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Mm-hmm. Okay, and salamat ulit, Prof. Dennis, sa inyong time para sa amin para maibaba natin yung mga paliwanag sa ating mga kaagapay dito sa ongoing impeachment trial. Lalong-lalo na very mahirap for many of us na intindihin po itong mga na ipepresenta ng mga na ipatawag na po na witness patungkol po sa unexplained wealth. Pero Prof, kahapon po ay sumala nga sa witness stand ang kapatid ng nililitis ng atin pong bise, si Mayor Baste Duterte. So how would you assess po yung kanyang pagpunta and even yung pagtugon po niya sa mga itinanong sa kanya ng prosec, ng defense, even ng senator judges?
17: Well, Ma'am Heidi, yung pong pagtestigo ni Mayor Baste Duterte kahapon ay nakatutok doon sa doon sa isang allegedly kumpanya na kinabibilangan o negosyo na kinabibilangan ni Vice President Sara Duterte. Yun po yung GenCorp.
1: Mm-hmm.
17: Which according to the prosecution ay maraming naging transactions with the city government of Davao, I think starting 2024 o kung taon. And yung mga transactions na yon na kung saan naka-focus doon sa food and catering services. Nagto-total yon over the years ng 34 million or 35 million pesos. Tapos binusisi ng prosecution kung ito ba ay may irregularidad ba sa mga transactions na to o baka wala naman. Ayon sa prosecution, kumbaga man wala itong hindi nagdaan sa tamang proseso. At saka mayroong conflict of interest. Kasi nga, dineklara ito ni Vice President Sara Duterte bilang parte ng kanyang salin. Pero wala yata doon sa
1: mga dokumento po, no?
17: Mga dokumento. So, ang itinanggi naman po ito niya na alam niya na yung negosyo, yung GenCorp na yon ay kabilang doon sa mga nagmamayari, yung kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. So, basically, ang highlight po nung yung pagtestigo ni Mayor Baste kahapon ay yung pagtanggi na may kinalaman siya o alam niya na pagmamayari o isa yung kapatid niya sa mga may-ari ng GenCorp. At of course, tinatanggi niya rin na aware siya dun sa, alam niya yung batas tungkol sa conflict of interest, pero tinatanggi niya nga na alam niya yung na isa sa mga may-ari si Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm. Okay, Bishop?
0: Yeah, Yung assessment niyo po, professor, no? Kasi inamin niya na merong 19
1: na hindi nga daw 15 contracts,
0: 19 contracts and 4 na contracts wala namang dumaan sa tamang proseso. Pero sinabi niya wala siyang alam, kaya lang hindi ba ito magdidiin sa kanyang kapatid? Kasi ito ay pag-amin na meron talagang contract na ipasok at merong kinita yung kumpanya na nakalagay naman inamin ni Vice Presidente na kanya yung kumpanya ayon doon sa kanyang sal-in. So ano po ang magiging epekto nito doon sa paglilitis patungkol sa kanyang kapatid? Maaari sinasabi niya, ligtas ako, wala akong alam dyan. Kaya lang di ba ito'y pag-amin na merong kaya lang di ba ito'y pag-amin na merong mga transactions na nangyari?